0: Sehla sa selemo sekene, mina ha e gabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng. Ba
1: teng. O mametse ntwa ke ka teng. Emu ke moratiwa. Ho Lesedi FM.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
1: O mametse ntwa ke ka teng. Emu ke moratiwa.

0: Komere tsebeletso ya lesedi metsotso ke mashome a mabedi na le metsotso pile gore ya goreng ya boraro ke la boraro baking ka jeno me mabedi ka ratiahang ei ha ke tsebe ka pa o hlokometse ke ile ka bapala pele mona tya golo Alicia Keys atsama le Tony Tona barajolo diary nati imibuso Shantemo Boys to Men barajolo your home is in my heart. Ha ke tsebe ka bo hlokometse mabedi a tsebeletso le sedi fela hona le ditaba tse ke ratang ge ke re di tshohle ka jeno ngwana ha tsumana na science ka letsa na science ka letsa ngwana iso ka nnete a sa di otlile jole ya ba ka nnete o santsa a mbe bo falletsa maemo ra ke fitla hle ke mamiele o dimo mona hle ke mamiele o dimo mona ke tsamae mona o dimo mona fela taba tsa gona tle di hlake di tsamae ha monate e ka jeno. Hey, e khwadi e khwatsana empa he ha se a sentotse tse tshosana ke ntotse bonolo seponono tse re tla bua ka tsona mabedi a tsebeletso ya lesedi e ka jeno. Hey, sealemoya se bohlokwa ka tsela e ikgethile mabedi a lesedi FM haholo sealemoya se bohlokwa hlokwa ka tsela e ikgethileng haholo mme ore o tlo tsebe gore sealemoya se bohlokwa ke gona ga re go dukeditswa ko tleng re tshotlha taba tsena tse bohlokwa tsena haholo jwang e motshomogatiwa ka nako tsena mabedi a tsebeletso ya lesedi. Ha ke tsebe kapa o eleletswe kapa o hlokometse gore ge na le phephetso ge le naga ya Aforika Borwa taba ena ka shebala le ntho e ntle kapa mohlomong tlhakogeleleng e le ntho e sentle go hang gagolo jwang re shebile kgolong ya naga moruo le ntho tse ding tse ngata go theowa ka sekgatlha ha tswalo ya bana naheng ya Aforika Borwa. Go theowa ka sekgatlha ha tswalo ya bana Aforika Borwa. Mabedi wa tshebeletso lesedi, go latela dipalopalo tsa Stats SA, Aforika Borwa lemong sena se hodimo sa 2026, re na le sekgatlha se seng se makatsang sa tswalo ya bana. Hona o hlalosa gore le mong sena sa 2026 kapa 2025-2026 re bone tswalo ya bana e fokotseya haholo Aforika Borwa. Haholo ka sekgatlha se seng se phahameng. Sekgatlha sa tswalo ya Aforika Borwa mona se ntse se theowa ka nnete. Haholo hobane batho ba se ka nnete ba e ba le bana ba fokolang. Kapa ba emelana ko e telele pele ba ba le bana. Ga o sa tshwana le nakwane ya pele ga ntse re le di-high school mo ne re tsebo gae wa kgonana lo ka tlelaseng e le nngwe ga re ke ena ge ntse re bala bo grade 8 mane bana ba bo mo 4-5 ba be ba imme a go ganga e sa leyo ka nnete mabedi a tsholotsela sekgatlha sa tswalo ya bana Aforika Borwa se ntse se theowa golo bane batho ka nnete ba se ba le bana ba fokolang gape batho ba se ba emela nako e telele ba se ba nako e telele gagolo gore babe le bana mme sena ke karolo ya phetogo ya nako e telele ya sebopego sa baagi o fetsa nnete re ka e sheba ka nnete gare ke ntho e lokileng fela ga re se re ka tebisa maikutlo ga wa loka che o na le mabaka a fapafapaneng e re tla tshotlha ka jeno mabedi wa tshebeletso go ya ka Statistics SA ka nnete go akangwa gore ka nnete selemo sena 26 basadi kapa mosadi e mong Aforika Borwa a le mongwe o tla ba le bana ba sa feteng ba babedi ka nnete ke diphetogo tse re di bonang mme ba maaka a fapane tlo sheba mabakano mme dole se di FM ga tlo sheba nala mabakano ka tseno ana a fapa fapaneng a etsang hore basadi ka nnete le tlokitlokire batho ba bagete hore ba sekeba ba le bana ba fetang ba babedi mabaka ka nnete ona a se hlopa amangata ngata holo e motshumuratu me ke gata o mamele gore ha re tshohla tabatsena o tlo tsebe re itsitlaile kae me re motheo wa tabatsa gona o dutsi kae gore ha o tshwaela kwano o tlo tsebe gore re mathao kae tabatsa gona di itsitlaile kae e motshumuratu bana beso ba teng ka mona ka TikTok ka mona ba teng ka mona ka TikTok ba re hela sponono ge batla go kwata batsena hantle ngwana ngono ke na marang ga mona ngwana ngono e mona go TikTok ge batla go utlwa le gona ge se ke ga feto ngwana ngono le re hlekile otle ke di otle ngwana ngono hlekile ke atamela ke se ke atametse me amanga mabaka a itsamba batho ba nke qeto hore ha bana ba statistics SA betsa dipatlisiso ka nnete o hlaile hore batho ba lla ka ditshenyehelo tsa ho hudisa bana tsena tse phahameng a se gale ka jeno mafuganyo le petrol le nyulile le diesel di nyulile ka jeno a le ke ga se di nyulwa go di le kgwedi le batho ba se bana gana ka ditshenyehelo tsa go hudisa bana tsena tse phahameng ga banana ba le bana motho sanana ka ditshenyehelo ha nana ba le bana go hudisa bana ka nnete go bitsa tšhelete ngata go le mabedi tshwetsela seno ga o sa tshwana le pele gona polasing mane re gotse ka nnete motho wa he wa tseba ka nnete mabedi he wa tseba dintho di a fetoa lefatsheng go fetsa nnete ke tle ka bitse mabitswana a dintho tsena tse godisang bana tse jogwantse abuti rona motho le a foqwa papa gola go le kgwedi fela bao santse o newa papa santse o foqwa lebese le papa o sale le selemo fela eseng mabeseana rekwang la kgomo gantle e tswang kgomong jele batho ba bangata ba lela ka ditshenyegelo motshomogatwe ditshenyegelo tsa matlo dijo dipalangwang thuto tlhokomelo ya bophelo le tlhokomelo ya bana di phagame gagolo go se tii kapa go tsitsi ga maemo a moruo le ditšhelete ka nnete o ka etsa le go banyalani ba batšha ba diege o ba le bana kapa ba etse qeto ya o ba le bana ba mmalwa ke amanga mabaka ditshenyegelo e motshomogatu ke tsona tse ka etsang gore motho a nke qeto gore nna ke batla ba le bana ba banyane ke kopa o ephete gape mbere o tlo utlwisise lebaka la pele go latela dipatlisiso tsa Stats SA ke gore ditshenyegelo tsa go godisa bana di phagame gagolo go godisa ngwana o batla tšhelete ngata ga o sana nakwana ya gore re tla etsa bana re ba fe bonggono ona jale bonggono ba se ba kgathetse le bona ba imelwa bana bana ba sele le bona go le 3 years fela o tshwanetse o sokodisa go bula fridge o e kwala gafetsa ga mamelo ga utlwi tshwarisa nggono strands jale ga o sana nakwana ga o tshwana tshwana legale kwana ga ne re bala bana re ba fe bonggono ba ba godise ntho di fetoile gona fela bana bana ba sele bonggono ba sana mamelelo le bona go ba jale re tlabe re ba itse bonggono jalo ga re romelele tšhelete ga re romelele letho bonggono ba itshokolele mo ba gana le gong wa bana bana tswele bonggono le bona ba sheba mabakao ga ba utlwa go ba keke ba kgone ba imelwa go godisa bana ke tšhelete ditshenyelo tsa matlo dijo dipalangwang thuto tlhokomelo ya bophelo le tlhokomelo ya bana di phagame gagolo go se tsitsi gona ga moruo wa Aforika Borwa ka nnete le ditšhelete gona go etsa go banyalani ba batšha kapa baratani ba batšha ba diego ba le bana kapa ba etse qeto ya go ba le bana ba mmalwa Ha dipalopalo tsa manyalo Afrika Borwa mona tsa selemo sa ntsa dikitipedi mashumi a mabedi la metso e mene le tsona di bontsha gore dilemo tseo batho ba kenang manyalong ka tsona di se di le godimo. Dilemo tse magareng tsa lenyalo ke 35 bakeng sa basadi, 39 bakeng sa banna manyalong a ngodisitsweng ka molao 2024. Kore batho ba se ba nyala dilemong tsa 35-39. Bon me 35 bon 39 holatela dipalopalo tsena o tla 2024 ha ra sa bona manyalo a o tlwa bo 18 years 20 years 21 22 23 24 fitlela 35 years asa le ko ga sa fokola ka tseleng we kgethileng ha ga sana banyalani ba nyalana nka dilemo tsena tse nyane ka patse tlase batho ba se banyalana le maqheku na jwa 35-39 ha o solo moholo solo moholo a holo so fitile le montsi solo moholo holo a holo jole ba cha ba se ba di ya o kere manyalong hona ho etsang hore ka nnete ge be le se gahla sena sa o theo wa hatswalo ya bana Afrika Borwa ba cha hopola ya pele ri tse maemo bo philo a sa le bodimo a go di tsenyehelo tsa go hudisa bana di se di phahame le ba kala bobedi mabidi tselo tsela tsedi ba cha ba se bankana go etilelo kena dikamanong tsa marato ka polenyalo ba batlana le mesebetsi ya sokoleya motho ha ba tloga ka nete ya kene aba le ngwana a ngwana a tlo sokola jwala asana le ngwana mona ke ka hona ke bonang segatla sena se se phami ha kana kana e motho mogatuwa jwale batho ba se ba le bana ba le bo 35 bo 39 ke ntho bohloko belo bana belo utla ha o se ba le ngwana o 39 years olo 40 years ha o misa kgitshi mane ha hola o bona vele ka go ntate moholo o le ntate wa hae o bona ka go matala empa o le ntatae hona jwale le bakala boraro basadi hona jwale motho mo ga tuwa ba se ba tsepa mistse maikutlo dithutong le mosebetsing ke kopa o sebedisa le ntsona le sebediswang bongate ba basadi ba se ba le independent ba se ba ikemetse ha o sa tsona le nakwane ya kgale mo basadi ba ne ba itshetleile ka banna basadi ona ba itshebeletsa ba ruteya ba dikolong wa kgonagala go lenyalo le motho kapa o le dikamano tsa magata o jetse gore ke kopa o nkemele ke qete degree ena kapa PhD ena ga tlatla ka ba le bana ha o thola o sheba ha shebalo o 26 degree we qeta le 30 ha qeta degree o tla o fetsa ere ke ba tfumane mosebetsi ke be stable kapa ke tsitse ha qeta ba stable o 45 kona batlang ba le ngwana kapa 46 kona batlang ba le bana menyetla e mengata ka nnete ya thuto le moruo bakeng sa basadi e ka etsa gore ba be le bana ha morago bophelong kapa ha mmamorago bophelong gape ba lelakatse go ba le bana ba mmalwa sena ga se bolelo ka nnete o basadi ga ba batle bana maemo a moruo le a setšhaba a ka etsa gore go be thata gore motho a be le palo ya bana eo a e lakatsang ke tse dintsi tsa diphepetso tse re na le tsona basadi ona jale ba kena dikolo ba sebetse motsho mogato wa kgona go fetsa ema pele ganyana ba bangwe basadi ba nka qeto ka nako tse dingwe ga ba fetse le banna le balekane ba bona ga qeto ba le bana babedi fela wa ikwala wa kwala wa notlela wa kwala la sa kwitse o boima ho buima she ba fela mo dulang teng mabedi a tshebetso la sedi ha re tse mohlala phepetso he mabedi tabena e buima ga hloka o re le hloko ka tabena e bohloko a ho o qetetse neng go bona le chato strateng se o dulang o sona koloi di ya o di mo lefatshe fela ntso a le o qetetse neng go bona le chato strateng se o dulang o sona ka application le o dulang ho lona fela qetetse neng go bona le chato kapa wena o mengwa o thwe tlo le chato ga o mema wa galla o tla no ke ne TikTok o bone mise o ntse o le ntate nthekele se yana magena o so galla ya machato e ka ga nna motsamaisi wa machato wa machato ke qetetse leng ke July ha ke ne ke fumana sememo ke tsamaisa le chato la bo 31 bophelo mbaka ke tsamaisa le chato la bo 31 is ke le MC ke tsamaisa le chato la bo 31 bophelo mbaka ne ke tsiba dilemo tse fitileng ana tla chin tla fumana ela wa chatiswa ka mona no tsena oha ere re no meiti sepono ha re khutla mona ke tle ke thobe ka tsona e tsena he ge di yo ge thowa di kalaneng ha monate ge di yo ya hlaphola ya hlabolla ya ruta ya thabisa kana go tsohle ho botsa molomo ditaba sepono
1: le seria fa a ke molile
0: Tiwe is katisam ham fela go tla mona re jala kwa mo ke tla go wena rona o tlong katamela o le sedi FM e mo tsomo ratu wa go tla wa dikalane.

0: La mzwake, dumela ngwanamme, dumela. Hei, o bua sehlooho sa bohlokwa mane, o bua sehlooho sa bohlokwa ngwanamme. Modimo a o etse ka hore le ka hore ngwanamme. Tabeng ya lechato ngwanamme, ae ke dumelana le wena. Ha o sana machato, ka nnete ha o sana machato. Taba ke hore bana bana ka nako nngwe o so otlile kgomo lenaka ha ono re bana bana ba shebile ho bala ho feta ho etsa eng kapa eng. Eo ke ntlha bohlokwa eo ke batlang ke fapana le yona ka yona ngwana mme. Hai khona ena ya bana ya hore taba ya pregnancy e theohile, a ke tsebe status eo ba e calculator ka tsela e jwang ngwana mme. Ne ke le toropong mane, line ne le bankeng mole, ho no sena kgona ho kena. Ka nnete bana bana ba tlala bankeng mole ba lo batla tjhelete ya bana. Ka nnete ngwana mme, line ne le bankeng mane ne tshosa ya bana ba lo kgollang bana ba bona ya mare he ho re fahlolla wa tseba. A kere nna ke tla e sheba fela mona mo nna ke dulang. Status e sona se shebile in general. No, ke utlwile ngwana mme, ke utlwile taba tse monate ngwana mme. Ai, ko phaphata lehetla ngwana nkgono meiki, ko phaphata lehetla. Hlosa o se bohlokwa haholo ngwana mme. Ke Pule Mahalo ba Bultfontein. Tankosi.
1: Zo ntate Pondo, zo ntate. Go pa zo sa o thewa le bana ba latelang dikane. Ke
2: a ke tsebile, a ke tsebile ga o tla ba jeng. Ke tsebile ka ga o tlo ba jeng, o tlo ba jeng. A ke latlha ka tshoka ga ena yona e tlambe e etsagale mamedidina. Ke a e tseba re tshwere taba tsa bohlokwa tjena tsa itsosetseng mamedi ana taba gore re a thusa re a lokisa wa itsosetsa ana nako. Ntate ke lebohile hle ka tshwaelo ya hao, ke lebohile haholo monghadi. Ke leboha haholo bakeng sa hore kannete o ile wa hla wa hopola hore stats se ha ba shebe dipalopalo go atela sebaka se itseng fela ke kakaretso naha ya Afrika Borwa. Nna ke etse mohlala maobane ke ile ka ha ke ntse ke sheba taba tsena pele ke tla Seyalemoyeng kwano, ke ile ka hlokomela hore ho na le mohlala o mong mona ha ntse ke sheba taba tsaka mohlomong bakeng sa motho a ka reng ana motho mo ratuwa taba ena ke kgolwe. Sheba fela mo o dulang teng fela ke re le strateng se o dulang o sona mosebetsing mo o sebetsang teng. O tlo shebe o tla bona, o tla bona ehle taba tsena ke nnete. Dikolong hona jwale ha o thola o sheba sekgahla, ke sheba le dikolong, ke tsamaya le dikolo kgwedi e fetileng, ne ke tsamaya dikolo tse fapafapaneng. Ke ne ke tseba go lemong tse leshome tse fetileng ha o no ya dikolong o no bona bana ba bangata ba imme hona jwale le letho le letho. Ho no sena tlelase o ka fumanang bana ba fetang ba ka tlase ho ba bahlano ba immeng kapa ba immeng sekolong, o tlo fumana ba bahlano ho ya hodimo hona jwale. Ho hang ho ko hlalosetsa malapeng a bo rona fela metseng le metsaneng ya e re dulang ho yona. Sheba ho etsahalang hona jwale, ha se batho ba bangata ya le meketeng kore le toropong ena ya toropo fela. O no tseba ga o pota ka kgona o tlo kopana le mosadi a immeng le ngwana a immeng jwalo jwalo. Fela ha re bua nnete ha re sa e bona haholo taba mofuta o jwalo, ka nnete ha re sa e bona. Mme ke dumellana le stats essay, ke dumela gore dipatlisiso tsena ke tse kenelletseng. Hopola re ile ra re kgetlo la pele kapa mohlomong lebaka la pele le etsang gore ka nnete re bona ho theoha hona ha tswalo ya bana, re itse ke ditshenyehelo tsa ho hodisa bana tse phahameng haholo. Ya ba re batjha ka nnete ba se ba dieha ho kena lenyalong le ho ba batswadi. Ya boraro ga re batjha kapa basadi ba se ba tsepamisitse maikutlo haholo thutong le mosebetsing, ke ka hona ba seng ba sabe le bana ba bangata kapa ba sabeng le bana hobane ba se ba tsepamisitse maikutlo kae mosebetsing. E mmedi metsotso ka morago ra ya boraro ere ke seke ka go senyetsa nako, ke tle ke atamele wena 086 303 084 pele ge tlo bua ka phitlhelelo e batlang e le betege ya dithibela pelei le ditshebeletso le tshebeletso tsa bophelo bo botle ba pelei. K.
3: ke nngwe ya mabaka to se no tlo thungile contraceptives di thibela pelei ba sa di ba ngata ba sebeditse di thibela pelei le sa di FM dumela
4: Pratime.
3: Le ga mai
4: o ha ntle
3: ha monate ga itsene
4: mamshe tlo tlo mona bona
3: wane eso
4: e mo tsoma ka tswe manyalo a batho ba banyane a feletse ka rona Nak nyetso ke le mo di 50 mametse
3: ke mametse ha ntle ngwaneso
4: ke mkwa ke ndatemsia ke na le ba shingana ba bararo nyalong leo la ka leo moraga moholo o nyetse o na le bana ba bane wa bobedi o nyetse o na le bana ba bararo latsimone o nyetse o na le bana ba bararo o pinyana ha nyaleng bana ba batho maka he tlasa mabaka a meseletsi ba bana ke ha ba kgone hape state SA ke nana mohlomo ba kgutlwe morago ba e counter hantle o pinyana bana ba golang bana mo losaka ba bangata hampe ba bangata ona
3: ha re gutla re buika bana ba gollang bana bana ba gollang bana ke ba se ba hlaile ya kere re bua ka dipalopalo tsa gona jwale tsa 2026 tsa bana ba se ba tswetsweng le monsena se gahla se thubile haholo
4: ba bang hata kere ba dikolong ba batla ithuta ngwana mme ba jwale ngwaneso moruo lona a ke wa bona mobinyana ba bala bana gore mohlomo motho ha ketsa o keyane yalo ha kgona gore a huise bana kere
3: jele ntwe utlwisa bohloko ko gore mamosia bana ha ba tswalwe empa batho ba ntse ba hlokagala ka segahla golo batho ba seng ba le bagolo ba hlokagala jele se o nana se phepetswe golo gore iphumane re le naga ya Aforika Borwa re tlo ba le bothata ba batho kapa mohlomong go tsitsitsi ha moruo ka baka la go hlokagala balwa tse bona naga tse ngata jwang tse senang batho
4: haholo popinyana le yona eo ke be tlo hol popinyana ke le ke mamse kwa kwa bona mo ga tlo
3: ke ya le o nya tso le 15 years
4: nna
3: hey
4: hela popwe keya
3: mo si yona na le mo tsegai
4: mamela he na ke le 59 ya yena o tsale 57 ka onda he mo no na le mo tsegai hala a soka a kopanya le 20
3: Yaba utlwa ntle mo yelo ga 15 years ke ala a hala pele la pale.
4: O pinya we o likile.
3: Le sedi a fem dumela khotso.
5: Ka tshela sporo no dimela hle.
3: Le ga e popinyana.
5: A ke tlise ka mo hawe no phetse jwang?
3: Ha monate.
5: O bua le mmemmi mo sokwane ona maoke.
3: Ngwaneso.
5: No no na wa tsiba ka chebo yaka ke bona ka go ba betere go feta go ba ne le question le nna ke dula ngolo ha o tshwane le pele nka tloa ka ya botropong ka ya kae ka kenela le question ha ke sa bona ba gashane jalo ka pele
3: ehe
5: ha ke sa ba bona ka nnete and ya bobedi hape manyalo lo ona lo ona a sa bona hala jalo ka pele ya boraro e ke elelletsweng bana ba nentse ba dutse hae mo ba nentse ba dutse hae go na le dikhoso tse ngata tse etsiweng bo dikolejing mona bo kae ke bona ka segahla ka tshabo ya ka le go ba bona ba gutletse hape sekolong ba gutletse sekolong ke nagana gore ba bone ba utlwile boima go boima dintho dituru di eng nna ke bona ka nnete dintho e kare nako e tlang ba ishebile fela gore ga nka ruteha ga nka ke tla nyalwa ka morago goba ke kene sekolo ke ne le boikemelo bana ba ntse ba ya ke ka ga re ntse re ya modendeng re le gona re ba bona ke bona ke ba fetileng gobane le gona modendeng mo o ne o tla bona ga re ile line e lengata go na le ba bang be sentse le bagashane empa ba tlo golola ba bang mara gona jale nna ka tshebo yaka ke bona go fokotseile gagolo sekonong
3: ngwaneso ke lebuile gagolo
5: ke lebuile sekonono ne letsatsi le monate ya kere
3: ke ya leboa lesadi FM dumela kgotso le kae tlhe mme
6: ketentle
3: ga monate mogatuo
6: ke nkgono sekaotu ka monata matatsi tlhe mzake Hey, wa bona ha ile manyolo wa go tla kolong. Bona ne re tseba hantle fela selemo sa sefeli. Ha ile December, re a feya. Re a manyalo. Ha ke tlo ke tlo 2024. Kona e hole jwa. Manyalo ai. A ska se a hulu hona jwale.
3: Hey, me ska uti ke mathata.
6: Oh. Ke nako mzwaki. Ha se mathata ke nako. Ma muruo. And jole le bana bana ba kena dikolo ke bongane o kena sekolo o fitela a iba le bo 20 mama wa bona so ke yo me tsang hore ho se ho ba le bana
3: ai
6: bana bona ba fukutse ile ha holo ke tseba hantle ha ne ntse ke le public mane ne e re be re khotse re bana ba ha se ba ima ba le bakana nyana empa hona jole ka nete theuile ha holo ha o sana bana ba ba pregnant ha holo
3: one so ke lebo
6: ke le bile hem zake
3: le se di fam dubela khotso
7: o
3: le gai
7: ba dem bi go bi go bo ntengwe
3: ndade
7: ndade a tsaba she na le tsi go re ba wa ra ke ba ba tswa bo ba ba ba shi di ma tswa ona tsina a ba shi bi go ya tena o tla bulwa bana ba a khotse
3: ha holo
7: o ba how ana ke la ha ha ba tlo ba le bana na kwa ane ke mo tsumu ntle o se sa di yena ha ba re ha o tswa o ya o ya mana pintu o fela ho sha ho ke o go di mwana ma ba ba se bio mana ko o o bona ke na na o ho sa sa ya mana ke o sa sa ma le ba di di dama ha ba se bio ho le di dama ho bunyane motho ha na le bana ba ba di ha ho ibe ye ye ye ga tsama ba bang ba sa le banya itlere ha aya a fihlela mana ma re ntse ya mana a ba sa ana le banga ba ba ka u ba ba yiti bane go sasa ha go tlo go se bo hlula u go bo foka motho a tsisa ha re motho a go tla u ba go go fita mana
3: mm
7: ya le botsa ke bana go mo di bona ba tsaba bana ke nana right ba ba tsamisa di di ya subili motho o ntse ka ba ka nyaba ke ga ha ke ga ba le mwana o fia mang se di so ha ba ka ho bona go di di ding mwana mme ke ga se ba ba ita ba re ntse ba ka ba ba so ba ri mwana ya ka mwana le nyane nne mwana o ha sa le mo go ra tsisa mmai ba go ite ba bua ba ha mo dira la itse e no mwana wa to ke ya ke ke ka ke di di di tso go ya le bona
3: le se di fa mdumela
8: ntle ga go te
3: ha mo tle ga ngore so
8: ha mo na di ke ga ke le nna ga di nela ha go batla go fukufuku tse nna mme ke batla le nna go te o bona ke nna like ba ke ngwana le mo hai a ke tlhole gore e be bana nga ke na ngwa
3: go baneng
8: hai ha go no go thata no tsena na ba tshe ba tsone ha o tsone le bi pele ntongwe le ngwe ne ke tsa hala ha e no bo phlo o ntse bo ba bui
3: a
8: se bile le ntse na na di petrol ga mo nana di a nyelo ha di nyelo wa di tlhako ya phahama go hai ke mo fela se se
3: jalo o nale tshabo ka bakala maemo a bophelo ona jwale
8: ai ayo o thata hle o thata
3: ha o batle ngwana go sotle
8: ka hola ke tsa se bona ke na le 50 years
3: ya le bua Maria Mofreko
8: don't say
3: thank you Nancy
8: thank you papa
3: listen FM dumela moyeng khotso o le sedi dumela
9: dumela ntate mzoki
3: amana ti yamhlumbe
9: ha ke a phela ntate ka utlowe
3: ntate
9: mzoki wa tseba ke nnete ntho tse o di buang ke dinnete wa tseba o dula o re fahlolla ka mehla fela jwale rona batho ba phelang lefatsheng moo ha re mamele ntate mzoki wa tseba keng ke na le bana mona ande ntho eno ke nnete bana bana ha ba sa nyalwa ntate ke na le ngwana mona bana mona ngwana e lo wa ka e moholo ha so bile ngwana o hlaile 1996 ha so bile ngwana ene o re yena a ke ba ka ba le ngwana a so ka ba sebetsa a so a ke ba nyalwa a so ka ba sebetsa ntate ke o thata o buima ka nnete
3: Ntombe
9: o buima
3: ntate ke le
9: mo tsori gwa ke nnete ntate nna ke ya malwe
3: ngwaneso
9: ntate wa
3: le shume le metso mme di metso tso ka mara ra ra mo gahlolo ka bobedi di thewa dikala nengwe le sedia family mo tso mo gadwe e se sitse haholo e se sitse mmame di wa tsebele tswa le sedi se gahla sa thoho ho thoho ha tswalo ya bana na heng ya Afrika Borwa ke taba tsa ge di tshohlang ka jeno se gahla sa thoho ha tswalo ya bana ke kopanke ke go batswadi bo mme le bo ntate bana le bana ba hodisang bana le ba sa hodisang bana bana le di gaitsedi le bana ba bana ba bo jalo jalo ha se botle gore ge tshose bana ka taba ya lenyalo ha se botle ge tshose bana ka taba ya lenyalo ka bakala maeto re a tsamaileng a lenyalo nthone re bitsang experience ha se botle gore ha bana ba batla go nka diqeto tsa gore ba nyalane kapa ba nyale ebe re ya ba tshosa ka puena ya gore lenyalo le thata lenyalo le boima empa rona ge le batswadi re tswa manyalong ge ile ga hlole ya ka mabaka a fapaneng ka mehla le matsatsi ke tla nne ke toboketse taba ya gore ha ebe re le maAfrika re ka iphapanya bohlokwa ba lelapa kapa go ba le ba lelapa kapa go dumela tabeng ya go hodisa bana le go aga lelapa re tlabe re hloleile gagolo ge le setšhaba ke nnete go na le diphephetso manyalong go na le diphephetso lenyalong fela ga re a tshwanela go tshosa bana e nngwe ya dintho ke tsena mona ke gore ke tshabo bana batšha ba se ba tshaba go etsa ntho ne go thweng ke commitment go ikana kapa go kena go itlama go inehelela maemo a itseng go dumela ka pelo mmele wa gago le kelello gore ke tlo ba dikamanong tsa marato ba tshaba ntho ne go thweng ke commitment gobane ka baka la dintho tseo batswadi batleng ba di bua le matšhato le manyalo o ao bana ba golelang tlasa ona mme motšha ya mametseng gona jwale leeto la mmao la ntatao kapa la moaisane la rakgadi le mmangwane la letšhato le ke ke la tshwana le la gago mme o ka sekale bophelo ba gago diqeto tse o batlang godi nka bophelong go latela go hlole ya ga batho ba bang o ke ke wa tseba ntho o se o ka o kena go yona go hang mabaka a mangata etsang gore ge hlolane dikamanong tsa marato ge hlolane manyalong fela ntho eo ga e tlakole ntho ya gore lenyalo lenyalo ke ntho e tlotsweng ke modimo lefatsheng mona mme ke ntho e ntle ga e fela re etsa dintho ka tsele nepaetseng ke ka nako ngwe ka okusa re ka bua re busa ke pele botlhoko tsebe pelo a e se utlwe botlhoko haholo ga e sa bona letho le letle ke a tseba o ka bana maikutlo a fapane le yana ke a buang mona mme a ko tshwa e phoso gobana ga o se o tswa nthong ka nnete o ka bua ka tsela itseng ka yona fela re a tseba mabaka a fapane ke eng e ntseng gore nyalo lena le seke la sebetsa mabaka a teng gona jele segatlha sa batho ba ikutswang ba cheat-ang se odimo haholo go cheat-e bo mme o cheat-e bo ntate gona jwana mme bongata ba batho ga se ba batho ba bangata ba amogelang gore wa tseba ke eng dikamano tsa ka tsa marato di qetelela di ba moemong bo ka baka laka ke sentse motho a kampaetsa jwang a kampaetsa ntho ne go thweng ke an umbrella approach a kwaela dintho ka segele sa gore e go tsena go tsena empa o amogela go gotene go ba tsena ka baka laka go boima ka baka la boikgomoso le makoko batho ba na le le one jale ga re sa dumele tabeng ya lelapa ka nnete re bolaya molokong re bolaya tšhaba sene ke godisitse malapeng rona ge bone bontate gona lere bone bontate gona ba rata bomma rona ge bone bomma gona ba rata bontate wa rona go mme wa gona ba rata bontate wa rona ge godisitswe malapeng ge godisitswe matšhatong manyalong gobaneng jele re tlameya rona re gola ge batlo go fetola taba tsa mofuto jona ga se manyalo ka o fela fosaetseng kapa motlhomong a sa lokang phepetso di teng ke lefatsheng mona fela bona ga ebe re ntse re tsamaisa molaetsa gore bana ba seke ba nyala bana ba re tlo ba le mathata a tshabeyang ga o bona mmusong o bona ntho tse ngata di ferekane ona jalo ko bane batho bana motheo o ne paetseng wa malapa ke ka ona ke le ka tsho nako e fetileng kare le moruti ga ona motho a tshwanelang lefatsheng mo a dumelelwe be moruti wa kereke a sena lelapa ke ntse ke tshole ka jeno ke eme mono ga ona motho ya tlamayang a dumelelo o etelela pele kereke a sena lelapa a sena mosadi kapa a sena monna le lelapa le tsitsitseng goba kereke e qala lelapeng pele ga e sa loka ka tlong e keke ya loka o le o lokisa mang o sa loka ka tlong ga ke no ke ena mono re ke itse je.
10: Ntate. Ka se ga so sanda twa ka na ke re a le shapela fele. Ke ithopela gona fela bo ntate. Ba la go shadi di ba ka nya melao ba o itsa ba o sakolla ba o itsa ba o tsantse tsena ka ofe. Ai na ke la shapela fele.
3: Wa utla?
10: Mpa fela ke ho itjwella gona bo ntate le fatshe mona ntse ya le shapela. Ke ntho e si yo le shana. Ke la go fela ga go thutla ka bo ntate. Ba tla go apa ho.
3: Ha o win need ntate.
10: Ai fele ntse na shapela e.
3: Ah ha o win need. O hanga ha o win need. Ha o na bo ntate ba tshwara mpomo. Ha re ga tla mabele ke tse papisi. Ha ntse bo ntate ba di etsang. Le so ha re no qeta.
11: Yeah. Wa o ho nne ke mwana so ka jara o phezi ke phe. Ke di se ma hafo ke ka bo wa la ba sotho. Ke mo kana ma kwiti nga taung ga mona. Ai. E bana ba le tsi ntate. Ka e ka e di melana le wena o ka bana ba le tsi. Ba le tsi tsa bana. O bana e le batho ba ka phela ne bona ntate ka tshela ba tsepa ha le. Nna ke phela le yena ha tsepa ha le ba le. Ke tsaba ho ita zedi ntari ntho. Hai. Hai ntate, wa tseba go fele fa. Ka tsaba le siki tsena na ba bona batho bana ba bona ha ba tsepa ha. Ha ba tsepa le ho ha. Nna se ntse ke tsama matho ko mane. Ke ntate wa bana ba ba bidi ya go kwa.
12: Dumela mzwakhe. O bua le dieketse mme mona Tafelkop. Ke mzwakhe bana ba hona jwale ba hlalefile go jwetse. Ba hlalefile bana ba bala. Bana ba sa senya fela mzwakhe. Ke na le moradi mzwakhe selemo sena o etsa 36 years. Ha so nyalwe ha so be le ngwana. Ha ke tsebe ho ba neng mzwakhe mare he. Ha ke tsebe bana ba shebile dikarie tsa bona. Bana ba shebile mmele ya bona mzwakhe ha ke tsebe. Ke a leboha mzwakhe.
13: Bonono kgotso. Bonono tsosa ha se thata empa ha se thata hakalo hobane maemo a bophelo ke a re phelang ka tlasa ona. Ho ya states bonnete fela o ka re ba ka ilo bala hape. Ha se nnete hakalo e. Bana ha ba sa le bakalo ba imang hona jwale tjena ka gonne re ba bona le ha ba ya dikolong. Empa ho ya ka moruo bana ba rona ba tutubolohile ba bone hore ho hodisa ngwana ha se nnemphe papa. Ntho ya bobedi e ke taba hore dintho tsohle hona jwale di nyolohile le rona ba bona ba re imetsa hobane ha ke no kgona ho ruta yena le ngwana wa hae.
14: Hela mafifi wa tseba ho latela boemo ba moruo ba ona jwale batho ba sa batla ntwana le bomponeng ho hlajwa ka kabo dikgomo batho se ba ikela ho mafese kwana mafifi ba saena mono ha ka lo sa da banka magolonyana a mahlano a kapo se itse grant e ba tsa persona mamone ho ba monate lenyalo le ntse le teng wa nya le ba le na go di tla nyana ja ka lenyalo ka mana ka tikwana go start ha ntate bono kwa ne mantsa lenyalo manyala tsa le ding spon ho ntso nyala ha ho lo fela go dire go ile e ba batho se ba latela mela motho mogwanyana e itseng go le ba se ba spenta chat e nga latela boruana yena ya bana ba ima spon no bana bana ba ithuta ba sekolong yena na ba utwile le ba sekolo fela ntho ba se itsa go le ke tai magala ya o imena ke bona e fokotsile ho lo spon e fokotsile ho lo bana ba se ba ikele dikolong tse pa university ba ithuta ba ke tsa ba ba le mangolo ma sponono tsena tsa ho ba le bana e theule ka segatla tsena sa tsa ke sponono
15: zunda le bondo go zunda di nda di nantho ke hlokomela mora o ngona ke bona hore ke taba o di disana ba sa nyala ho so di disana ntate ha o tenano wa gwana wa di disana ke ntho ke bona ya tile. Hai le lenyalo rona ke tsebe na ke nako e ka e qetetse ho bona mochato ntate. Ha ni ntate ke nna le solo a stay ram.
16: Mo ja ke wa se ba se tlo sa ga jino sibima. Sibima ha ho lo moneso. Se thata. Se thata moneso. Ke le bo. danke ke thapelo me re qoqo mo tebeleng.
17: Dumelang thwasa le batho gara.
18: E motse moratu wa kgotso, kgotso sponono sa se yepe. Ke pase ka mafa batho ka bona ka botshabelo. E motse moratu wa ke ntse ke mametse sehloho sa hao. Ke nnete e motse moratu wa dipalopalo tsona di theohile ha o sheba ka ntle ka

0: malapa ha di sa leyo, batho ba baholo ba sa le yona jwale. Ke bona mo bothata bo tlobang hana teng. Ke tla tsana le wena motho wa ratuwa, tswalo ya bana e theohile, mara batho bona ba baholo re a tsamaya. Ke a leboha motho wa ratuwa, Paseka Mafate ka Botshabelo, danko.
1: Kgotso ntate Moswaji Kajela, re ka ntate. A monate ntate, nna ntate Kajela ya goba dikolong ga go sana bana ba imang he, ke thabetse haholo, ke thabetse haholo yona. Fela ntho e nna ntho ke e bonang, ke bona e ka e tswa ke taba ya dithibela pelegi tsa batho ba bomme ba di sebedisang. Go na le tse dintsi ke bonang ka ntsi na ditlamorago tsa gore e be motho ga sa tla ba le bana hohang ga ke ya di sebedisa. Ka ntate Moswaji, goba le ga sa rwaleka ka morago go nako ena ya batlile go etsa ngwana, o sa hloleha, o sa batla mathaleng aka, ga sa ba le ngwana ka mokgwa ne a batla ka teng. Ke nagana ke lona lebaka le legologolo ntate, ntate Kajela kgotso, ke ntate le gana ka mapepe.
2: Moswaki ke nkgono Scout-u Madume.
3: Hashtag dikalaneng kgotsa Mafifi. Ah, ke se mametse setlho sa gago Mafifi. Ae, taba tsa manyalo Mafifi, ah, o ne le monate go bo ntata rona kwano, utse ke tšhelete, tlhompha e sa leyo, ditokelo, botawa bo bongata, wa ikwa ntho tse kaofela. Jale o tlaetsa gore Mafifi le tla lasta lenyalo la gana jwaletse. Ha o etsagale Mafifi, le kekepe Mafifi, ebile rona re sana taba le ntho tseno, re dietse jase Mafifi, gobane ke maemo a re etsang re be jwalo Mafifi. Bofuma gana bele tsela bona le dipeterole di tsamaya go kae Mafifi? Ao mametse traffic masangane ka moo ka Qwaqwa Thaba Bosiu.
4: Bophelo ba gago bo bohlokwa, ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke Molelo.
5: O mametse Mzwake Kajela, emu emu tsho moratuwa, Polisi FM.

0: kgotso motho moratiwa um ke sia ka mona ga joubek ke ntse ko mametse le ke na le mphakiseng motaung ke na le donald trump phiri ntse ko mametse ka monana ae ga o sana lenyalo lenyalo ne le la bontatemolo wa rona le bonkgolo ba rona gona jale aish ae lefatshe le senyeile thank you ntate
1: e motho moratiwa nna ke tlha ke bona fela gore bontate ba se ba shota go tlhokala bontate gaolo ya bobedi bontate ga ba support ga ba o thuse tla bo sokola ka ngwana o le iwadi o godisa ngwana ka boima jale ga o kwa go nagana go ba le ngwana bobedi wa borago go nagana o sokotse jwale ke mathata ga o sebetse o phela ka yona eo ya karante e nyane dintho di a tura ai moswake ke mathata fela bontate ba tlhokagala bontate ba shota bomme ba bangata gagolo bomme ba se ba tlhokometse gore ba sokole ba godisa bana ba le bang tanke moswake ke palesa ka okunikanana
2: eamrakaamrakaa thusa mothoke dikone ka bona mafifi ntho manyalo ga e saleo mosake le ntho nago bona ba ime ga e sa ba sa ima gago mosake bona ntho di a tura bophelo bao ba tura mosake ena ga ba sa ima ka bongata mosake le tšhelete e teng ene ya semose ba supporta ba ipoletse gore bato bosekeba bato ba le malapa bona mosake ba tla ima ga ba se ba na le malapa ba se ba sebetsa mosebedidile e othata mosake ka tšhela yonane batho bona ba tlokala ka mone bana bona ga ba tlake go tlo bo setšhaba se timela tšhaba se fela mosake thuso mothoke ka dikone dinane pelefotankika
3: dumela dumela e motsho moratuwa a dipalopalo tsona tsa manyalo tsona di thobile gagolo gona jale e manyalo ga sa nte tseo tsa bo a lelele re tsamastrateng ke a nyala dikhoso tsa living di phahame gagolo gona jale batho ba se ba ya home affairs ba fitlhe ba saine ka sonta ba ye kerekeng moruti a ba tlhonolofatsa ba tswa mo ba etsa lunch fela le family le close friends ga lunch fela monna le mosadi ba itsamela ba ikela lapeng mahabo habo bona ba iqalela bophelo ntho ele ya gore tlabe le mantletse ntletse a e sa etsagala no maemo a bophelo a phagame gona jale e motsho moratuwa a ke kgotso ka khomostata ka monaga ka mooke la go tlhabaloka

0: se mo rapi al lignalo al salio al salio ane la di koli tenga te uno wona pepepepe po fito mo ele marata no tena o sorra va fela motho o ita mo sebedi wa ha fela mo al balela pa o ke pheto motho a biyo ka mo gale ma tiga ni ntate ena ba bizi le tona ke 5 go tano a ga le bo
1: mo ga du a nyalo le na ba tse fela bela ona di poso mo ye zarande mo se mo ga du tse o mamitse ka milo mo na du ba nda le de ba mo na re tshwana mo na ye mo se mo ga du
2: e mo se mo ga du a tshe o bua le beni ka mana ka fela ko mo ka jo vicho a tshe le nyalo rona le sali ho ba ne parela ke tlhoke ya mosebetsi mosebetsi ha oyo mosebetsi o scarce jwale o ke batlo etsa ngwana o sa sebetse ngwana o tla mo fepa ka eng o sa sebetse oba le 370 e a sukudisa o ka tlodisa ngwana ka 370 lenyalo lona le sale go betere motho a sokola le mo ke beni ka fele komo ka tsovitso
3: ee na le mozaje re ka ndate ka tshela ha ndate ka tshela pele re na nzu kwa ndate ha u bua ho batho ba kha ba ne ba nyala ba na le 15 ba nyala ba na le 20 21 yes yo ya na nyala ba na 15 yes na te ka jira ka wa u kwa na le na wa no o na le 21 yes o zo sa go go di e thongo ya tshe o ya thongo ba thongo ngwana 15 ya 16 17 ha go rago ya na tsho ya thongo ngwana ra so re tana dine ka shebe di pitu sa bo pire so bo pire bo chinchi we la ha o tsa ma go la ta ya no ma 30 years o ma 30 ma ma ye so ta go ya na 25 years se le bong ho se le bong ho no se ntse ndo tsenga tanda le ka tshela ke mo go botwa ndate ba ba le qhewe nyala ho zo ndati ha mapepe a josika.

0: le nna ke a dumela seponono ka tsatsi le leng ntho tsa ka di tla tsamaya gantle le wena o ntse o tloatleya Dr. Malinga se izophumelela Soweto Gospel Choir ba ile ba feta ba re setensediba go le sadi FM metsotso o ke ye leshome metse robong re ya go renga ya bone kgethaboa dikelaneng le motsho morati wa bosengwe o tle tshebeletsong e bo ratang le sedi FM gopola ka jeno re ntse ka sotlhataba tsa botlhokwa go le ge jalo komo mme re bua ka segatlha sa theogo ya go theoga ga tswalo ya bana Aforika Borwa mme re ile ga dithagola ka gore motsho moratua a mangata mabaka a e tsang gore ka nnete re bone segatlha sena se makatsang sa go theoga ga tswalo ya bana Aforika Borwa mme tse dingwe tsa dintho ke ditshenyegelo tsa go godisa bana le gore bašwa ba se ba diega go kena lenyalong le go ba batswadi basadi ba bangata ba ruteile motsho moratua mme ba sebetsa ba shebane le mesebetsi le dithuto phitlhelelo ka nnete kapa motlhomong dithibela pelei ke e nngwe ya dintho tse etsang gore bašwa kapo ge be le segatlha senana se odimo sa go fokotseya ga tswalo ya bana Aforika Borwa mme maikutlo ke a fapaneng e nngwe a mangwe a mabaka e motsho moratua phepitlhe ke tshabo batho ba se ba tshaba go ba le bana ka baka la go tshaba go tlwelelwa ga golo batho bo mme go godisa bana ba le bang jale taba ke ene motsho moratua ne ke batla go tla go yone ga ntse ke tlhophisa taba tsena tsaka go na le taba mo ne kileng ka e ngola-ngola mona mabedi a tshebeletso ya lesedi ke shebile batšha golo dilemong tse ka bang leshome le metso robedi go ya lemong tse mashome ja le metso metlhano 18 go ya go 25 tsa batho ba batšha ke tlhokometse gore kore ke nnete ke utlwa maikutlo a fapaneng batšha ba nyale ka baka la bone ba ruteile mamedi a re hela nna ke ntse le ntho e nepaetseng fela re na le bothata bo bogolo bo re sa bo tlhokomeleng gore batšha bana ba nyalang ba se ba le bagodilemong ga ba se ba kena lenyalong ba kena ba se ba lemetse gagolo go bangwe boima gore ba thege le go aga malapa a tsitsitseng batšha gona jale ke o tlhaloseditse qala mona kare batšha kapa dipalopalo di re batho ba se ba nyalana gona jale basadi ke ba tlwang go dilemo tse 35 banna 39 bongata ba batho ba nyalanang gona jalo 35 ya odimo bomme 39 bontate jale batho ba ga ba se ba nyalana ba se ba di dilemo ntse jalo ba se ba utlwile kore se ba utlwile ba se ba na le mefopholo ba se ba tsamaile leeto gagolo gona fele wa kgonagala ngwana la 19 years a be di x tse 5 kapa tse 10 kgonagalo yo odimo gagolo gore motšha wa dilemo tse 19 kapa 20 e bo sena le di-x kapa batho bana ba a ratana le bona a utlwana le bona ba feta leshome mme mona ga ke bue ka batho ba ileng a kena fela a itshwaratshwarela dipijopo ke bua ka dikamano tsa marato tse re kareng di ile tsa tsitsa tsa ba serius ka puo e tlwaeleileng tse di nenkile kgwedi tse nne tse ding selemo e nngwe yanka kgwedi tse pedi engwe kore gona jele ga re se re ka bua wa dulela metswalle ya gago kore thaka tsena tsa rona wa dula bananeng ba leshome ke banana ba bane ba kareng rona ka nnete ke na le motho a le mong fela 6 kapa ba tsheletseng ba tla o jetsa gore Thabo ke ya motseba papiki ke tswa go yena ke tswa go Nthabeleng ke tswa go Matshidiso ke tswa go mamang ke tswa go mamma jwale o tsebe gore motho eno ga a sa gola fela a nka qeto ke tsa dikamanong tse batlang ditsitsitsa ga ke a nyalwa motho eno o sa fetile ntho ntse golo agolo mme ntho ena e etsa go be boima gagolo re batšha ba thee malapa a tsitsitseng ba boima go na le ngwane mong kore ke ne ke le kolong se seng mona ngwane o itse ga o balwa lenaane le a bašwanyana ba bile dikamano le ena and o tsebe fela ba bang ga e felele fela dikamanong tsa marato go a kgonagala gore mošwanyana a le lemo tse bo 19 a ba tswa dikobong tse kore a ba tswa le banana ba dikobong le banana ba bangata mme go bašwanyana ba bangwe ke bone ga o le dikolong mona e ba ntho e kareng tlholonyana e ba ntho e kareng motho wa ka bogeka ka yona gore se ke tswa go yena ngwanoo se ke tswa go yena ngwanoo ga o sheba motho o 19 years ga o balela banana ba robetseng le bone ba bangwe ba feta bo 20 ga feta bo 20 jalo wa ipotsa ngwane o ga a sa le mokalo 19 years a sa phamisitse mesi e 20 jalo ga a kena lenyalong nna o tlo ba jang o tlo ba boima ke yona ntho e tsang gore o seke wa tsitsa ge be le mathata pele ha re sekere e sheba ka lehlako re leng ha re bana ba sekere ba chata ba sekere ba nyala ha re sekere iphapanya taba hore jwale ba bang vele go ba fa la essence ya go vele senya di boy senya di boy senya leqetsa di boy jwale o no kene mo a le papa tsongwe ne ba palo mona ya mme yana go tswala fela go a siwa ha ke ba be di tseleng ke di go loe ba pitle ke a tswaga ska tana ba se ke go Christina go fetsa nnete kana la maikutlo a fapaneng fela ke ya tsitsa ha ke suthi tabeng ya gore ge tshwanetse ge gotloetse ge gothalletse bana ba gona o aga malapa a tsitsitseng ha ge belle nnete re le batswadi mo re ileng ga hlola teng manyalong dudisa bana ba gao fatsa ba se ba di dile mo ngwanaka nna ke ile ka tsa diphoso mo na ntate a o ile tsa diphoso mane fela ke ya tsiba ena e buima e buima Hola sa dia fam dumela khotso.
1: Le kantate.
0: A mo ratile ga mme.
1: E mo tsumo ga tuwa.
0: Popi popi.
1: A ntse ke na metsi se se sa.
0: Eh ya hlemme.
1: Nna ke na le ngwanana wa 39. O entse 39 ka September.
0: Mm.
1: Ha ba tle bana, ha ba tle lenyalo. O itheke sekolo ke a bobedi koloi. We take it to Louis, Yabu Vedi, we take it in. Aga Kampa, who is a banaba, Bahai Zedia High, Obanijual, Hai Zedia, now on a Libanababa Vedi.
0: Wagatan, Wagatan, Wagatan.
1: Eh, Wagatan.
0: Jolo Lubakakili, if he has a Vilibana as a Yali.
1: Are Banaba, Bangwana Habo, Habano Sutlea, Anzali Ting. A kampa a hugisa bona
0: yena ha batle ba hae
1: ka e be limba hae ha ba batle
0: ha batle le lenyalo
1: ha batle le lenyalo
0: o ona la fela le motho antsa thusa thusana lena we itseng ha mo eletsa lo motswadi
1: ha ke mo eletsa nna ke itse o kadile ka go ha batle bana mare o ratane ke re jone motho o yena o itsa o re abe abe joang abe ka ba comfortable because batho ba bontate ha ba nyala ba batla ho hudisa malapa jalo why o ratana e le hore o wena ha o batle lenyalo mpa ha o batle ngwana a ke le yena o ntsa tsho jalo ke re ha ke tsebe jole ha ke sa tlo la ke tsebe hore ke nnete na one ke be ka ya mohlankana ha e ka wena ha o batle ngwana ka pa ha o batle lenyalo na
0: Hey, ke ne ke batla lebaka la hae jola ha ke lefumane lebaka la rona go baneng a o siena bongweng ba ya sa batle bana ya lenyalong ka ikwisisa ha re ha batle bana ke ne ke batla go utlwa mona e seng a re ha batle bana o tla hodisa bana ba bana ba boka papa malome ka papa mangwana ne ke batla lebaka la hae hantle ke lefe la reng ha batle bana fela ha ke lefumane ha ke le utlwa hantle fela he ke qetwa enkile ngwana eso che ga ke ga moganetsa
1: Ee, le nna ke itse ka re ke a mo freya ka ahana, ahana. Jwale ke a bona le dilemo ntse di ya jwale.
0: Ke a leboha.
1: Ee, ntate, ke a leboha. Thabetse o kena le nna.
0: A o ke thabile ha o kene moratuwa wa ka ke re.
1: Ee, a tle.
0: O ho kae moratuwa ka bodulo? O ho kae ka bodulo?
1: Ntshavile.
0: A o ke a leboha.
1: Ee, a tle wena ngwaneso.
0: Lesedi FM dumela.
2: E motho mogato ngwana nne le kae?
0: Ka mona tiri ka ngwaneso.
2: Ha o tshwere thora ka mena ka zambe la tsatsa ke ngwana.
0: Ngwaneso.
2: A ke be mme ke se ke ga ke ba tsela ke ba tlo ngwana ngwana na o batla go tswa botulong. Ka nnete yona a ha o batla go phela mona tswa tabeng tseo.
0: Tswa tabeng di fintsa tsa bana.
2: Tswa bana le dinyalo. A.
0: Ho baneng.
2: Mwana nne o thata lo tsena go thola subscribe tsa re tonga nne ke tsogela dipuso o di pitsa tsone ka magata.
0: Thank you dora.
2: Thank you.
0: Mo mamedi. Hai, le se ri dumela.
3: Yela ntate ka tsela.
0: Le ntshagisa strength nna.
3: Eh ba le bophelo ba e mangqele ngwe ntate.
0: Moradu
3: and wa ka mo le le na ona ha ba tle bana
0: eh
3: ka mo botsa ka go tlo go ma wa ma bane bo mmabana ba tso qetella ba ubutsitse go wa hao o kae ene ha o sa tla ba monate athi ke thotse nyana ile ngwe fela
0: ha o tshwane
3: yesa a etsa wa moshima a mo ke tsere ndate modimo a mo thusa mpa ba le lena ke bona ngwana gae
0: ke a leboga le se di khotso
4: e motho mo gatwa
0: le kai
4: amona tele kai tapi
0: amona dingwana eso
4: nna le mo se gatwa ga nne dikina le mo gari a le mo tsela wa lenyalo le le go le la ga kana
0: e
4: ba le tsa mo go nne ke ga tsa ba tsala na ba ba ke la go go botse e le nna le go mo tsa di mo kwana e mo kwa ke ba bo khukuru ba le a ke ba tlo go di tlo tsa ba ba ba ka le mona e sentse tsa la mo ga di no wa kai
0: da di gele bo le seri
5: mo ne mo zwake
0: le ga mai
5: ke le ga
0: a mo na di popinyana
5: o tse re kwa lo di di ha o kala fa o tla a duma o se ntse o tle ba mo tsheba go wena o khanetsa la di mbe ke se ba di tsala le
0: ngwaneso
5: mamela mo zwake nna ke na bana ba bona jo ke bana le khetho ya ntshentle ka ba ntshentle ka tsara ba go ba le script ya re tsongwana go ho so tsama o utlwe mo tsho go tsho tsa ba ntshentle ni se pe ni ke ba tsana ba go ba le script ya re tsongwana go go go bona jwadi
0: ngwane
5: ha ke na sekolo ngwana go a ithibele tsa le tshirika ke ya ne sekolo go rene 25 years o tabela pela ba nae ga mama o tlhola le mangwalo wa nna ka mbuzo o tlo tsadla ke ke ne ke tsaka ngwalo di mang ke mang le tsaka tsaka le nyaka go ne ke hite le gani ba tla le bua a re ga ka ntshile le nna mo tlo tsaka tsaka le ngwana ke ro bala ke ga ntse ngwana
0: hey
5: a o tsaka a buke tedi ke batla o tsile le tsana nna ke ya se ka tsile le tsana tsana tsana le way
0: a ipile
5: ha ha ke tsaka ngwana mo dana tsantsi ke wa tsena tsela ndle ena wa thowe ga ke nna ke amtsweti ke tlo tsanga bana motho a tipile o le tlo ka bua ntla ke tsike ka tiaga ke bona gona se se tsile
0: thank you
5: thank you papa
0: le se di FM dumela khotso
4: ntate mzwaki
0: le ga ntate
4: ntate
0: abona ntate mhlompe
4: ntate mzwaki bana ba tuba ka sheku nna ke bone ka ge ka mogho ke bona nka teng ba se ba bone bophelo bophelo a matsatsiana ntate mzwake wa tseba keng eish go thata go thata go thata e se o bapala le ntho tsena tsentseng dibalwa tsenana ke a di utlwa tsona ntate ke mamela ka mehla manane wa gago ntate mzwake ntho tse ntse o di buang ke dinnete kaofela gobaneng gobane batho ba kasheko ba se ba gema le dinako tse go phelwang ka go tsona matsatsing a kasheko ba ithuta ba kena dikolo ntate mzwake ga ba batle lemanyalo ga ba batle go nyalwa nna ke tsebo gona mme yo a buileng a re ngwana gae o tla goma ngwana mang ke nnete ntho tseno ba bua ka ntle ka bo o tla goma ngwana mang ga o sa batle ngwana tsala jale e ntate batho bana ba kasheko ba ntse ba etsa ntho e
0: ga batle lenyalo motho ka nako eo ntate dikete o ditheola a sa tswa ditheola o di latalata ilana
4: ntate go jalo a ke tsebe gona ba ikemiseditseng batho ba kasheko
0: ngwane sokile boile
4: ntate ke mašhenene ntate
0: ga ntse ke etsa ditlhophiso mona go na le ke kopane le yona ke thulathulana le yona mona ga ntse ke tlhophisa nanabolela ene ya friends with benefits ke kopane le yona go thwe e ka nnete go latela dipatlisiso tsentse ke di etsa kwano batšha ba dilemong tse ka ba mašomedi go ya o mašome a mararo na le metsemedi e 22 go isa go 32 ba kgetha gore ba kene kamanong tsena tsa marato tsena tse bitswang jalo friends with benefits gore ga re na maikutlo ga re ratane go thwe ke no strings attached ga re na maikutlo ga re ratane empa ge etsa thobalano fela ntho re kopanya ke dikobo fela ke thobalano ga re bue ka maratana ga re bue ke tse ding tsa ditumelelano tseo batšha ba dilemong tse 20 go ya go 32 ba kenang ho tsona nakong ena ho ntsona le batho ba holo ba kenang ho tsona fela maikemisetso a ka maholo kapa mohlomo ntse pamiso ya ka e mona ba cheng ho ntsona le batho ba holo ba thusa thusana ba kgethang hore re tla mpe re thusa thusane fela ha hona le leqeme fela ka mona re tla nne re ditshebeletso nna di kenela mabatuweng jwalo ka ho fapafapane fela ho na le batjha 20 years ho fitlhela ho 32 ba reng ha re bui ka maratana ha re tlo nyalana ha re etse ngwana fela re tla thusana ka ditakatso tsena tsa dikobo tsa thobalano ba bambile bana ba etsa dikontraka ha ntse ke etsa dipatlisiso ba etsa dikontraka ba bang ba ngola fatshe ba saine ba etsa dikopi a fa emong kopi ya hae a monee a re bona kopi yo ya kontraka ke nna ka ke nna le wena re kopanywa ke dikobo fela ke batlo sane o mpatle sena o mpatle sane ha re kwala sponono jole ga e kwala ga e kwala o vetsa ne 20 years ha batle lenyalo ha batleng fela o ile a tla le taile ya o vetsa ne ke mpilo fela ke mpilo fela le seri
6: le kai
0: ha mo na tile kai popi
6: ha mo na ha mo na ka mo na teng ba ya mabe
0: me
6: ya o na ka mo na ba teng ba ba ji ba ja mabika
0: o ba teng
6: ba teng ba ba le ba o jala ni le na mara ba ke ga o na ka mo ba ja mabika ke mabika ya ja ba mo ji na mabika o na ka mo na
0: o ke a le bo ji wela mang
6: ba le me ki sho ka tshofla
0: ki wela mang
6: me na ki sho
0: ah ke a ba hlema ba ki sho o kwa
6: eh
0: thank you moratuwa wa ka
6: yeah
0: le seri dubela radio khotso
7: ndoke
0: ndati le kae
7: aba dem zo tsara ka
0: ramnad
7: ya go le mfuti ngal tsa sentse ke sina ga mlo ndoke
0: ndati
7: ene le mfuti yana ya bona ha le ke na na go di taba ya bo ya mo ba bo msebitsi bo bo eng ho go bana ba se ka ba tsholo ba ba nga tengelo ka tele ba thoba bana tshokolo ntho di a phama tshupu ntlhanyana tse bona ndari mzwa
0: bona so ja go kobela
7: ndake go kopa ha le tsa pina ke go le tsa ka thoko fa la ke na le buthathanyana mo mzwa
0: ndate
7: ka ndi
0: ba bile tsebele tsela tsedi ke mo tsotso re ya go reng ya bone ntumela hle ke tle ke hwe madume Afrika Borwa ke o tla ka mangwana fatse ke phamisa matsoho ho le bua le ho ananela ka nnete maikutlo a hao o hle o ile ngwana helana ka ona tabentsena tsa bohlokwa tsene re di tshohla ka jeno se gahla sa o theo ha tswalo ya bana Afrika Borwa diphepetso tse teng re fana ka dikeletso dife ke thagolo efe re ka hla le yona maano a fapa fapaneng mo ha yo Afrika Borwa mabedi a tsebeletso le sedi ho hle mo metseng tsebeletso le teng ke a tshepa ho Sotho Botswana hohle mo o tshaba sa tsile se leng teng ka nnete ke a tshepa hore sena se tla re bula mahlo mme re tloha ha jwale ho ya pele re tla kegetse dinthoka tsela e fapa neng e re tla ketse jena sponono taba tsa ka ditleditsamae ha monnate ka mogoki batlang ditleditsamae ka ti
8: se hla sa sile mo sekeni mina ha e gabile jwalo ka molelwa Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
9: Manish on a beach shabang.
8: Lesedi FM.
10: O mametse ntwa ke ka tshe. Emu tshe moratiwa. Ho Lesedi FM.

0: Hele motho moratuwa o bua le ngwana ene a beileng matete le mmapeng. Ke kopa ho tsosa Matebello le Anya ebile o ya hola. Ke re ho Matebello a hola bona tse di tse ngata ngata. A tseba sesekolong sa morata ka moka dititjhereng. Ke tsose ntate moholo itswe ka Springs. Ke qetelle ka Makhaibi ka mane ka Welkom. Ke sa lebale Malerato Pitso. Danke motho moratuwa.
1: Wa nkgono ga o phetse ke phetse ke mogana makweteng ka taung ka mona nke ke re ba bagago ba phatsime kgaitsedi yaka ke sellwane disanyane kolo ga ka magwanyi gona kolo mono ga ka nthedi mofula wa poo o teng mono ke sema madiphakisi ke qetelele zone 5 etabantsho mme mmamogana malokase a ikompa ya kokobela wa nkgono medingwane so ka tshela
2: motshomogatu ya batswe bathotlhe ga ke tsose seqi ka mane ka matatele ke tsose ntate le bese ka mane bathoni ke tsose semamolo ka opaso ke re Malerato Pitso ka Virginia ke qetelele ka moselemosoi ka mane ka fentere ke a lebohle le motshomogatu ya tsatsi le monate ke makabelo ka banko.
3: Kgotso le motshomogatuwa kgotso ntate. Bua le ntate Nkejane ka Istrifontene ka mona ntate a batswe batho. Ke tsosa bana ba ka kamana ka bothabote ka mmakwini ke nakedi Nkejane le Tumo Nkejane le mme wa bona mme Matumo Nkejane. Ke re tsohang bana ba ntate Chaidi Dango.
4: Dumela e motshomoratiwa. Ke kopa ho tsoha le bana ba latelang. Saranhlapho, Ausimamo Haolesoro. Qetelle ka ntate Opa Molatuli. Batho bana ke ba aisane ba ka. Batsosa ke rata mara masolotsane mona Viewscreen. Thank you Sponky Ponky.
5: Dumelang e motsho moratu. Ha ke tsose batho bana ba latelang. Ha ke tsose Toki Katase, ke tsose Mongezi Katase, ke qetelle ka fono Katase. Ke re ha batsoe ba phatsime. Ba phameng Beltfontein. Batsosa ke Kuli Katase ka mana ka Bloemfontein fast paka ka mosebetsi. Lapeng ke phameng Beltfontein ke lebohe motsho moratuwa.
6: Motsho moratuwa dumela motsho moratuwa. Motsho moratuwa ne ke labalabela ho tsosa bana ba latelang tsatsing la kajeno. Ke tsosa Moretsi Dindorondorong 100 Clutter Orchestra ko Sepepane. Ke tsosa ntate Tshidiso Monwane Interfrighter and la Dindorondorong. Qetella ka Moraka ka Tlora Mothebala Fast Dance Race. Banka ho ba kopola ke di peg taba ra motho ba kana na ka tsena tango
7: Dumela e mo se mo ga tuwa ke khotso o bua le fitse ho mona a le one northern ke tso sa ma tsa ka la pin town tsomane zone 4 ho te ke man jetelo mo ga wa ka wa tetela ba nyamba ka e thabo tshelo le bohlokwa mono ke ga batsowe batso wentate ke a leboha.
5: Hello e motsho moratuwa ke kopa ho tsosa bana beso bana ba latelang ke go bona batsoetsoe ba re mosebetsing ke Julia Mokone o mane North Cliff ke Maneo Matobako o North Riding ke qetelle ka ngwana o fela Poelo Mokone ena o mane Pretoria batsoswa ke ausi wa bona ntswa ke Mokone mo Randburg ka mosebetsi tangi e motsho.
8: Hela emotho moratuwa, emotho moratuwa banna. Ha ke batsose batho. Hela. Ke re ntate Rui. Ke ntate Pete Rui. Yana ka Phukeng Welkom ka mona. Ke re mme Maria mane. Thandanani 2010. Anna we. Ke re mona re le bohang o ga phuki hona Welkom anna ba tso sa ke fani fadimane le thole mo phuki Welkom mo
9: mela mvololo tsibego a le ga mo ga Mpumalanga ke bana batho bana batso ke batso sa ke mogonyana moholo wa sebego ka mane ka ritsika mane ke tle ka go fatere ke mtaung ke ndaondao o friene tlo qetelela ka masidate o mane friede le yena ke sebe ba ba kopelang tanko
10: dumela mafifi nna ke tsosa bana ba latelang ke tsosa mofumahadi wa ka ena ke motshedisi lekopa ka matlhakeng zastone ke nto tsosa Thato Masina ka mane ka qeding vepenape ke nto tsosa Mizara Sekolanyane ka mane ka hlohlolwang tlokoleng ba tsosa ke Zanele lekopa ka mane ka matlhakeng zastone ke a leboga
0: dumela ntate mazabazaba antle le kae ke matsitso mooka ka jeko o gola mosebetsi mo le nna maketsi Elliot Ditsibana ke gola legolokwe golong ya thuole maswiti o gole o lekane le tlong o ntate Modimo a o fe tsotlhe tse pelo yago e di labalabela ka nkosi
11: Nyala, nyala, nyala mbololo, nyala mbololo. Nda desi jidwi mbololo, kapa tzabelo. Kito sa ina wa isi ina neji makatang hulina na sitsana. Hatsuwe, hatsuwe, hatsuwe, hatsuwe mbololo. Tangu, tangu, tangu.

0: panonovia lasa mitoza uwele me mafundi kama na koko kwa makwani kupa hukupe na mtu wa hulanga zunlina ena kimatebe lole anya kamula kakautinga mitire nitere kamula kibuse kihana kama na koko kwa mana wala hata mula kama msalki kila zua kifiti kaya tawa na zua na sikari mla mandali mpuki nga zua iwele sa zile mnati panonovia
1: Aza ke rumela hona ga ikala ning kopotsa sa bana ba ratelang ke kopotsa sa gauta ka mana ka fa sala ba toni ke tso set up ka mana ga ile bogoni ke tso sele thami ka mana ga ile bone ke tla ka tso sa boka bana ba tso sa ke tsa ka mana ga le thabo ntang ke mzake
2: good morning mzake mo le bo hentemeng ka tumela para isi ke rata ho itsetsa batho bana ba latelang letsatsi mistress motang sekolong sa manyetse ne di printe Mistress Mamukemane Tumi sekolong sa St Joseph Ficksburg teacher Tshehla Magaudi sekolong sa Zastron Matlakeng ke lebo motsoke bye
3: Dumele motsomoga tuwe ke sithethe se bahle magetse Melody Virginia ke tsosa morena ga ntiba ke tsosa tete dinga ka hena mani ke qetelle ka me mamogana maloko a seke ga batswa ba phatsime ba beletsetse le monate le wena fela jwalo sithethe se bahle magetse Melody Virginia le khubula 18.4 thank you
4: mela hleveli o gore ka jekolo na ke ga o simole bo ntumeng a tswe tate sollo pela ka mona mogele a tswe ketelle ka tate borole na ka mona ka ntsha re bone ka mona ka hlohlwane ka ofela ba sa ke go se ba hlatsane ka mona ka sana flower park ka hlohlwane

0: Mosomoratiwa a batswe batho ke kopatso sa rato la pelo ya ka my one and the only yena ke se ipatitelane ke re ga tswa phatsime ke tsosa ausi moikgantse Mofokeng ke moaisane wa ka ke qetelela ka ntate Chaka Maziboko ke re ga batswa ba phatsime bana ga o fela ba tsoswa ke Vosemfene mo re fang kgotso Dennisville tanko e motshomoratiwa.
1: Natele ka e sebodisa ka segabaneng ke thusa bana ba latelang ke tsosa Tenyane Goe ka Brandfoto ke tsosa Goga Goe ka Brandfoto qetella ka mme wa ka Masomelo Goe ke re batsue ba phatsime ba tsosa ke nna mme wa banana Sana Goe ke itebohe.
2: Good morning, good morning. Motswake ke Mabinda ka Maoke motswake tla batsue batho motswake re ke mane Forestburg tle ke tsose batho banana ke ntate Ramlele pila hae mokitso se mahatsa hae yena mona ha lepo ke palisa ha Ramolele ke Matshepiso ke tsose Matshepiso weki weki ke qetelle ka motho na hle kopa lena mabone krashi yena ke ntate Tshomana ga mabinda ha o ntso se o seng ke ntate Tshomane weki weki ko seng ha batswe batho tanke botikile bile
3: le shumela metso robedi metso tso ra o reng ya bohlano ga thewa dikalaneng tsebeletso nye boratang la boraro bekeng ya sepa o tswile hantle mabedi a tsebeletso la sedi mme o tla ba letsatsi le hlohono lo fetseng Josie Thati Nhliziyo Maria Carey pile ke monate make it happen e homona to qala letsatsi ka pila tsa monate tsena ditle di gothatse e gopola o thabe o nyakalle gore tsatsi le batle beletsatsi le monate ka metlhala matsatsi ke gile tsatsi ya le fele hampe empa le qala hampe le sadia fa mtumela khotso
4: hantle ka ekwet
3: ha monate le ka ngwaneso
4: amona ke go potsa batho ba mahle ya ke le tsira Mofokeng ke re gauta maboso lungi Johannes Mahlamba ke tlhela ka ba ai bo se ba brown for thank you kwete
3: tsatsi le monate ga itse le sadi dumelang le sadi
5: mk
3: le ga ntate
5: ke pheto pheto
3: ha monate
5: go re tsa ba tate this @gmail.com ha ke re my brother from another mother and I can just with my ke re ntate makwa wala mola monyakeng ke re kebo mogele wa lamolamo ke ba ai bohle ba mo ke mo tlase putle le se bona ba ta go fela batho MK go le bui
3: le sedi dumela le sedi le gai
6: ke le gai smart
3: mo hlomphe
6: eh ba se di go pa o tsama ma dua ka ka mang ka ke ke pa tla la tswa le ba ba rato mo kwini go tsana ke ba se le tin mo le na tsawang tsala Paulo from like the fucking night chats of queen okay gonna get a good one
3: o so mo binetse malagato
6: a fitse papa ka me a kirwa lo
3: o mo binele ha tsuwa he
6: e ha tsuwa ngwaneso
3: o hlophisitse mpho ya tswa tsila tswalo
6: e ha yona ke so kwa ngwaneso a kirwa le ntse ke ma queen ha ka se ka romela ke re se romela maraotsi
3: a mo hlophe mo hlophe le tebele mo hlophe
6: ba di tsa di question di mafika
3: mohlophe mohlophe mohlophe kwete mohlophe ha hlophe mai mai ha hlophe
6: ai papa ai papa di mafika
3: ai la la la le ngwana o khono le sedi dumela
7: as pardon
3: le gandadi
7: ke sha bona
3: am not
7: e go kgile mo le bo ente meng ka mola ka parisi ke re fitatse si ba hlema khetha Virginia ke ketelle ka ala ka futsimo solo di Peter Maritzburg.
3: Ke le bua le se dumela.
8: Halo popiki.
3: Le ga popinyana.
8: Re tlile ka popi.
3: Ah a re tswile.
8: Popiki a gore ke tso se mabinda. Ke tso se le mapatata. Ke mathele mani be ke me ke tso se mampopi mkweni. Ba tso sa ke ngone mo mpi mkweni. Ke rata utla popiki se.
3: O ratwa ke nna popinyana.
8: Popiki popiki.
3: Le se dumela.
9: Kodi mabidi
3: legendate
9: bona no ke tso pete
3: ha monate
9: bona na di motana ya breakfast le lunch ha ile ka mosi mo rena rantse ba ha di bona na mohlana ke ke ga ka ka ma ka khadi le ke utla mona tla tso ke mo khotlane nna ya motswala mo sa tso sa dilo ka mo je ga ka bona me o monna tso di mana ke o ke tso sa ka yi ke re si tsadi sa tsama ka ka ma ka fudine e tla tla ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka yena man. Thank you sporono, so that this sporono.
3: Ke le bontate.
9: Thank you sporono.
3: E a pipipipi ntate eng kae kae. Ke a bona re mamedi ba ntse bangola melaetsa kwano ka nete pepi ngwane so. Matshidiso ke a ho wena le wena mabiri a tshebeletso re sedi a lahletsweng ke moratuwa wa hae. Re ke wena ke tekantsatsi la tswalo ka jono. Happy, happy, happy birthday. Anita Baker Angel.

0: Peter ke monate tsebeletsong ya lesedi Gary Taylor of all the time after time ya re bame tsutsong le shwele metsu supileng re ya re bile horeng ya bohlano ya ntumela ibitse mona ke tleketene le monghadi jabulani nhlapo tson hlapo pharmacy u tlorna ebe ka tsono o ka rejeno o re tswaga tsirifi ntate nhlapo re kwamela tsebeletsong ya lesedi monga ka dithapo ke tse o kana ama
1: ho tsongwa le tsile kae
0: ha mo haule ke a hlenda twaka
1: re bolutile ke mo ho wa Jehova
0: ntate
1: le maibonga na ntse di Jehova
0: Ha ife tuwe.
1: Ikamele na le kamoso.
0: Ntate.
1: Oh. A ke ke se ba ka tsena nga ne se ke le we ke di di se ba mile go na se di FM ho le laofi. Ba ma metsi nga le teng ya di mo di sanga je ne tshop ka go tsoka mona ka tlhapo pharmacy. Bana ba se ba ka tleng e re ke tle ke tsene di tsa ding ka pele nyana fela ke di botle. Ke le ba tlhapo pharmacy re ntse re sebetsa ka setso. Re sebetsa ka metšhini ya rona ya tsa bophelo bo botle ka jeng lena. Ha ga kena ha go le go ka botsa mtshini ya rona e di tlhisa tso tlhisa tsa performance re na le mtshini wa rona o detoxing le detoxing machine ke mtshini o gona o detox mafu a batla na fapane a se di tsang ka motho ka mmeli wa motho a ba o na le problem ya maoto maoto a go huang maoto a ba mbohloko maoto a nang le botsiso mtshini ona wa gona o thusa ha go le ha ba ona thata ba dipio le theka Aiba ona thata ba stroke, aiba palo ya hao ya madi ha e hantle di tsitsi tsa hao, bona le thata ba di krempe, aiba ona le thata ba bo le padi, ha o kgone go bala hantle cookies order, aiba ona le thata ba sa itlwane hantle ba tsa go sokelwa, aiba ona le thata ba gautu, le mafu a manga fapane, aiba o le motho wa nne o sa kgone go bona matsatsi a gago gantle a kgona go thusa ka motšhini onana wa detoximation ke motšhini o botlhokwa ka tsela e makatsang ke besabula gana jwale bana beso ba ratileng ke nako ya gore re ntshe leta re ntshe dinoko wa kgona go thusa le gona mono ka go tsena bana beso ga ebile go gathitse dilo tse telletse o motho fela ga o tsebetse eng pono ya matlho e lafeyang ya kgona go thusa motšhini ona mme motšhini ona ona Session ya teng it's only 300 rand fela session ya teng session ya teng ke 300 rand fela mtshini ona wa detoxing machine la ba o kula e lo re ha o tsebe o tshotse eng ha isa do mata ba ntse ba sa bone gore o tshotse eng se ke se ratang ya mtshini ona after session ya teng go gona re fa ripoto ya mafu ya ka bang a ipatile mmeleng wa hao mme go gona detector le mafu a leng teng mmeleng wa hao re kgone go fa ripoto ya teng mme ka yona session ena ya only 300 ranta fela bana beso ba ratile ke motšhini o botlhokwa ka tile makatsang o ntse o tsamaya le ditlhaiswa tsa rona le di-hepse tsa rona tsa bophelo bo botle tse leng teng ka kwano ka nhlapo pharmacy bana beso ba ratile mme ke re iphumanele motšhini ona session ena ke o tlo tsena session bana beso ka 300 ranta fela o sa kgathaletse o motho a moholo kapa motho a monnyane mokgathala wa kgona go thusa ka tsebe makatsa bana beso ba ratile mme ga ke motšhining fela re na le ditlhaiswa tsa rona tsa setso ga e ba o batla go tlhatlhoba ga e ba o batla go tlhatlhoba tlhatlhobo e teng bana beso tlhatlhobo e teng bana beso ka re na le ya face to face e 200 ranta fela go tlhatlhoba face to face ke ga o tlile diphaposing tsa rona o tlo itlhatlhobela ka botho ba gago ka 200 ranta fela ya gona go tlhatlhoba ge na le tlhatlhobo ya online consultation ena ke rata gobane ga e kgathaletse o bua le wena o le go kae o le ka ntle o naga o le ka ga naga o le gaufinyana o le gole ya gona go tlhatlhoba ka mokgwa wa founu yona ke 250 fela session ya teng re founele o kgone go buka session ya gago motho ya ge jaleng ka teng tlapo re a di utlwa re batla thuso re batla go phela re batla go tseba go e tsalang ka tsa phelo ba rona o tsebe re tshwere ditshebetso kaofela re a thusa motho lapeng la gae mo re a kgona motho ela lelapa la gae re a kgona go thusa go sebetsa motho bana ba banyane re a ba kwala le ditshebetso tse dingwe kaofela tse tlhokagalang tsa setho re na le tsona ka mona ka nhlapo pharmacy motho ya lakatsa go kopana le rona mzwaki ngwaneso dinomoro tsa rona ke tsena tse latelang dinomoro tsa rona ke tsena tse latelang ke 0698 22 557 ka di theta hape 0698 double 2 double 5 7 re tenka mona ka ferena ge re tenka mona ka motsimogolo long fantasy re tenka kwa mona bana ba se ba ratile re teng mane kwa kwa ri ba saiti bana ba se ba ratile ba le ke re ka tsa tsila ka jeno e ka nthu ya go kopana le ba ha ntsa pa mafi o tsebo phila le nati tsebo phila ke a le bonwa tshwanelo
0: Don Sapo ke le bile go le mongaka go fitlhela re tiana pena go nyetlang o tlobeletsa tsile hlonolo fetse mogena.
1: Mo wa jo fa ku ngwaneng.
0: Ke le bile ha holo. Mamiri ya tsebele tsela se di le shumo no tsomedi metsotso go ya horeng ya bohlano. Ke a tshepa le gona go dumela. Nana o la ka jeno le tlisitse phetho e golo bo phelong ba hao. Mme ke a tshepa o tla sheba dintho ka tsela e fapaneng go tloa ha jwale. Ke o rata ka pelo ya ka yohle. Go tswa botibong ba ka bapelo ke rata gore wena tsatsi le monate. Laboraro o le hlohonolofetseng e bala mo mabedi mo nate mananong o hlatsebeletswa le sedi ya tlalatela ka morao ho morao reng ya bohlano o tiena jolo le mifu makumane a mona le male batlatsa mahamon nate lwena bana ba isumuno e o tlo hlohonolofala ho pula o qala tsatsi la hao ka mantsoe ya reng ke mohludi ke hlotse mme ke tla dula ke hlola kana go tsohle ke tlo fapile monate ya holo a ke tsa makwano a ke the brain gospel project ba re modimo wa bonte tere rona ka morao moo o tlo fumana mantswe a monate o qala tsatsi la ka tsela e kgethileng mamedi bososela thaba nyakalla jalo ka ha e le oseng ho bohlokwa o hlobue le dihora kapa o hlobue le metsotso le metsotswana ya letsatsi lena o tle o e laele o e jetse gore na o batla o bona eng ke a pheta matsatsi ya rona ha a fele hampe empa a qala hampe jwale iketsetse molemo o feletseng wena o nke qeto ya ho qala tsatsi la hao ha monate ya kgaola ya

0: abira tsebeletso ya lesedi hantle o di mahlo ra ke bohlano mantse uwa mo fokeng le mo ifoma kumanya mona le mane di thapoketseo
1: ke le buile ha holo gaitsedi aka emotsong moratuwa mamedi hare le kole hore re tswa ka difengo makumane ho sengona
2: ha ke so fumane ka ga bolhana jwa letseng ha ke so fumane le thuso ha ke ya mo botho ho thutswa masole a ntse a phela a tswileng a di veterans le ke botsa gona jwalo nna ka ke le mohlolo ha dina tjhelete ho ha ke a tshwanela ho ifumana ka pojwa
1: mamedi sisuthi haufi le selma sa hao o tlo utlwa selo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le karabo e moifo o mo fumanetseng yona batho tse ding mokgatlo emelang basebetsi wa sakau o tswela pele ka letsholo le bitsiwang Red October go lwanela ditokelo tsa basebetsi mamedi re tlamanolola diketsalo tsa moraorao tse amang komišene ya matlanka e fuputsang ditlelo tsa boitshunyakako ba borra dipolotiki le batlodi ba molao tshebetsong ya sepolesa le makaleng a toka aforika borwa lesotho le lona botlhe ba mabetseng a makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang lebe le phele nna lebitso la ka ke mantshe bua mofokeng ha re teane ka moraitaba tsena tsa gore a botlhano tseo re di balwang ke mosiwa tshweu

0: Defense and Military Veteran. Rona re le GPF re di-payment agent e le hore qualifying criteria e etswa ke military veterans. Yes, melao ya teng e ntse e tsamaya e fetoha e kengwa tshebetsong. Batho ba ntseng ba le ka hara molao e le hore ba ntse ba patalwa ke bona di-veteran tse ntseng di phela. Ba e leng horeng ke di-beneficiary ke di-spouse. Ko hona military veteran e leng busy ka policy le legislation e tlo re fang hore na ke batho ba ho tloha neng ho fitlhella neng ba qualifyang for military veteran. And mo e le horeng mme o etsa application teng military veteran, then ba mo fe reference number. Ka mora reference number eo, o tla etsa follow up le military veteran. Military veteran ka mora hore ba qete taba ya molao e saenelwe e kene tshebetsong, ko hona ba tla ba ntsha mangolo a reng wena mme le mme le mme le molekane lo tlamayang le ye GPF elitlhe le tlatse taba tsena le tsena. Rona re sebetsa ka ho otloloha ka information e re e kreileng lefapheng la military veteran hore re tsebe ho patala le tjhelete, ba allocate budget ba e fa GEPF hore tsebe ho patala batho ba. Hona jwale molao ha o soka o ba akaretsa di-spouse tsa bomme le bontate ba e le horeng ba se ba hlokahetse, empa a ka ikisa he diofising tseo a fitlha a kry-a information ho GEPF. Ka nnete o tla nna a tle a kgutliswe e le hore ha re soka re ba le tokomane ka letsohong e re guidang hore na re tswela pele jwang.
1: Ngwana ya saleng o shwela tharing le wena re atla ngongoregong ya gago, re dilata ka bongwe ka bongwe ke nka ba mmalwa fela go tse melemong ya batho marandang dipuisano tsa setšhaba 086 000 3084. Re ke se tlhokomediso ka pele ke ena pele ke nka maikutlo ao.
2: Maikutlo a latelang ke a bamamedi. Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
1: Ya re ke potlakele Kimberley ho ntate Rantheba. Kgotso ntate.
3: A ke le ka poka.
1: Re tele ka ntate.
3: Amna ke nana ntate tao be se mona o sa botsa o tshona poka bana ha ile mona a rota ipuella o ba state ke batho ba bosale ha ile bona go ntse corruption ka go e wa me a tabetsa tsa botsotsi tse ke ntse tshata ka re botsotso ba ka o munya tshete ba o munya ba o munya o tsatela so sa tshoni ke nana ha ile mona a rota ipuella o so pele ka yena ha ona moyi ba le mo botla phunya teng fa ka le bo
1: a re le bo he re ya tueleng ho ntate skeme keme go tsonda ntate
3: le ka nna ntse o tsisa ka ka
1: re ke le ka ntate.
3: Le ding nna mantse wa hetse go sokala ntse a teng kudu phaswe ne le ntse a batlang a re fa dintlo tsa botlhokwa ene a bua a mona a simola ka ketetse se ana bua mana bua le Eskom mo hey nne mantse wa mana la hetse a go lo nne mantse wa ha go lo a go wa bona ba gulle ba rona la go ya ofisa ne le ntse ka re ga jeng ke ka kudu phaswe le ke ba phumele ka khotso nne mantse wa o tla loka ngwana nne ke ite bola go ntse nne nna ke mantse wa go kwa
1: tsa ke le boe ha holo ke nnete ntate Khulupasiwe ona sa sukudi sine re mothola kana go tsohle ke nnete sajene mahlomola pita ka redi ona sa sukudi si ba phomotse ha me ya bona e phumule ka khotso ha re sa sole ho ntate bishop dumela ntate
4: nna mo ke ndimena ha ke di aka
1: ntate
4: e ya ke me o buke mo go ngwana so ka nnete ba buile bana ba batla tshelete e ngata haholo ene e bima haholo e re ka morao mo le be le gore ga o bone gore na e be le go o imetse ka tsela mang a ke montse o wela ntse o mo pakete jwalo ke naana o kampa ipuelele o a ntshela mpa ipuelele ena ka bo ena gobane ntho a e buang e tla utlwala e tla nne e tshwane le yane ya ntseng a e patala ke a leboa ga ikile ngata ba le wena ka labotlhano a ukwa.
1: A tlabege le mmogo ntate bishop ka bone ka sa sole besta o la nna kopa monyetla le gotleng la dinyebo gore a ka tlhalosa mabedi a mararo ke a ntse a qotsa melao ka go lwana tsa molao section mammang ya mammamamang ya mo sireletsa tsena le tsena le tsena motlha mongwe tla o besa o tuke ke matsebang ga re ya Carlton Ville ntate mothole dumela ntate
5: motua
1: ntate
5: ntate besta kore o a bone wena gore case e dima ga o bona setse a sebolola bua taba tsena and-e besta ke tsotsie kgore mantshuwa o tseba molao gagolo e ka re o badila bala dibuka tsena tsa molao tsena tanki mantshuwa ntate
1: wena o ne o tlhile o mo bogile o ne o tlhile o mo shebeleletse o mamametse jalo ka ke boletse o ne a ntse a qotsa dikarolo section tsa molao a reng section mammang ya selemo se itseng e re jena le jena le jena ke re yo mamedi re lebetse maikutlo a gago go tsena tse melemong ya batho marandrang a dipuisano tsa setšhaba ga re dikwale jena
2: maikutlo a ntshitsweng ke a bamamedi mme Lesedi FM kapa SABC News ga ena kabelo.

0: Amedi re ke fitise mabenkelo bana ke khutla re tlo manolla diketsa halo tsa morao rao tse amang commission ya matlanga e fuputsang ditlale ho tsa boitshunya ka go ba bo ra dipolitiki le batho ba molao tshebetsong ya sepolesa le makaleng a toka ditlale ho tsa boitshunya ka go ba bo ra dipolitiki le batho ba molao tshebetsong ya sepolesa le ditshebeletsong tsa toka di entse ke mo commissionera wa sepolesa sa KwaZulu Natal Lieutenant General Ndlandla Mkhonazi se bokeng sa baqolotsi ba ditaba ka morao ho mo president Cyril Ramaphosa hopola o ile a neelana ka taelo ya gore ho thewe commission e tla fuputsa ditlaleho tseo ke dipaki tse fetang le kgolo ka o fela tse seng di tekile bopaki commission yena o fitlhelela ga jwa le tsona di aga ka gare bahlanka ba ka setlhong sepoleseng le bao go tlala go ange le batlodi ba molao jwale tsa moraorao ke tse supang ha bopaki ba engwe ya dipaki tsa setlhogo commissioning e leng motlatsi wa tlhogo ya lekala la mautlwela ya sa tswa lele kwa mosebetsing moraong jena Firoz Khan bo buseditswe morao ka mora gore malomae ka malapa e o neng ebile e leng moele wa lelapa la Khan Pregi Parayaki a bolawe ka o thunngwa mmeleng o mogolo wa R21 letsatsi pele Khan a ile o teka bopaki gona commissioning hopola gore Khan yena o phunyiwile polao ka kgwedi ya Phuptjane gona selemong sena matsatsinyana pele a tshwanela go ile o teka bopaki gona commissioning ya matlanga re tlomanola tabaina le setsibi sa tshireletso Andy Mahlomola Mashaile.
1: Shoprite e ofa maatla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra disolong tse jalo ka championship burevors ka 99.99 kilograma le peke ya nama ya kolobe ka 56.99 fela kilograma. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
2: Bona how le data ne ke December waya how tsware ke re manta le labohlano di a tshwana ho wena mona a se ka di khoma ke tlotlo bona no mo bontsa fa data o tlo a mamelori o boloke na kwana promo
3: o ntse o le mo haleng data
2: ha ona get together e qalang ka please call me
4: e ba data ne ya Telkom e kutle matla ka data di khotsa mahala le miputso ha o reka prepaid data bundle ho tlo ka 29 rand ka pa ho feta ho di mamo e phe mo nyeteng wa o hapa se ya bo sa hao sa miputso ya 500 million. How get a tap to win? Dial *180#. Kapa o download my Telkom app. Hona le melawana le dipehelo. Telkom. Possible begins here.
5: Masole a mmele ke bohale ba hlwahlwa ba mmele wa hao. Haebe masole a mmele a rona a fokola, boitwanelo ba mmele wa rona bo a fokola, mme ha bo kgone ho lwantsha diselefatsi tse re ikudisang. Bahale botlhe ba hloka tshireletso. Di-capsule tsa Prosaidene ke tshoseletso eo botlhe re e hlokang. Di-capsule tsa Prosaidene ke dihlwekisi tse re retsweng ka ho kgetheha ho hlatswa mmele ya rona ditjhefong. Di-capsule tsa Prosaidene ke sehlwekisi se monyang tshila mmeleng ya rona, se ntshang ditjhefo tse re ikudisang le hore fokodisa. Itekele di-capsule tsa hao tsa Prosaidene. O boloke lapa la hao lotlhe le phetse hantle. Bohle re ka sebedisa Prosaidene. Batjha le maqheku. E fa bana ba ka tlase ha dilemo tse 5, Prosaidene Junior ya jelly ya masea. E fumaneha dikhemising tsotlhe bakeng sa lesedi le eketsehileng. Etela website ya rona ho www.valueaddedlife.com kapa o re fumane ho Facebook. Hopola, haebe e sa re Prosaidene, ha se Prosaidene.
6: O dula o re theka tatwaka, le tsatilela, le yantle le di-portfolio, di dipola ka jeno.
7: Jolo ka ha dikgetho tsa magotlametse di se di le haufi, letsedi FM ka mananeo a lona a ditaba le tswela pele ho atametsa mananeo a lona haufi le wena o le momamedi.
8: Bana ba Free State ba ya sotleya, empa ba etele dipele bona, ba phela ha monate, ba driver di-flashy cars ho feta batho bana.
7: Ka labohlano lena le tlang lenaneo la ditaba la matshohlo di tla haswa ka kotlo Herigwala Multipeople Center Sosolbeke. Ho tloha ka hora ya bohlano e fetile ka metsotso e 30 ho fitlhela ka hora ya bosupa mantsiboya.
9: Ke bua ntho tse phelang tseo le ditsebang. I'm not going to stand here. Ke iketse mzwanke mbuli ka pageleke.
7: Momamedi, o eletswa hore o fihle ka nako pele lenaneo le qala ka kweko ya morao e tloha le sepolo.
0: Se ke boletse hore ke tla ba teng ka mono ka Herigwala Multipurpose Center sa Sole le Moifo ka labohlano lona lena ke matsholo a rona kwano tshebeletsong ya lesedi a manane wa ditaba bakeng sa dikgetho tsa magotlametse tse tlilo baka la 4 kgweding ya Pudungwana selemong sena se hodimo. Re manolola diketsahalo tsa moraorao tse amang komishina Madlanga e fuputsang ditlelo tsa boitshunya ka go ba bora dipolitiki le batho di bamola o tshebetseng ya sepolesa la makaleng a toka ke boletse hore tsa morao rao ke tse supang ha bopaki ba engwe ya dipaki tsa sehlo komishining e le motlatsi wa hloho ya lekala la mautlwela ya satswa le lokwa mosebetsi morao tsena Feroz Khan bo buseditse morao ka mara hore malomae ka malapa e weneng ibile le mmwe le balela pala Khan Pregi Padayaki a bolawe ka uthungwa milengwe moholo wa R21 le tsatsi pele Khan a ile teka bopaki komishining ho bula hore Khan le yena o phunyile polao ka go dia phupjane hona selmo sena matsatsing yana pele a tshwanela ho ile teka bopaki yona komishining re re manolle tabatsana le seding le setsebisa tshireletso ND mahlomola mashaile ndate mashaile khotso o amohetse makumane tsebelesong ya le sedi
3: bona mme ke thabetse ba lwana le mmamedi wa makumane ho seng hona e wa letsatsi la labora
0: ke a leboha ntate ha re lekole nako timing e o polao ya Pregi Padayaki e etsaetseng ka yona dihora pele Khan a ile teka bopaking sephiring komishining ya Madlanga nase ke sesupo kapa ditshoso tsa ka bomo ho kwala Khan molomo kapa ke tsela e ho diaisa bopaki ba ya komishining
3: ntlha dipedi ngwaneso ya pele ke a gore ba mo romella letshogo ha ke re ba mo romella letshogo ke bua ka bana ba abatsebelang ba thabang gore Madlanga o tlo thatha ntate Khane ntate Khane ba tsetelle a ntshitse mabitso a ho sa tlamehang gore a hlahelle phatlalatseng kampo a beuwe pepeneneng ntlha ya bobedi wena ngwana mme ke gore nako

0: e ye tseditswe timing e o ka ntshwarela ngwane timing e ye tseditswe gore ka puo ya baeti ba tswang Europa ba mo retlile ngwane gore ba mo tshofe le tshoho le tseditswe gore a ska ba kgona go bua maobane ene nna le wena re bone le momamedi gore bopaki ba hae o ile ba busetswa morao gobane o ne a utlwana le malomae ene gobane a sa ikutlwe gantle go ya ka mokgotsi wa ka Michael Jeremy Michael go bonagala gore ntlha tse pedi tseo wena mantheoa purpose kampo design ya tsone sepheo le morero wa tsona ntlha tseo tse pedi ka gore malomae a bolauwe di ne di tlameile di tlise letshogo le gore commission e sekebe ya modudisa maobane.
1: Ke buile gore Khano o phunyile polao ka kgwedi ya Phupjane June. Ke mona go se go nkilwe mothinya o sele mmoile wa lelapa la gae o sa tswa bolawa. Nae ka nna ya ba rerileng polao ena ba tlhokometse gore ga go bobebe o fitlhelela Khane ka lebaka la o matlafatso a tshireletso ya gae ke ka go ba ileng go wa leloko.
0: Inmate one is flip side ke gore ha re o batla mantsheoa re tseba gore o tlo theoela gosane o tlo bua ka ntate Mashaile kampo ka ntate Mofokeng kampo ka Rangwane re tla tloela wena re otle Rangwane ga re otla Rangwane wena molomo tla kwaleya ke tse ding tsa di-tactics tsa intimidation ngwana heso go ka etsagala gore ga ke ya ntlheng ya bobedi go ka etsagala gore ntate Preggy Padiatšhe o na le ntho tse a di tsebang tse a sa tlamehang gore a ba di tsebile re utlwile ba mo associata le Radovan Krecha ga o tsamaya ga o associatewa ga o bapanywa le lebitso leo la Radovan Krecha re a tseba gantle gore ae go na le kgonagalo ya gore ntate o ga a phela gantle ntate Radovan Krecha ke ka mokgwantsa le tšhankaneng le gona jwale dilemong tse ngata ke santsane ke le modulasetulo wa Gauteng Community Police Board ba mo tshwere General Sibiya a tshwere ntate Krecha ke batla gore go na le tse ding tse nna le wena re tsokang re di utlwela wena ngwaneso tse tsamaisanang le tsona tseo tsa sa di hit list tse banna re ba bonang ba otlwang le ntate Khale o latlha tshelwa ka mollo a be a dula sepetlele a be a tshaba le gore a tlalatlale ke nagana gore batho ba ne ba tshela ntate Khane ka mollo wa ba tseba go na le relationship dikamano tse re sa tsebeng gore ke tsa mofuta mang empa gore a be a le ka ntle ka nako yane ba mothunya mo ba mothuntseng teng e tsamaisana le yona ena ya gore malome le ena go ka kgonagala gore batho ba tshetseng tate Khane ka mollo ba mo tseba le ena wa ba tseba ka bokhutshwanyana.
1: Bopaki ba Khan ntate Mashaile bone botlile o mamelwa sephiring jwalo ka re boletse na nako timing gape ya polao ena ya malomae e bolela gore dintlha tsa bohlokwa tsa sephiri tse malebana le gore ke mang eo Khane a tlote ka bopaki ka yena neng e ka nna ya ba di nyenyelepiseditswe go tswa ka gare go commission kapa go tswa go makaleng a molao.
0: Ngwaneso commissione ena ya Madlanga ke e nngwe ya dikommissione tse ke di tshepang gagolo ka nthwena e re bitsang security of information tshireletso ya dipuisano le tse ding commissione e ya hlompheya wena ngwana mme ga se commissione nyana e tshwana le dikommissione tse ding tse fetileng mo re kareng lesedinyana information e tswa ka gare re a tseba nna le wena gore e ne sentse e beuwe letsatsi ne sentse le beuwe la gore ntate Khane a batla or o kampo a sa batle go hlahella ka pela komišene o tla hlahella ene ka nnete wena ngwaneso re bone gore a batla kampo a sa batle o hlahelletse sephiring o hlaeletse remotely.
1: A go itshware itshware mo remotely. Mona ma hlelang ka tshebediso ya marangrang ke tlo fa mo nyetla ba go rotsole pele ke kopa o fitisa ba bengkele ka pele nyana fela ntate Mashile ska ba mo halafatse.
2: Ka Atlanta Legal, o ka pela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Best deals ever.
4: Na wa tseba seo bohle ba buang ka sona? Leba ha OK Furniture hona jwale. O fumane moqeqeko wa dipoloko tsa 1300. O top loader washing machine e grey ya 14 kg ya T5. Jwale ke 499. Le Vita Sleep Zambezi double pay set. Ka 399. O boloke 500. Disolo tsena di ntle ka ho fetisisa. Ka lebenkeleng le online ha OK Furniture. O fitlhela ka di 11 tsa October 2026. Hona le melawana le dipehelo.
1: Tata Mashile re ke boele ko amohele ononso o hlalosa mo da hore khane o tla commissioning ka tshebediso ya marangrang ka mantswe a man remotely or virtually.
0: One is o likile ntate khane a re o kenya so mo bu gore a ska bona empa o kae kenya weekend so mo bu melontso le ka ntle wena ngwaneso ba ba tsetela a tlamile hore a ntse so e mo bung re mone ka marangrang ha ke re mone ka marangrang ke commission e re bonetse yena ka mantso man the commission saw him on our behalf a hlahella o sa hopola mantse wa na le na re ra bua ka tabena ntate Khanora ano hlahella ka tshokare a batla kampo a sa batle alla dikeledi di meogo e ya ka lehlakoreng kampo isa e ka lehlakoreng go hlaella o tla hlaella o hlahelletse maobane jwale polao eo e ne e reretse gore e motshose gore a ska ba kgona go ya commissioning a tshabe le go buisana le commission a tshabe ke nagana gore dikgolo di sa tla mantsheuwa go santsane go tloswa batho wena ngwaneso go tloa ka testimony tsa bontate Sibanyone le bana bontate Sindane a santsane a tla hlaella ka pela commission mathata a sa tla magolo ngwaneso.
1: Ha re lekole o tlo hlongwa dipotso ka ditlalo tsa gore o fuwe tjotjo ka bong ya tendera ya lefaphala tsa ditšhelete ya diranta tse dimilione tse magolo a mabedi le mashome a robedi 280 million le ditlalego tsa gore o nyenyelepisitse lesedi la motho ya tletlebileng ka taba tsa bobodi bo etsaetseng bankeng ya VBS ho moetapele wa emeng ya megadipolotiki ke batlhanka ba feng ba ka setlhong mmusong le dipolotiking ba tlilo ba mathateng e bankgane ya ka ba le tshebedisano mmogo a sebeletshabo ya go teka bopaki ba isephiring ga o lekola
0: ngwanese nna le wena re sa gopola gore ntate Molefe Fani mogeneral Dr Molefega Dr Fani Molefe Fani o na sebetsa go treasury go lefapha le la ditšhelete ngwaneso o tla bona ge wena ngwaneso gore tloso e ntate khane a tloswang ka yone ya tšhelete o e kgolo e tlhabeileng ga e etsa qeto eo ntate Fani ga e nka a le mong jala ka ene le CFO ka dinako tseo go na le bao kaofela ba neng ba tsamaisana le qeto eo ba tsanang le ba ne ba dutse BEAT evaluation committee le BEAT selection committee BEAT adjudication committee wena ngwane o tla bona gore go santsane go tlotswa mabitso a mang a batho ba ne ba le ka gare ba thusa ntate Fani CFO go fa ntate Khane tendera eo jwale o tla utlwisisa gore ke batho ba bangata mantsheuwa ba tlo hlaelwa ke kotsi ya gore majanga a ba tshwatle ba bang babae ba lo robala majanga ward ka bokhutshwanyane mathata a mangata go batho ba bangata ba tsamaisaneng le ntate Khane ba sebedisana le ye ba tshaba gore gona jalo o tlo ba bitsa ka mabitso la a sa ba bitse ka mabitso komisini ena e na le bokgoni ba gore ba fatul le se wena o se tsitetseng ba be ba se be mo pila gao ba ba o botsa o nona hana o ka patantse le wena o qetela gore e a tsi a ka se be tsakeng ke le 2 million ke re ke protection fee e lo re ka di lo rwana ha o di tsebeng thoteng ka mantswa mankere botata bo sa tla mantsewa botata bo tobaneng le ba bang ba ileng gore mabitso a bone ha so hlahe phatlalatsa
1: jolo ka o bulela hore mabitso a mangata a santseng a tlo hlaha se hore se tsamang go re nako yona le ditekanyetso di a haella re tlo bona go itsa etse jwang ba commission e tshwanela go iphetela mo sebitso wa yona
0: mantsiwa lo wena mo mamedi molao o re molato ha o bole mabitso ao a tlamehile a hlahelang ha nako e se e fitile wena mantsiwa ya commission le di tekanyetso budget e fitile mmuso wa Afrika Borwa o na le responsibility ya hore o etse hore nnete ya tswa bokebeko bo a thibelwa bo thibelwa ka hore bohle bao mabitso a bone a hlahileng ba tlamehile ba hlahelle ka pela lekgotla la dinyewe ke a o bolelela gape wena mantsho wa ngwaneso commission e ka di 27 tsa January 2027 e tlo extendwa gape ngwaneso like a extendwa ka 3 months empa yone ke a tseba gore e tlo extendwa because of ka mokgwa dintho di dutseng ka teng bopaki ga ntse o botlhaga go santsane go na le go gongata go tla hlahelelang bopaking ba ntate Khan gagolo-golo gobane e ne e le motho wa counter intelligence gore ke motho a tsebang ntho tse tshosang mantsheua la e le gore ula fokola kaekae sebedisa monyetla le tsebo ya gae ka mokgwa o fosagetseng ba ba counter intelligence le ba intelligence mantsheua ga o ka ba botsa dipotso gantle jwale ka re bona bomme ba loi le bontate Khumalo ba tshwatlha bontate ba ba tabolela dibaki le ena ba santse ba tla mo tabolela dingata tse santsene di tlatso
1: maikutlo a maAforika Borwa a mang ke gore go bule letlole mo baagi ba tla latlhela disentenyana mo le gore commission ena e tsietse gore e tswele pele le ka moranako ya yona ya tshebetso maikutlo a gago ke a feng ka seo
0: bona ngwana mme lekgolo la diranta ke na le lona sentse ke le beile ke le beetse gore ke koleke le nna moo ke nagana gore ga re le re le 60 million kampo re le 20 million re ntsha makgolo a diranta re koleka lekgolo la diranta a ngwane tšhelete o e tla molekanang tate majang a e tla beetse bo 200 million kwana e sebetse gantle kampo e etse go feta moo go ya ka batho ba e leng gore ke a ba bona gore batho ba e bona commission gore ya sebetsa ga mmuso o sena tšhelete o tlhoka tšhelete maAforika Borwa le mo ke kopanang le one mabenkeleng mo na le mo ke tsamayng ke le speaker a teng ngwaneso batho ba re no rona re ikemiseditse gore re ntshe tšhelete ga re batlho lwantsha mmuso ga re no teito ya re taya dipokotsong tsa rone go be le akhaonto tšhelete e kene mo ntate Matlanga a sebetsa
1: ga re phethele a re khutlele tabeng ya Maloma Khan Parayaki tlhaselo ya haetsa e tsena kong e o koloi ya hae e neng ena le bothata mmileng wa R21 ho ya ka tekolo ya hao jalo ka setsibi na ke tsalo ena e ka nna ya ba isusumeditswe ke batlodi ba molao ba nka monyetla mokganni ya qekeile kapa e ka nna ba koloi ya hae e entswe ka bomo hore robe he kapa o tshehetswe le rabatsileng eo ho neng ho tsejwa gore o tlo feta ho yona
0: ngwaneso dintlha ha monna a di shebile potso e ya hao dintlha lo setsa gore number one e ka ba e le gore koloi ya gae ne ntse na le trackara tsena tse manamiswang tsena tse plakwang ka tlasa koloi ntlha ya bobedi go ka etsagala gore ba bang bana ba roko ba sebeditseng le ntate Khan ba intelligence ke bone ba ile ba e beya mo ntlheo go ka etsagala I suspect gore go ka bo go etsagetse jwalo ya bobedi wena ngwaneso e ka nnete dikoloi tsena di a etswa gore di robe e tsileng go na le ntate o mongwe a ne a dula ka beka tsale ka kwana a sebetsa kaekae o naya unaya kwana Durban KZN uliya haya petwa ila ha to she ho se ho shejwa wa bona hala re bona le ntwene ntse koloi ngore a swele tseleng a ka ba fika mo anaya teng empa o la phela le ka je go ntsa phela sa bokhutswanyane kere ngwane ha batho ba sentse ba entse liano ba o tshepe le raba gore ba o fumane ha o sa tsebe o sa tshintshi dikoloi o sa she o sa she di fifing thotsena o le wiki ka kelello ka mind ya se mindset ya security one go hlaela tsona
1: Ntate Mashile re lebogile nako ya gago le ka moso motlhomphei
0: kgotsa ngwana mme le momamedi kgotsa
1: re lebogile golo ke setsebi sa tshireletso ND Mahlomola Mashile ha le gabola jalo le a relele ka rona Moifo Makumane go tswa go motlhophisi wa lona rape o Mokwena ya le tlaisitseng ke na ka moloi Stanley Sesten Motsathebe a relolela kgaso ka bogabane bona ba gae sale mantshiwa ke lebitso la ka ga re tseane o sa noseng a pakeng tsa gora batlhano le gora ya botshelela mo nalapeng go le CDFM mosiwa tshweu re balete ba tsa gora botshelela.

0: I know who I am. Ke le bitswa Pina Sinaj. Tsamela tsela sedi. Bana ba khwa le pele ho mona le o mile a tsama le male. Tsamela tsela sedi le shumela metsi robo metsi tsoka bra ra ya botselela. A ka le bitswa ke monono ke a usela khaza. Eh ke no no. Ke sentse kwa mola jona ka diatla tse mofutu ele la bra ro ka jeno mphalane tlhola matsatsi a supileng. Ke 2026 au bana sentse o balo matsatsi e pele ba di hlahlobo ba tobana le tsona ke bua jalo ka ma grade 12. Fela he so motho sa ntse nona le beke ka le bohle mo ifoma kumane ba tsama le lwana o tla re nya ba hlano ba di sile kwa no re nyena ya botshelela o si watso o baletse di taba o tla khutla ha ke ho ma dumetse halo
1: ba be le shoba le botsero ba fela ba tsela fela tsora ya botshelela the biggest about the drive ta kwa breakfast show le seria fama ke tenge ka tshelo ke la boraro au bana na kwa ya tsamaya kgwedi ya tsama selemo se ya betse ya le sona re teng re sentse re feletse Jonito Twasa Chepate le Kada boy o fitlhelo rengyane ya borobong re kobe a re khutla re utlwe Chepate DM jwa
2: bophelo bo potlakile ke bosebetsi ke boikwetliso ke soporo ke metswalle empa wena di utlwile setha jwale leba ha OK Furniture o tla bone ha ntlo ya hao e fetoha motse o ba le sofa ya o qhanolla tafole e momahanyang ba lelapa bethe e monyollang mokgathala mantsiboya disebediswa tsa motlakase le tsa thekenoloji tse nolofatsang bophelo gobane monyako wa bophelo ha o hole o ka tlong ka mona le ba leloko ga mmogo le OK Furniture. OK Furniture, nyakallela bophelo.
3: Wa bona how le data ne ke December waya waya ha o tshware ke re manta le labohlano di a tshwana ho wena mona a se ka di khoma ke tlo tlo bona no mabontsa o tsa data o tlo a mamelori o boloke na kwana promo
4: o ntse o le mohaleng data. Hello,
3: how na get together e qalang ka please call me
5: eba data ne ya Telkom e kutle matla ka data di khotsa mahala le miputso ha o reka prepaid data bundle ho tloha ka 29 rand ka pa ho feta ho di mamo ipehe monyeteng wa o hapa se abo sa hao sa miputso ya 500 million. How get a tap to win? Dial a *180#. Kapa o download my Telkom app. Hona le melao na le dipehelo. Telkom, possible begins here.
6: O fetola masiu a malelele ho baqalego tsa ka mafudi. Me hopolo ho ba di invoice. Ke tsona tse tlokehang ho tsamaisa dikgwebo tsa di SME. Empa banka ya hao e bona fela balance ya hao. E sa bone boikgathatso ba hao hore o fihle moo. Mohlomong ke nako ya ho fumana banka e etsang ho feta. Netbank e utlwisisa dikgwebo tsa di-SME ha betere le ka moo di tsamaiswang ka teng. Fetohela ho banka e sebeletsang dikgwebo tsa di-SME ka botlalo. Kena ho netbank.co.za/SME. See money differently. Netbank. Re baabi ba ditshebeletso tsa ditjhelete ba semolao le bafani ba dikoloto ba dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
7: Ntho enngwe le enngwe e lokile bakeng sa papadi e tlang ho tlola ditlhase. Orlando Pirates e lwana kgakgaula le molamu wa tshepe le Mamelodi Sundowns.
8: Papading ya bakgaolakganya MTN 8
7: ka la 10 kgweding ya Mphalane. Mona mohope wa bomkudi o paneng. Bohatlhakelo ya papadi ho sekasekwa ha yona le monyaka ho tloha horeng ya bohlano thapama. Le le dinatla tsena tse pedi ke horahorana ka otloloha ka hora ya botshelela mantsiboya. Orlando Pirates. Ekulu go tsana le Mamelodi Sundowns papadi ya makgaolakganya MTN 8 ka otloloha SABC 1 le SABC Plus. O ka boela wa mamela ka otloloha le Stadia FM ka hora ya botshelela mantsiboya. Se ke wa fetwa ke motsotso o mong le o mong. O ikisetswa ka motsotso ke SABC Sport.
1: For the love of the game.
0: Why it's about drama.
1: For the love of the game.
0: Hot club on a drama. Yeah.
1: Taba ho be khaitsiri ka mashimo ba bere ba se ba raro fela ba se se fela tsora ya ba tselela tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa voka voka voka voka ke ona na kwa rudi ga mo khotsi wa ka ge le be dikolong ba ne se le lona le ge letsetse ge a le ya hlokomela hore kotara e ke yona e khutshwane ka o fitisisa jwale le tloetsa jwang lona ba ne so ga ayayayaya kotara nge na pele longwa la dihlahlobo tsa magaola gang hore thotsa o be di le hantle kotara ena khaitsiri ya ka ba bula fela ba ba sebile bangola bobekeng etla
0: e bekeng etlang di a thagoa tsa ma grade 12 ka la bobedi bekeng etlang ba saletswe ke matsatsi a tsheletseng
1: khaitsiri ya ka sentse ile ke ne ke bua le junior ntjwetsa le ena re jwalo ka ba khutla maobane ba tlo khutla beketse pedi fela ka mara beketse pedi tsene sentse bang
0: sentse bangola ai bangola
1: ba nice lona le reng jwa le ena ke a o qetela le malala laotswe wa hlokomela hore ke yona e khutshwane ka o di feta ka o fela pele le ngwala dihlahlobo tsa lona a ke le qoqeng le rona fela ba ne se re romela di voice note 0797585066 0797585066
0: o tenche pa che pa le ka bana khaitsi ya ka
9: Awa, kamo hau she DJ kamo hau kumre Johnny to loena the disco dancer.
0: Mutsuile.
9: Ai ngwana mme re tsuile ka ona mohau.
0: Mihlanya lona hane lengwa lona hana ne lengwa le sangwe le grade 12 hane lengwa la matric standard 10. Gatello ene tshwana le matsatsinga.
9: A ibile hona jole tsena ke nana ebiti.
10: Ke?
9: Ai jole tsena ke nana ebiti tsa.
0: Ai le nna ke dumelana le wena che. Hone ho ya kana.
10: Hone lo binga.
9: Ai lo no lo ho. O tswe ka nako eno ntate o no tsamaya ha o theng o lwanele ne re bitsa madoda score o lwanele 50 re pasa ka 50%.
10: Ba be di kela mo tsama madoda score.
0: O tswe ka madoda score.
9: O lwanela madoda. Yeah, 30%.
10: Ya, o lo sebeletsa madoda.
0: Madoda score le phone.

0: President Cyril Ramaphosa o tla etella pele thapelo ka mona ka province ya Freistata hantlentle buitlamo ba ma grade 12
1: mshagela
0: se thapelo buitlamo ba ma grade 12 ka mona ka province ya Freistata ba eteletswe pele ke MEC Maboya me ka nete sena se bolela hore province yona e sentse e hle e ikemiseditse hore bana ba ka ngona
1: president yo ya ho number 1 province khaitsiria
0: number 1
1: president yo ya ho number 1 province ga sitse mae ka ofela ha ile number 1
0: ya
1: ha sathe ya
0: no
1: o sa ke ile ditse le baba ya le menyi mo e rutwe ye me jwa tsa khwatha mo
0: mamedi jolo ka khada kupile romela di voice note tseno 0797585066 banes letsa joang ho tsa bonnete ba hore di hlahloba di le fumana le itukisitse ke di fitin thotse le dietsang ho tloa ka jeng romela 0797585066

0: setšhaba sa basotho ba iketlile ka mmino ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota
1: le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paradiseng haeba o tloeta le lesedi FM ya bali e ntle ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o so le mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tumeng Ba ka tsa mo le le CDFM ba ke sa tlhaiso le CD e nngwe ikopanye le rona go 0878 292 7668 mme o seke wa lebala go nna o mamela le CDFM ba ke sa ditsebiso tsa bohlokwa dintlafatso le ditlafatso ka leeto le tlhaiso le CD e nngwe ka leeto lena phumulo ya hao e

0: 10 ke o ke 150 rand but o tla hopola gore motho a dulang Soweto a sebetsa Centurion o ka fumana gore 10 ke eno o e sebedisa ka beke kapa go isa matsatsing a lesome o tshwang gore ga re bana fela trip ya gae a ya mosebetsing a gutla o tla fumana gore a ka tlameha go tshela gabedi kapa gararo kgweding o tshwa gore di-150 tse oketsegileng di tharo o balege gore ga e le gore ka napeng ke koloi tse pedi go tshwa gore ga e sale di-450 fela e nyeloileng e se atometse sekete o gopole bana le maeto a mang a se a mosebetsi jale o tla fumana gore le ga ba ya di-taxing di-taxi le tsone di tlo nyoloa e sa se nako e telele o tla utlwa gothe di-taxi di a nyoloa o tla utlwa gothe dithepa yaka e sebediswang ka tlong ga golo bo dijo jalo le tsona gobane di tsamaya ka tsona ka ona mafurana a dipalangwang gobane ke di-truck di sebedisa diesel ga ngata so o tla fumana gore ga ntse re na le shortage kapo mafurana a ntse a sa tswe Middle East ga golo mo a tswang teng mo go na le ntwa magareng a America le na ya Iran re tlo dula re na le pressure ena ya golo gore gatelelo ya gore thepa e tlo dula e nyoloa ga golo gafetsa ga gona tshebelopele ya gore e tla theoa pele go tle mo setlang bo March bo April go bona like Iran le America di ka dumelana ke segale empa UN ntse sebetsa ka taba tseno mo mamedi.
1: Hai ona le bothata ntate Xabuza ke thutse ke shebile gore barele ya crude oil ya oli ena e tala e tlile o $88 e selo $101 ka le bothata bona ba ntwa e pakeng tsa Iran le America o qetang e hlalosa kgweding ya mmesa ha o nwetse hala ntwa mofuta ona o jena kana ko ene santsaneng e tota jena ge le ga bona mmuso o theola theko ya mafura ka 3 randa ba re ka nnete batla ke batlose le kgetho le mona le leng hore le a kenyelletswa thekong ya mafura ke eng se o bonang ho ya ka wena se etsa hore mmuso o ska etsa ketso ya jwalo e jwalo kgetlong lena mmuso o fitisetsa tabena ho moreki ka kotlolo
0: Ke tsoka go kgutsisa hore ntle le tsala ka kgwedi ya mmesa ine qala go etsagala empa me baraka ha e sebetse jwalo a gone gore ha di ntho di o lokela mo ile gore re tla re mohlong nona le tsena go mo ile gore mafura a dipalangwang o le tala ine ba go ka bo 48 dollars per barrel fumane gore ne di lokela naga kaofela ebile ne re thabile ke nana ke lemotse pedi tse fetileng jale ha e le gore ditaba di fetoile o ke se re mmuso ka mehla o dule o baila out obane mmuso o tlamehile o ntsha guarantee empa bothata ba di-guarantee tsena tse ntshwang ke mmuso ga e tlamehile e tswe so gona jale go tlho gore tshebelopele ke gore dintho di ka loka motlhomong nakong tsena lemong se tlang ka 2027 now o tla fumana gore mmuso ga o kgone accounta gantle for ntho tsena tse re buangore ka gore ke di-foreign exchange controls gobane jalo mmuso o ntshitse guarantee ka lemo se seng jale e gotla ka lemo se seng e le gore the foreign exchange rate ga e sa lekana now shortfall eno e tlamehile go subsidizewa gape ke di-taxes go na le bothata bono
1: Ntate potso e butsitswe ke momamedi ka mona musisi wa banka ya reserve o nyollotse segahla sa tswala jwalo ka ha o buile ka yona ka letlhakoreng lena ke ditheko tsa mafura re bone hape le motlakase o nyoluile meralong ya ditšhelete re le baahi re le beng ba tšhelete ena ya mogolo e sa holang le tsena tsentseng di hola ke dife dintho tsa go tlo tshwanela go dietsa ka nnete e sale ha jwale ho leka ho lwantshana le bothata bona mohlomong le ho bona tšhelete engwe re ka enka ka ntate ho eketsa re etsa jwang ka meralo ya ditšhelete obane e mong o re ha hona o theoa ho fetang ho seng ke theohile ka ho
0: ke nne re bitsa yona gore ke saturation point budget kapo moralo ha wa ditšhelete ha o sana gore o ka o etsang nnete yona ya sala gore ga o ka dula o sheba tsatsi le lengwe le tšhabang kgwedi e nngwe le e nngwe e seng fela ka nako tsena tsa tlokotsi le ga nako le ka nako tsa setlwaedi moralo wa gago wa ditšhelete o tlamehile o dule o sheba gore no re ka fokotsa kae re ka etsa jwang re epeye mohlala o ka fumana gore ga ntse re bua tse re lla ka mafura theko ya mafura dipalangwang empa hona le motho anang le buke ya television ya ne patalang e hudimo so mong akasheba mono hore na wa ihloka o hloka efi ho feta efi na o hloka ho khona ho fitlhela dibaka tsa hae ka po hloka television na motho e mong tla roke na ke tloetse ho hlapa ska bubble bath ka poka shower gel na ha se nako ya ho futela ho ba soap ha re tsebe ke dikgetho tse re di bitsang hore ke dikgetho tsa ikonomi kapa tsa moruo e leng hore motho ka mong kapa lapa ka leng le hloka ho sheba ditlhoko ntho tsena tse re di bitsang hore ke di-needs e seng di-wants mo e leng hore o tla dula o tlameha hore o fokofokotse empa nnete ya sala thwasa le batho kada ka tsatsi le leng le le leng o tlamehile o nna o shebe menyetla ya o kenya lekeno go na le mathata go sena mathata gore na ha e le gore o na le ntho o ka e rekisetsang baaisane e nyane ebe income stream ya gore ya o boloka ka nako tse jena ke ka go o tla kgona go tswela pele a se ka go fela ba re tla kgona go etsa dikgwebo ke nnete empa ga o ka gopola kgwedinyane ya June go laba le bo mabagambe ba bangata mo e le gore mo mabagambe mo go nona le di-tax shop tse ngata tse di dibleng vacant ke batho ba mmalwa ba ile banka monyetla wa gore re ka tlala ntho itseng ntho tse jalo di ka o thusa mo mamedi gore ga nako tse jena di fitlha ebe bonyane o etsa ntho ene re bitsang gore ke soft landing how tiffly ga bobebe kapo ga golo
2: ka motsotso fela ntate wandile pele re fetela go Shepherd o tlhalosetsa motho re tlhalosetse jalo ka motho a sa tsebeng letho go na le motho a dubelang gore kgwedi le kgwedi fela petrolo ena ya nyoloa mafura a nyoloa lebaka la seno ke lefe motho a utlwisise gantle mme go ya pele re tloge ka lebelela ntho ya mofuta o e ntse e tswela pele
0: ka nako ngena e re leng yona mo mamedi o tla fumana gore ee ntse re tlo lebelela gore o tlo bale gatelelo e golo gore mafura a dipalangwang a nyolowego ka baka ntho se re buile gore ntwa tsena tse magareng go naga ya America le Iran gape-gape le naga ya Russia le baaisane ba bona o tla fumana gore re fumana oli e ngata dinageng tse mabapi go tseno ee ke nnete Africa e kgona go etsa go ntsha oli e tala empa ga ya lekana o tla fumana gore South Africa mona re na le setlamo sa Sol le sona se kgona go ntsha mafura ya dipalangwang empa ga a lekana jale ga re ka fumana tharolo ya bothata bona ba gore Strait of Hormuz se bulege re ka ba le nyehlisetso empa go tloa gona jale e tlo dula e nyoloa gobane ga ntse go lwanoa gagolomane Iran le dinaga tse ding tse mabapi di a amega ga ba kgono ntsha petrolo kapo oli e tala gore go kgone go etsa mafura a dipalangwang so re tlo dula re le boemong bona for nako e telelenyana go lo fitlha bo March April le mo setlang
2: date kauza tlo re leboya golo boso wa ka re tla buisana le wena gape nakong e tlang
0: a re leboeng batho kara le thwasa re lakaletse bao ba ngwalang ditlhatlhobo tsa matric mahlonolo
2: a re leboya golotlhe wena ntate kabuza ke andile kabuza wena mmamedi ka nnete ne di le botlhokwa taba tsena le wandile ke ntate wandile kabuza ne di le botlhokwa gore ro fe tsona jalo ka mmamedi wa Sena Station Shepherd a dio tsa mabenkele wena boso wa ka o kamatha o fe mmamedi e tsa dipapadi go utlwe di eme jwang
3: wa re nkamatha o fitlhela ka 8
2: Amata.
1: Dinkya tati. Dinkya pa.
4: Tipo pa. Le serie fe. La dicia pa.
3: Mamedi wa tshebeletso le seri ya fa ya makibelo kwa maelehle go le boya haholo ka mono DJ Thwatsa Comrade Jonito e ka stana le the disco dancer ha re bishe be mamedi re fumana re maobane bile le papa di a setswalle mo Benin ene papa le jolo le Argentina me papa di ena ene le bohlokwa nyana ka taba ho bane se papa di setse ba halang se tumela yana le Messi ene le papa di ha ya o qetela me papa di nyeno ula gona gore a thusetse dintlhentse peditse ileng tsa hlajwa ya ba le ena o hlaba ntlha e lengwe ene e bile e le ntlha e keneng jwalo ka penale ha re tloela tseno re kerele kole ka mona ka o CAF Confederations Cup mo teng re fumana gore CAF e phatlaletse jwalo dipapadi tsa confet tse tla bapala mokgatlhelong wa bobedi Red Arrows e tlo nkana jwalo le Kaizer Chiefs tsena di etsala jwalo ga kgwedi ena odimo e tlabe tlhola matsatsi a 14 e supileng e tlabe di bapalela ka mane ka Levi Mwanawasa Stadium goreng ya boraro e re bekeng e tlhatlhamang yeno he ebe yona Kaizer Chiefs e amela jalo Red Arrows ka maane ka Deben Moses Mabida go etlabele ka labotlhano a kgwedi tlhola matsatsi a mashombini a na le metso e meraro ka gora ya botshelela thapama motlhodi papa dintsena tse pedi he o tla fetela pele maane go di-group stages mme he mamedi waka ke kopa ga o le jalo etle ke o ntumelela ke fetele ka maane ka go fika la motheo selondona e ke go utlwa gona ebe dikolo mmona ka jeno go e tsala jang fika la motheo le kae ngwana mme ai hamonate fika la motheo ngwana mme ebe go e tsala jang ka moo ka dipapading go na le tsena tsa National Cross Country Championship
5: shepatre ke go itsitse go tla gopola go beke e fetile re le province ya Freistata ne re tsamayaya re kanolotse dihuba moraga gore re dire sentle kwa kemo tse epeng mme ka labatlhatso gone ka kwa Gauteng re le province ya Freistata ne re rometse basimane le basetsana kwa National Cross Country Championship mme ka kakaretso province ya Freistata e bone jalo maemo a bobedi e seng yone fela eo sekolo se sepotlana sa Brandbach primary school mo Bloemfontein ba ntse ditshenega tsa netball tsa under 13 tsa fast five and hula hoop re bua jalo e le gore ke bone ditshenega sekolo se sa Brandbach.
3: Ke na le wena fika la motheo jwale go tsena tsa provincial chess championship ebe di go na le eng ka moo
5: teng se nka kaelang tsone ke go ka labotlhano o rare molebile o ka fa sekolong sa tšhebelopele mo Bloemfontein go tla bo go na le top school chess moo diduka di le tlhano tsa province ya Freistata ba tla ba rometse bana go tla go gaisana e leng jaanong e fitlhelela setsotolong kganye ya top school chess mo provinceng ya Freistata.
3: Kopanong tse tsa kago games teng le tlo bua kang go tlo e tsala jwa
5: ke pat maobane re le directorate ya Cyrec and Values in Education eo e eteletsweng pele ke director Selebogo Patrick Ditebe ne re na le kopano le ba early childhood care and education mme ke bana ba ba fetsang go belegwa go fitlha kwa dingwageng di le nne o tlile go nna le metshameko ya bone eo e bidiwang ka go ke kago kago games e simolola ka labotlhanoo ka kwa Zukabalo Stadium kwa Welkom batho ba tlile go bona go bana ba bannye re ba simolola ba santse ba le bannye e re ba ya ko dikolo tse dipotlana chepat e be e le go ba setse ba tshameka metshameko e farologaneng.
3: Potso nngwe gape ke nang le yona wena monghadi selondona ke ene a gore na ebe ka mora gore sekolo sena sa naval sege se sebetse gantle dipapading tsang tsa kemo tsepe le bona thaselelo e le jwang dikolong tsa lona ka kakaretso
5: chepat ka e kwa godimo thata gonne go na le sekolo se ke batlang batho ba tla se bona ntle le naval sege fa o lebelela le sekolo sa ntsu ka kwa Bethlehem ba tshameka sentle mme mo nakong e sa fediseng pelo chepat ke tlatla ke go kaela go setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba beile leitlho mosimane mongwe ka fa sekolong sa naval sege mme ba batla go e go nna ka koo ke ko godimo mme bana ba le bantsi ba batla go ipona ba tshameka mo kgaisanong e gonne ba itse ditshono tsa bone go ba ka iphitlhela ba tshameka kgwele ya dinao ya professional.
3: Fika la motheo be letsatsi le monate moshana eso le tlhoke tshitiso le a gola le bareetsi he o tseba ga o le teng tsena le bareetsi ba motsweneng ga banka ke ba gona
5: ke batere ke o leboge ke leboge le bonono ke leboge le tshwasa ga mmogo le joditso
3: ke o taba
5: ke a leboga.
3: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi ya FM ke tsona tseno he tseno ko opanetse tsona gore ng ena ga tlabela ga tlhaga gape ka nkane gora yana ya borobedi ga seng re dinka re tlo dikwatela ae e re ke ba fe bana beso ke a bona chairman o santse a odimo le tlase re motho a qeti jwa le nna ke lakatsa moya ke tseo he chairman
1: wa trota
3: e wa trota
1: ntsa trota mona ke tsebe na o nana ho tswa manga tsiboke wa trota
3: ya no le be tswitse ke mathe ho tlala ka e
1: a witse o mathe ga itse dia fela he ke a tseba batho ba ngata ba emetse bona final ena ne tlang mafelong a nabe
3: hey e tlo ba bui ma ga itse dia ka final ena empa he e tlo ba monate
1: hona le batloswa
3: Ocho.
1: Ai ke go tsa. O ke la utla thoa, la utla swaba wena, ka le batlo swaba. Ka le batlo swaba ba felo ga nabe. Ke tla ba jwetsa ka manta a se ba swabile.
3: Ota, e ha re emele manta.
1: Ha u lukile la kgaitse dia.
3: Ke ota.
6: Bloemfontein, nako e fitlile, Kufa Festival 2026. E utlisetsa mekete e mengata. Ka meqebelo wa la 26 September, Kufa Pitiki. Ka la 3 October, ibe back-to-back series. Sontaha sa di 4 tsa October, Lesedi FM Kufa Gospel Sunday. Laboraro wa la 7 October, ba utlisetsa Kufa Rimetse Comedy Show. Me labohlano la 9 October, basadi genako ya lona. Kufa Woman to Woman. Sena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Me ka meqebelo wa la 10 October, re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a Kufa sela. Reka tikete ya hao CompuTicket, ShopRite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
7: Sebokeng le lona le a ananelwa Lesedi FM le le khubung la 88.4 kapa download SABC Plus app ke molelwa.

0: ke mang yo mo wa re mo meme ka mo ke mang yo wa Zulu boy wa Big Zulu ama se sa lwandlu nkulu ona lwandlu nkulu le mahu ya tsamaya le yona sotho skopane le sizulu mo tsama loso ke le shobala ba se robedi fela betsotso fela tse ora ya robedi ga mogatlo nga borra robile le o tsetela what the biggest about the drive at a hot breakfast show kada boy ke la kalibi so ke pa to kada ntate le tlo qoqa rutlo gore o re ho etsa la jwang ge ge ba tla utlwa
1: ke ntwe reng ha e fetse ka tlo utlwe ka ga bofutsana ba
0: kokolo
1: as fela no bua ka yona ba o ga e fedile jwale we o sebedisa
0: o sebetsa ba yena le yona e batla iketlo ba
1: pole kada
0: o sebetsa
1: ja I toilet paper e fedile ekho
0: a fedile ba lo utlo antlo re jwale jwale bufutsana bona jwale bo wapi
1: toilet paper
0: yeah pass ona lo ile bala ga itse la di ntshotse di dilo le bala dina lo le bale re reka ntshotse ngata
1: twa sho
0: mo ba medi wena ke eng eng o tlo go jwa le
1: bo ka fela go lona
0: yo yo
1: o ya interview o sonso tswile class
0: tse di go bodi le betse ga itse ntho tse ding di a le bale ya ka ne ka bona ha no re di teng
1: ke kwatela ba ka tlu ba bona toilet paper ka fela
0: na ke sebetsa jwa lo ke kwatela ba ka
1: tlu nge ke ka sebetsa ka ba ka hopola o toilet paper ha le
0: a bona jwang go tshweno ha
1: ke kwate ke patale be ke hopola
0: o kila bona se se pasi le se yo thotse o so kopa kopa ha ona ntho botsa
1: ko kumane ya na sa la ta ga kitchen o so batla kumane ya na la
0: ka le se ka ro sotlaile go
1: na go ha e mame a ko letse ke wena ke finye o reng ha ha e kho
2: matata a molao a ka hlaela le ha ile mang ha o ya le qweteng la private o ka le fiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong lengolo e sita le therisano engwe le engwe ka clientele legal tifelo tsa hao tsa kgwedi dikenyeletsa dipuisano ho ngolo ha ditokomane tsa molao le boeme dikgotla e bang ho hlokahala re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malala laotsu ho thusa hora tse 24 ka letsatsi re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong e sita le tsa malapa diplane tsohle dikenyeletsa molemo wa beili mme re tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5000 rand Recover ditaba tsa setjhaba, o tlokotsebe, e sita letsa basebetsi. Mme o kenya claim ho bonolo ka clientele. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, moho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Kamora motsotso o mong le o mong, ho na le nananyana a ikutlwang a thabile. Hona ko ba dintho tse kgolo, di qala ka mpanyana tse nyanenyana. Nestle Lactokid 4 enang le L-Ruteri e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa ntho tse kgolo bophelong. Ka hoo, bonkaponka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng. Hobane ha mpanyana tse nyane di ikutlwa hantle, ntho tse kgolo di ka etsahala. Nestle Lactokid 4, ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyane.
4: Haiba o ntse o na le bukana e tala ya ID e ka nnang ya sebedisetswa botlhakanyetsi, ke nako ya ho etsa phetoho e bohlale ho ya ho Smart ID Card. Diteboho ho dibanka tsa Afrika Borwa ka tshebedisano e ntseng e hola ya digital. Jwale o ka etsa kopo makaleng a makgolokgolo a dibanka tse nkang karolo. Ha ho hloke ho tlasa dipampiri, ho beeletsa sebaka mme ha ho mela e melelele. Mme re ntse re tswela pele ho eketsa makala a mang naha ka bophara beke le beke. Ena ke Home Affairs at Home. Etela myhomeaffairsonline.dha.gov.za. Ho fumana lekala la banka le haufi le wena.
5: Home Affairs, re tlisa seriti ho bohle.
6: O fetola masiu a malelele ho baqaleho tsa ka mafudi. Mehopolo ho ba di-invoice. Ke tsona tse hlokehang ho tsamaisa dikgwebo tsa di-SME. Empa ha banka ya hao e bona fela balance ya hao, e sa bone boikgathatso ba hao hore o fihle moo, mohlomong ke nako ya ho fumana banka e etsang ho feta. Netbank e utlwisisa dikgwebo tsa di-SME ha betere le ka moo di tsamaiswang ka teng. Fetohela ho banka e sebeletsang dikgwebo tsa di-SME ka botlalo. Kena ho netbank.co.za/SME. See money differently. Netbank. Re baabi ba ditshebeletso tsa ditjhelete ba semolao le bafani ba dikoloto ba dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
7: Mafikeng. Toropo ya nalane ya boitshepo e profensing ya Bokone Bophirima. Mamela Lesedi FM le Phubula 98.4 kapoka kena ho SABC Plus app ho Mamela Lesedi FM ke molelo.
8: I told about Ducat, Dumela Manabis, Dumela ha o ntwe e mfrekanya moyeng jo ka tibek le tswekege e di ka fela tsena tsedi mara se ntibeke le tswekege ka mo dira tante ka te ka mo dira tante ka te ke fega na mpe o se ka tswa ke le betse ba ka la maobane wa ke motho wa tofana tswa le pele wa ma 5 na ka kona la go kitswe fela bo mesong fela be ifuma le lisiko a ho fegiwe ka nna tsatsi leo ho fegiwe.
9: Hello tswasa le batho khata nna ke laka letswai o enda pese ba o tsholetse o so go wa dibetsa mo le utlwe ae ga ona letswago wa botseba ge letswai le fedile letswai
10: tswasa le khata a se ka mo ei o ke tho David ka mona ga Lesotho peka le re ibe ha bo dinare. Hey, I want to help you. It's why. Yo. You don't think more is an ambina for the try. It's a real fiddly match at a fair. Because we are in a good deal. This is the Messiah of the thing at me. It is a fiddly. Yo. You want to tap the rules.
11: Hello, Tata Alba Chukara. I'm going to put a couple of roof at 10 cents. Ah, wa bona how fed le tswai. How fed le tswai go we o tsebo mathateng. O tsebo o mathateng wana mme. Le tswai. Ahle.
12: Kana se le tsosa ke mo sia mozolo. Ai. Kupisisa gona ya fapana gare batho. Nna bo thata ba ka fela ke a di fotsi dika tsa fela tsa mefuta yohle. La boraro me hlena ke reka di fotsi. Ba boraro fela.
13: Melan twa salva tukara melang he tan kabla watseba se pa sa meno le letswai ha di ga tsa fela ka tlo a o tsebe ho di pashet di twa salva tukara o tsa hona le tho tango
14: kada si le thwasa ke fana ka Frankfurt ka mo hey thwasa mna hao fela phofu mna ka tlumba hel le pilu ya ka ya tshiwa ka fela se mphofu yo ai fela rona re tsetse ratang papa hey papa re a ija papa

0: beke ntsena tsetlang ka lebaka la stroke me re bua le mme wa hae ke eng tsena ya stroke ka mogosese ama batho ba dilemo ntse tlase ka teng ka nnete utlusa botlhoko
1: ai stroke ke mathata ga
0: itse ai
1: ke mathata ana holo batho ba ntse ba tla ba hola ba sale banyane ka dilemo re ne re nana ke ntwa ya batho ba holo fela ho bona etso ra a se ntwa batho ba holo fela
0: ke botlhoko ha motho a tsamaya sia motswadi
1: ai ke mathata ona ga itse dia kai ka ntse sentse re fitisa matshidiso ke mathata taba tsena tsa stroke ke mashoma mabedi ba se ba hlalofela ba se tsogile bile tsholo re ga bo ropong ke tsa o qetela tsa dipapadi le chepate radio
2: dipapadi le serie fe la kitchi apata kacha
3: momedi wa tsebelo sa serie fe ma ke bolo kwa mele hle ke re wena morong kule bo ka mono the disco dance kule bo DJ twa sale comrade my comrade eno he ke comrade Jonido batho bana ke ba le sedi FM mabiri mo bana hula ba le dipapadi nyana tse malwa tsenele tsa setswalle o tla hopola ke le ka o jwetsa ka mane ka papadi ya male le Argentina mo ne le papadi ya o qetela ya monena Lionel Messi dipapadi tsa machaba me he ri la ga fumana hore o la hlaba ntla mono ile ntla ene le penale me ya ba ba hlolana ha yeno ya male ka dintla tse tharo ho noto ine le ketsalo tsentle a holo mono stadium ba bile le jersey ya Lionel Messi e kgolo ba e entse mane ka ntshutsana tsa bona tsa di AI ba e be ile ka ha ga le bala ine le ketsalo entle a holo Papa din tsering ile ba mo Algeria ine thulane le nahayane ya Niger ke mo ya ba ya feta Algeria ka dinthatse pedi ho nthaile nngwe Russia ila kopana jwalo le bana bana ba Nigeria mme a mamedi ya ba tsala dinthatse tharo Russia empa ya khutla Nigeria le yona ya lwana mme ba qeteletse le hore he ba bapetse ka ho lekana ka tharo ho tharo empa Nigeria mamedi ha so ka ba ba pala hantle Nigeria so ka ba ba pala hantle e santse o bona lo mathata a santse le mangata ba santse ba sokola hlopha seno a soka ba semumana ka mogho ge tloetse Nigeria ka teng are ye kamane ka Kenya mo re fumana hore mokotlisi Benny McCarthy o re banga batho ba lebeletse hore a hlule dihlopha tse ka Bafana Bafana Morocco Senegal are ntweno ke ntwe thata a holo le bakala ha ke hore di papadi tseo dihlopha tseo dinang le tsona papisong le di papadi tsa hae tsa Kenya ke papang e kgolo a holo a re jwale e nngwe hape taba ke di leaky tseo dinaha tseo dinang le tsona jwalo sentse o bontsha hore o a bontsha hore PSL e phahame a holo ka mane ka Morocco ba phahame a holo Senegal leaky tsa teng di hodimo a holo le hore na ba bang ba di papadi tseo ba papala di leaking difeng lefatshe ka bophara Mokotlisi Benny o la tswala pele hore batho ba batla hore ka Kenya ka mana a bapadise di bapaditse ba palang lapeng mono Kenya. Ke ile ka se utlwa ka morao ho ba lahlelwe papadi bana ba tlile ba re local players. Empa he a boela super ha o thuse ba batla hore ke bapadise di bapaditse ba palang leaking ya lapeng kwano mona Kenya. Empa e le hore leak ya ka moka Kenya ha e so qale. Jola ha iso ka ba e qala bolela di bapadi tseno ntse di soka ba di bapala mamedi mme a ke ke a di nka a di sebedisa e ba e le yona mme a ka bosing taba mfuta jwalo ntse re lona di bapadi ntsena tsa lefatshe ka bophara re fumana hore Cristiano Ronaldo o re o tla fumaneha di bapadi ntse e latelang tsa Portugal sena se tla ka morao hore a tsamaye kampong pele ho nako mme o le a boela a kgutla he Ronaldo a kopa tshwarelo a re phepi phepi se ke ntse phoso e kgolo a holo ka ketsalo eno ka ketso eno ke entse papadi laba ngwenyana mona ya ene le ya o phunyeletsa o ya dipapadi ntsane tsa AFCON mo Angola ene bapala le Malawi mme Angola ile a hlola papadi eno ka dintlha tse tharo ho ntlha e le nngwe ho feta mono ka jeno mo yudu skale bala kitse ke thekiswa dipapadi bakeng sa tournament ya Betway SA20 ba ke auction he mme SA20 ena e tlo kena selemong sa bohlano selemong se tlang ha tla be bapala mme sena le limotse hlano ka ofela thekiso eno auction eno e tsala ka jeno ka hora yane ya bohlano re tla bona gore na be ke di bapa di defense tla be di rekuwe jwa ka theko e o di maholo tseleng tsa di bapa di tseleng tsa bapala mono ba pala di kwa kwa gitsana tsa gale Mets ile kopana le Arsenal Masters ya feta ka tsepedi o noto Arsenal ya kopana le All Stars tsa bapala ka o lekana ka nngwe le nngwe Mets ya kopana le All Stars ya ba hlola ka ntla tsetha go ntla e le nngwe ho no bapala jwa le bo Thierry Henry mono bapala bo Patrick Vieira ha ra babana mambe dubeletsa tsile monate le hloketsitiso nna le wena re tshepe go mo ha o tla boela go jaga le bana bana beso re tlhaintse re felletse o sane mme ka tshwara ke re ntumelle ke tshwara ka Gauteng ka letso Auckland Park
4: la bala ha o le lokela ngo tshenye ha ka yona ke shelter le pato ke ka ho di funeral plans at clientele di patalang kontane ho thusa ka ditlhophiso tse hlokehang mme o ka cover ho fihlela ho maloko a 13 ho plan e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana cover ya lepato ka jeno SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moa ba ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: Ntia buki dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulu o hatile topo ebe le kunutula o ke lefi le kunutula ka ke prosiding se hlaiswa se matla se tsang ke ikutlwa ke le morulu ebe le ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka gona o bona se fahla o saka se dula se edile mme le letlalo la ka le le borreledi ka mehla
6: ka boikarabelo ba bophelo ba hao ka prosiding o tla utlwa phapang
5: ke nnete prosiding e fumana di chemistry tsohle naha ka bophara
6: prosiding molekano wa hao ka mehla bophelong bo botle
5: ha e sa re prosiding
7: ha se prosiding shebala ba tsere ba fela ba so ga le bile tsholo re ga bo boga chapata ke tsebena o so betse ile boswaka
3: ke nna yena chap
7: ha o so tse chapata le chaisani
3: a ke re le nana o le fela ka nna
7: o
3: kapo o batla o supa gore ke rata moya
7: a o rata moya ntate ne ke le ka fela utlwa go tenna ha o rata moya e chapata o nromeletse sinepe mona be ke fitileng ke la botlhano ano nromelela snap
3: ke sa ke la botlhano chama
7: ke la botlhano ano nromelela saying o gomela tsengata le wena man
3: a ke re nthodingata
7: thodingata ntate nthodingata batla o bona o nromeletse sa
3: bona le bona le mona mono tsokotsa batho
7: sense bona le mona ke tsokotsa batho bona le wa nromelela recording ya Thabang Rampoa
3: e ke re go tlise he role model wa ha
7: letona yeah ai khona tepa tumpatleletse ding di recording simone ntate o itse o tla sheba di nthontsa ha o tsa gale kwa
3: ke tla ke popolo ke bona hore na ho etsa la jwa
7: ha o mpatlele wena tepa o ka ithule o teng ka jeno
3: ei o teng
0: ke teng Mm.
7: Bona di jile ona di jile be ke fitile ngwana wena chepate tsa hae.
3: Mantholwana.
7: Eh.
3: He mantholwana o itse mehlena ha o bua ka be ke fitile o ya hole.
7: Ona jwale. Ona jwale romela sinepe.
3: A ona le movie o bona ka la bohlano.
7: A o tlile dife.
3: A ona tshwara ka di fatuku ntate a jele jin to jin a ona le movie. Be
7: bana ba ke ni jin to jin tsane di ko. Ha na ri bitsang thuli ke vups ya o tshwalela vups ga itse ya. He ya mo tshwalela vups mo ba be di tholwana.
0: Ke di shorts.
7: Ah ke di vups ga itse ya ka tse tsa lona.
0: Ke di shorts.
7: Ya ha o vups ya o ke vups ga itse ya.
0: Ke jo.
7: Ya.
0: E mo jo etse tsa sa re be mo.
8: Ke jo.
7: No ya o tshwanela. Ya o tshwanela vups ena. Mame di ka o tle di vups. Tholwana ntho tsa bo shaba ranks. Ai. Ah, ai ne dutse gaitse diaka.
0: Ke tsotsa bo. Ke rinya wa entla ena le
7: bo. Ai ne dutse thotsa bo shaba ranks ka nnete. Ya, tsanela. Thotsa bo Mr. Lava.
0: Mr. Lava.
7: Shaba. Shaba baby. Ai. Ai no ene le ntle. No chapati ka nnete ka nnete na di. Ke tsa bana ba keneng ke nthotsa hana jwale tje.
3: Ah, ndi tu tulana tulana tulana ka lesela. Tulana ka lesela o mobe o tshwao ka difatse.
7: Vupsi mona ha mong ke thwasa ke nna ke tholwana ge ba ge a vupuse
3: o lo taka di vupsi
7: a ka tiki wo tlile le nna moqibelo ke se ne jwe ke
0: ba vupuse ya wot
7: a vupsi ke bophelo ga itse di a ka vupsi ke bophelo
0: yo na na jale vupsi ke ntsetsa ona jwae yo na na jale tse na tholwana ya busa ya la e
7: hai itse ke lo e reka ya ka tholwana ba itlisa ke a theka la ka le ka ba ge tla o le ka
0: a sa le tseba
7: hanne
0: thekale yo thekale na le mmata
8: ntho ile small empire ka nna ntate hi khona man
7: o tsebe e kgolo le thekeng le maoto mmoli jwa le ha ke a tloela ga nna ke a paba ga a butikela ka a ya tswa idutse
0: ka toka na ibitsa hebe hebe a le le hebe hebe tse tsa lona
7: ha se la bupsi ntate bupsi ke mo phelo mo mamedi
8: 2020
7: ha ke ona tshulika ka yudutse gaitse di aka ke ga a ke na
0: tshulika ha se na yona ha lo keteletse o pota ga mabedi
7: ke ga ke na tlolwa ke tlolwa mo qibelo kha ke ya ke ke batla yona yena na ya usiu na tlolwa ke tlolwana le ga
8: yo I was right
7: there what about mabelati mafelo ga beke khaitsedi
8: ah ha monata monati mana beso ha monati ka nnete
7: o tlhoka o sa
0: tlo la bana tlolwana botata ba ha o natifetse wa hoeletsa ne man lo na go re ya botata ga wa utsetsa Ntshile chile lena le Afrika le a bolaisa ne.
8: Tlwana o hana. Ke qebelo ke mino a sedumedi ke sonta ke se. U bina le engwe le mudi tsa ka.
7: Tlo ko jwetse e sebetsa jwa. Ha o le mong. Ke a utlwa no le mong man. Wa itabolela. Nna ke la ka utlwisisa ka le titsa o le tsele chile ke bona le mong ba re e gra la itabolela ka le. Ha se a ngata mo ba mong. Mama me jutsa ga le bangata jwa le mau batla o kena manga tlwana kha momona le moga tle tsile ya betse ka momona ga itse ya ka le momona
8: man
7: he ya ba le tsile haya ai bana thuli bana
8: yo
7: ha se anga ta
0: ga ba monate
8: ha ba monate man watswa ha ba monate wena thwasa wa ba monate le maemo a le ho dimo a dumetse ha ba monate man
7: o mong stage go ntse ya kwana o ya kwana o
8: khu ke kwa ke na le mavela se re ya kwana re ya kwa
7: hele le tsela balatsa monna hona le botlwana jwa le a saetsa ba ba kopela ga kopelana ka ba kopelana mo kopelana kopelana
0: ya ba ba kopela
7: ga ka mo gomela molaetsa le nna ga kgaitsedi ya ka wetswere ga wetswere ka nnete kutlwa batho ba lla ba tsho ba re hele tlwana wa tsama ke ga wetswere
0: tuli baby
7: tuli baby
8: ah o bana ba so a ke le buile ka nnete ke le buile
7: jwa le sonta ka go khutla ya gospeleng
8: ke a ke khutla ntate ke fitela metseng e pijana jo
7: ntse le all white le yo
8: a tiki play le ka the hands yo
7: hey man ta ka se ke tsaba
8: ka the hands
7: ka li le lentswe man ta
8: ha ntate ke hutse ka falense
7: he
8: yo
7: tholwana nna se ke tsama ka microphone wa ka microphone tsena tseding a ke ditshepo a ka ke re hallo hallo a ke hweletse ke tebuho ke tebuho
8: eh o tebuho
7: eh eh ke tebuho a ke re hallo o re hallo jale tsena ha o hweletsa kgaitsedi ya lentswe le a tsama
8: a o sompile ngwane se go re ke lo ithekene
7: a o tsama ka wa ha o kgaitsedi ya
8: o tsebe ithekene
7: a fela ke a utlwa le monate ka jeno
8: a ke monate ba tsi ke monate
7: a ke ola ntwe e ke ka onweleng
8: he ke kopantseng ke tsama ka di spray ke ntwe tsena ka ofela ke a ke pen le ha se ka ba ke
0: ke bona o so thogelwe ke bona o so thogelwe ke tsa grocery ga hona le ntho tse fedileng
7: eh
0: o ga e khona malana sa tsitse
7: ah ona lwantsa lentswe le na
8: tsa ha ntate o no le hobi
7: kai ha fela o le hantle gaitsedi ya ka ke yona thwege batla
8: bana ba sukile wili
7: eh thata so
8: Mamedi kajeno ho itlabolle re tla bua ka ditabatsa di maraka mo re tla sheba hore how so tsetse chalete ya hao e o fatswala ebe o fumana pile ho di matswala eno e o sentse o ifumana re tla bua le setsebi ditabentseo tlele mono he re tla sheba fashion jwa le ka rentse re bua tena le botswa semana le batho hore fashion e hona jwa le tena o bona di whoops tsenga ta fela re tla ke re tlo bua le setsebi ditabentsa fashion ka hore na nako ena ya selemo fashion e bang e hlahelletse ka mahetla ke feng re tla bala lengolo la mumamedi ditabeng tsa malapa re qetelle ka ho bua le batswadi re ke re shebe hore na pakentsa hao le molekane wa hao ke mang ya batlang e hlile anyehlisa ka lehlakoreng la kgalemelo ya bana le melao eo le beileng ka tlung ka mona ke tsona bana beso ke le bile haholo
0: Danko mamela tsabetso ya le series ka ba feta ke le nana o la itlabolle metsotsong ena le shumela motsholo mo mpelo ra ya bo robong e re retse tjene
9: rona re ba ha modise re ithatela di deal tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise di tebo ho Standard Bank my more account le la pala ka le a para more fashion ka di thelolo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le di thelolo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more pa ni nya hao tselo ka rona ba ha more dise how bula Standard Bank my more account ka jene Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong lo mo mekitlane ya ngodisitsweng. O na le melawana le dipehelo.
10: Go ba sebedisi bohle ba mmila. Bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto. Ha re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela gore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala e be o tlola mmila ka go o sa bolokehang. Mme o hopole gore mmila ga se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a gao teng. Ha sehla sena e be nako ya o ketika le o ba le ba lelapa e seng sa o hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
11: Ntho e nngwe le e nngwe e lokile bakeng sa papadi e tlang go tlola ditlhase. Orlando Pirates e lwana gagaulane molamu wa tshepe le Mamelodi Sundowns. Papading ya bakgaoganya MTN 8 ka la 10 kgweding ya Mphalane. Mona mohope wa bompudi o paneng. Bohathakelo ya papadi go sekasekwa ga yona le monyaka go tloa goreng ya bohlano thapama. Pele dinatla tsena tse pedi ke goraorana ka otloloa ka gore ya botshelela mantsibuya. Orlando Pirates e kolokotshana le Mamelodi Sundowns. Papading ya makgaolaganya MTN 8 ka otloloa SABC 1 le SABC Plus. O ka boela wa emamela ka otloloa Lesedi FM ka gore ya botshelela mantsibuya. Se ke wa fetwa ke motsotso o mong le o mong. O ikisetswa ka motsotso ke SABC Sport.

0: Bophelo bo potlakile, ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle. Empa wena di uhlile setha. Jwale leba ha OK Furniture, o tla bona ha ntlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya ho qhanolla, tafole e momahanyang ba lelapa, bethe e monyollang mokgathala mantsiboya, disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo. Hobane monyako wa bophelo ha o hole, o ka tlung ka mona. Leba leloko, ha mmoho le OK Furniture. OK Furniture, nyakallela bophelo.
1: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Shoprite o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5,000 beke le beke, o ka una haholo mme o fumane extra. Disolong tse jalo ka di 1 kg tsa pedi tsa D-Lite 37% fat spread ka 69 rand. Le di 150 gram dife kapa dife tsa pedi tsa Lux bath soap ka theko e tlase ya 26 rand. Disolo di fumana mamenkeleng ohle a Shoprite, Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
3: Fokotsa lebelo. Fasa lebanta la hao la phologo. Se ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molelo.
4: Mamedi, hey, ya bakgetho e monate ya dipina tsa hao wena Simon Rapuleng ka mona ka katlehong. Mme re a leboha hle ngwaneso, re a leboha. O ile a kgetha pina ya Sky Love is Blind, ke albumong ya bona ya Inner City e ileng ya tuma jwalo selemong sa 1984. Athe e nngwe hape pina eo a neng a e kgethile ke Level 42 Living Me Now. Album ena le yona ile ya tuma ka dipina tse tshwanang le bo Lessons in Love, Something About You, empa he are nna ke rata ha ba bina Living Me Now. E re he wena momamedi motle ke tle ko eletse gore le wena o ka tshwana le Simon Rapuleng. Qala pele ka lentswe Cup, ebe o romela dipina tsa gago tse pedi tsa R&B kapa soul, o di romele nomorong ya rona ya WhatsApp ke 079 7585066 079 7585066. Ke mo o ka romelang dipina tsa Gauteng. Me wena mo mabedi motle, nako ke metsotso e mashome a mabedi le metso e meraro ka mora hora ena ya borobong. Haeba mohlomong o ntse o itukisa ngwaneso, ho na le mo o le bang teng, hopola hore nako ke ntho ya bohlokwa. E mong o sa ntse a kene ka hara sepalangwang, o ntse o aparela ka hara sepalangwang, o kile ba bona ho na le batho ba dulang ba le morao nakong mehla ena. E ka ba mme o etsetsa di-makeup ka hara sepalangwang, ka nako nngwe ke gona o ntse o fasa dieta o le ka hara sepalangwang, ke gona o ntse o lokisa tai ya gago o le ntate o le ka hara sepalangwang, o se o le morao nakong. Dintho tseno ngwaneso di ka nna tsa baka kotsi mebileng ya rona. Etsa bonnete ba gore o tsoe ka nako, o etse dintho tsa gago ka nako. Ke ka go go nang le batho ba bang ka nnete, ga o tseba gore o na le lebaka la bohlokwa, o lala o lokisitse dintho tsa gago ka la maobane. O lala o beile dintho tsa gago hantle ka manane ka la maobane. Ha o tswa ka tleng o tswa ntho engwe le nngwe e se e lokile. Kutlwa pina ka ditsebeng tsa ka ka mona mo mamedi motla ke tsebe rona e tswa kae, ke kgole he motho a ntseng a tobetsa kae kae o tla itima, o tla itima. Mamedi motle re tlo fumana senelo sa tumelo metsotsong ena e mashome a mararo ka mora hora ya borobong, mme o tlo seke wa fetwa ke ntate Moruti Serray Mafojane. Mme hang fela ka mora mono he re tla bere kenang ditabeng tsa dimaraka metsotsong e leshome le metso mehlano pele hora ya leshome. Metswalle ya rona ya tshohanga ba tlabe ba le teng, ba tlabe ba le teng. Mme o sa itimile ka nnete, ka kgola o bone re ntse ke etsa phoso. o na to biditse ka phoso iri he ke tla konkele pina e tla ka ria senelong sa tumelo e tla ka gahliso gahliso mphephuka me gahliso ke mohlankana wa bina bina holo ka mana kana henya le sotho e hlile o tumme holo gahliso e ka hopola le kana ko e o tshebeletswena ya lesedi re neng re atisa ho etela dibaka tse fapaneng o notla mmona sa re balakata a fihla ka netere e lenna ke tlo tshetsa le sedi FM gahliso ke tsepa mo ne sontso phila hantle ire remonke are moha.

0: Hey mantsi a matlakanete re le boha ntate moruti Sri Mafojani o badile bokeng ya Luka gaolo ke a le shume le motsomong o badile temana ya bone mabedi motle re tokena ditabentsa di maraka empa pele ho mono e re fela ke fete ka mana jalo ka utse bore re ruta ka tsena sa di chelete di maraka jalo jalo
1: hore o atlehe ditabeng tsa kgwebo le matsete ho hlokeha tsebo e batsi ya tsa ditjhelete mamela itlhabolle go lesedi FM ba o ithute haholwanyane ka tsa ditjhelete ke molelwa
0: ntate makwe masilela ke moetsi wa rona yena ke stock broker tshwarelo ka bana ka JSE mme ka jano re bua ka gore o tsetetse tšhelete e sentse e o etsetsa tswala mme o fumane gore go ba le phaelelo e nngwe ya tswala godima tswala eo ke yona taba eo re buang ka yona o tla ke a e tlhalose gantle ntate makwe dumelatlhe re a amogela kwane go le sedi FM
2: Dumela mme, dumela le ba mamedi kwa gae.
0: Ke a leboga tle ntate makwe, re boetse gape re o amogela le wena ka jeno. Re bua ka tswala godima tswala, le ibitsa ka gore ke compound interest rate. Jale, ha re ke re shebehe gore na matla a yona ke a feng le gore e bolelang.
2: E na le matla a magolo thata mme, ebile ba bangwe ba tsamaya ba bua ba re ke e nngwe ya di 7 wonders tsa lefatshe. Like maybe re bona di plek tsa tsang le bo Table Mountain as one of the wonders tsa lefatshe ka gore e na le matla and se e se buang as o tlhalositse ke gore ke tswalo godimo ga tswalo and e tlhalosega moroba ka taba ya sekao ya gore ga re tseye gore wa tsamaya o investor 10,000 rand and then interest e ba o fa yona ke 10% go raya gore o tlo thola 1,000 so go raya madi a gago a e sa le 10,000 le tšhelete la ke 11,000 so gape ga o boa e be o tsamaya nao ga re re ke tswalo godimo ga tswalo o kry-a gape 10% godimo ga 11,000 so go raya gore tswalo o e kry-ang ka nako e la gopola o thotse 1,000 gona yanong go raya o kry-a 1,100 fela yalo so ke compound interest e tswelela e ya kwa godimo and ba ba e tsebang sentle ba re ba ba leng botlhale ba kry-a compound interest tswalo godimo a tswalo ba seng botlhale ke bona ba ba e patelang ke gore le sekoloto sa gago ba feleletsa ba o charge-a ka tsela e jalo compound interest so 10,000 tswalo ya 10% e ba 1,000 tšhelete e le ga e sa le 10,000 ke 11,000 and then 10% 11,000 ke 1,100 fela yalo so e gola ka matla ga le yalo
0: jale ha re ke reng ke gore na nako e o motho a tsetelang ka yona e ama jwang tswala ena godima tswala
2: se se botlhokwa ke gore ga o lebeletse nako e telele 5 years 10 years 20 years o tlo kry-a tswalo godimo ga tswala e bonagalang go na le motho a lebeletseng jara e one sekao sa rona gape go lebeletse fela for 12 months then go raya o kry-ile 1,000 rand from that 10,000 mar o mongwe ena jara ya bobedi o kry-a 1,100 modimo ga 11,000 so go botlhokwa gore o lebelele nako e telele gore o kgone go e bona sentle tswalo godimo ga tswalo and e tswalela pele mme se re se buileng ko mathomong go gore wa investa santse le gore o lebeletse nako e telele e se ka bele gore o lebeletse bo 2 months 3 months or kopa bo 6 months
0: jale ke dintlha difeng tsa bohlokwa tseo batsetedi ba lokelang go di tseba ntate makwe mabapi le yona ntlha
2: ke gore tshwanetse o lebelele gore ga ba o fa di-dividends o kana wa tswelela pele wa di-reinvesta go na gore o di tseye nako nngwe ba ka o fa di-dividends ka tsela ya gore ga ba o fe tšhelete ba o fa di-shares tse dingwe gape ba rona re tla o fa di-shares tse dingwe gape mo so se se botlhokwa ke gore se ba o fang tsona o se ka se kenya ka potleng o e reinveste ka tsela e yalo then o tlo bona gore tšhelete ya gago e godile ka tsela e kgatisang
0: ntate makwe re lebohile golotlhe tsatsi le monate re tla boela re tana gape nakong e tlang re a leboa ntate
2: Thank you, ma'am.
0: Asema him. Mamedi ke metsotso e leshume mashuma mabedi le motsolo mong a pele horra ena ya leshume.
3: Johannesburg ke le haela rona. Account e nngwe le nngwe ya masipala e lefuang e thusa ka phano ya ditshebeletso tsa bohlokwa tse kang metsi, motlakase, ho putwa ha matlakala, mebila le dipaka tsa setjhaba. Na o bona mokotitseleng ho dutla ha metsi, ho kgaoha ha phepelo ya motlakase, ho lahla ha matlakala ho seng molaong. Tlaleha ka potlako le bobebe ka ho sebedisa CSD mobile app ya City of Johannesburg. Ha re sireletseng toropo ya rona, ha re kgutliseng seriti sa sebaka. Johannesburg e hlabolohileng e qala ka rona. Latela metjha ya rona ya semmuso ya City of Johannesburg ho tseba ho holwanyane.
4: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile moro wa hae o sa tswa fumana mosebetsi hona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa heso seo. Ka ho he dikgethong tsena ke tlo votela DA.
5: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
1: Phutholoha o itlhabolle ha monate ho Lesedi FM. Le thatohatsi ya hao tholwana moletsane Thuli Baby.
6: Ke sentse ke o hwehla ke re tla se mofuthu.
1: Ka mantaha ho isa ka labone ka hora ya borobong hoseng. Ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare. Ho Lesedi FM fela ke molelwa.

0: Ena le lipina e monnate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Matheke.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse hantle re tsebe wena mmago.
0: Le nna ke phetse hantle haholo bana ba ka. Le ka jeno he, hona le pali e nngwe e monnate eo ke tlang ho le phetela yona.
1: Ke a kgolwa hore pali ya ka jeno e ntse e tla ba monnate jwalo ka tse ding tse ngata tse fetileng mme Matheke.
2: Nna ke se ke tatetse mohlolo wa ka jeno mme Matheke.
0: Ho lokile bana ba ka. Pali ya rona ya ka jeno ke buang ka molao. E mameleng ka hloko hoba e ya qala. Ke rona o ne a rata ho bapala mmoho le metswalle ya hae. Empa o ne a hlola a hloleha ho tshwara nako ha a bapala le bona. Batswadi ba ke rona ba ne ba mo behetse molao o le mong fela to ka monwana. Yena mmoho le bana babo. Ntate wa hae o ile a bua le yena a re.
3: O rona ngwanaka.
4: Ntate.
3: O se ke wa tsamaya mona lapeng ntle le tumello ya mmao kapa yaka. O nkutlwa?
4: Ntate.
1: Mme Matshepi.
0: Ona
1: ke molao wa lelapa le leng le le leng. Le nna ha ke tsamaya heso, ke bolela batswadi ba ka hore ba mphe tumello.
0: O etsa ketso e ntle ngwanaka. E tswe bana ha ba bolokeha ka hara naha ena ya rona hona jwale. Matsatsing ana ao re phelang ho ona, ha o a bolokeha hore ngwana a itsamaele jwalo ka hara. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Molao ona o ne o hlalosa fela hore batswadi ba ke rona ba tla tseba ka nako tsohle hore na o kae. Ba ne ba sa tlo tshwenyeha ka ho ba siyo ha hae mona lapeng. Ka hobane o ne a hlile a rata ho ithuta dintho tse ntjha. Bothata bo neng bo le teng fela ke hore ke rona o ne a lebala molao ona. Mme a itsamaela dihora-hora ntle le tumello ya batswadi ba hae.

0: moqebelo o montjena ke rona mmo le metswalle ya hae ba ne ba ntse ba bapala ka seratswaneng sa e se neng ke ha bohle jwale ba se ba ikutlwa ba tshisa haholo ka bakala hobane ba ne ba matha ba ntse ba potoloa le ona o ra bolo batho eo e neng e le motswalle wa hlo ya kgomo wa ke rona o ile a re
1: ha re tsamayeng ka ofela ha rona ha re yang ha sire tiretse ba ipholisa ka re tamiloso la go sesa
0: bashanyana bohle ba ile ba mathela hekeng ntle fela le ke rona ya neng a emetlekelele a ba shebile batho o ile a re ho yena
1: wa tla ke rona
2: batho ke rona ha ya lokela o tsamaya a sa bolela batswadi ba hae motloela hanyane a tsebe o kopa batswadi ba hae
0: o bua nnete e kanane le ngwanaka ke rona o lokela ho bolella batswadi ba hae pele a tsamaya le ha o le jwalo he ha re tsweleng pele ka pale ya rona ke rona o ile a sheba ntlo ena yabo o ne a tseba hore ho na le seo a neng a lokela ho se etsa empa o ne a sa hopole hore na seo keng ya ba jwale o bona ha metswalle ya hae e theosa ka mmila e ntse e matha bana bohle ba ne ba mathela ha bo batho ke rona le yena o ile a tswa ka heke yabo mme le yena a mathela ha bo batho ke rona o ne a boetse a lebetse molao hape ke rona o ile a dula dihora-hora mona ha bo batho
1: ke rona ba tlo ithuta molao ka tselefe ke a kgola batswadi ba hao ba kgathatsehile hore na o kae kgutlela hae hle
0: Shoni ngwana ka ha re tshepeng hore ke rona o tla gotlela hae. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Metswalle ena ene e raha le qhamu ka hara le tamo la o sesetsa. E bile e tshela hodimo. Ba thabetse letsatsi lena la o se. Ke rona o ile elellwa hore nako e se ile, ha tadi e ya ntsa. Mme wa batho aba bitsa bakeng sa dijo tsa motshea.
2: Mme Matshepi.
0: Ye kani.
2: Hona le se ke sa se utlwisising hantle mona.
0: Ke eng kana ne le ngwanaka?
2: Batho le metswalle e ya hae ba sasa leta mong ntle le diso ya motho e mong e moholo.
0: Kana ne lo.
2: Mme Matshepi.
0: Ena eo batho le metswalle ya hae ba e etsang ha se yona. Ka mehla bana ba bolellwa hore ha ba sesa ba etse bonnete ba hore hona le motho e moholo ya ba beileng leihlo. Le ha o le jwalo he bana baka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ke rona o ile a re.
3: Joo, ebe ke nkela nako e kae ke le mo. Ke lokela ya lapeng. Salang hantle.
0: Ke rona o ile a potlaka ho nyolosetsa habo. Empa ke ha ntate wa hae a eme monyako o ka pele wa ntlo. A phuthile matsoho. A shebala a hlile a kgenne haholo.
3: Joo, ke mathateng.
4: Ke rona.
3: Ntate.
4: Na ke yona nako ya ho tlala peng ye. Hmm? O ne o lokela hore ebe o re bolelletse ha o tsamaya.
3: Ke kopa tshwarelo ntate.
4: Ke hore ke molao le mong fela o re o file ngona empa wa o hlola.
3: Empa batho le bana ba bang be re hlolang re bapala le bona. Ha ba ke ba bolelle batswadi ba bona ba tsamaya. Ba itsamaela lona ho ipapalla hohle. Le ka nako e nngwe le e nngwe ha fela bona ba batla. Sena ha se a loka ntate.
4: O re?
0: Na ke rona o ne a hlile a utlwisisa hore na ke go baneng ho le bohlokwa hore batswadi ba tsebe mo bana ba bona ba leng hona teng kana go tsohle.
3: Nke ke ka gona phela tsena nna. Ke a tsamaya.
4: Tsamaya. Le pele nne le bana.
0: Ke rona o ne a tsamaya hampe fela ha itahlela ka tlung. Ntate wa kiruna o ile a hlahafatswa ke boitshwaro bona ba moradi wa hae. Jwale o ne a mo shebile a sa kgolosena seo mahlo a hae a mmontshang sona. Ke mang ya neng a tseba hore ngwananyana eo a ka etsa mohlolo oo. Kiruna o ile a mmathela ka phaposing ya hae ya ho robala. A nka diaparo tse mmalwa mme a di kenya ka hara plastiki. Yaba o tswa ka mona ka phaposing ya hae ya ho robala. O boela a feta ntatae hape.
1: Mme Matshepi?
0: Ee?
1: Boitshwaro bona ba ke rona jwale e se le bo fetelletseng. E le hore o batla ho itaola.
0: Hai, a ke tsebe ngwanaka ka nnete. Ee. Le nna ha ke utlwisise sena seo ke rona jwale a se qalang. Ha ke se utlwisise hohang. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ntate o ile a re.
4: Hantlentle ho ya kae ke rona?
3: Ke a tsamaya. Ke ikala borata.
0: Ke rona o ile a tshwara molangwana wa lefielo la kgale. Ya ba o tlamella plastiki ya diaparo tsa hae. Qetellong ya molangwana ona. Mme a o lahlela lehetleng. Ntate o ne a mo shebile a thotse tu ha e tswa ka heke.
2: Mme Matshepi. mme wa ke rona o kae ga ke re go thwe mme o tshwara thipa ka bogaleng
0: kananelo le nna ga ke tsebe ngwanaka motlhomong o mosebetsing le ga o le jalo ga re tsweleng pele ka pale ya rona ke rona o ile a hetla go sheba ntatae ya neng a ntse a eme monyako o ka pele wa ntlo o ne a tlile a sa kgole gore ntatae ga a ka a leka go mo thiba ntate o ile a phamisa letsogo go mo dumedisa mme a re
4: wa tseba keng go lokile e tsa seo se batlang ga ke rona ditokelo
0: ntate o ile a kena ka tlong ke rona o ne a maketse gagolo empa a nka qeto ya go dula qetong ena ya gae o ile a betseya go leba gabo batho mona ke moo a ileng a nka letsheare lotlhe a ipapalela mmogo le metswalle ena ya gae jale letsatsi le ne le ya madikelong butle butle ga o qala go fifala bosio le bona bo se bo nanara bo potlakile ke rona eo jale a neng a lebetse gore o iterekile gabo a leba lapeng gabo a sa tsotelele letho
4: ya he wa moetse mo na lapeng leno ngwanaka
3: dumela ntate
4: dumela ngwanaka
3: go jewang bakeng sa dijo tsa mantsiboi
1: hai mme matshepi
0: eone
1: ke rona ke ngwana ya makatsang e le ka nnete
2: ke nagana gore o tlhoka gore re ke re mo rute ditokelo tsa bana le boikarabelo ba tsona mme matshepi
0: ee le nna ke nagana jalo bana baka ebile ke bona e ka go tla ba molemo ga e le lona ba mmolelelang ka tsona ga re qetelleng pale ya rona he bana baka jale ntate o ile a itshela ga ntse a leba ka phaposing ya o phela a sisinya tlhogo ya ba o thetha segotlhela mme a re
4: ke rona
3: ntate
4: ke nagana gore o lebetse o tlisa mokotla wa gago wa palego mona lapeng
0: ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya ka jeno ka teng ke a kgolwa gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya ka jeno jale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhomi motswalle wa tlhoo ya kgomo wa ke rona ke mang
2: ke batho mme matshepi
0: ke rona o ne a beetswe molao lapeng labo e ne e le ofe
1: ona e ne e le goreng a bolelele batswadi ba gae ga a tsamaya gore na o ya kae mme matshepi
0: na ke rona o ne a phethisa molao o
2: tšhe mme matshepi
0: na ke ntho e e lokileng gore bana ba seke ba mamela melao ya batswadi
1: tšhe mme matshepi ba se ntho e lokileng
0: ke a leboa metswalle go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bone metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fitlhele gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
2: tsamaya ntle me matshepi lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds, Enriching Lives.
5: Le batho, hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di plan di fana ka for a habit ha le fuile la kotsi. Ho bonolo ho fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho di forum. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Setsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.

0: Mabidi, ei, ei, ei, matasungana, buema bolo hodimu, ai, akitibi na, ai, kono kasi bubulelewa, hosenki tse wa chisa. Honarale, buema bolo hodimu bafetua, mumbamidi motle, ikarutla pola, karutla pola, bile karapula etana. Ya no, wabana matasungana weza mketi, uzi bahuri, weza mketi dina kunzi, ai, mwene sutonzi ubili, plan A, libi. Hori, how ka etsa le je ke tla etsa jwang boye mo bale ho di mo matsatsingana o ka se bone te fatse jale motho tla re thuli bitse wa chisa jale ke mo le ho di mo le sele kwa ile ka re pula etlana re tla hle re bone hantle rona di nthodi tsa majwang mabete mo tle re kena ka malapeng dumela hle ka mana ka lapeng o tswile hantle ka jeno re tshwere lengolo la momamedi me ka mara mona he re tla ufa momamedi sebaka sa hore o tlo qhaqholle lengolo lena o ntse maikutlo a rona wena ha o ne o le mongodi wa lengolo lena o no ka etsang boemo bona ba ditaba rena le tsebe ke mosebeletsi wa setšhaba le ena re tla ke re mononye maikutlo re utlwa fela rona e be ena maikutlo a gae godima lengolo la ka jeno le dikateng tsa lona maikutlo a gae ke a feng lengolo lena le tsamaya tjena mo mamete motlhe dumelang tlhe moifo ke mo tlhoka lebitso lapeng rena le WhatsApp group mo re neng re arolelana ditaba tsa bohlokwa tsa lelapa jalo ka matsatsi a tswalo ditshwantsho tsa meketjana le ho dumedisana. Matsatsing ana ke lepatlelo la dintwa. Qadile ka dingangisano ka tsa ditšhelete ha rena le mekete e itseng jwalo ka mafu e ka setana le manyalo. Yaba ho latela makukuno a kgale a lelapa batho ba tla be ba lahletse ditaba tsena ka moo ka WhatsApp group-u. Diphiri tsa batho re di bona ka moo ka WhatsApp group-ung. Ho bua ditaba ka WhatsApp group-ung tsena tseo e seng hore motho o tla fumana hore ha na sebete sa ho bua ditaba tsena ha e le hore o shebile mahlong a o bolelle tsona sefahla mahlo empa o bona ho le bobebe ho bolella ditaba tsa hao ka hara WhatsApp group-u ena. Qetellong ke ile ka e kwala group-u eno. Hobane ke ne ke ba le tsitsipano ka lebaka la lerata le ka moo. Jwale, hona jwale ke qoswa ka hore ke a ipona, ke inkela hodimo, ebile ha ke na taba le lelapa. Empa, ke rata lapa leso haholo, ha ke dumellane fela le se etsahalang ka hare ho WhatsApp group eo. Jwale, taba kgolo ke hore na ebe, Nna ka nnete ke bona ho sena molemo wa hore ke nke karolo diqabang tseo. Na ke fositse ka ho itshola leroneng le la dikatse kapa ke tsela ya ka ya ho itshireletsa. Re kutlwe maikutlo a hao he wena mo mamete motle 086-000-3084 kapa kormela voice note 079-758-5066. 079-758-5066 ke nomoro ya ka ya WhatsApp a ko romele voice note ya ho mono rutlo rena ebe wena maikutlo ha ke a feng o ka ikenya dieteng tsa mongodi na o nkile qeto ene paetseng ka hore a tlose group A le hore a ska iphumana ile karolo ya yona kapa mohlomong o bona a ntse phoso ho na le seo wena o bonang kareng a ka be a sentse le sadi FM mo mamedi dumela
1: dumela
0: mele kae
1: re teng
0: e yema
1: ke kopa mme a mpe private ke hloka ho bua taba tse batlang di le dipinyana
0: ha ke na nako ya private hona jwale mogotsi wa bona ke nka ba mamedi mohaleng mo jwale ha ke ya lwena private o tlo sala o etsalang ka bona moyeng mo Ire o tla ntetsetsa ha mamorao he ngwane so ka tsena tsa hao tseo batlang di sa hlalle moyeng mona ke a lebo le sedi dumela
2: Hello Thuli
0: Khotsa ntate
2: Hey
0: ke a phela o phela hantle ntate
2: Ya vela nne ka bona ka nyo khase ka bona ke pass wa no o ntse hantle ka mo rona wa ka tlile na ntse ka yona e o bana wi tshote mo rona wa ka ke go bona ha na ba mosomo na tla ba ke le ka bentse tse tsa kgutsi ya bona Iba wa se ba mo etsa ntse tse bohlokwa ka lokalo. Ah, nna ke bona ntse taba tse hantle.
0: O bona ntse hantle ntate ke le buile. Le se di FM mo ba me di khotso.
3: Dumela ntate.
0: Dumela ntate. Ke le bona ntate.
3: Eh, ke me tshwala pela me ha ona ka ha ona mosana hanne ngora hantle ngora ka yena. O re ntse hantle o ya a tota a rabela tse ding ka ntse tse loe.
0: Una sa tana ga di arabe went hand me chuki ya
3: mutoli jamo mm ya ga sabai thola
0: as thank you ntate thank you hello dimelang hello
4: tool me tsone le kai
0: dimelang ntate le kai
4: ah o tsoke ka mna ka zambe le tsotsu be ke
0: tsile eh
4: a tshulo wa tsela me o ntse o ipile gotso pelonya hae ke ntse tse buang ka di WhatsApp group ka mo tsa family o tlo tlo e ditobile wena mara o tlo ka mara ye la ba itse tse o ntse hantle di WhatsApp group tsa family ha di a loka hantle o sebedi
0: ha di a loka
4: a tshulo jo
0: ke mpa a si mogwa bo bebe wa mohlomo wa ofitisa melaetsa ya botlhokwa mogotsi
4: le mo khobo bebe o kobisa tudi ka mono
0: o le mo
4: khobo
0: bebe o kobisa ba bebe o kobisa ba sebedisa yona
4: yona tudi ba se ba se tedi ta mama ga ke le le ja ke mma o tsa ke o le ba ba kobisa ka di status ka mo
0: ah ke a le boghetsi ra ka o ibe ile hantle ke le buile ngwanese
4: thank you my darling
0: thank you my darling bye le sadia fam dimela
5: tuli
0: dimela ntate
5: ah monate tuli
0: ntate
5: Tuli me ha etsa phoso mono ka bana jwale ha sa hlotsile group ya le lapha e sele group ya masavana jwale ya ditshele
0: mmh
5: a itshole a shebana le bophelo ba yo ya pele
0: mmh
5: mpane a dula ntse rata le lapha
0: wena u di chela monona di group tse di WhatsApp group tse tsa le lapha
5: Tuli ha ke na yona ho hang wa ba tsena nna ke tshwana le thwasa thwasa ha na group ha ke na group ha ke batle ho ha ka bana e kenya ditshele ka hare
0: mm mm
5: o bua le legodi Ntwana wa Ertsville wa Lesandawana
0: thank you ntate le khodi ke le buile
5: thank you
0: thank you ntate re kutle ka mana ka di WhatsAppong mo mamedi o teng o rometse molaetsa kwano e re ke hlene ke kene ho ona kutlo rena yena o reng o di bona jwa
6: khotso se buile se moyeng Marina na kere o ntse hantle a itosa a tswa ka hore ka rasa sa iska to hore ya o nontso u bula group e o shebile tsona ntse tsona tsona tsa o batla to u tsare ntse tsa itsala so mudimo la sa kena ka hara pele a am sebedi sa tswa re ntse na ke bona o ntse hantle mama o ntse hantle Marina
0: ntate
6: ke khotsa
0: a se mo hetse
7: Eh dime a u thuli eh nna ke bona mme a ntse hantle go jotsa gaitse ya ka ka gore a e kwale go bane ha ba sa bua ditaba tseno gore group yo ine yetse tsotsone bona ba se ba ipuela tsa bona so ha ke bone phoso a yentse mona u thuli ka gore a e kwale group yeno ka bane hai ha ba sa bua dintho tseno go jwale le ba ka ba ka la ho etsa group yo go bua tsona hai wentse handla ke bone phoso mona o tshwere Ishmael bohlokong ke a lebo
0: thank you tle ntate Ishmael re keng ke mo hape
8: dimela tshuri a ba tshuri o entse handle mongodi e tsentse handle ho lo ba di ka ba nyata rona di family di wata pumo ha o tla hona le thati lotloleng ka o tla nkala ma o ntse hantle e mele kwa nana ba ka nete ha ke neng tlo tsa bona tsa ka manye sa di wa tsa tsa di family ntse ntle ha holo e se ka ka ofela ke ka etsa jwa ha o bona hore mona ke khone mpe ka thuko ke thabetse ntse ke ra tlile mentha e ntse ntle ha ho a ska itshola ntse ntle bye tuli
0: Thank you me ke le bua ile shume metsotso pele ho rra ya le shume le motsomo mo ba demotle ke maikutlo ha re tlo utlwa rona me mamuso pitso yena o reng tsalo ka mosebeletsi wa sechaba ya dulang a bua ka ditaba tsena ka tina ko tsohle re ya bali re le sedi fm taba sa teng ke tsena
9: ba di ba bali na le seli tukisitse palo ya matsatsi a bile o theo a jwale re le ba paralyzing ha e ba tswa etane le sedi FM ho ya bali entle ditifello tsa hao di eme jwa ke a tshepa o tletile ho lefa ka botlalo a ke peke e fihlile jwale nako ya ho paka mikotla ya hao nana fela o so le mabopom a matla a le watle o ikaneile letsatsing la mo ho ithuta ka botjhaba bo ikhethang le o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tumeng sa ba Eto re ha re papa tla be re le boema fofaneng ba machaba ba o R Tambo re le bile bo ithabiso mo sa le bale he bo re tsamaya ka di 31 October o fihlela ka di 9 November 2026 etsa bo nnete ba hore passport ya o inkile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo ho le sedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 me o seke wa lebala ho nna o mamela lesedi FM bankeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintjhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso lesedi e nngwe ka leeto lena phomolo ya hao e makatsang e se yo yemetse hashtag lesedi FM travel
0: Me mamuso dumela mme.
10: Dumela thule baby le kae?
0: Ke phela mme o phela jwang?
10: Ke phetse ka mahau.
0: Ke a leboha hle mme mamuso pitso ke hlalusitse mo mamedi ke mo sebeletsi wa sechaba re kupile hore a ke atle ka jalo ka ka ha ana letsebo e felletseng ya o sebetsana le ditaba tsa malapa. Ha re ke re utlwe ke a kgola ntse mametse taba tsa lengolo lena mme mamuso. Ebe ha o ntse o mametse ditaba tsa lengolo le mongodi wa lona o ka re o phoso kapa o nepile ka qeto ya inkileng mema muso
10: eh bona le botata thule baby tsa mantse gaoa mo
0: nke o o ke maketse ba nikutla ithotse tswala pele mme wa ke
10: eh okay ke u dumedise thule baby le tsatsi ka mono le ba mamedi ba lesedi ka ofela ke di utlwile ditaba tsa lengolo thule baby ke di utlwile hantle ke utlwile ha uno u bua le mo mamedi o mo mohlalosetsa gore ka nthe WhatsApp group na ha setsela e bobebe ya u fitisa melaetsa ya bohlokwa na ele nnete WhatsApp group ya family kapa ya lelapa e sebeletsa dintho tse jwalo tsa ho fitisa melaetsa ke yona tele bobebe bana a ke re jwale ke yona ntho haufinyana ho feta o ka nako ngwe thola gore ha hona le airtime ya gore o ka founela mang le neng o tlamehile o founele mang ha ono ba fitlhela ka ofela o ntse o ba founela empa ha le na le WhatsApp group o senda molaetsa ha nngwe fela ka ofela wa ba finyella empa hona le dintho tse horeng hona le batho ba mabeleng o motla ba a sa o mong a bua ntla ha sa module hantle o ntse kwatetse ntho e kileng o nametsa yona gale ke hona a ntshang ono jwale ya wena ono jwale o so bua gore re ntse di 100 rand o no le sikwane re bua ka di 50 rand o etsa gore o lanetsa eng ka 19 mamang ka 20 mamang so o santsa di kabantsa bona tsa galo ba nona le mo mamedi a hlalosang le hore ba ntsha le makunutu a batho hangata o thola hore batho ba bang ha ba lwana motho ha lwane le ha se shabane le bothata o lwantsha motho e seng bothata ke yona ntho e leng bothata haholoholo ho rona bathong ha re shebe bothata o lwantsha motho e seng bothata.
0: Jwale me mamuso ha ditaba di selile tjena wa bona jwale e se e bakile dikarohano e se e baka lehloyo ba se ba mo bitsa sena le sane e molemong o mo beha dibata ka moo a ka mo behang dibata ka teng jwale ha e se le tjena o kgutlisa jwang dikamano tsane tse mofuthu tsa lelapa gape
10: e khutlela hape mona hore o khutlela o bona hape hore a kere sepheo le morero sa group A e ne le hore re etse 1 2 3 jwale ha e sa phetha se neng e lokela hore e se sebeletse e se ene le patlelelwa dintwa ke semo ke mona se re jala re fumana chance hore re lwane teng and ha se mo mtwana pelotse ya group ena ha se yona ho tshebeletso ya yona hore e etsetseng so ka ho ha re dumellaneng ka hore ha re sa hlola re sebedise o gotlala ho bona wa ba jotsa a tla ha re dumellane ka seneng re sentse ka ho he ke ya ikwala ha ke ka ho ba jotsa re ke ya ikwala a ikwale ho ba ne ha itshireletse yana le mong itshireletsa le babang jwale ha a re utlwatsa ba mo bitsa ka mabitso ntho entseng hore hape ba bang ba bona ba kwate ke gore ha a bua le bona gore ra e kwala o molemo gore o bue le batho pele o etsa ntho o seka etsa qeto o le mong a ke re ke ikadile group e ke re re etsa molemo jale ha e sa tswela mole ha e sa re tswela molemo e se le lepati la dintho ka go he ha re e kwaleng re tla bisanang seka pele o mong le mong o tla bua gore o thola melaetsa jwang hore re itshireletse ka ofela ha rona empa e bile melemo hobane ha e sa serve the purpose
0: hey hey me ene dia thusa di WhatsApp group tsena bothata ke ha fela hona le ba seng banka monyetla wa ho di sebedisa ka tsela e fosahetseng tsona ka nete dia thusa bane melaetsa e finyella ka pelinyana re kgona ho tseba boholo ba rona ka hara lelapa ha dintho di etsahala empa he jwalo ka ha re bua ka jeno bothata e ba fela ha hona le batho ba e sebedisang ka tsela e fosahetseng jwale o so buile dintlha tse felletseng ka nete tsa bohlokwa me mamuso e seka ke re kgalema ha re etsa tjena re se re kgalema le banang le yona ka hara malapa a bo bone o tla fumana gore rona jwale le ha re bulela megala mona mang o re a nna ebile ke le ka tswa mang o kile ka tswa gobane ke bona go etsagala tjena yona e etsagala ka nnete re a di bona di a etsagala ee o fumane se le kabana ka bonona ka monong mme wa ka ke lebohile haholo e ba le letsatsi le monate mme wa ka e seka ka nnete re ka bona molemo wa tsona di-WhatsApp group tsena re tlohele ho kenya dintho tse thunthetsang seriti sa lelapa re a leboga mme
10: empa re boloke seriti re boloke lerato jalo ka malapa ke a leboga Thuli baby le be letsatsi le monate
0: thank you mme ke lebohile haholo
10: Hasima
0: hem. Mama diki ena me mamuso pito ki mosebeletsi wa sechaba kanete tsona ki dintho tse re thusang malapeng a mangata. Di a thusa haholo. Hobane neng o tla fumana hore WhatsApp yena ditloholo sedientse ya bo tsa WhatsApp group ya bona jwalo. Ki di a thusa empa di qabantse ka hara tsona ka mo. Jo o tla bona bantse batswa hang ka bongwe ntse le mamman left jwale ka nnete ke bothata bo boholo e se ka nnete ha re bua ka tsona tje re ke re inahane habedi hararo re le malapa hore na ebe sepheo sa hore re be le tsona di WhatsApp group tsena tsa lelapa ke sefeng hobane qetellong jwale e qetella e se ba bothata ba hore di tlisa diphapang ke tla tshojwana di tlisa diphapang tseng a taka nete ka hara malapa ka mona ire he wena mo mamede motle re ya ditabeng tsa hora ya le shume le motsumo
11: o ra twa wale le sedi fm
0: Hasimohe mabide motle e fitlile nako ya hore re balwe ditaba hang ka mora tsona re tla be re kena mogatlhelong wa o qetela bolnane o lena la itlhabolle ho di mahlo hora ke ya le shume le motsomong ena ke tshebeletso ya le sedu SABC re balwa ditaba ke tsietsi mohaladi

0: ha se mahe mabidemo ke ah ba se ba di fietse mo mamedemo tle ha iba o notlo ntetse sa bakeng sa di tikiti ha ba se ba di fietse ha ke ntse ke o bapalla dipine mona ke ntse ba di fiela ka nqe ha iba di fietse ka pelinyana ka potlako me re ya kopahle ha lile la letsa kwano le kopa di tikiti di lateng hobane ha o le ka tsebana ke batho ba bangata ha ka kang ba letsang jwale ha o kopa tikete o bo sa ilate o qetella o so sa ilata nahanana jwale ke batho ba bakae ba o ba sitisitseng ba neng bana le hore ba ka fihla moketeng ebe wena jwale o ngodisitse ha o late tikete ya o ra kopa hle ha o ngodisitse o batla tikete re ya kopa ka kopo ka kopo ilate ilate hle mo mabete motle me di sentse di fumane ha haiba mohlomong o hapile tikete ha o so ilate ya mekete e latelang etsa bonete ba hore he o tlo fapoelwe di phaposentsa ga so kwano he o tle ka idea ha o bitsa fela le bitso ba o neletsa di phasela e bo bitsa le bitso ba o neletsa di phasela tsa hao ha monate jwa ha monate re kfite mabenkeleng ke tlonka ya ketekantsa tsila ha ile tsa lo ka moramona
1: Clientele Legal e fumane ya bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho ngata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lesedi FM, ke molemo.
0: Mamedi ke sentse ke bona ke sheba ka kwano hore hona le motho ya ketekang letsatsi la hae la tsolo dumela hlaetso le ka jene ho hola Mantwane Rama e bebe ka mana ka dipotongwaneng ke hlohlolwane ke re a hole hle a bona e tene motseding e tsengatangata o kopelwa ke kgoboso mahlatsane ka mana ka Sunflower Park ya ring happy birthday wena hle a keteke letsatsi la hae la tsolo ha monate nati satsine na ho hola setlolo sa ka yena ke Stembiso Nolo o ka mana ka Lesotho Maseru Hatsulo o kopelwa ke nkgono wa hae Mapuleng Ramadumane ya leng ka mana ka Kempton Park a re a keteketsa tsela hae la tsalo ga monate nati a te mong gape ya ketekang a re morning to Lee ke le ka tsa hore happy birthday ho mme ana Montsiwa ke mo aisane wa ka hle ke re abele letsatsi le monate a re breast kuku botlatla ka nna hle mme ana Montsiwa o kopelwa ke Mabinda le yepo ya ring happy birthday wena hle o be le letsatsi le monate nati Dimelanhle tuli ke kopela khotsofalanga kopung le ma atisanga kopung ka bana ka Lesotho fobane ke la ka tsoba la ka letsa sentla tse molemo bo pilong ka jeno ba ke tike letsa tsela bona la tsalo ha monate happy birthday bona hle ba be le letsa tsi le hlonolo fetseng le sedi FM dimela
3: ke ga tholona
0: ke teng ka khetsi la
3: ha monate ngwane so te ke ke matele ka manaka midrent ete ho hola matibelo le yana se khaitile ka yo ke tike tsa tsela ha monate la tsalo se tholona ngwana no se ke le bile tadi
0: khaitile ka ke le bila hole
3: thank you maita
0: bye hello
4: lega tholana
0: ke teng o ka entete
4: re teng khaitedi ya kahle tholana maobane ho no ho hola so tlo sa ka na lady silepe ka mane ka se so vile maoke ka jo kulela ho hola le le sibukhudi ka mane ka mphesela hona maoke ba kopelwa mahlono la katlo ke Andrew sibukhudi ka mane ka siame bi Harry Smith ka lebo wa thuli baby
0: ah ka le ba hlentete wa ka tsatsi le monate
4: thank you thuli
0: thank you ntate le sa di FM dimela
5: Hello,
0: dimela ntate?
5: Ntate,
0: re se re fitile hle ntate wa ka.
5: Okay,
0: ntate, ke le bo. Hello.
5: Tumani.
0: Kajale kai.
5: Kajale kai tumi.
0: Kite entad.
5: Di klasi ni verko.
0: Entad di klasi.
5: Am thala holi tumi. Tumi hola kadi tumi na haja kono kaya.
0: Ah, mukhozi jana wena. Jo waska chache. Thank you, Manes. Ukitikila antache. Ukitikila Ah, ke le botlenta te o be letsa tsile monnate hape ho ya pele kwana. Ke tika kgodi ka ofela.
5: Thank you.
0: Thank you, Tate. Bye bye. Dumelang.
6: Hi, Tuli.
0: Dumelang, Melekai.
6: Tuli ka Tuli.
0: Amonate, mami.
6: Amonate. Se Tuli, se rumaka wela ke ka belko.
0: Eh, yamme.
6: Tuli ke ke uri sa matibele le anya ke ho yena ho le a bone tsengata ngata. Makabelo sa makata ka lagato le ke le ba hlethulisa tsile monate ke.
0: Thank you makabelo.
6: Ke le no shapulin tsula le sa.
0: A ke monande re o ke monande re mogotsi.
6: Thank you Tuli.
0: Ke le wi le bye bye. Le sa di FM dimelang.
6: Eh.
0: Ntate.
6: Tuts.
0: Ntate dumela le kae?
6: Re tlo ba ithu.
0: Ke te ntate.
6: Eh re ke kana jolo ma le ngwa thidi mbili. O te motho ya holang ke nke ba le ntshali ntate wa Hybrid Chief Charlie ore a hole a bone tsedintseng ngata wena tools yena he o kopela ke lucky wa ha kwa le peki malaxene la penke ngwa 22 ke le bile wena tools
0: ke le bagetse reka hello
7: hello mme
0: dimela mele kae
7: ditene kae mama
0: ke temme
7: nna ke ikotela ke nna masaba talina majola mona blong fanteng
0: Ei.
7: Ke sa le motseng atana ka tsile na mme wa ka. Ke modimo ante le bana ba ka nna ke hole mme ke se ka fogoba.
0: Ao mme masabata.
7: Le tlhile ibi.
0: O hole hle moratiwa o be le dile motseng tseng atangata ntate modimo a boloke.
7: Ke le bona wa ka hle.
0: Thank you mme bye bye.
7: Bye bye mme wa ka.
0: Bye bye.
7: Bye bye baby.
0: Asimo he mabete motle renke ke o tle ba rometseng di voice note ba tengtle. Ba kete kang letsatsi la bona la tsolo ka jeno ka di voice note di teng re ketse.
8: Dumela Tuli. Ka tsinela na ula sekolo saka. Tinge ide no kamane ka sekunda kamane. O etsa selimo ka shenule na Tuli. Ke se ba wa mkopela ntuli. Ke lo mandoro ndoro mo na msebetsing. Dango.
0: Thank you ntate ke le bila ho lo ke le ba senta to ka ke le bila ho lo ka nete. Ha ke tike ha monate. Re renke e mong hape o santsa le teng kwano.
9: Hi Tuli ka tsene ho hola mwa tshilwano wa ka ele mema mo le bue mphumane. O qeta di mo tsenga tangata. Ke malaka le tsa mahlonono. O kopelwa ke mohaisano wa hae manapo ga modibedi qatsha snack ha mantilane
0: ke le bahle magati wa ke le bile ha holo tsatsile monate hle tsatsile monate re le boha e re kenke mo mamedi mong o santsa le temone
10: uwa kwa te se ponchi ponchi o tsaba monre se ka di plasi tsa senekane go go jema thele ka mane ka fatshela sene ka ne kwete ke tshotse bule makau ke tshose le re itumetse e ya kwete tanji kwete
0: ke le ba hlente tloka ke le bile ha holo e re kenke molaetsa mong hape o sentso o le teng kwa molaetsa o mong hape wa ya ketekang letsatsi la tsona
11: dimela ntate tso le ka ntate
0: a nna ke
11: asumela ntate tso
0: askisi metaling askisi a nna ke ona batla ntate tso
12: mona tuli baby go yana tuli baby go ba o mali e tuli baby mana go khona umzukulwana wa mntlantla mali ndithi go ya umzukulwane khula ukhula emzukulwane wami yazi ukuthi amkhulu ufuna ntona akafuna intoni ndiyabulela Thuli baby Thuli baby uzongibulelele napha kumamu umama umletsana hayi besiphethe kahle pha ngomvulo naxa ivoice yakhe iphansi yafana neyakho nje ndiyabulela Thuli baby yenkosi ngoba umali
0: Thank you, hle ntate Mali, ke lebile go le ntate wa ka erbea metsosong e mashume a mabedi le metso e supileng ka mora hora ya le shume le motsumong mabedi motle jwale ke fetela go dimakatso follow tsi o santsa leteng re utlo rona re ka lebella ngwe matla fatse ka jeno dimakatso dumela ngwane
13: go tsela ka ithuli
0: ke pitso pitsan
13: ke pitso hantle ngwane
0: a ke lebo my darling
13: ke lebile ha go mabedi wa tsebeletso ya le sedi fm le wena ke sentse e ke u dumedisa ka jeno ho matla fatse re ntse re le tsholong la rona la ho buisana le mekga e fapaneng ya dipolitiki ho utlwa ka mehuo ya bona ya ho ngoka tshietso ya dikgetho bakeng sa dikgetho tsa magotla a metse tsa selemo sena sekete tse pedi le mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng ka jeno re buisana le moetapele wa mokga wa Built One South Africa Bosa Musi Maimane ho tsedi magotleng a dinyewe nyewe ya kopo ya ho lokollwa ka beli ya motlatsi wa naha wa mokomishinara wa sepolisa ya emisitsweng mosebetsing e Shadrack Sibiya e tswela pele le go tlenla dinyewe la Randburg ka lebo ya o

0: kwa. Hari fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelwa.
1: Mamedi re tlo bua ka ditaba tsa bana, mme e sa bonnete ba gore jalo ka motswadi, jalo ka mohlokomedi wa ngwana ngwaneso, ke laboraro ka jeno re bentse re bua ka ditaba tse ba amang jwale. Potso e teng eo ke lakatsang e botsa wena jalo ka motswadi, o le ntate, o le mme, o le mohlokomedi wa ngwana lapeng mona. A ke re ka malapeng ka moo ho na le melao eo re behang eo bana ba lokelang ho tsamaya ka yona, re ba kgalemela, re ba thiba ka mona, re ba thibe ka mona. Jwale hona ntlheng eo, ke mang pakeng tsa hao wena, o ka ba mme kapa ntate, ke mang pakeng tsa lona eo o bonang e hlile ha o tlua kgalemelong ya bana mona, e hlile a nyehlisa ebile o bona e hlile bana ba rata ho ba leela ka lehlakoreng la hae, hobane ba tseba hore ka lehlakoreng lena la hae ho bonojananyana, dintho di batla di se thata jwalo ka mane ka lehlakoreng le leng. Ke mang a ke o ntetsetse wena motswadi, re ke re utlwe gore na pakeng tsa hao wena mme kapa ntate bobeding ba lona, ke mang e leng hore ha o tlua ka nnete kgalemelong ya bana mona, a letsohle le bobebenyana jwale e seka enwa e mong ya dulang a kgalemela, e seka ke ena mobe, bana isebile ba mo sheba ka leihlo le leng hobane wena ka mona o nyehlisitse. Ha yena ka nako nngwe wa tseba ka nako nngwe o fumana gore ngwana wa tla o kopa eng, wa hana jwalo ka motswadi o bo mofe mabaka a ye ka nqane ao a fumane dintho di le bothebelele, a dumellwa ho etsa ntho. Jwale ebe le qetella le sa tsebe hore na hantlentle jwale re tshwanetse re sebetse jwang, bane ke nahana hore kgalemelo ha le etsa le batswadi ka lapeng ka moo e tshwanetse le dumellane, ska ba e mong o re tjena. Ha e mong bana ba fihla yena o re tjena, tshwanetse le dumellane, ba tseba hore o ka ya ka lehlakoreng lena ha itse ee le ka nqane ke ntse ke lo fumana ee, ha itse eya le ka nqane ke a tseba hore ee ke ee. Ha re ke re utlwa ko ntetsetse wena motswadi, 086 000 3084 ke nomoro yaka ya mohala, 086 000 3084 ke nomoro yaka ya mohala. Iri kenke bo mamedi o santse a le teng kwano, dumela mo mamedi, dumela dumela ntate, o phela jwang?
2: Achi ha mna dire le ntlo la le sharp ka 100%.
1: Ah ntate ke ite wela
2: le go ha ungela tsadiane go go high corner go be.
1: Ah ntate ke le bo wa hle ke le bo wa eh maikutlo ha o ka feng wena eh
2: wa le tba to marimane eh. A holo ke bona bana ba mamela holo ke nne mo nne.
1: Mm.
2: A ke nna ke a bua ba ga wena o mo khaka ntle ka kwana tshiritang ka ntle ka so mamere wena o tlo mola wa mo.
1: Eh impa ke mang o bona ngihlile a ditisa letso ha utlwa kgalemelo mo.
2: A holo a ditisa letso ke nna motho a ntate mare a holo ke bona bona ba batla o mamela motho a mme e le nne wa bona.
1: Mm. Tjale ka mentswa mang diqeto tseding o bona ba ding ka le mme wa bona.
2: Ee, ke se ke sebe ke bona ntho ke ithuta yona
1: e. Ee, ke utlwa gore ba re wena o dula o le siyo lapeng ke ka taba tsa mosebetsi. Na taba tsa mosebetsi bana ba tshwanetse ba nke monyetla gore a wena o dula o le siyo o ile mosebetsing, jwale motho a tshwantseng a mamele taba tsa rona ke mme, na e tshwanetse e sebetse jwalo ntate wa ka?
2: Aya tsamaele jwalo,
1: gobane gore na o mosebetsing o kae o ntate wa bona. O karolo ya melao e bewang ka lapeng ka monao, karolo ya kgalemelo e bang teng ka lapeng ka monao
2: ka dinako tsohle.
1: Jwale o e sekaseka jwang le mofumadi wa gao tabae?
2: Ashe re laka ga e dilela fatshe gafta ga e diletse fatshe, ke laka bona gore ashe kannete ka re batla re mamela kannete.
1: Ba seke ba o etsa jwalo bane o lo sebeletsa bona mono mo ntso ya teng.
2: Ya
1: tuli. Ntate, ke lebohile. Bye bye.
2: Tsadile bonate.
1: Bye bye. Lesadi, you dumela?
3: Hello, mme tuli le kae?
1: A re tle le kae mme?
3: Re teng.
1: Eh, yema.
3: Ke medie ke tseng.
1: Eh, yema medie ke tseng?
3: Ka tla bang ke ratile tlo sa o tsilina.
1: Cheese away na. Eh.
3: how far bu wa kala nna no la ha ha bu le ntate ke mo jotsa ke wa tsiba e ka re bo ntate bana le ho hlephihlephisa ha o tla tabeng ya ho khalemela bana
1: mm
3: ya le nane ke ra tshabela ka re ka ka ofela ke ka dimela na ga ba le ntsweleng ha o tla tabeng ya khalemelo ya bana ho tsaka ba le monga tisang e monga hlephise
1: mm
3: ene bana ba tsile a ke gore ha mmeli ntate ba buile ba qetile ka taba ge ra khalemela la ya ka ngana a fumane khalemela la tla ka mona a fumane khalemo mm
1: mm mm e bo so
3: ba bebe ha itla tabeng ya khuditso ya bana
1: e e ba bobebe ho bane kana kongwe jwa le ba se nthoetse jwalo di etsa hore ho be le dikgohlang mohlomong o fumane ba se ba se kametse ka ho le hlakore le leleng le na le ba fantwe ngwe le ngwe wa e bona ntwe
3: e ya me tshwa re bile ne ka re yona a sa ba khalemeleng wa bagata kanthi a khalemelang a tiste molao o ba ga o ntse ba gata le yena
1: mme
3: la go batla go bona maphilo a bona a le hantle ka ba tla go ba khalemeng e
1: Ke le bile mmak.
3: Ke le bile metshwana ka tsile monate.
1: Thank you me. Bye bye.
3: Bye bye.
1: Lisa di Dimela?
4: E la tlwana.
1: Dimela ntat.
4: Ke ka tlwana le
1: ba. Ke teng ntat okay? Au, phephi ntat wa ka mohala wa gao. Go wa gao wa. Lisa di Dimela?
4: Le ka la ka.
1: Ke teng okay ntat?
4: Ah, ke teng le mo fo ha mo.
1: Eh.
4: Ke utlwa go tse monate fondaga.
1: Au ntat wa ka ke ite boetse.
4: A ka le go bua. Ke
1: tlo ba re ntse budi se kula. Au ntat ke le wile.
4: A ke le tse go tika fijo se go ne ka mo.
1: Eh ntat.
4: Ai wa tswa ntse di dimme di batla fela go tlisiso. A di batle ntwa. Ya pele go mme hangata a ta o manya ha wana go pa ho ye go re go bona tata re na ntshiwe o yetsa o thotse o se ntse ngata yo no bana ba bona ke re o yo no bo mme le ga ba bo ha le bana
1: yo
4: no ba fika go bona e o wa tlang e okay ha ke fuma no sa
1: ene
4: ngwana ba go tshediwa ke re ba ka a ke hola o tlo tshwara di dia ho ye
1: e wa tswara ha se batho ba batlang hore ba tshepiswe o bo sa phetisi
4: o e how do you feel like go hola ka dipetse wa ka batho bana ba go botsa bana ke wa monate
1: mm
4: o na tla go tsatsa ke ne tla go le mantse a bona tsela e e dipila ke e dile nka re ba na bona ga ba buta tla ntwe o sa bona tsaka ayo o no maka
1: mm nei ntate
4: ba re tella
1: ai wa bueta ba bohlokwa ntate ka nnete
4: ka nne fela ka ntse ke etsa tsela ke go tshwara tshepiso a ke tsiba go bang ke re fela fela 2 months or 3 months ba se ba go bula ga e ke fitla na go yo
1: bona
4: go ML
1: ai
4: ga e fitla go tsa sho
1: ho ri ya isa hala ntho mo tshepiseng e bohloko ba batsadi ba bangata ke ntho ya o tshepisa bana e be happy tsi
4: ke
1: mwana o qetella jwa la sa se bila sa nkele hlongwa ha ke a tsiba ha ntate ke a tsiba ha me ke a tsiba ha tena ke no e thola o tla tla ntshepisa na kwa teng e fihla sa bua sena le sane e bohloko ba ne ntwe e
4: bohloko ba ne ka bona wa thowela mm aba botsa wa o thowela bo ntse lo sna chelete o tla tsama na
1: wa ditseba dipotso tseo ka pa wa u bane ngo sna chelete mpona le dikarete tsenga ta jeka wa le tinya ha hey ba bua batho bane ba bua ka nete u buile taba bo hlokwa ntate ka nete batswadi ha ba le ba tshepisa bana phetisa ndi tshepiso tsa lona baneng
4: one
1: ntate a e yo twa ha ntate wa ke le bila holo
4: ke mo tso kuti ka fijo
1: thank you ntate mami di khotso
5: Thule.
1: Dumela ntate.
5: A mona tu ga Thule.
1: Ke teng ntate.
5: Le go di ntwa na mo le go location wa le Sunday wana.
1: Eh.
5: Thule o bua le teng na la pelaka. Ke motho ya bonolo nolo nolo bane. Kur la tsantsa ke khalmele kana go tsilo ha ke tse re tsantsa ke re. Ke be ke ithuletse felo a tsela ke shebeletse TV.
1: Mm.
5: Ka le mofuma a di ena o tla bua le bona he. Thule a lwane le bona bile se ke mitsa ma ntoman Thule number 1.
1: Mm.
5: Ka ntlo o bohali Thule bane. ke le nna ke wa na nyetsiseng a ho lo thule
1: o le bakala o nyehlisa ke le fenta twa ka motho sa a sa buing ka tlhau
5: wa tswa thule hara tola ka mogolo mo ona le motho tsebe o bine mo tsebe o jaifa ya le fumadwa ka o tsebe o bua o tsebe o bua le bana a ho nna ke be ke thutse ka mantsoma ene ha ke thutse jwalo bana ba nka monyetla ho mang jwalo ho nna ya thutse ba bona ka e ka nna ke nna mothalukileng ka ntlo mme wa bone halo ka mpane mme ke na khalema nna ke nna motho a thutseng ka mantsoma ya kana tlisa mollo ka rantlo bothata ba ka ke bona bo jwalo ke mitsa ma tuli number 1 ka ntlo e thutse bothata ba ka ke bona bona ha ke motho a buang a holo
1: Impana o bona e le sebeletsa jalo ka lelapa taba eo ya gago ya gore ka mantse a mang sena se bolela gore la o bona phoso ngwaneng ga o kgone gore letho go ba thata
5: wa tse bathuli la ke bona phoso ga mme wa bona bua le bone ga ke tle go ba bogale ka gobane mme wa bone bogale ka nako ke tlo thola a bue le bone ka nakwane ha mme wa bone moya so lefatshe ebile ona ke ba jotsang gore ntho e le etsang ke phoso tseletseletseletse ka mantshomang jale nna he ke bua ka mantshomang ka moyo fatshe and then ke mo bona banka letlhakruti gore no motlhomong tate ene o kgalema gantle kapa o bua le rona mme wa rona o bogale go rona mpane he go bua nnete thule yena ke ena kgalemang a golo o feta nnang tate ka ntlong mpane ga re tshwane ga ke batle mo senya ke ena kgalemang thule ka gobane ke ena a dulang a golo le bona ka ntlong nna ke dula ke le mosebetsing eya thule
1: ya utlwagala ntlha ya gago ntate wa ka ya utlwagala ke rata fela gore ke motlogele e re motlhang maikutlo ga ya theuleng le nna ke kene ka la ka lentswe seno se bolela gore ga se go a thola ga kalo o na le nako ya gago ya gore e re ga maemo a kokobetse le nna ke kene ka la ka lentswe ke botlhokwa e botlhokwa ntho eo
5: ee ya thule ka bane wa tseba bomme ba bangata ba dule ba kula ke rona thule ga mme a le godimo ka moya le wena bo se motlhasele etsang e tholele motlhang a thotseng o mo etsetse ditie o bo bua le ene gantle motsono o ile a senya a mona le mona le mona ga re lokise thule ntse ke o rata tlhembe le ntse le ao letlhakile
1: ao ntate o ratwa ke nna ke re jwale ka jeno bafi ntate bafi a semoge mabedi motle re fela ke fete mona
6: Bloemfontein nako e fitlhile Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekete e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki ka la 3 October ebe back to back series Sontaha sa di 4 tsa October le Serie FM Kufa Gospel Sunday laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Kufa Remetse Comedy Show me labohlano la 9 October basadi ke nako ya lona Kufa Woman to Woman Sena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein Meka mqebelo wala 10 October Refitela Rose Garden ka All White Bakensa le Serie FM Kufa Global Stage Nekwala mokete ona Kama khete ka Sunday Soul and R&B finale Rea Kufa Sela Reka ticket ya hao CompuTicket ShopRite Kapa Checkers Kufa Festival 2026 Go! Ota di seba juang osaritza mai
7: Ntho ya ho qetela yo lapa la hao le lokelang ho tshwenyeha ka yona ke tjhelete ya lepato ke ka ho di-funeral plans tsa clientele di patalang kontane ho thusa ka ditlhophiso tse hlokehang mme o ka cover ho fihlela ho maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana cover ya lepato ka jeno SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
8: Tshebeletso hara ditshebeletso lesedi FM
1: Mamedi re kenke ba babedi fela ba o qetela sehlohong sena seo re buang ka sona 086 000 3084 lesedi FM Mamedi Dumela
9: Hi Tuli
1: Dumela mtate
9: Hamna to ga tuli
1: Ke teng o ka ntate
9: Ke ntate le tsie ka Western area Tuli
1: Ntate
9: Hey, tools wa tsela le nna boemo ba ka bo batlile bo tshwana le bantate a katang go bua. Mme o bohale a golo. Jwale le nna ke batlo re ke emele a qetile. Jwale nkile ka kopana le bothata thule ba gore eno a mogolo a o isi. Ona sa na le style sa gore e be o tla fihla a qale ho nna kampo ho mme ha a fihla ho mme a fihla re a ntate o dumetse gore ntho itseng itseng ke etse kampo mme o dumetse gore ke etse ntho itseng itseng gobane a tseba gore ga a ka tla go rona ka le babedi o santse a tseba mme o tlo omane ene nna ke tlo tla ke tlhola so ka nnete he re ile ra re botlhokomela boemo bona ba gae se bua le ena ka bona ka nnete entse le jalo mme tlile bogale agolo so ke mo emele a qete le nna ka nnete thulsa a etse ntho tsa gae ga a qetile he nna ke tlatla ka morago ke se ke ikokobeditse ke motho wa bonolo tlile ka tlhawa ga ke na monyetla jalo wena thulsa ntho e ntate a ketang go e bua e botlhokwa agolo wena thule ande thulo ya tseba ke o bolele yona ngwaneso ntho ena ya lona ya go bua le gona ba mamedi ka ditlhotse ka ntse re a e amanela le ka ga bana beso
1: ntate
9: thule le odimo le sakile jalo ka ntse la gago mao ba mone ne ke sa o tsele nke kere ke manga pula o gotlile welcome back thule
1: yo nkabolela ntate wa ka
9: ka nnete thule ke batlile ke baesa tsatsi lela ke re ke mama thule o
1: Ao ntate wa ka ao na ke le kenekile.
9: Ha ke ukwata tole sebe di tlona le khukilani le re le tsebandi.
1: Ao ntate ke le bila holo thank you.
9: Ba dile mona de tools.
1: Ha se mo hem. Ei ene barna ba ira tan 20 ntate bueng ba ira to re ke buile le mama o dumetse. Ha o fitla ka nqane ha tsebe letho motho wa teng. Dumelang.
10: Dimela no tshulana le kae?
1: Ke phetse mme o phetse jang?
10: Ah, ke phetse mme wa ka ke a leboa. Nna ke a kena ka close ao. Ke kena la fela hore mme tshulana ke a leboa. Ke la katla sa trota ka tla la tatikete. Ke mme motlalipule morifi. Ke a leboa mme wa ka. Ke ka ka tebo. Fela ke tshepile. Ke tshepile bo mme wa ka ke a leboa ka ditso la morena Jesu.
1: Ah,
10: hle. Halo hole le
1: hle mme mtalipule ke a leboa mogatu a o thabile.
10: Ke a leboa mme wa ka ke thabile haholo.
1: Thank you hle mme wa ka.
10: O ntse di tsentse kgolo ne ke tswa makhufeng a kereke ne rena le conference ya drinki kerekeng ya rona. Ka mora yona ke a mpha ya o ya ke le qetella motiti ka wa manela. Ni mo mwa go tshe ke a le bo ke a le bo ke a le bo ke tsene mo pele ha ho le mo na mo ke tshe ke a le bo wa metola
1: ao me mo tla le pule ao thank you ke a le bo mo tu ke a le bo wa hle ao nake ei yeah no what's even tonyana tseng yeng yeng ho na le mo di tlisang phapanteng bophelong ba batho ba bang ka nnete ga le bo wa hle me mo tla le pule rele bonnake ka le bua mamedi etseletse metsotso pele ho rra ya le shemele metsemedi re ntse o lekane ho lena la itlhabolle ka jeno le bitso la ka ke tholana moletsane maletsatsi sejaka ke mohlophisi wa lona ha DJ Lovers Inelena ya hlophisitseng mino o tla bateng thuso motaung ka lenane la jwale ke nako mamedi motle o tla ofa ditaba tsa bohlokwa ka jeno ke laboraro me mane thapa mahe o tla o sia moifong wa ria tella ke bua ka Thabo Mokone dikeledi ke Thabo Mokone mohole lebo mawela mohole bongani chabalala bateng me batla etsa bonete ba hore o natefelwa ke lenane la ria tella ka jeno ibile ke a tseba bana le horayane e monnati e o ba o bapalang mino wa sidumedi toske wa fito he re ku sie kapina ya boza bongani chang mole robi malinga umthandana umathandana.

khutlela ha yeso wethu ke tlotlo e golo bakeng South tsiba di setso sa bona le mino wa ntate wa hae na kong eo e leng hore o nantsa le teng le hore ba te ba bope etse ntle tse o leng hore o ile a dietsa ha santsaneng a phela ha golo golo sidika dikweng sa mino ka rona ha ya Africa borwa le lefatshe ka bophara di makatso mo tsweneng e bile yena motlhopisi ya ka sehlohong wa lena le matlapatse ka jeno moloko mo thapo ke yena ya neng a re laolela kgaso nna lebitso la ka ke dimakatso wa gafolotse re lebohile gagolo ga e le mona o bile le rona go lena le matlafatse ka jeno go fitlhela re teana gape nakong e tlang ga modimo o ratile. Tlamiso so e mashume a mararo ka morao hora ya leshume le mesumedi ena jwale nako ke ya hore re fetele lenanewong la jwale ke nako le thuso motabung tau ke seo.

Motho motle hana ko ye metsena mpa metso tsenga mashoma mabedi le metso supilenga hantle fela pele ho ram ya ya pele tsabele tsongena e kholo ere ke seven thotsa ka ntle ke di kopanya hantle ke batla hore ha re tloa mona Ronald wena re se re potla ka bona mosebetsi wa rona o mongata holo ha o le mona khautenga o le perenge tshautsenga ngata Bloemfontein hona le mehwanto ya khosatiwa o tlo shebehe mebile e mengata mono e tla akwalwa mebile e mengata e tla akwalwa o lokwane motsomo lo khautenga ke utlwile le perenge tshautsenga ngata ho tla ba a jolo fela ke a kopa he hona jolo he ke tla ofa dibaka tseo ke reng wena mona o tlameha hore ha o tsamaya ka mono o bule mahlo ke tla ofa dibaka jwang kapa jwang ke tla ofa dibaka hore o tla o tseba hore kwane motsomo lo maboneng ga ke tintse pedi mo fela mmeno wa motho.

0: le sedie feme ke nete ke molelwa hona jwale metsotso le shumela metso mehlano hantle pele ho hora ya pele hona le mo kile nka balateng hlaseding le leng la mona Soweto moteng ba buang ka monna mong Siyabonga ba be ba bue ka kakapa moshimane a bitswang Sibusiso Ngqobo ai ba re moshimane no o ile a thusa ngwanana a neng a hlaselwa ke enwa wa ha msimanga e leng Siyabonga moshimane no a kena re o ke ke wa hlaba ngwanana tjena ko o shebile a re o ke ke wa mo hlaba ko o shebile a monka ke mo leboha banna tshwantse nako nngwe ke mo batle moshimane no wa ha Ngqobo ke tlo mo leboha sela Siyalemoyeng monnenwa ke motho a ithekisetsang a iketsetsang mosebetsi wa uthekie wa o rekisa ditrate mmona motsemoholo itsara papa a fumana mohlankana ke yeno a o tshwere thipa o hlaba ngwanana e o kileng ya e ba kharebe ya hae jwale ho thona jwale moshimane eno o kopa tshwarelo ho mme o re o tla fa mme ngwananyane eno a 20,000 a ke le 20,000 e keng ngwana o ile ba ya spetle le mane ICU ngwana ke na spetle la ke na ICU o tlo bua ka di 20,000 nyana tse so theile mona ra e jwanjwa ke hotel la o na mo tlhabela motho a tsa sa mmatle motho a tsa sa utlwane le yena he mona re a o leboa wena morangqobo jwale mo khanni yena motho eno a hlabileng kgarebe e ne e le mokganni wa taxi ne e le mokganni wa tekesi e ne e le mokganni wa taxi se ditlhontse kalo tabena ba re etsala ka mane ka taxi ranking e ka bri wila mona sa wile e le re mohlankana enwa e u ikileng a ba mohlankana yo sa mohlabile mna bile a mo balehela ha fihla pela hae ke mo wa fumana gore motho ona a emeng pela ngwananyana enwa o hlaba ngwananyana enwa ya ba o lwanela ngwananyana enwa Bree Street o hlajwa ke a taxi driver e ne le ex-boyfriend Siyabonga dibitso la moshimane eo ke Siyabonga e ne le ka September ka di 29 ka morao ba ntate Ramaphosa a bue ka boitshwaro ba rona banna a yema moshimane enwa a ra a khona monna wena mora mosimanga o ke ke wa mohlaba ngwana ke jwale wa phetwa nna mohlaba ke a lwana jwale Mme simanga eno o 45 years ke monna dile 45 ha ngwana nyana sa sammatle wa mohlaba a taxi driver bana ba le kae bo ratekisi ba bang bana ba le kae ba khani ba bang ba di taxi le rana ko yemi tena he mthe motle ke ma benkeleng
1: wa bona how le data ne ke December waya how tsware ke re manta le labohlano di a tshwana ho wena mona a se ka dikoma ke tlotlo bona no mogontsa o tsa data o tlo mamelori o boloke na kwana blomo
2: o ntse o le mohaleng data
1: hello how na get together e qalang ka please call me
3: eba data ne ya Telkom ikutle matla ka data di khontsa mahala le miputso ha o reka prepaid data bundle ho tloha ka 29 randa ka pa ho feta hodima moo ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao sa miputso ya 500 million ha o kgetha tap to win dial *180# kapa o download my Telkom app ho na le melawana le dipehelo Telkom possible begins here
4: lepato ha nako e fihla
2: o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata clientele funeral dignity plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe di plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi ho bonolo ho e fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho di foromo kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane ho rentse 24 me ufumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plan e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo fumana phomolo mo yeng ka jeno ka clientele funeral plan sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Di taba tsena tsa hora ya pele di fella mona mmere di phetela ka olekola tsa boemo ba lehodimo jwale ka ditlhophisitso ke ba mokgatlho wa bolepi Pretoria. Gauteng lehodimo le kwaetse ka go kgata dibaka o futhumetse ka mafafatsane a ijadileng a di a duma. Mpumalanga le kwaetse ka go kgata dibaka o futhumetse empa le kwaetse ka mafafatsane a ijadileng a di a duma ka Botshabela. Northwest Province le Free State lehodimo le tlakile o futhumetse. Northern Cape le kwaetse ka go kgata dibaka ka borwa ntle le moo go futhumetse. Western Cape le tlakile ka bophirima ntle le moo le kwaetse ka go kgata dibaka o phodile empa o futhumetse ka leboya bophirima. Karolong e ka Botshabela Eastern Cape lehodimo le kwaetse ka go kgata dibaka go phodile. KwaZulu-Natal le kwaetse mme go phodile ka mafafatsane a ijadileng a di a duma ntle le ka Botshabela. Di taba tsena tsa ka tsantsa lefatshe gore nyena ya pele di fella mona boela mona ditaba tse dinga gaorra e tlabe ile ya bobedi tao
1: gakolebue mora mogaladia o mpea metsotsong e re bonne sekoto gantle ka moragora ya pele o le sedi efema laboraro bekeng a gola ka jeno ko lakaletsa katlao le matlhonolo mme ke rata o bua le lona ba latang bana dikolong latang bana ka nako ba fitlhe gae ka nako le ba late ka nako mme ba fitlhe gae ka nako mabenkele.
2: Shoprite e o fa maatla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke o ka una holo mme o fumane extra disolong tse jalo ka di 2kg dife kapa dife tse pedi tsa sunlight hand washing powder kapa auto washing powder ka 115 rand le chambo pack kapa value pack ya maleiri kapa dipens tsa Huggies dry comfort kapa Huggies gold dife kapa dife tse pedi ka 300 rand. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Ha Shoprite fela.
3: Le batho, ha nako e fihla, o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefol e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang. Le se tshwanetseng ditlhoko tsa gago. Plane tsa rona di patala kontane gore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: O mametse tshebeletso e kgolo, o mametse lesedi FM. Bo mamedi ko file hanyane fela ka se ileng sa etsala fela ho na le monna a ileng a ema a sireletsa ngwanana enwa ya neng a hlajwa ka thipa. Ke rata go moleboa monne. Tsatsi le leng ke tla bua le ena kwano mona sealemoyeng. Mme go tho batho bane ba shebeletse. Itse a qeta go thusa ngwananyana enwa. A qeta go lwantsha ena mohlankana enwa. Batho ba tla wena ba re he monna. Motho enwa o a tseba ke taxi driver. Re a motshaba ke motho a kotsi-kotsi hampe. A re so lokile ga o le jwalo. Mokganni wa tekesi. Batho ba ne ba shebeletsa ntho jalo. Ke Afrika Borwa mo ntho e ka reng eo e ka etsalang teng. Ke mona Afrika Borwa moo batho ba kae. Naheng tse ding o keke wa etsa ntho eo. Naheng tse ding o keke le mona Botswana ena Botswana ena. O re bo hlaba ka motho jalo ho ye nngwe fela. Ha ke batle ho bua ho lekwana bo moso. Ha-e. Mane moo ke tswang teng mane. Mandarin hola singa sekwa e ka be le haleluya hona jwale ka be re bina re ba fiti ba shana ba no muru ba maponisa ba sebetsa muno ba bolela hore hang fela ha le sebetsa le kotsi ha re bineng re ba fiti lefatseng re ba fiti lefatseng a tshwantse ba bina re ba fiti hona jwale ka palala ho nna shwala ne we meritabu siuke ha le mokhani wa taxi e ba le boitshwaro bo botle o hlomphe batho tata bo bomboetsa lang kwano la pemo na Afrika borwa ke bona bona ba re jwale ta fumana batho tshwantse mo apelanteng atsajwe ibe tawe wa purume ibe tawe ha o le mosebetsi mo sebetsa le batho ha o le mokhani wa taxi sebetsa le batho bana o ba rate batho bana o tlo fela batho ba ya ho yenwa a go neng ho mohlula ba re yena he monna ka nnete motho ona o kotsi o etse impa o pholositse bophelo ba ngwanana ena le shebe he banana re le kopa hle ha ntse o buisana le lona mono he a butinye le shebe hle bana ba rona le shebe rona motho le dumela bo mang ke le ka ofa Celine Dion dance with my father wa ke pine monna champion me pine na he ile a binwa ke monna senga iphumuletse man Luther Vandross ati Celine Dion na ntsa kula matsatsingana fela ke le ka utlwa re jwalo sa le battery ya holo e bile bona le concert ya lokela ngora ye ho yona ke gola ke ona mona ka bo Spain ele shuma le metso mehlano di mahlo metsotso ka mora ho hora e ya pele dumela mo mamedi khotso motho motle kona ke sebang ha ba kuke ho ba jwale ke nka mogahlalo wa bobedi wa lenane o lena a jwale ke nako ke kadile ke matha hona di trateng tsa mona motse moholo Gauteng jwalo ka hona le mohanto ona wa letsatsi lena la basebetsi mosebetsi o hlomphehang mosebetsi o khotsofatsang re ke nke mo mamedi kutlo ba ne se kwetse mogahlalong wa bobedi mo mamedi o moyeng khotso
4: o tsona re di
1: lumela ntate o letsa o le kae
4: ke le tsa ke le ka mo ka khantlo le fika
1: o lo ka ntate
4: khantlo le fika
1: e Carltonville ke
4: ke le yo go pa o kompeka private ena le thuso
1: ke le bona ntate thabang morobana o tla buisana le wena a o no bua le ntate thuso thabang o teng kwano he monne o sebetsang le ena ke ena tla go bua le wena ke le bona ona mme ka mo ka Carlton na Villa ke o fitisetsa ka mane ka ho morobana thabanga o moyeng o le se di FM dumela khotso
5: mme ntate montseng le kae
1: ke a phela mme
5: ntate thuso Ebe tso o bua le mantho kwana mantswe ka moka hani June dat work.
1: Mantho kwana mantswe hani June, okay?
5: Ebe tso ke go batho motswa di se ka web permitter sa ke tsa web permitter 2024.
1: Me?
5: Asa ke tsa web permitter 2024 ndate thuso. Ne ke go batho so tsa ya go fela e gone go tswa ha itswe.
1: Wentse web permitter 2024.
5: E ndate thuso.
1: Jwale wet permit ya o le ka jeno ha iso tswe.
5: E nda te thuso ha tso kwa etswa le ya mole ya mwana ka wa moshimane ha so ka di tswa e dipedi.
1: Polokile ausi ere ke sebe mona he. Hona le motho ke batlang hore a tla o letsetse o tlo buisane le yena a kwano mona he. Mhm. E tshwara jwalo hanyane fela hanyane fela. Hanyane fela. Ke batla ausi a tla a o letsetse lona le dilata kae di work permit tsa lona mo
5: ne ke lata bogopule ina ke le bogopule ine ba re ke ka ba itse ke sa opela sa opela ka matsena ke ka ke le se bo bona tse ke le ke tla se ba pantiri ke mo se pantiri
1: pele ne le lata kae Brooklyn
5: e ntate ke la ya le sutu special permit
1: le sort of special permit
5: e nda de thuso
1: go lokile mme e re tle ke tse tsena he ga itse di aka ke na le a u sikwano mona ke ba le sort of special permit mme ra sa le a itse ya ho tloa ka 2024 le ka jeno a so tswe ke tla o fa nomoro ya hae kwano mona hona jwale o tla mpha nomoro ya hae re ke tse tsena he allo mme e tswara jalo he o tla mpha nomoro ya hao

0: o molelwa o molelwa o dula le molelwa kana go tsohle hey mala walla meke fitse taba ya hao he wena ngwana mantswe e fetetse o kgaitsedi aka o tla o tshwara tla metsotso le shumele metsoro bonga hantle le tsokoto ka morao gora e ya pele oske wa suta hona le mokia ke yey metse mono lona ma kanselara lona bo majoro lona di em mosebetsi a o phetha le makeishini mbathu mosebetsi a phetha kwalang mikoti koti ene o kopana le yona di drate mona ne etsa njalo sebetsa mbathu ba fumane metsi batho ba fumane metsi mo litseng le Kenya dipeipi tsa metsi etsang bonnete ba gore peipi tseno di ake
1: 359,900 ha itso ka e boe kopana le moetsi o motjha wa Jeto Dashinko ke SUV e nang le tshebeo e iponahatsang ka mabidi a 19-inch alloy kgokahanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless ha mmoho le di-screen tse pedi tsa 10.25-inch dashboarding tsena kaofela o tloha ka 359,900 fela moetsi o motjha wa Jeto Dashinko style at its core and tala lebenkele le haufi la Jeto ka jeno humela ona dipehelo
2: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo dinku dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing ya nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
3: Bophelo bo potlakile, ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle. Empa wena di utlwile setha. Jwale, leba ha OK Furniture, o tla bone ha ntlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya ho qhanolla, tafole e momahanyang ba lelapa, bethe e monyollang mokgathala mantsiboya, disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo. Hobane monyako wa bophelo ha o hole, o ka tlung ka mona. Leba leloko, ha mmoho le OK Furniture. OK Furniture, nyakallela bophelo.
0: Metsotso ma shoma mabedi le motsolo monga ka mora go ram e ya pele monne mongane nga hlaile le gotlenga la dinyewe ke Victor Matome Rampedi o le madima shoma mararo le metso e tsheletseng mme o qotswa ka o bolaya ntombi 14 ngumalo ya le modima shome amane 49 mushuma nino yena o 36 Victor Matome Rampedi wa qotswa ka polao me ba habo ntombi futhi ba utlwe bohloko a holo ke ba utlwe le maobane television ba re ba bona eka munne no a tshwereng o na le ditokelo tsengata o feta ba ile ba lla maobane ke mone ba mo hlaisitse mme o yengwa dikoranta ba mo beile qhepeng la pele o ile a tshwarwa mme o na qoswa ka o bolaya mosadi wa bolesome e e leng a bolawa ka mone ka Kempton Park. O le modimo a shoma mararo le metso e tsheletseng 36 mme ausi ya iketseng boya batho ona jwale o 49 years. Ba ile ba fumana a tsotse ha ba mo fumana. Mane. Mabitle go dinge shule gwa le rampedi ona a kopa bitle maobane o tile tsena kuta re mri mona kuta be ya mona ena taba yona re lokela ho ilwantsha ka hohlohle metsotso e mashoma mabedi le metso meraro ka morao ra ya pele ke qetile jwale ntumelle he hona jwale ke tle ke hlae ka mona ka o Habakuke ke utlo rena Habakuke a ka itla ntshwaretse difinga ke nkosana K section botsabelo u ila ngo di santlo ha so fumane ntlo dula K section botsabelo jwale monna a wa hlalosa ro ngodi se 1999 ngodi santla RDP ha wa ntwetsa rona o no ngodi sitse kae ba bang ba ntlhalosetsa ke ngodi sitse mona le mona le mona jwale wena ha wa ntlhalosetsa kapa ngodisitse masepale moo kapa ile wa lefapheng la matlo kapa ha lori ena ya lefapha la ntate Saki Mokoena ya matlo ho na le lori ya matlo e tsamayang mona e sebediswang ha o ngodiswa matlo ke lori e kgolo tjena e na le dikomporo ka re ka mona mme kara lori ena o ka sebetsa batho ba tsheletseng kapa ba tsupileng jwale lori ena ha le etetse le ya gona teng mono le kgone go ingodisa e be e ngotsweng ka ntle lori e banna ke tla batla go na le motho ke tla mmotsa ona jwa gore o tsebe gore ga e tlile motseng wa eno mono lori ena e tlo ngodisa go na le motho ke tla mmotsa gore lori ena e ngodisang matlo le ngotseng ka ntle e ngotsweng ka ntle mo mamedi a tla tsebe gore ga lori eno e le teng fela mono a kaya mono a ngodisa nako nngwe fumana batho ba re ba ngodisitse mmasepaleng jwala ke tsebo rena bothata bo ba kae ga a ngodisitse mmasepaleng gore taba tsae di fitlhe lefapheng goba lefapha ke lona le agang matlo dimmasepala ga di ae matlo empa lefapha le na la matlo ke lona le agang matlo tla ke ke botse mona ke botse le le bo phahlo rena lori ena ya bona ena ka ntle ka mona e ngotsweng gore mo mamedi a tla e tsebe gore ga e le teng motseng wa gabo ke yona lori e e sebediswang ke lefapha la matlo ke tla mmatla phatlho a ka mpolelele gore alo ba ntšhebele gorena e ngotseng e re ke fete moo e re ke fete mono ke tla mmotsa gore e monna advocate ya kompolela a na lori ya lona ena le e ngotseng e ne le e sebedisang ga le ilo ngodisa ke gopola re ne re na le bona le ka mane ka bo Bethlehem re mane ka bo Swasolo re na le bona le o kae banna dibakeng tse ngata le ka mane ka bo Zastron bakeng tse ngata mona ga ba potoloa ba ngodisa ke lori tjena ke a leboga wena ausi ka moo ka kapa ke ntate ke re ke bone gantle rona ke mang ya ngoleletseng ka mona ka botshabelo ke nkgono Nkosazana Priscilla Zenyetwa taba ya gago ke e fetisitse he nkgono ke e fetisitse jale le no ntlhalosetsa gorena le ngodisa kae ke a feta moo ka mane ka Volkfontein ke fumana ditaba tse etsaetseng ka Volkfontein ausinyana le modimo shoma mabedi le metso e mmedi o tshwerwe ka polao ya ngwana ya le modi tharo Volkfontein ka Bethlehem tlaleo e bolela gore ausi ya le modimo shoma mabedi le metso e mmedi o ile a kgama ngwana mme a re ngwana o na le matemona mara ausi o na le modimashoma a mabedi le metsomedi o ile a kgama ngwana ka nako a ntse a kgamme ngwana kga re ngwana o na le matemona paki e bolela gore ile a utlwa ausi a hweletsa gore ngwana o na le matemona mme ka nako eno o ne a bile a mo rapelela ga ba fitlha ba fumana ngwana e le maobane ba mo nkile ba sepolesa ba mo kwaletse mme o tla tlhaa lekgotleng la dinyewe Bethlehem gaufinyana ba sepolesa ba tswela pele go etsa diphuputso o le modimo a shoma mabedi le metso mmedi a usinyana enwa o sa bona matemona metsotso e mashoma mabedi le metso robedi ka morago ra ya pele re tle rutlwe maopane ga ntate a le mona o ile a bua ka kwa mane a re ei bothata bo bongwe go na le botlokotsebe ka thaba dimatlhwa mono mo ke mo sebetsang bo ntate mophiring mono ke ena ge ya buelelang sebaka seno ka mono ntate mophiring ela ntate mophiring o ya jwang ka moo ngwana mme ntho di ya jwang o kontwetse mona di a jwang ka mono ka thaba di mahlwa mono re ke bona rona mo phiring okay ta matla mona a o ma bana ba

0: go otla batho le ba bolae ga se gona o tlotlisa tharollo eo e re nang le yona, mme re e bone le gangata le bo botlhokong mona gore ga e ka batlisa tharollo. Tharollo fela e bang teng gore batho ba bangata ba tla tshwarwa ba ye tronkong ka baka la dipolao tsa di-mob justice, empa ga re etseng bonnete batho be re nang le lesedi re tsebago ke lesedi la nnete ke lefe maponisa, maponisa ba etse mosebetsi wa bone.
1: Ore motlhomong ngwana mme setšhaba se batla gore le potlakele batho ba kapa o etsala jwang ba wa ntshosa mane ga ore nako ngwe go ba le di-mob justice a se ntho e ntle ke ntho e tshosang eno ba nako ngwe o ka ba ga bolawa motho eo seng ena.
0: Ga golo tao ke ntho ba e entseng ga o sheba motseng wa nene wa ke kae monana makong ke mathata wa bonang a bang teng karolong ya Namahadi le Marakong. Eno wa Marakong bile ba ile ba ba mochese eno wa Marakong o ile a tshiswa motho eno jale botlhoko ba dintlho tse ding jalo ka re ne re bua re kotsa nthonyana tse ding maobane di tlo bontsha gore nakong ga se baagi fela ba leng ka qwaqwa baketso jale baagi ba rona ba ikopantse ba sebetsa e le maqulwana ba kopane le batho ba e leng gore ba tswa dinageng mabapi le rona ke ona mathata o a bonang le gona diphoofolong e ba yona nthweno ya mofuta onomo ya gore o thola gore ga se bona fela gona tsena ga re bua le wena botlhokong go na le batho e re ke bonang gore ba tshwerwe ba babedi ka mokeqekogadi wa dithapo tse o bonang gore ntho tsenana tse dintsi tsa tsona e ka re go thuditswa senywa kaekae marangrang a nthong a masepala jale ke tsona dintho tsena tsa mofuta ona tse re reng re tlhoka bonnete gore re emeng gobane ba bangwe ba batho ga re ba tshwara o thola gore ke bona batho ba gae mone maoba mona ba retse ba thunyana le maponisa ka ntle mona ka tsela ena ya gago ya lentle o thwene le batho ba ka ba mashome a mararo kao fela ba tšheka cable difemeng tsenana tsa gago tswa ka Bethlehem o ya ka tsela ena ya lentle mme ga o solola sethunya moo ba kopana le maponisa dintho tseno tse ka reng tsa mofuta ono mme ba bangwe ba ba le a empa o tshwere o le a tshwarwa a le mongwe mme o ntse o batliwa gorona bana ba bane le bone empa ga re sheba o thola gore batho bana o thola batho ba bangwe ke baagi ga se baagi ba naga enana ke baagi ba dinaga tse ka ntle mme ga o thola ba bangwe ba batho ke bana ba borona ba dulang ka ga ditoropo o bonagala gore ba fana ka lesedi o batho ba tswang ka ntle gore dicable tsena di thola jwang go e tsala jwang empa ga re bua re tla bua nakong re re batho ba ka ntle ba re senyetsa empa re ntse re tseba go le rona ka mona re na le batho ba senya
1: ntate ngwana mme e seng hampe se re ya nakong ya pale ke rata o leboba ke mona ke fumane jale a komphe ke tse pedi tse tharo tse oreng batho tshwanetse ba di tlhokomele go ka tloa harassmete kwa Bethlehem kao fela tse o bonang gore jale di batla o itlhagisa gona jale di a runyarunya gona jale
0: bothata ba rona gagolo-golo ntate motaung ke bothata ba rona batho ba rona e kare ga ba phele ka kgotso ke bona bothata bogolo batho ba rona ga ba phele ka kgotso ntwa ba na le dintwa tse bang teng ka ramalapa dintwa tse runyang di-taverneng dintwa tse runyang diterateng mme botlhoko ba karolo ena ya rona ke moo mo o tla thola gore gangata dinyewe tsa rona tsa dipolao ke tsona tse ba ngata o thole gore nakong ga re motlho mongwe kotara e fetseng re thole gore motlho mongwe o ke se ke wa ba le dipolao tse fetang motlho mongwe lesome ga e gantle ntho eno ga e le jalo empa ke ka baka lang bogolo ba tsona ke boitshwaro tsela e e leng gore batho ba itshwara ka yona ba phela ka yona ke yona e e sutuletsang dintho tsena empa batho ba ka tšhentšha tsela e leng gore ba phela ka yona ba bona dintho ka teng mme ke nagana dintho tse ngata re ka tšhentšha ra thola Thabo Mofutsanyana e le poleke e leng gore e thutse gagolo ga ena mathata bogolo ke tsona ditoropo tsena tse golo tse o buang ka tsona bo harassmete o kenya le bo phuthaditšhaba bo Bethlehem
1: ga re leboe ntate Mophiring kgotso
0: ga o bejalo tao
1: ga yate ke o taba he bana le ka bolentle ka mona dithunya se di duma mmileng eno mono re utlwile mo mamedi se di duma dithunya mono o thunya o na le maponisa Aforika Borwa re ya kae mme ntho engwe buileng ka yona gore gona jale ai batho ga bana kgotso e re kamane ke o jwetsanyane fela kamane ka Thekwini go na le bothata mono tle maemo ga matla gantle kamane ka Home Affairs Refugee Reception Center mane Durban maponisa teng a tletse mono go na le batho ba ipelaetsang mono fela maponisa a sa fitlhile mono hore a tlo sireletsa melata ba fitlile.
2: Ha o supermarket e chipo fita you save ho belelang hore o tla boloka ho le di hlahiseng tseo di ratang di tlokontsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 900 gram ya Kokoma Weetbix ka $49.99 le 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder ka $54.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Se fose ke di solotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save fela mo di jesa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
3: Dipapatlele diparola thota. Ke funeral plan ya Basotho ba phelang le ho sebetsa Afrika Borwa. Ha lefu le le teng, re fana ka koloi e latang mofu hohle ka hare ho Afrika Borwa. Moshara, casket le tshebeletso ya lepato. Bua le rona ka WhatsApp o le Afrika Borwa ho +266 566 0225. Sintebale Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.
1: Mane metsoroponga hantle fela pele ra ya bobedi ke tlo ba le ntate Bolofo heka UIF ke tlo ba le ena ka mora ho ra ya bobedi me hona jwa le jolo ka pa le e hey bakai seleteng wa e ba no ba se ba fitlile jo nna bo le ndi ba se ba kene ke ba bona ah ba se ba kene kena le tla be le nthumela di ID tsa lona kwa no mona. Romela ID ya hao UIF ho ndate a tsebe o tla sebetsana le tsona. UIF ba re batla ID ya hore fe le bitso la hao. Na ko ngo fela molaetsa o monyane fela rona wena jwalo ka romeletse o batla o tseba ka UIF ya hao. Ho etsa la jwang o batla o tsona o ngodisitswe na kapa ba o kolota na. Ke leboha. Ere ke fe pale sebaka monyaka ha nka mora o rabobedi fela tla be ke kena ho UIF ska wa leka wa fetwa.

0: monna mogago
1: ntate botlhale
0: nka dijo ke tsena o thibe le phako o tlampolelela e ba o a kgora ko ekeletse
1: yo e ke iteboela tlhandrate wa ka
0: ke a utlwa mmoo
1: ebile tsena ke a di bona ka nnete ke naana ditlale kaga ebile se tla di beela motlhake le roala etse tla balola ka tsona
0: empa he mogau wa kompolelele o tlhotse jwang tsatsing le
1: e ke ntse ke lekaleka tlhandrate wa ka
0: ke a utlwa mmoo
1: ganyane ganyane ntho di tla kopana ebile ke ntse ke bua le batho bao ke neng ke sebetsa le bona nakong ya go feta gore ba nne ba njetse mo o nang le segauteng ke bone ona motlhomong ka se kgone o kena
0: ee ke gantle monna ga o ntse o leka ka matlhakore kao fela mogau o se ka itshepisa ntho e le nngwe bophelong bone
1: bophelong jalo ka nnete ntate botlhae ga ona gore nka sheba ntho e le nngwe fela
0: ee mogau e
1: ntate botlhae
0: ke a tseba o emetse go utlwa gore ke buile jwang le mmounte baleng
1: ee ke ne ke sa o tatise tlhe ntate wa ka oba ke a tseba le wena ka nnete o na le mabaka ga o tlameleng wa phete
0: ee ke ile ka etsa nako monna ka ile bua le ena jalo ka onkopile
1: eo
0: ee ya mogabo empa he ke nagana o khutlele gae monna mo o tswang o ile o qala bophelo ba gago botšha mogabo ga e ba o sa khutlele gae ompe o bege motse ona wa surprise vile monna ka mokokotlong wa gago o gagamalele pele ga go sana letho le o ka le phelelang mona
1: hei ka utlwa ntate botlhake ebile ke se ke fumane karabo ya keletsong eno ya gago
0: bona mošana heso ga go sana motho ke re le ya mmong ya o tshepang motseng ona ke re kao fela bona batho ba naga ba o tshepe ke lekile le o bua le batho ba bang ka ntle o nte ba leng bona tlhe monna ga bana tshepo go wena ke re go gang fela
1: gae ka nnete ke a utlwisisa ntate potlakile ke gatile ka leoto lesele ga ke qala go fitlha mona surprise
0: ke nnete monna
1: wa tsa ebile batho bana ga ke ba sole ka letho go ga
0: wa tseba rona ke eng mogao
1: ke eng ntate potlake
0: nte baleng le ena o qala go ba le kgwao monna o belaela gore ka nna ya ba ga o ngwana wa sekwati o le tjena mme gagolo o belaetswa ke gore ga a na ngwana le sekwati jwale ka pelenyana ka potlako o se o tlhaga gotho wena o ngwana sekwati e nagane gantle mogaua
1: ala nna ke kena bandabentse ka nnete
0: e a belaetsa mogau
1: ntate potakile wela ka nnete o belaela gore ga ke ngwana
0: nna ke yo moo

0: wa thosa nyolo setse o ya ka karatse mo itso jolo ka ka rong la hletse ke something ke king o la hletse ke nya bohlokwa de o sheba motho ba thantso o kutumenya ha ka le
1: se se se ke batla
0: o ba ka e ka ka thata
1: no ke ha ke tsi ha ba ke ke nna le bitse ka pa bua mana ba bona ka hlapana ke se ke le la ka impulelo ga ke a le bala
0: ha wa le bala e ndedi bolela mo hlomo le nna ke tla o batlisa
1: ke go me hanya nimpo man ha ke a le bala gore na ke ke se eng ka mane ka kului ka sa studio sa mokhanni la ntwe ke se eng ka mo
0: bona de nna ke ke le koloi e ka isa ka wash
1: ha
0: ke
1: o le
0: bona ha we bona koloi yeo e skolo go la ntso ke na ka re ka mo ha u tlo gore eng ga ha monate
1: bana we
0: ma a ba tsinyana ba rena ke bona fela ba ntsha le botlolo la whisky e ne sense e fedile
1: bana we
0: e seng tshwana o bua ka yona ke o no na le botlolo le le so ka ni
1: bu o no itse go lu ya ka kai
0: ntse ke re ka wa shedi
1: ka kai
0: wa tong daddy
1: mwana wa
0: sheba kolo yo ha we bona hlokile nani
1: mwana wa bana bona we
0: a ke nna ne ke go surprise
1: bona we ke o bolele ga kae gore ke pati di-surprise tse na tsa gompo gona jale kwena o lakile tlama yaka gana jale o efa batshanyana ba ka washe ka mokeke o mo ga o fela o ganna
0: dadi tlamakeng ke fane ka eng ya ga
1: ongwana ke ne ke beile kopokopo ya tšhelete pake tsa ditulo di elebanna e tasa ditulo seo ke ulwang go tsona mono ke kese ka ga envelope jala ke tsebe go nyametse a ke tsebe na go e tsala mpaketlompaka ngwana
0: obane ngwana o ka beya kopokopo ya tšhelete ka tlasa setulo sa koloi
1: utlwa ngwane no mpatla
0: ke tšhelete e jwang e dulang pakeng tsa
1: dikoloikoloi yaka ke bea
0: tšheleteobaneng o sa kenya tšhelete bankeng o ne o batla go mpatela yona ke a bone ke ka go sa isang bankeng anke o batla go mpatela tšhelete
1: e ngwananyana ebile gona ke a nyalanyala bo padine ga ke tsebene ntse ke batla ngwana se ka nna ntho ma dipotswa ke ntse ke o bolelela gore o ntshenyeditse kore potso tsena tshao ga di tlo nthusa ka letho ga ona mo di tlo nthusa ka letho
0: pepi dedi pepi a ke re le nna ne ke sa tsebe go na le tšhelete ka moo nkabe ke
1: sadi
0: ne ke sa tsebe go na le tšhelete ka
1: moonkaeeatajalongwanatwe e tšhelete o ke e fumantseng bothateng bo bokalokalo kore ile jalo ka
0: metsibebutle le wena ka nkwama keng e tlo go tla nkwamanya ga kalekale ga re tsamaya a re ye re lo ba botsa bashimane bano ga re ye ga re ye ka washe dedi
1: ebang ke tse dunaya nako thweno phoko jetse go sebele ngwana go tla bashimane bano ba ne ba tshepagala ba kabe ba kgotlitse jala boo jalo ka ba kae ba e kgotlitse tšheletong jalo ga ba kgotlitse jala boo ba kabo wa kutlwana ke tseke jale ke tšhelete aa tšhelete ke moleko ke a tseba ba e dutse godimo ngwanaka ba ilo mpolelela felo ga ba e bone ga ba e bone ke tla bojang yeo ewa
0: jale o a tseba e ne e le bokae dedi phephitlhe nna ne ke sa tsebe go na le tšhelete ka moo ke phoso
1: yakatlwela pele ko gama ko bolaela ko bolanya wa tseba ka nako eno kore motho fela gantsha le legolonyana go aka tlatsetlatse ka ngwa ke nyala motho a go utlweletsaitsainyana mono la legolonyana ngwana
0: tuo

0: Hey, emma batho.
1: Ho. Le ga tho. Ke kopa tsare di pere tsa hao. O tsiba nna lwe. Re se re dula re fapana ka mantswe na go ena ka ofela le gago. Ha ke sa tsiba gore na ha go bona ke thabe. Ka pa ke hloname, ka pa ke le.
0: Ah, tshwana re le wena ausi. Ha ke se bo rona thutene re nana gore ona le yona o se bodisa ha o etsa hetseng. Ka totsa hao.
1: Ho. Butla pele le gago. Jwa le mona wa ntlhapa o la ausi. Ye puo e o e bua ya di tlhapeng straight. O batla gore gore ha o bua o batla ke sebedise kelelo mme fela o le ka o ebe ya hantle nyana
0: butle
1: ka o halefa
0: butle
1: nkgodise gore o fela o nagana gantle ka nako tsotlhe ke mosadi o fenyanang le lelapa jalo ka wena ya ka dumelang mosadi e mong a robatse bana ba ga e ka tlala kgwedi ka o fela kgwedi ke robaditse bana ba mang ka tlala
0: bana ba ka le moeketse
1: nna
0: itse ga sele se a kena ka bogothogotho bo bokanakana mogolo wa moeketsi kao fela ya bo wena go tla enkelelong ya gago ga ko batla gore bana ba moeketsi ba tlo ja eng bona jale e kapa wena o thabetse fela ga o ntse o ja o rabala go gotshe le monna gago ntho engwe lengwe e rega ga ke re lona leshapo
1: lerato ga ke tsebe ntho le gaele le nngwe yo o buang ka yone tsetse o di buang go nna gona jale ga ke tsebe le go ne a dinkama jwang
0: ma batho
1: ntho e ke e utlwang o ntlela ka dipolelo tse phosisang o nte na le
0: gapeaoaonkatlolaaetsaetsebile o motho yo mogolo o na le lelapa le ga o sena bana ba o e leng ba gago o utse bana ba sekolo o bona ka moo tlala e ba setisang ka teng dithutong tsa bona ga o tlo thola fela ga selase a nka tšhelete ya monna wa ka ka o fela le teng a re se a re sena letho ka tlong go tlile eng wena ke santse ke botsa
1: ke sa tsho le gona jwa le lerato o bua le motho ya fosaetseng osi ga ke nagane gore selas a ka kena ka phokothong ya moeketse a nka tšhelete ge ka o fela a mo sia sena leto ke le go ntho e utlwa ena lekelelo wena
0: o tla reng he ga ko jetsa gore ka o na motsotso yena ntho o buang ka yena gore e etsaetse bone sheba beng balance ya moeketse ke o setse ka 50 rand e tshwereng kgathe fela
1: o tseba tsietse ke gore monna ga wa o tshabane ga o bua ntho o tla re e ya mama ke a e bona taba
0: tshabang
1: go tlakile gore moeketse ke ena ya nkileng qeto ka go tlhotlhoga akhaonto ga e ka go fela e kebe ba selas ya ka etsang tho eno bolelela moeketse ya kopane le selas ba bone gore na ba etsa eng nna le wena ga re seke ra kena nthong tse gole le rona lerato ebile ga o qeta o ntlela ka ditaba tse ke sa tsebeng gore na ga re di qala re tlo di qetelela jwang ga o na bonnete ba taba e o e buang taba tsa batho ba ke tsa bona kwana mosebetsing wa bone le nna ke sebetsa mo
0: sebetsaka di ama bana bao
1: tlhole tla ke kena kae ke mosalo o tsa sila sentho tseo
0: mamatho moeketse o nkile shelete kao fela ga a reke legae le letswai la 7 rand
1: enkue ke selas
0: jo
1: ke kopa o se ka ntlwaela
0: ke taba sa bona le selas so o ne ge ke yaka ke tshwanetse ke e mosading ye mong ga ke re basadi re pepile bana e re jalo pina e re re basadi re pepile bana

0: Hey bana. Ntate padi.
1: Hey mo. Ke.
0: Ba tsaba ke ntse ke. Po tsa ke le mo mmali. Hore ke manya ona ke mo tshwantsang. Hey man, a dutse a le mo mmali. Ba tsaba.
1: Hey ba.
0: Hey ntate mefo.
1: Mona, wa po. Ye.
0: Ha ba.
1: Ke nna padi, ke ka pa ba tla mo haung mona. Ke itse wa tswang ke tshwe ka kung ka mane, man, ke kona tse pedi fela. Pele ke bola motho. Ke ga mpe mo dileng teng mo. Ke ba tledi.
0: Ka nnete ke a go bona hlile. Ha o moeng wa ntho tsenata. Ka nnete ntate padi.
1: Ba le wena monna. Ha e ka ntwa pele je risile a ne go kgotetseng ka yona maobane mo. E le gore monna me le tsimo wa feta be.
0: Ha o monna
1: ka ba o tlhapile monna.
0: Ai wa ka mphoqa.
1: E ke bona o sa shebala ntle ka nnete monna ka pa go etsa la monna.
0: Ntate padi mo wa tla mpolella mantsoe a bona. Ka nnete ebile ga ke tsebe le gorona a bua a ga wa kere
1: o tlabile mona o a tseba le wena o ka nnete ga o a tlapa gohama ke a bona
0: manoo ke ankgantae
1: ka kenya mantshe a jalo mone mpa chee ke tlhake mona golokile ga e baona dikarabo tse e feleletseng ga tlasa mabaka ana ke a bona ka matlo aga ke dula fatshe tlhe mone go nthuse ke theole botlhogo tsena tsepedi ke tseba go tsamatlhe mona
0: tlameile
1: o lemoe mona oima
0: ka nnete monaka ke wa tlatse pedinyana ke lebala mathata ba tseba ka nako tse dingwe ke a dumela gore ka nnete ga e kgona moiketse galelo ke nna
1: eoleaa otho jalo monna
0: ba tseba ebile ka nako tse dingwe ke a bona e kare a e kare batho ba kgatlhana le nna monaka
1: e wena butle
0: ee batho kare ba se ba phelela go ntshwetsa mane ga e kgona
1: monna o tshwere taba tse boimae ai ore batho monna e le ore le nne mone ke teng ka renyegenyege yao ya dipola o monna kapa a bo kakise taba tsago ke utlwa ntle monna e o ntsho setsa monna
0: ntate padimo wena ga o yo go ga nka ga taba
1: ka utlwa monate moau monna o tshwakeo
0: moe
2: se sitse a ka lokajeno le ka moso e ntse le letsa.

0: Ho tlohela ho tsuba kapa ho sebedisa vape ke nngwe ya dintho tse molemo tseo ka di etsang bakeng sa bophelo ba hao. Bophelo ba hao bo tla ntlafala, mme o be le monyetla o moholo wa ho phela nako e telele. Ho tsuba ho baka kankere kapa mofetshe, mafu a pelo, ho shwa lehlakore kapa stroke le mafu a tibileng a matshwafo. Ho sebedisa vape ha o bolele hore ha o kotsi. Mosi wa vape ha se mouwane kapa phofodi ya metsi feela. O ka ba le nikotini le dintho tse ding tse kotsi. Nikotini e bokgoba haholo, mme e ka ba kotsi haholoholo ho batjha. Haeba o tsuba kapa o sebedisa vape, ho tlohela ho ka ba thata. Empa ha o hlokehe hore o etse sena o le mong. Fumana tshehetso mabapi le ho tlohela setsing sa bophelo se haufi le wena kapa letsetsa nomoro ena 011 720 3145 ho fumana tshehetso. Molaetsa ona o tisetswa ke Lefapha la Naha la Bophelo.
1: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa heso seo. Ka ho he, dikgethong tsena ke tlo voutela DA.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
3: Metsotso e leshome le motso o le mong wa kamora hora ya bobedi. Ausi e, ke mofetse. Ke kankere e, o se mofetse. Mme ke se ke ngotse fatshe hore bana beso ba tle ba e shebe e kgone ho lokiswa. Ha re na mofetse. Hoja mohlomong wa mpa wa re kankere. Mofe. O ya hodimo. Mofe. Mofe. Mofe. Mofe. Mofe. Re metsotso e leshome le metso e mmedi ka morago ra ya bobedi. Ha e le Sesotho sona ke tla ema gona moo. Ha ke no sutha lekgale. Sealemoya. Sea ruta. Se fana ka lesedi. Ebile sea thabisa. Ne re itse re tla fumana Khatu. Ha ke mo mamela gona jwalo o re o tseleng o leba boemafofane ba OR Tambo. O ka koloing gona jwale o leba boemafofane ba OR Tambo. Re molekehe moshaneso wa moleka mona ka motsotswana fela re kgona go feta. Ho na le pine ke tla o bapalela yona ya Abigail Kubeka. Hei, ke utlwile hore o ntse a kula-kula mme Abigail Kubeka. Dumela hle mme Abigail. Abigail Kubeka, ao kathithe. Ee, ke batho ba baholo bana mminong mona. Ho na le pina e ke tlang ho bapalela yona. A ka mona ke ntse ke metse utlwa hore na ebe moshaneso ebe ka kapa Babsi Mlangeni o tla bolokwa nenga. E re kopane le Ekatu. Ekatu, dumela ntate.
4: Kgotso ntate Motaung le kae?
3: Ke teng ngwaneng, so o phetse hantle Ekatu?
4: Kala hore ka jeko ke tlaba ke ne le wena ka studio re anong hei ka tla tsama ba.
3: Ee, ya Khatu. Jwale letlaneng Bloemfontein Khatu ka RAF?
4: Ka Mokobelo ona o ntate Motaung ho tloha ka ora ya bo 8 hoseng ho fihla ka 4 o'clock. Re tlaba re le ko Kagisanong Community Hall Rockland gaufi le police station ntate Motaung.
3: Pheta hape?
4: Ke re ka Mokobelo ho tloha ka 8 o'clock hoseng ho fihla ka awara ya bo 4 ya bo 4. Re tlaba re le ko Kagisanong Community Hall Rockland ntate Motaung gaufi le police station.
3: Le qala nako mang Khatu?
4: Re qala ka 8 o'clock hoseng ho fihla ka 4 o'clock afternoon ntate Motaung.
3: Ke mo he lona ba RAF ke mo he wena salon tsolla hore RAF RAF Bloemfontein ba tla be ba le teng ka moqebelo ka gisanong hola go tloa ka hora ya bo robedi u fitlela ka hora ya bone motsheare wa mantsibuya ba tla ba teng bo kato e ba nteng mohle
4: e tla ba moqebelo fela I am not going to be able to do this.
3: I am not going to be able to do this. Ke tlo kopana le ntate Bolofo. Ke tse wena o dulele nae o se ke wa leka wa sutha. Jwang kapa jwang ke tlamelo monna Bolofo loka he mshane so loka e hlobisa ditaba tsa hao. Re ke kgwathe fela mme Abigail Kupeka tlo mo ketle ho wena.

0: Me Abigail Kubeka ke le botsa ka tite ka ntswe le monate leno o tlo fola wena Abigail Kubeka ke tlo ya mabenkele metsotse ka mashomo mabedi ka mara ra bobedi hang ka mara mono fela re kopana le ntate bolo fo ka tswa sontso o dutse ya motemotle UIF a teka moqebelo ba road accident fund ba tabe ba le pereng tso tsinga ga ta Bloemfontein le bona tse ba he hore baking and tlang tla rena le bona o letsa o botsa a dipotso re ba nna jwale mona Jale mani, kile seri FM, kile nana ulena, jale kinako.
1: Bloemfontein ituki seteng diteho te sa feling. Kufa rimetui basadi comedy show, itlabe tshwaretswe All Grace Convention Center, Kalaburaru, 7th October. Mashabela Khalani, Samari, Trevor Gumbi, Chris Mabani, Ronnie Mujimule, Ziko Setole Li Baba. Minyako Ibulaka 6 p.m. Potakela compute ticket Honajwale Ureke ticket yaha. Kufa Rimetsu comedy show. Rea Kufa se.
2: Uchere dressing with Salai Rukisha ko Swaiti.
0: Eke utaba. Kafeta moa. Me haketsa tsena he jwale ke kopana le ntate Bolofo. Ntate Bolofo, danki ntate thuso motaunga tswara jwalo. Ntate Bolofo o moyeng hona jwale ngwana mme ha re sebetse re sebeletse setšhaba. Dumela ntate.
3: Dumela sebati.
0: Ke a leboha ntate Bolofo. Hei monna, mosebetsi wa o mongata ka jeno ko o file tsona. Ngwana mme palama ha re tsamaye
3: ya ke ya tsabe ha ke dimo ntse ma ona ke ba ha ho tsabe o mphile ule ya nne ule ke a ona na ba tsawe tse ba rena e ntse tsa di mo jwa ntse ya ya so o se le tsa jo di an construction e sa le ba ketela ho mo patela UIF ka 2025 a ke tsebe le thata bo ka ka pa yena o sa tswa mai ke mo ka tsong tsa sele tsa teng tsela ha ikopanya le bona mosebetsi mo la check or ma ba neng ba sa tswe le pele re tsa di thata la ba ha tsa UIF
0: ntate
3: a ba tsam thuso a ikopanya le rona re tsam thuso tsa ba Isaac and Sandy ke mo mo mpileng yena yena o sa la ketela ho sebetsa ka 2018 se ba tsa ke tsere rona le ona ba tla mo thusa ka eng ka pa mo mo thotse mo sebetse o mo a re o thotse mo sebetse o mo ga ba somo register ya tao sem kopa yena sa la kapela o sebetse ka 2008 ka nne ka ke tsona ba tsare tselwa ya na hana mo mo ka tsalo tsola o thotse mo sebetse o mo cha a i go panye le mo di wa ha mo di ba mo register ba na ha register ba go ha mo sba
0: ndate
3: e mong ke tsabulani tsabalala tsabulani se le tsa tips ke ke company ya kontraka ntate ntau o ke de ke mo se le ding ka di ka le mo sa 2023 a ona tle mo teng a ke tsela ha ba re mo tshise ka eng ha e tsa tsene ya UIF ana se le ding se le tsimo la ho tips
0: ndate
3: Next, Russian. I'm on gold. Yenak matape yena swat. Meke utuza maide mola harmony gold in mine. Kalba kalau kula. Ya le meke ha kenya premia UIF. Ha yon chubu nsanguru kente premia UIF. Kalba mani diara ti velena meke atilo. Runa asana tilo kente UIF sahay. Ele ufela 6 months. Yena ukuda usona tiba ikinye pero ufela 6 months uku. Aka teji ako tezen kaya na msele jinsi ba. Yale he, mtota hibi yemi yale he. Mutopa, mulise. Yena u nabakare mshere huruna hibi mtota hibi yemi yale. RTB Wealth Insurance. Kima sere zante yemi yale. Sa ali bakate la umetate ala kate mkini tre. Damu rao kati pate ala za hai UISAS ba.
0: Ke o taba.
3: Na. Ona le me ke ke tsopo. Le ke ke ke a tsopa ho ntse ke le le runa tsbate. Ya ona ba tla tsoba ho ba neng ya tshepe se sa.
0: Ha
3: ke tsebe data ba ke bofe. Ha ke go ba le ka ntore ya runa ba ntse le mo patala mola ka June 2026. I mola kantoro mola wa mthuso ka ntlo ya bitjang ka ke RSP request for payment. Ha ke kopa ya re mo patala re tlo tsela pele re mo patala e tsela.
0: Hana yo ke mang?
3: Ke mo ke tsopo.
0: Mo ke tsopo. Tswela pele ntata rpala.
3: Re na le manda mo le tso, manda mo le tso na ba to check out re ntse ka di mo jang spot. O se le tsa tarang dis e o mai mo nga matla ba mo patella UIS ha o fitela o September e ba o tsinyo. Ye man ten tso ha e man ta ka mo. Mpile makapane ma mabulani. Re mo patse ke ka July tshele ka ofela tshila yena wa 2026. Ke a bona na ba tla tsiba re e be tsela ke tshele ka ha ka patse no re mo patse ke ka o ke a tshele ke tshele ka ha spa mpile permit se buka
0: okay
3: permit se buka o enter application ka mo ka pro chef screen ya le a ke tshele ya permit ha na ka application ni wa na mosebetsi mo ntse na le tsoko manje sa le tsimora ya a se se tlhini ya ha ba re tshuza ba re yena ha ana ha ona tshele tse ka mo patela nyo ha ke pa nyo le office ya rona ba ne mihiru wa ha e sa le ke se tse di ntho ka mola ka sa pro chef screen ya la re tsa fona tse la pele re mo patela ha ke pa nyo le office ya rona ka mola pro chef screen ma mme se ke tshela ha sa
0: Kamane ka Port Shepstone na dala.
3: Ka poshi ka mola ke yona permit sebuka. Ntshadise ene se hwala e sala se reta mola ho Italian transport. Ka 2016 ha ke tsebe hore mana ba tla mo thusa kang. Ka nnete ba ne ho ya ka di kono tsa rona mona aba mo patala UIS ba mo ba sebetsa ka mona.
0: Jo
3: go panya le bona ba tsone pele ba patale mathata pele ba teng.
0: E yena le bitso like mang?
3: Ke Nthabiseng se go bale.
0: Wena Nthabiseng a ke o taba he? E tsa re o tlo shebe o buisana le bona ba tsebe go patala UIF ya hawa ha o patalwe UIF a o si. Ha re fete.
3: Aba tsa patala le change le rona le ke ntang ba tsala la pa tshela ke ya rona. Rena le phalo mashishi phalo mashishi ena o seleletsa BBR Holdings le rena tsali tshelete ya ha ya UIF patala mola ka ka ka 25 o se bolela hore ba kolota ha ba ikopanya le ena ha ha aba le disedi ya na le ba ba amanga seletsa le bona ntse ba le ke mmbo tshwana le bona bo fela
0: ndate
3: ke ba tom pigete bo kodola ke bo ntse mo patala ke tsere mthata ba ha le bige kae ha ke panya le office la mpeng clean ya ha ke ba tlo tsela pele ba mo patala ntate ntse e mechele ta ha ile ne ke ba tom pigete William Malileke
0: ke
3: company ya tsere tsanki bread kukwela ka 2017 kukwela de monsi na wama imunga wama kukwela wama registrarede wama patal wa chelete ya iyo ya wama pa kebo holibusa kebo liye na usele ta express plant hire kukwela ka 2025 wama patal spato registrarede kukwela kwenye yona yewe kwenye yona 2026 wama imunga wama kukwela nifu kwa hazamini ne tsala se be tsa mo la katela se be tsa 2020 ke ha ona se ne ka pa kopa e ntse nya chalete mona go rena ke tsela ya ona ba tsare mo thuse jwang mo mo o tlo mo tsela tso mo cha ha e ba o tlo mo tsela tso mo cha la se mo register e spa ma tsigi so mo tapanyane le ona ona ba tsa tsela ml mm bar o ka di ga October wa 2025 ke se ntse di tsena spa ta uma imunga mathe sishela kona jena ka 2026 ka September jena ba mo patella ka o tloa rena le o tetela John Masalanyane nda ke tsone a tshintsa ka ha tsama ya mtlamo o tshile mtsweletseng ka ha taba ya hore wa kula ya le nda ke tsone ha e sa application ye na e sa application ring o felletse ke mtsweletse ka mtsweletse lo ntse mtsweletse lo wa retrenchwa ka postello ke contractor ke ntle re di tsang ordinary benefit ha tswane tsena e tse illness benefit ya le di tsa ta go ha se ke le ofisi mo la ba mo le di tsetse ona ba me di application ya illness re e start yo mo jalo ka ga jenis ba
0: o yena o ile a kenya taba e for site ntshwantse a lo lukisa
3: e ha e di tsetse re tlo ena o feletse ke mosebetsi ya ga motho se ga tle ba ka la o tsela ke mosebetsi go ba a fula spa
0: hona le nngwe ntate o go shebe.

0: 0302 203 0. Batho go iphumanela tsebo mo ntho tsena di ngata mona ra bua mona le matlotheng a rona bo Facebook gore na ntho ntse di tsamaya jwang. Batho le gore jale se re le mola go online mola ba tsene ba matha ba ya diofising ba senya tšhelete ga ba buile mola go na le website mola ke UIF online ba kene mo at labour.gov.za. ga ba kena mo ba kgona go registera sebata ba registere ga motho a feletse ke mosebetsi le a batlang go icheck-a gona mo ya moleta sesi ba kenya ID ya gae ore a ache wena o a registera ba entseng claim wa kgona go e bona sebata gore e tsamaya jwang ko le boemong bofeng e re le ga o founela tlhetlhe ba ba tseba gore ache ye me tsama ya patala yone se a se tswe ya tswele ya approve ya le ke me tsama ya patala e tsa kwa tsisa go le tsala tsona mo le ma o le le tshe ya di petrol di ya o di mo tshe na sa
1: ke le bo ngwana mme
0: yale a ntse ba pala ma di go le tsena di ba ba tsa tshelete tsa ba mathata
1: nda
0: no ta u ya ha ne la tula e go tsara ya ka ke ne gore
1: hai molatotse taba di lokile re tlabela re kopana gape nakong e tlang ngwaneso re ke fete montle montle ebile ntate bolofo ka UIF jwalo ka o dula lola re ntate montaonge ka e teng jwale UIF le tsebege gore ga le bola boraro tsena re tlabe re matha le ena bola bone re tlabe re matha le bo RIF jwalo jwalo e re mo fumane ntate bolofo bekeng e tlang la boraro e ba teng ke tla o jwetsa gore na o nthomelela ditaba tsa gao neng ke kgone o dinka ke di romelele ntate bolofo a sebetsane le tsona ke itse wena o seke wa leka wa lebala gore ka jeno matšhe mona kgauteng mona gona jwalege ba cosatu ba kopane le ke a bona mano a metse memorandumo majoro a metse memorandumo mane ke bona mona ke seba mona ora ka bona a metse memorandum ntse ba pota ba pota ba pota ba pota di trateng tsa rona mona Gauteng ke tla o fa di trata re ke fete shebe ba re ke shebe mabuna chauke kopa ho tswa tse kopo ya bail tseba la ho loka minona wa le kompo ka mona ka Limpopo mme ona jwale ba ntse ba tshwarane le taba ya hae ya go kopa bail jwale o tseba gore ga ba nentse ba ikhutetsa morago ba re ae monae ba batla gore ga o tlape o tle ka ntlha tse ding e tsentšha re tla utlwa gore na ka jeno ba tla felela kae metsotso re ao ye 25 pele go gora ya boraro go ka ba jwang ankalata tlhopha sena sa Atlantic Star wo gopola re na le bona ka mane ka Standard Bank Arena.

0: difoko tsa lebelo. Fa sa lebanta la gao la phologo, seke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molelo.
1: Kana tsela sa DFM ke monlelo wa shaba metso tswe tsheletse ka mora hora ya boraro. Mamile mo tlhomela hle. O dumela tsa tsela ke thabo mo khone ke la boraro ka tsheno go di o di mo e tsala matsatsi a supileng. Dumela dumela ho lela haufi mo lengwana teng. Re o lebo wa tsietse mo hala di ka di tsaba tsa hora ya boraro. Re o lebo wa masutusa sa batlo le the sole provider ba re jole kina ko ba tlabela ba khutla pe o sane. Mamile ke re ya tella afternoon draw show. Dumela tsa tsela ke the bundle of joy. Pur putlana. Ho tlana tsela fela ho reng yani we ratanya botshelela. Re tlo thutshalla mo ho re tlo matha mo tlo ba monate. Ho tlo ithuta. Fela hlathe tla le lekisatsebe mona le mane. Re tlo thusa ho lwantsa sepetepete ke motshwara mantsibua ho di highways, le di byways. Tlo tsa bana tsa ba ro khanna ha monate. O mametse le sedi FM ka thuko ka mona. O tento plama 72 ka kwa no ngwana ngwana ngwana. Hello girl.
2: Hi tibla.
1: Ke bona buka mo subo ya phatsi mangwanana.
2: Ba
1: o fahla.
2: Fahla tetwa ka tle. A kule wa uno tibo. Le mmamedi ho tlo mo metseng ya selimo sa nole hona teng ya re medisang ha jole ke le mmawela topi topi wa FM ke laboraro ho pula hle rena le boitekolo mme hape rena le Black Excellence Wednesday mo ho jalo le gospel hour ha ba tlo fita ke se rufu parele tsentsona ka jeno helang ke simpete ku pite ku fite mme he ke dubi dubi ho dube ile jole tsa bonete ba hore lo yena o be karolo ya duba dube na hle re mo re feletsegele TLB ratela afternoon drive
0: Lenano Gilaria Tella Afternoon Drive Show.
3: Na ke mothata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemombo o sa batleng ho hlaiswa ho bona na mohlomo mo phuthe ho di lokela re di sign se di form hore tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ina le tokelo hore camera ya rola ha kereke e qala o ruma tla ho hlaka kapa o batla ho hlaya ba tikereke
4: o so hlaya o bona le ntho le ltimona mono o so wa je le bakai wena ntsa ga ba re 8 re se ha se ho shama se betsing ke se ho shaba re re mo ne jona o tshwana ntse se ke
3: tsho ke tsho ke ba ba ke tsena ndi mo mutsho ko tsaba ba ke tsho
4: ba sale
3: wa makalo so ke tsho tsho bo ngati ha bua ka wena ha o alegelegele a bua fela tsa le bo tsaba ba itse ha o inkelisho

0: pata mo tlo mo pata mafelong a be.
1: Ke tlo ka tla ke buka ke le mafelong a be. Ba bona pina yeo yo na wa rata ha rata ire. Iya.
0: Iyo.
1: Iya weekend thing.
0: E ena ke tsamba chaba yetse. Ena ke tsamba chaba yetse.
1: Ha ke go pata la ga ntse a o na ba pide ba.
0: Ke bile ntse bua ka rente ke le tsatsela le holo ka jeno la thuto ka ditshelete.
1: Go jalo fela ga itse mo tshekatse no ke World Financial Planning Day. Mikel tsatsile botlhokwa ha holo lena. Make le tsatsile na ka jeno. Le tla ba le lore petrol e qeta go nyoloha. Re bone e se le fetse ga ntana ba le ditara. Me hona ntse seng ga tseleng hore maobane ha e sale ke di shebile Dr. Oscar Mabele. Hey matsatsing ana Dr. Oscar Mabele o re fa dikeletso ka tsona tsa ditshelete ha holo fela. Mme hona le morning a bua ka nthena ya ho nyoloha ha mafura koloi are. Re tlo bona ka reng ke nthusa ga thefuleng fela ya ga thefula. Mme bila re e ba le megwa e meng ya hore o leke o qoba ho iphumana o sebedisa tshelete e fetang eo o e sebedisang. Ka mantswe a mang e bang o tseba hore Thabo ke mo fa lift. Thabo ha tsebe hore ha re tsamaya mmoho o tla ntsha halofo le nna ke ntsha halofo re ikopanye e be re kgona go fitlha mo re yang. E seng e be sa lebe ke morwalo wa motho a le mong wa ditšhelete gaholo jang ga re ka ntlheng ya mafu.
0: Se ka mametse tshebeletso nngwe ya borona kwano ya SABC motshegare tjena motho e mong a re ga o ke go a ba le increase e nngwe ka moraeng ga ke sa kgonne ke a tlwelela mosebetsi ga ke tlo kgona a re ka moraeng kore yena e sempeile magaolagang ka moraeng ga o nna gore ke tla kgona.
1: Ga itse reka go santse o bonala gore go bua kae mme ga re tshwanela gore jwale re leke gore re be le meralo e metšha e fapaneng le ya pele ne ntse ge re rarala le mosela o tloa kwana fela ke fumana e le gore o tshwanela o dule o na le mokgwa o mongwe gape wa go rala wa tshebediso ya ditšhelete.
0: World Financial Planning Day mamedi ile ya bewa jalo ke Financial Planning Standard Board e leng FPSB ka tshebedisano mmogo le IOSCO le World Investor Week.
1: Me di presentse ke bantse mashume a supile metse robong 79% ya batho ba dumelana le hore ho rala ditšhelete tsa hao ho thusa haholo hore o fihlelle bophelo ba ditoro tsa hao. Ha 73% yona ba re hey re phela ha be tsana ntlenya hore ha o hlaha ho kula ho sa lebellwa ba re phela ha be tsana ka bakala hore ho kula ho sa lebellwang ha o ka hlaha ke hona leng hore motho iphumana o kgona go kwalemane o kwalemane ka baka la seo fela ha e le hore o rale ebe ho kula o kentse le karolo ya ditšhelete e ba mathata o
0: mokota ba wa le mosena ke live your today plan your tomorrow. Live your today plan your tomorrow go tswa kgolo re lokelang gore re botse batho top la ma 7 e re lokelang gore re ke re dule fase re ke re se ka seke ke ya hore mona mo re seng re le teng ka ikonomi ya naga le ka mokgwa dintho di sedi na go a kgone ya go beya tšhelete na batho ba ntse ba kgona go beya tšhelete motho aneng a kgona gore ka kgwedi o beya 2023 na batho ntse ba kgona go beya tšhelete bone ka nnete bogolo ba batho gona jwale ngwaneso re se re sebeletsa
1: ganongwaneso mme o ka bona o ka nagana ke papadi fela se papadi re kolola ntsi ganong ga o sana ntho ya gore o ntse o go isa kae seo se fumanang se senyanyana o kwala mona o kwale mane be o fedile
0: ke ka go nna ke ntse ke makala le ka jena ga o na le motho areng ke batla motho ya tlang ketsetsa go na le go na ke batla motho ya tlang ketsetsa ga re kopane re thusane ngwana
1: Why is it?

se le itukisitse palo ya matsatsi ka dilo theoa jwale re le ba paradiseng ha ba o tloeta le le sedi FM ya Valiant ditifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mipotla ya hao nana fela o so le mabopong a matla a le watle sweet a ne ile letsatsing la mo ho ithuta ka botjhaba bo ikhethang le ho iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tumeng sa bae e tlore ha o re tlabe re le boemafofaneng ba matjhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di-31 October ho fihlella ka di-9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya hao e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsang mmoho le Lesedi FM bakeng sa tlhahiso leseding e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e makatsang

kwinxibili qhiya apho ezulwini mamthembu ungabonisa uyesu iafro yakho mhlawumbi nganomoya ngabnawari mamthembu ungahamnti urayithi toys uzrongile semva kwabantwana toys.

0: Mati se seng se thabetseng ho tloba le kabelo le belo lona lena la Absa Radio City Mangaung 10 km ka la mashoma mabedi ana le mesumo hlano khodinya ya Mphalane ke letswalla la hona province ya Free State mane e leng Lizandra Mulder ya shebileng hore a tla sebedise meho ya batsetsi ba lapeng hore a tla mathe ka bogabane. Mulder e o leng moithuti wa PhD ka bona ka the University of the Free State o dumela ha le belo le tlo beha province ka botleng ibile hore le tlo fa le ba ahi ba Bloemfontein boiphihlelo bo ba keking babo lebala ho sala jwalo motsamaisi wa Stillwater Sports e leng Michael Meyer ore horibe batlo ba le dikhalala tse kang khatala le Mulder le belong leo le leng fela ibile le la pele province ya Free State la Absa Radio City ka bona ka mangaung seo ka nete ore se tlofa ba tsietsi bophihlelo bo ba keking babo lebala me batlo natifelo ha holo fela. Hargana hotsa papadi ya rugby se papadi sa setlhopha sa Sharks Oxenche ore o malala ala otswe hore a tlo thulana jwalo le se papadi sa setlhopha sa Stormers eleng Wilcolo papadi ya Coastal Derby tlhodisano ya United Rugby Championship mo tlobelong wena o reyang hona ka mona ka Cape Town. Setlhopha sa Sharks se tlo kena papadi ya se hula pele lokonya URC ka morao ha papadi tsa sona tse pedi tse kalanga ha se ne se bapala le sa Ospreys e ka tsena le ha se ne se bapala le sa Leinster. Ati sa Stormers le sona se tlo kena papadi yenu ka moya o phaming jwalo ka ha boholo ba dipapadi tsa sona tse bapalang tlhopha sana ha sa Deboke di tla be di le teng mafelong ana a beke mme ebile low o tla ba bapala papadi ya pele tlhopheng seo e sa le o ba gutlhe go tswa setlhopheng sa o neng a se bapalela nakong e fetileng sa Bulls. Oxenche o re ntwa e kgolo papading eno ha sheba e tlo ba dipakeng tsa dipapadi tse tlhaselang ebile ore e le setlhopha ba ile ba makala ga o sheba ka mokgwa ba bapetseng ka teng ga ba ne ba tlhola basireletsi ba sekola e leng setlhopha sa Leinster mafelong a fetileng a beke o dumela gore ba se ba tshwere mo rethetho wa jwale tlasa tataiso ya mokwetlisi JP Peterson. Ha re tlo tsa mahlo go tsa papadi ya bolo re tla ka tsereng tso hle di selebile mocheng bakeng sa papadi e kgolo Orlando Pirates e botsana diputso le sehlopha sa Mamelodi Sundowns papadi ya magaola kang a tlhodisano ya MTN 8 mme ke sehlopha se le seng fela se tlo hapa mohope fumana boitukisetso ba papadi eo bohlophulli ba yona le monyaka go tloga goreng ya bohlano thapama pele dipoo tsena tse pedi di thulana ka otloloa Orlando Pirates kgatlhano le Mamelodi Sundowns ka kotlologa go SABC 1 SABC Plus le dialemoyeng tsa SABC moqebelong ona ona o se fetwe ke motsotso o mong le o mong go SABC SABC Sport for the love of the game. A tie mamedi a re ke ena kampong ya sehlopha sa Orlando Pirates re fumana gore he moka o beele mono e leng mapalagare makgetlhene makgaula o ntse a natefela go sheba ka nnete ke boetapele ba gae ka re o sehlopha jalo ka e le gore ke se seng sa dipapadi se ntseng di thusa go tataisa tsena tse nyane jalo ka re tsemasetlhopheng sa mabakgane a mane go na le dipapadi tse mmalwa tse e leng gore di sa le tlase dilemong papisong le sena he e leng makgetlhene makgaula moneno he mamedi sa la fitlha tlhopheng sa Orlando Pirates ha ne a tswa tlhopheng sa Mazulu nako nya ditlhatse nne tse fetileng o se hapile mehopo yohle ya PSL mona ho kenyelletswa le o moholo wa league ya Betway mme o re ebile o ntsa labalabela hore e ka sehlopha se ka hapa mehopo e meng e mengata ho feta eo se seng se hapile jwalo ka e le hore ba ntse ba itukisetsa papadi e kgolo e tlo bapalelwa ka bana ka Moses Mabidi ya magalagang a MTN 8 motsobelong ona o reyang hona makhaula o na le molaetsa bakeng sa dibapadi tse ntseng di hola ka re o sehlopha a re mamele hore ebe o reng.
1: I think the wisdom that they bring in the new players and telling them they need to calm down. I know it's a big match, but they just have to take it the way like any other match. But it's a bit different because it's Sundowns and it's 11 against 11. So nothing is different. You just go there, enjoy yourself, and apply whatever the coach is telling you to do. And just go there, enjoy yourself, and everything will be fine.
0: A wa utla he mamedi u bua jalo ka moka u bere u bua jalo ka Grootman jalo ka he ba ba tshwa ba bona bo abuti ya bona ba shebela ba banyane hore ba lekela hore ba thole moya ba mamela mokotlisi ba etse tso hletso mokotlisi ba bolellang tsona jalo ka ile hore le ho ja ba tlo ba pala le se hlopa se matla sa masandawana ba lokela ba hopule fela hore di bapadi di ya lekana ka le baleng hlopeng ka seng me ha hona le thole le kalokalo le leng hore ba lokela hore ba be le letswalo la lona se re tla bona he hore na ebe papadi eno e tla bapala jwang e bapalwa phirimane ya mqebelo ona hore yang ho bona ka mona ka Moses Mabida jalo ka tlalositse SABC Sport ena le wena o skwa khathatseya mamadi ne le ya ka lo tseo ke neng go tshwara setsona tsa dipapadi kwa ne go re ya thella e le tsa bobedi o se fetwe ke tsa o qetela mane metsotsunye mashuma mararo ka

0: hora ya bohlano le bolithi bo se le ifani ba tsola pele
1: akulebo bonks mo hona tibla mo bediki potulule ka nete ka kwana ka Johannesburg me ha ona letho le leng hore re ka ngola lapeng ka lona ha jwale fela ba ona tso di bona ka tsadi bone ga tswa ka ketiboza underscore kone edlima wala 1x #ratella traffic
2: lesedi fm ke molelwa lesedi le o gantsetsang tsela ka sesotho se monate
3: ke mo tsotso ka dilotho mo
2: yo ho fama ikutlo a o beha mmotseng o ne paetseng wa puo ya sesotho
4: Hashtag ratela afternoon drive dumela mbano besu dumela nthi yalbi lalele ngoma zimnandi yo bana besu I pina yo empetsa deep yo engopotsa ai o khopotsa ntshotse dintsi pina yo bana besu ke khanye ke monka Gauteng TLB life funny dumela bana besu 326 bye
5: madoda masithetheni ngalendaba yala makwenkwe la makwenkwe lendawo andifuni bangandi wrong man because

kwakhamalanga divuka ndikhala. Kululu ibali sangoku ndimdala. Sister kamama nentombi yendala. Uiva kwakhe lengoma umsho uzofuna.

0: Mabiriki imvusela le amadodana diphirima kunutu ho lesedi FM pitjana motlo jalo amadodana a se wesile pare ke sikilwe ke Jesu ke hora yani ya galalelo hora ya buitekuro fela pele re fetela pele tibla o tshogetse ba bohloko ke ene
1: Mabiriki laboraro la jackpot ya lutu laboraro lena ona le monyetla wa hapa jackpot ya lutu e lekanyetswang ho 8.3 million ena ke tshelete ka fetola mbophelo ba hao hang hang mme mohlodi e ka e ba wena Shebella ke sa halo ya huhulo ha dino moroka kotloho la boraro lona lena ka hora ya borobong ho SABC. Mme o ka ba emong wa boradi milioni ba latelanga ba Afrika Borwa. Ei, wena. Lutho ya naha, dipapadi tsengata, menyetla mengata, di milioni tsengata, hopula. Dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Mme di bapale ka boikarabelo. The National Lottery e tsamaiswa ka malao ke Sizeka.
2: Lesedi FM ke molelwa Lesedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
3: ke mo tlotlo ka dilotho le dikumo paletse
2: le ho fa maikutlo a o beha motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho
1: Ele shoma nametse botlhano fela metse o tsere fela letse hora ya botlhano re o lebuile tlotisang ke Kenny Moropia ka ditaba tsa hora botlhano mogatlhano kwa ketela wa drive time e tuka mmalakabe a kutlila re nyolwa ka madodana ka ukwa ho nyolwa jwalo the birthday boy matsipa ya tshepo matsipa re jwale banna le ntshwara hole the birthday boy ra ke rata yo thabolele bo ke rata holo fela Mamidi ke mo bana re ne re bua ka ho hlokahala ha mokaubere ntati e Babsi Mlangeni. Mantaha. Ke mantaha re ne re bua ka ho hlokahala ha ka kapa ena ntati Babsi Mlangeni. Mme re hlokometse re lefaphala dipapadi bonono le boithapollo kwa Afrika Borwa. Le tshwere ka thata ho leka ho fitisa matshidiso a lefapha. Mme ka jeno re bone motlatsa letona Minister Peace. Mabi o na le ka moneka le lapeng la Mlangeni e le ho isa matshidiso re tla ke re bue le ena motlatsa letona re ke re utlwe hore ba hlophisitse eng hobane re utlwile hore ho sane ho tla ba le tshebeletso ya sehopotso
0: ho jalo fela Mohamed Mehe e re fela re fetele monetla ga go gutla re tla gutla re se re tshwere motlatsa letona

0: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o kgantshetsang tsela ka Sesotho se monate.
2: Ke motlotlo ka dilotho le
1: le ho fa maikutlo ao behang motjheng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.
3: Ao le Satane ke mohlotse, matla hae a fedile. Ya. Yo. Yane. Yo. Ho. A ke kgone ho dulisehe ka nako ena he. Ka re nkana ka hodimo lefatshe fela ka tlhong ka mona. Ke hodimo lefatshe fela ka tlhong ka mona. Ko WhatsApp-eng ke tapatape ke bine. Hey, uri ke bine mo ya man. Yo. Yeah.
4: Ke le FM drive re bona Delta Mahalanyane ka monuka Northwest Araba feature le buile le Seri FM. Masoma mabedi le motsolo mong ka bara hora ya bohlano jwalo ka re le ra tshopejana ra re. Re tla ke re kene e kantorong ya lefapala dipapadi bonono le boithapollo. Re ka re buisana jwalo le motlatsa letona leng letona Peace Mabe. Re bone o tshwere ka thata mosebetsi ko matla wa ho fitisa matshidiso la peng la Mlangeni. Wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi bile ho sane ho tla ba le mosebetsi o moholo letona le tla re jwetsa ka ona mosebetsi o.
5: Le tuna khotso ga o amohela kwa Mbrate afternoon drive.
6: Khotso ke rata le dumelisa ba mamedi ko gae. And ke lebohela le gore le re meme mo afternoon show drive ya lona.
5: Re bua haholo tuna.
4: Le tuna re bone selemong sa 2025 e ka kapa ene re buang ka yona a fuwa gao ke lefapha la gao. Gao e bitswang ka artist living with a disability ho tswa lefapheng la gao. Mme ke tse ding tsa ditlotlo tse di leng la mofa tsona a sa phela. Ka jeno re a o bona o tshwere ka thata, o fetisa matshidiso, o tshwere ka thata o tswa lelapeng ho lo ba tshidiso. Ko re fe fela gore maikutlo ke afe moya kofe ho tswa lefapheng.
6: Re ke itse sompho le matshidiso go ba le lapala ga ntate Mlangeni. Re le rona re lla le bona ga ba latlhegelwa ba le bang. Setšhaba sa South Africa ka bophara se latlhegetse ka nnete. Re ntse re sebedisana le family. Ntate Lebogang Maile e leng MEC wa rona o ne a le mo. Ntate Panyaza Lesufi premier ya rona o ne a le mo. Go ya go lla le family le ntate Dr. Khataza mayor wa rona o ne a le mo le ena. Mo re emeng teng jaanong re emetse gore re bile ra kopa gore ba etse application ya gore ntate Babsi a fiwe poloko ya province. E tla ba an official provincial funeral. Empa yona funeral eo e tshwanetse gore e approve ke ntate president wa rona. So re kentse application eo re emetse. And as soon as re thola advice from presidency gore ba file ntate Babsi official funeral ka patshe ke mo re ka tsebang teng. Mare ditsamaiso ke gore ntate Babsi o tla bewa ka Sunday ka Sontaga ko Katlehong Civic Center. And kaosane family e re ntate Babsi o ne a sa phele fela le batho ba Katlehong. Ba re mmino wa hae le career ya hae ya mmino e ne e ratiwa haholo le go tshehetswa ke batho ba ba ne ba dula Soweto le dipakeng tse dingwe. Ke ka moo ba filang gore tomorrow ko Soweto theatre ba tlatle ba etse tshidiso ko teng, matshidiso e leng yona memorial service, gore ba neng ba tseba ntate Babsi ba ileng ba phela le ena ba e leng gore ba dula mo siteng ya Soweto le bona ba nne le monyetla wa gore ba itlhobogele bophelo le matsatsi a ntate Modimo a kileng a kadimang ntate Babsi mo lefatsheng.
5: le tina go leboga haholo ka nete ka dinthatso so go file tsona haholo jang ha bua ka memorial service mo go jalo le letsatsi la lepato la monghadi Babsi Mlangeni fela pele re ka gaohana tate Babsi wa petse karolo e golo haholo ka hare ho mmino wa Afrika Borwa me le baneng ba leng hore ba phela ka botlhwala re ka reng ho batho ba leng hore ba ntse ba tla ba thuthua industry ena ya mmino bana le mathata mang a tshwana le leng hore monghadi Babsi Mlangeni o ile a feta hona
6: ka nnete ntate Babsi e ne e le motho a kgethehileng it is even if e tla ka mogore buang ka teng gobane ntate Babsi o survivile dinakong tse thata tsa apartheid a zange a re nna ke phela ka bokgwala ga ke bone ke tla dula ko ntlong ke dule fela ke sa etse sepe Babsi o ile a ema ka maoto a ntse a le jwalo a tshabolola maphelo a batho ba bang a etsetsa batho ba bang mesebetsi a ruta batho so ra itumela gore a zange a ipusetsa morago a re ka gore nna ga ke bone therefore a ke motho so batho ba rona ba ba phelang ka bokgwala emang ka maoto lefatshe le setse le na la South Africa le na le menyetla e mengata and re leboga bontate Babsi ba e leng gore ba ile ba etsa sure gore le ditokelo tsa batho ba ba phelang ka bokgwala di a tlhokomelwa and le batho ba phelang ka bokgwala ba fiwa menyetla e lekaneng e tshwanang le ya batho ba phelang ba phetseng hantle so monyetla o teng emang ka maoto matsogo a lona a sebetsa maboko a rona a sebetsa a re emeng re itwaneleng mo bophelong bona talente tsa rona tse re nang le tsona tse fapafapaneng a re di berekiseng gobane re sport arts and culture should be seen as a first choice of career ke ka moo ntate Babsi Mlangeni le ena ga ile a fiwa monyetla gore a ye sekolong a fitlha sekolong a se ka dula fela a bona gore o na le talente ya go opela o opetse for more than 6 decades and modimo o phile bophelo bo monate until a le 83 years of age so re a leboga ka bophelo ba ntate Babsi o ileng a phela ka bona bokgwala bona ba o sa bone mo mahlong empa a sa ipeya fatshe a ntse a tswelela pele a phela jaaka motho o feleletseng so le lona future tsa lona diteng di eno mo matsogong a lona emang ka maoto le itwaneleng ke a leboga
4: mamedi ya oke motlatsa letona lefapheng la dipapadi bonono le boithapelelo letona a Peace Mabe letona re lebuile a golo fela tswelang pele ka mosebetsing le ntseng le o etsa re tla nne re le founela re utlwe rena dintho di tsamajwang re lebuile a golo fela
6: go lebogile nna ntate ke lebogile a golo
7: Dumela ba sotho fe. A kere le Jesu ke morena.

0: Atsadi papadi hore ya tella le bongane tshabalala
1: ke le bile ha hole bana beso mamadi wa lesedi ke tsa o qetela kwa no re ya tella re ditlale ka tsa papadi ya bolo taba ya bohlokwa ke na hetso hlediseli le motseng bakeng sa papadi ye kholo Orlando Pirates e botsana dipotso le Mamelodi Sundowns papadi ya magaola ganga MTN 8 me se hlopha ke se le seng fela se tlobala monyetla wa ho hapa mohope fumana boitukiso tso ba papadi yeo bohlophu le ba yona le monyaka ho tloa ho renya bohlano thapama pele potsana tsepedi thulana ka botloloha Orlando Pirates gahlano le Mamelodi Sundowns ka kotloloho ho SABC 1 SABC Plus Lydia le moyeng tsa SABC moqibelong ona o se fetwe ke motsotso le haole mo SABC Sport for the love of the game Rinse re lotsona tsa MTN 8 final se tlhopa sa Orlando Pirates se haufia holo jwa le hongolana la le encha ya papadi ya bolo ho sheba kwano na henya Afrika Borwa jolo ka ha se tukisetsa ho thulana le sa Mamelodi Sundowns papadi ya magaola ganga tlhodisano ya MTN 8 e tloba palwa moqebelong ona o reyang ho ona ka mona ka Moses Mabida Stadium Durban mabakhania ba se ba hapile tlhodisano e magetlo a mane ka tatellano ibile ha motho sheba ba e hapile magetlo a ka banga mahlano ka ofela na go nya dilemo tse tsheletseng e sa le baba le kabelo ho yona e bamba e hapa papadi ena ya mafolong a beke e tla ba sehlopha sa pele se hapa ntlhodisano e feng kapa e feng kwano lapeng magetlo a mahlano ka tatellano ibile ba tla be ba se balekana jwale le sehlopha sa Kaizer Chiefs se hapile ntlhodisano ya top 8 dilemo tse ka bantse le shumele na le mensu mehlano sehlopha sa Orlando Pirates e mamedi se ba petse magaola ganga top 8 magetlo a mashome a mabedi ka ofela e sa le ba e qalo ka selemo sa 1972 me papadi ya ka moqebelo e bontsha hantle fela hore ba se ba lekana jwale le sehlopha sa amakhosi se leng gore se bapetse magaola ganga top 8 magetlo a mashome a mabedi a na le motsumong Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns di bapetse magetlo a mabedi go magaola ganga tlhodisano ya MTN 8 me ao sheba he ka selemo sa 2007 sehlopha sa Masandawana ile ba sona se hapa mpapadi sa Orlando Pirates sa hapa ka selemo sa 2023 ka marathao ya dipenele jwale se papadi nyana fela ena mamedi ke papadi eo ka yona go ka nna hongola na lane jwale ke ka hona batho ba ngata ba ishebileng ka tjantjelo ena ha isa le tla bapalwa moqebelo ngona o reng hona ka mana ka Moses Mabida Stadium Durban Harikena hotsari atletiki re fana hore mo president wa World Anti Doping Agency ile mo khatlona o tadimane ngwalo le hutibela wa sebediso ya ditshetefatsi ya hola re sheba dipapadi mona he eleng Vilto Banka ore o elelisitse na ha ya Kenya hore ba lokela ba ichebe me ba etse bonete ba hore ha hona mo atlete le ha ile a le mongwe ya tla ngo sebedisa setshetefatsi se sa dumellwang jolo ka ile hore na yeno ho hlwa he hore e tloa moela ba eti ba keng sadi papadi tsa 2029 World Athletics Championship mme re sheba hemamedi itlabe le lekgatlo la pele dipapadi tseo tsa World Athletics Championships di bapalwa kwano continenteng ya Africa ha bua ka maraleto la matsatsi ya mararo la wetelamane Nairobi hona na henya Kenya banka u kopane jwalo le mo president wa haeno eleng William Ruto mo ba ile mba sikaseka se dintsa dintlhatsa bohlokwa ho kenyeletswa dithotse ka sehlong tse shebaneng jwalo le taba ya u thibela ho ditshitifatsi tse sa melwang dipapadi mona me o tholeditse ha sheba se motho ka reng ke tsole pele yo ya hlokometseng bakeng sa hore ho tloa molo ba yeti na yenyo ya Kenya ka selemo sa 2029 empa a re jwalo ka na ha e leng hore itume ya holo ka matlete a ileng abelwa ka thuko a sa lotlwa ka selemo sa 2017 a ileng a fumanwa a jeleri tshitifatsi tsena tse sa dumellwang dipapadi mona ha holo ho di atletiki mona mabelong a malelele o re balokela hore ba bana le taba hore ho tle ho se kwae ba le mathata a jwalo ha dipapadi tsena tse kgolo di tla continenteng ya Afrika kgetlo la pele e le ha di tlo tshwarelwa naheng eno ya Kenya hore sebedisano mmoho e lokela e be teng pakeng tsa mmuso e ka sana jwalo le ditho tse tadimaneng haholo le ho thibela ha ditshitifatsi tse sa dimellwang dipapading re ntse re le tsona tsa di atletiki se re bile re dikwala semathi sa mabelo a malelele sa ka mane ka naheng ya Lesotho e leng neheng kgatala hore o thabile hona wa haesale jwalo ka ha a tlo mathela haufile lapeng lebelong la Absa Radio City Mangaung 10 kilometer le tloba ka sonta ha sala mashoma mabedi ana le mosumehlano hona go dingena ya mphalane khatala e boleng semathi sele seng fela sana ha ya lesotho sele bile bona ba isale ho 10 kilometer ore jwalo ka ha lebelo le di kilometer ga tsela kgolo le mashoma mahlano fela ka ntlo maseru u dumela ha ba tsietsi ho tswala peng ba tlotla ka bongata ile ho

0: Mutsitsa tsima tsitse singhem se thabetseng ho tloba le kabelo le beno leo la Absa Radio City manga 10 kilometer ke le tswalo la hona province ya Freestata eleng Alexandra Mulder eleng re o shebile o sebedisa menyetla me ho ya basietsi ba lapeng hore ya tla matheka magabane o re o shebile hore hem a tla sebetsa hantle haholo lo thabisa basietsi ba lapeng sematisena se weleng moithuti ka mana ka UOFS wa PhD o dumela hore le beno leo le tloba ya province ya Freestata mapeng ibile le tlofa ba ahi ba Bloemfontein bo iphihlelo bo ba keking ba bo lebala. Ho sale jwalo, motsamaisi ya ka sehlong wa Stillwater Sports e leng Michael Meyer o re horibe ba tlo ba le dikgalala tse kang kgatala le Mulder lebelo leo la mangaung ebile le la pele la Absa Radio City le mathelwang mangaung seo se tloetsa hore batsietsi ba natefelwe haholo fela. Dibile a kalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e le tsa dipapadi kwano lenano la re a thella e lelwa hore lenano le feleletse la dipapadi le tla kena pakeng tsa hore ya bosupa. Pakeng tsa hore bosupa le hore ya borobedi o tla lehasetswa ke Sebini Molefe a tsamaya le Thabiso Motlong e be ba he osane o se Malaxen o tla ba teng nanong la thagoa nna le yona re kopana kwano re a thelela osane gona gotlwaneng sena sa dipapadi bana beso ke tse
1: lebile tibongane
0: ho lebile nna tibla
1: a manetse ke shebile di-video mona e qala 2022 2023 2024 2025 tse ba phamisa fela batho bana fela ke tse batlaga le 2026 bane ba phamisa ere bona ga tse banka ho bona batho bana ba ntse banka ho motho a le mong
0: tjola
1: ha ke sheba mo ntse banka ho motho a le mong papa le ai bona ai ale ka bo mena ne luna le nkana go hlokomela dintho tjale ba itla ha ba re hape ha o ka itsala ba fitla ba ile la bhlano le ka tatela night ntho e jwalo batho
0: ke nalane ha e ka itsa
1: night ntho e jwalo. Kuka bua ka dinalane ke jwa le mchimano bua ka dihistori.
2: Hela.
0: Gale ke bona ka etla utlusa batho bhloko ntho batla yetsa mano ba hona le ba bang ba dilang ba itsireletsa ka hore rona re nkile magetlo a makala. Le ke ke la ge ma ka pele rona re ile ra. Gale ya hlakolwa history yone bang mabakhania a ayetsa.
2: Ai bonga se go tla bona mafelo a beke a kere.
1: A o tla tshwile.
2: Ke a go ntho sengwe.
1: O tla tshwile.
3: Le batho hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata clientele funeral dignity plan le mwana ho thusa ho etsa dikopiso tsa le batho di be le seriti le ho ba bobebe di plan di fana ka for a habedi ha le fuile la kotsi ho bona lo ho ifumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho di forum kgetha sehlaiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala ho kontane ho rentse 24 me ufumana airtime ya 200 rand how can it clean o ka sireletsa maloko a 13 ho plan ile nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phumolo mo yeng ka jeno ka clientele funeral plan sms le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke mo adwa di tshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo bona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Hey ke tla ka ole bo he bongani chabalala ngwane so sebeditse ka net
1: na
2: ke le bo bongani chabalala a etsa di papadi le di FM mo amedi o sebeditse ngwane no yeso ha re kene mebile mona he mo be di kajeno a chika net ke tla be ke bua ke sa bu nete e ba nka re hona le bothata ho hamfela mebile nyotlhe ya Johannesburg ho bona la hasepitipiti sentse se phala ha mona jana ona kotse ona kolo ye emeng tsohle di tsama ka theko ka nete me he mo be ne ho tshwaretsa ha kana re di bona hape o sane ha metsotso e le mashume a bedi a metso mehlano pele re fitla gonyane ya bona ke hashtag ratella traffic.
4: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsa ntsela. Ka sesotho se monate.
5: Ke motlotlo ka dilotho le dikumo paletse mokgodisitseng.
4: Le ho fa maikutlo ao behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.
6: Tshiwo se bua mo ntate Bongane. Ai, o fedile. Ho sompa hua fela lo lo ka jam se ha lentle yo felile mo na la le khale ngotsi aba ipean da ipean le tibos me ke tshwa lepe wa le bakane ya
7: Thank you.

0: Yo, si quiere que le diga, acabo de saber el tanco.
1: Inkele morena, pelo ya kayosi, ibu seki wena, kamisa limisa. Inkele morena.
2: Jibla tash lima we. Ya ntate le tsiona re tle le hlokomele batho ha ba ya ka dipene ba re ba lo ngwala history ba seke ba kgutla se ba di roba e ke e tshaba bona ela lone ela
3: aita aita aita ora skim sa drive sha puzet ba fetu le buli thabo amna tlhoka bana be zwa mnati club ra ar go ga ya ne mata e mata e mata o ge mata ya mogapelo bana ba mme le ke tsa mthana go kitlolla tsohle bana ba mme ka lona go ina na fela mamela se le moyo go tlhola go nga tshelela spara mme ba tsaba tle ba bana ba so tanko
4: a le will tibos le will tibos ai le re kenya moyi le re kenya moyi le re kenya moyi ke yona na kwi ke yona na kwi a re ya ukwa ke ya ukwa le ka dile ka ka mfuselelo ya madotana ai a le re kentse moyi le re kentse moyi ke magobulana tlatla ka mo ka tele site

0: kgantsetsa ntsela ka sesotho se monate
1: ke motlotlo ka dilotho le dikomo paletsengkgodisitse
0: le go fa maikutlo a o begang motšheng o o nepaetseng wa puo ya sesotho.
2: Khotso khotso mapastola a Emmanuel tsena e setla chae setla chae ha ri eng bana ba ntlwetsiwe a ri eng mapastola
3: ha jwale ke ka letsha ka letsha jwale e jwale ai Deka, le mo botsa bishop wa ka bana be tlo mo botsa bishop wa ka ya le bo amen.
4: Got Lanta Legal. O ka pela o tseba hore o sireleditswe. Di plan di theko tse tlase. Me di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo. Mathata ba sebetsi, ho tshwara ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha rona, a malalala o tswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover ka jeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General. Ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online. Moho le tefello tse tlwaelehileng.
5: Mamele metsotso ke le shumega re lebile hore nyane ya botshelela hle ga so bulwe na
6: ke. Na ga tsona go so bulwe mamedi. Ke phoso e go. A ke re bana nane o le re kue ka mona jwa le mamedi ha so bulwe.
5: Ga so ka re bua le wena ka.
6: Le na ke la hao mamedi nane. Ai ke phoso e go.
5: 0860 0003084 ke nomoro tsa bona tsa mahala.
6: Ai we ka di ke re o lata ka 089. O fitle mona sele 086.
5: Mm, ke re nna ke bana ba bona ba.
6: Wo wa fi. Mm. Sa le re hula ka 089 go.
5: Ke re ke ne re
6: 089 110004.
5: Oh, ya 004.
6: Ke tsiba ka hlo.
5: Ya 004 ke ya tsedi.
6: Ke ya tsedi.
5: Station tsedi.
6: Ah, nna ke sa. Ke tsiba ke ya ke go be. 089 110004. Ka mona jwa.
5: Mm. Moe khotsa.
7: Slebush.
5: Le ga maneso.
7: Le khotso.
5: Ameni.
7: Eh o bua le masilo ke moghela ka khotsong ka Botaville ke ra mino lo tshereng ka shekomo ngata o bohale bohale. O hana la uthe motho ka netope le thatha hana o sokolo wa tshaba ga nne ta sena. O tla tsana hantle le motho le wa Bible ngwane. Itse ha qeta o hlalosetsa ka ona Bible are bana sidiba ke sene re ke kolobetse o hana hore ke kolobetse. Dina tele ke tsa ye tsa re kolobetse ka nkani. Ke le bua mo le bo le tibo.
6: La o ka thutha ta ngwaneso.
7: La o ka thutha.
6: Do re le bua ola buti mali.
7: Ho so ke.
6: Thank you.
5: Mo eng khatsa?
8: Ke
5: go ntlhabo. Asmanjo.
8: Ee, o tla ka le boa go tsena ke le tsatsi le sa bolang. Mo tla ho tsaisa o na le stress sa mo sebetseng go tswa ga ya ke le nande tse fela ntse go le mo ya tlhako.
5: Ah, Asmanjo hle.
8: So la boga o le khetheile, go la boga o le khetheile ka tsela e khetheile.
5: Amen.
6: Hallelujah.
8: Ai
6: ke tsabo le mo le tsa phoso le tsa bua le rona. Ai le tsabo le ntse
8: Tanede.
6: Thank you, Mantho.
8: Thank you,
5: Tewos. Hello.
9: Dumela, Ntabo, leleng.
5: Le kae, ngwaneso?
9: Re teng le kae?
5: Re teng.
9: Ha monate. Jo, pina tsa lona.
5: Mm.
9: Di hana o wa loya o maka.
5: O tle pele, selwe.
9: Eh? Ka jeta.
5: Eh.
9: Di hana o fofa.
5: Eh, hle.
9: Hi man. Hi le go tshwere smart.
5: Ayo le mhlala.
6: Ra le bua. Ra le bua.
9: Ke tse boela man.
6: Ra le bua.
9: Ke le hantle ke le rata la utlwa.
5: Ra le bua mo ga tu a hle. Mm. Mpe a ho. O mo eng khoso.
10: A o thopi la ma 7 le tibla touch.
5: Ga reso.
10: Le sore pusi ma pakisa ka boss. Na bana beso. Ke ratile tsela sa madoda le se o le ka ibeng ka so. Hai la nkhopotsa bo ntate sipho man.
6: Ai.
10: Hai ka nete ke la utlwa moya ka o tsa mathuteng tse tshile.
6: Re a leboha ma.
10: Thank you tibla touch.
6: Thank you fusi.
5: Moya ka tsa.
11: Mandisi.
5: Le ga ngwanese.
11: Ai man levu man jwa le ka mihla.
5: Jwa le ka mihla.
11: tla sopong ke butse monyako ka jeteng ya mohlolo lantea hantla tseba lantea hantle
6: a re a lebo
11: o lantea hantle ka bua lona le monse se tla tsena tla batho se bile se tofetse le motsena
6: se bile se fedile je
11: ka bo se bile se fedile
6: wa tsama hlalo la ha o le lebe
11: ke bua lona tsena ke shebile calendar ke mona
6: hela
11: jwale le ka mihla jwale le ka mihla jwale e jwale le ka mihla ke bua le mantom kanyane ka mona ka polo go fatentse ntsho
6: thank you mantom kanyane
11: ke a leba le be
6: thank you o tsama nyala ga ibetsa meso re bitsa mesong re letetse o thujwa le kina go tsa bo 3 jwa jwa le hotlotla ditele dikukujwa ga tswa le boroko nyana ba tswa jwa o tlolela dikopi tse kukukukuku a di kimboro to di feta mona jwa ai ba tswa ba chimane ba ntho jwa ga tswa jwa le ba simane ba phala
5: ke tshova
6: ya ditele dikuku
5: moyeng ga tsa
12: a o se bula pitse bo
5: tele ga ga re se
12: are ho isa potompo le popo ntja dile mora
5: hey
12: big b hey tsoga mato
6: hai
12: ya sa tsantsongwe ka mora ba tla go pola le melimi ka mo ka pilo ya le halala
6: lo go pone le lete
12: hai ya go pula ka la sa kwa la dipetse dile ke di tsana mo le tsoga makile ke tsa ka mona halala
6: halala halala aye re utlwe mme
13: ya le le ga misa
6: malume
13: ya le le ga misa re thotentse chile moya wa ka o tsama ya thotentse chile
6: hai ke khotile malume
5: wa tsa le mo medu tshulwage ho hana le ho
6: ga ka thata jwa
5: le thata ha ka ka
6: malume ke metse ba ile mo thata
5: Wana mekene motswere jwa le ka.
6: Ke motse ba ile motho a thata.
5: Jwa le le ka me.
6: Ke o phukula jwa.
13: Ja le ga me sa. Jwa le le ka me sa. Thotentse chile moya wa ka o tsama ya thotentse chile.
6: Ai. Ai. Ai re la. O bona go tle malome.
5: Ah re fitse.
6: Ka ba ka opola zone na ga ga gohle.
5: Ga ga gohle. Ela ga gohle.
6: A tsabule le ga gohle.
5: A go re mo tsela re fitletse pele ya malome a re sebeditse.
6: No re sebeditse.
5: Ba melo tsa ga leboa.
6: Ha re tsamang mo nesa.
5: Fela ga tsa dress voix. Ho tshwane tshwane le ka khufa ha o ema manana.
6: Ai wena.
5: Ho tshwane mdwe manana a yentse ka khufa gospel.
6: Ya.
5: Siasal.
6: Ke tla ke mo. Ha manana ga monga.

0: ke metsotso e robong ka morao go hora ya botshelela nako rona e memona re fetela mabenkeleng re tla boela gape re tswela pele.
1: Ho supermarket e chipu fita you save ho belelang hore o tla boloka ho le di hlahiseng tseo di ratang ditlokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Nola original mayonnaise ka 38.99 le 10 kg ya rice ya speko kapa golden delight ya Sasco cake flour le ya you brand super maize meal ka 289 randa di litaro. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Se fose ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata. You say we fell. Modi jesa mai mai dibitsang hanyane. Kamehla.
2: Yes, bina zonke mystery puzzle. Hotswa Hollywood bed. Ipe emnyetse wa hapa karolo ya 1 million rand. Ka chelete le di bonus bets. How better ka turanta ka ba ho feta. Ho di playtex slots tse khitilweng. Ka laboraro leleng leleng. Le sonja ha. Ho tloha ka 8 hoseng. Ho fihlela ka 11:59 bosiu. Ipe mane ha hona jwale. Ho na le melabana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betsa. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Ke metsotso e le shumele motsomong ka morao ho hora ya botshelela re hatla pele ka ditaba tsa rona me re fumana hore African Union e sa tswa gakola lekala le lekolang boemo ba mekitlane mebusong ya dinaha tse fapaneng Afrika. Gakolo ena e bile sehlekehlekeng sa Mauritius letsatsing lena. Lekala lena le bitswang Africa Credit Ratings Agency e leng Afrika ka bokhutshwane. Re lekola ntlhena ka o buisana le setsibi sa ditaba tsa moruo yena ke ntate Tony Modise. Ntate Modise, kgotso ha re o amohele ho masohlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
3: Kgetse da ka ha ke o leboe, ke o dumedise kirumisa wa medi ba Lesedi.
0: Bohlokwa ba lekala lena ke eng?
3: Kgetse da ka lekala lena le tlo lokisa mathata a re bileng lona dilemong tsa ho feta. Ha ho le jwang ha re ne re shebane le di rating agency tse tharo ke sa re ene le S&P, Moody, le Fitch. Fela morero wa le kala lena ke ha se ho replace di rating agency fela go sebeletsana mmoho le bona ka baka la gile ga bona dilemong tsa ho feta ha ho le jwang ena go tsela tsa di COVID-19 nkare ka ho hlaka ha re bana le crisis le fatseng ka bophara ba qetella ba ke sare risk ya bona ba enyolla ha ba shebane le moruo wa dinaha tsa Afrika ka papapapana ha re di papisa le dinaha tse leng hore di maemong hlakorela moruo a tshwanang le Afrika ka go toba dinaha tse ding ba di fa di triple o kada di double B ratings rona ha emona ba refa double B negative rating ile ntweleng hore e qetella e re beya ka mosing ha holo holo re tlamile gore re thole di investment tse tswang di naheng tse ding le hore ha re tlamile gore re raise capital re le naha di qetella di nyolla risk ya rona ha go risk ya rona e nyoloha bona oblela go tsedi ntadi na ha di khone tsetela ha emona ha go khone le hore re le di bontse tsa rona ha di khone le hore ka di rekisa ka mogolong gore ba tla di rekisa ka teng me le interested tsa teng tsa di bontse tsena le ka potsona di bond yield di qetella di nyoloha me hona qetella ho beya Africa borwa ka po Africa mathateng ha holo holo ka o manager le di finances tsa bona ka po ho leka go godisa mongwe.
0: Ha re shebile tshebetso ya Afrika e ka bapiswa jwang le makala machaba a kang Modis.
3: Ba santse ne ba tlo sebetsa ka o tshwana. Me fela Afrika e shebane haholo ka ho toba le moruo wa Afrika. Ke ka ho itholweng ke United Nations kapo non-African Nations tshwarelo. Me e shebane ka ho toba le maemo a miruo ya Afrika. Me ha ya shebana le miruo e meng, e shebane le yona ena ya Afrika. Hore ha mathata a ha tsena tse ding tse di 13 agency, di le hore di qetella di sa bone maemo a moruo wa hae mona ba tsa tsa mego ba eme mme ba ba jeng tshorna maemo a joang hae mona mme ke maemo a feng a tlebeng go ba shebane le lona gore ba kgone go rate dinaha tsena tsa hae.
0: Re shebile tshebedisano ya yona le makala ditšhelete a kang Reserve Bank le dipaka le dibanka tse fapaneng kontinenteng ena. E bohlokwa go loka e?
3: E bohlokwa ha holo holo ha ke shebane le ha ke shebane le ho tlisa tšhelete ho di pension funds le di sovereign funds le di institutional investors le bona ba tlo kgona go ba batlise capital. Ntho re hlokang ha e getse daka ke hore re sebetse ka ho tshwana le dinaheng tse ding mme ha re charge interest e itseng re charge ka ho tshwana le dinaheng tse ding le ha re retua re tuwe ka o tshwana le dinaga tse ding fela nakong e e fetileng re ile ra bona re sa re tuwe ka o tshwana le dinageng tse ding ba ne ba qetelela rona ba re gatelela gagolo-golo ka di-rating agency tsena mme di qetelela di gatelela moruo wa rona ga e mona go se ka gola mme ntho ya botlhoko gana jale e leng gore e tlo go thusa tswela pele ke go kgona gore ne nne re gogele batsetedi re ba jointse maemo a moruo wa Aforika ka go toba ka ntho elo ka maemo a e leng gore a tlhakile ga gatelele moruo wa Aforika Borwa fela o jointsha baseline gore moruo wa Aforika Borwa o eme jwang mme ba temile gore ba o shebe jalo le bone.
0: Afkra e ka thusa jwang dinaga tse emetsweng ke mekitlane ha jwale tse e leng gore moruo wa tsona o batla o ntse o fokola?
3: Dinaga tse e leng gore di imetswe ga re tsebe rona motlhomong di imetswe jwang fela ga di imetswe ka baka la maemo a di-rating agency ba ileng ba downgrade meruo ya bona gona go tlo ba thusa gagolo ka baka la gore e tlo shebana ka otoba le meruo ya bona e tlo shebana ka otoba le di-process operation structure sa moruo wa Aforika mme le process ya bona kapo infrastructure kapo yona structure sa teng se tlebe se shebane le bona e seng dinaga tse dingwe mme go tlo ba bobebe gore ba kgone gore ba nyolole di-credit rating tsa bona gore ba kgone go gogela mekitlane.
0: Ga re phethela lekala lena bokamoso ba lona ke bo jwang tlasa AU kapa re ka re le sebetsa le ikemetse mme bang go le jwalo tshetso ya ditšhelete ntshotsopeleng ya lona e tswa go kae?
3: Tshetso ya ka e fundiwa ke di-investors tsa gae mona ke ka go e support-uwe go tlhoa lemong sa 2018 ke di-leaders tsa Aforika mona mme tlhakoreng la funding support-uwa ke African Union le tse dingwe tsa dikgwebo kapo tsona batsetedi ba e leng gore ba shebane le go tsoseletsa moruo wa Aforika mme ntho e nkgothatsang ka bona gore ba ikemetse mme ga ba ikemetse tsena ba kgone gore ba raise capital ka mekgwa e leng gore e sebetsana le moruo ya Aforika e seng gore ba tla tlameya gore ba kry-e capital le dinageng tse dingwe e le ntho e leng gore e a tlhokagala gagologolo lekalo le batlang le ikemetse.
0: Ntate Modise, re lebetse nako ya gago gagolo ka o buisana le rona ka jeno.
3: Go lebile naga ke raka.
0: Momamedi eo ne re buisana le ena ke ntate Tony Modise, yena ke setsebi ditabeng tsa moruo mme ne re buisana le ena ka mora gore African Union e sa tswa gakola lekala le lekolang boemo ba mekitlane mebusong ya dinaga tse fapaneng kwano kontinenteng ya Aforika mme puisano ne re beya ntle metsotsong e leshome le metsorobedi ka morago go hora ya botshelela. E re nako ya rona ga ememona re fetele mabenkeleng re tla boela gape re tswela pele. Dumela.

0: mafadi go le fedi FM.
1: Hey, mo America utlwa radio e thola ka nna ka mona ka ipotsa go jwelo so etsala jwang ha studio se se shweletse. Se skebe sa retsa jwalo. Se skebe sa retsa jwalo mamedi. E go le tsena ha re hatela pele ne ke le ntlheng ya ebile ntlheng ena mamedi ya Jos Jesus. Le bitso le nna ke le bitso le gethileng ne le satlame hore be ntse le fuwa manka pa mangwe wa medi ho sa gathale hore motho ke wa puo efe ke wa morabe ofe ho ha ne ke re ke tshwa le ka utla ke ga ya ntshisa ga bone re ke tshwa ka nnete tabena hore o ska ba le mong o sane utlwang a gahlwe ke George Jesus be o sa no sa no ke tlo bitsa ngwana ga le tlwelele hle ska ba bapalla mo wa medi. Mabiri motle banyana banyana ba fitile hantle perenye tso sengangata the city of roses mona mo teng he ba lukisetsa mpapadi ya bona ya o phunyeletsa ho le ba di olympicing gahlano le Madagascar la botlano lena he mo medi ba tla koloko tshana le yona city of roses me tebelo ke yona hore e tla bola hape e bapala hape le utula bobedi baking e tlang kala bobedi leona Madagascar ba meri motlatingwa jole he go bona le tle mo kwetlisi desu LEC ana le tsapo e kgolo ya hore ba tla hle ba lukise diphoso tseo ba ileng ba dietsa nakong e fitileng a ge re ile ga tswa mejo ka hanong jwale ke di olympic tse peditse ile ntsa re feta ha o hlo sheba nalane ya rona le banyana empagetlong lena re kemiseditse holwana ya khumamela me o re ha se taba fela ya ba pala bolo ha ba tena le Madagascar vele mona he mo medi ba lwanela naha ka hotle hotle mer khutla mamiri ge shema tsentseng di tsara swapping sa mamilo di sundowns na kong ena he wa lipsetsang magola gang a MTN 8 etla ba palo ka mona ka Moses Mabida Deben mafelong a beke mo kwetlisi Miguel Cardoso o ne te faditse hore tsedi ntsa di khalala tsa hae ke bua ka Obrey Modiba tebo mo kwena ba thusi obas ba tlatswa ntse ba hlile ba beilwe lihlo me o re ba tla kena ditekong tsewe leng ho reke diteko tse tla etswa metsotsong ya o qetela e le hona hore he dingaka di hlalosa hore na ba malala laotswe ho ka bapala ka pa che ha ba tiana le setlhopha sa Orlando Pirates papadingena ya MTN 8 ya magola ga me o re ka lebaka leo ha ba tlo ba beya ka tlasa gatello efe ka pa efe empa ha jwale tsena he mo mamedi ba teng ba ntse ba tla hanyane o ntse ba beile lihlo ne re bua ka yona taba ena le aizo antsa ga ya hayo ntwe wetsa tswenyana go bala tseding di gobetse ha o so ka sheba ngwaneso hayo ntwe me mamedi re tla tsontse re di beile lihlo ka hlakong le ga jwale tsena metso tso dilwa hantle ho yena le shumela metso mehlano ka mora ho rena bo supa ke etse tsena mo mamedi ke tle ke tse botlo fetela se khutlaneng sabaha engine ke tla ne ke o fetse dintsa dintlagolo jole se ke shebile lena ka gona he we so shapa pere jwale ge ya horeng ya borobedi ge ke etse tsena he ke nyolwe le tsona.

0: Lesedi FM le fumane ha le kubun la 88.8 kapa downloader SABC Plus app o tlo kena mo tsheng wa gaso ya Lesedi FM. Nako nyena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e kgaba e ba le Lesedi FM ke molelwa. Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o kgantshetsang tsela ka sesotho se monate.
1: Ke motlotlo ka dilotho le dikumo paletseng godisitseng.
0: Yo ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.
2: Dipapadi ho Lesedi FM.
3: Papadi ho Lesedi FM.
4: Ha maikutlo dube.
5: Wane go ke ba tsela tsela ngwana mme ka pa sa me se jiri ka sel ka bo ka bo bona sel. Ba bua mme ya ka pene ya tsi ba o ka mo pale. Ba sa ba bua sel ba ke khong ja ba ka le khong tsi mona ngwana mme. A tsere a ba tswa ka le tsi ngwana mme ke tsopo ka mme rata.
4: Ke le buila ho lo tsa white man o tswa ke maikutlo a khaitse ya motho. Mama di ke na go ya ha o tsa maikutlo dube na tse.
6: I love e na di bona mathata fela mo ma re tsopetsa ke ke tsi wa tswa la ba. O thata ke di ba ka rona nna ke bona di sena maikemisetso ao ka fela mokotisi a ntsa re playe ena ga kgone nna ke llaka diplayere tsena tsa rona tsena mme ga ba ikemisetsa next go na le dilapa dise dintse o di bonang gore a e bana bona ga kgona naga tse dingwe wa di bona gaitsedi ya ka gore ga bana
3: ikemisetsadipapadi go Lesedi FM
2: tsa dipapadi go Lesedi FM.

0: selemo sa 24. Ke di-tournament tsa football ho bashimane le bana, banana ke netball. Dilemong tse ka tlase ho 17, e le gore e akaretsa second one, second two. Baahi ba tlhabong ba utlwisisa gore ke bua jalo go tlamane ke ka lekoišene le ka toropo gore ka go fela ga yona e le jwang. Mme high school re shebile mane dilemong tsa ka tlase ho 17. Di-tournament tsena ga di etsagala yona ngwaneso, re ba le menyetla ya go tlhwaya yona talente ka re o bona gobane ka gare go rona re na le batho ba botlhokwa ka go fetisisa di-coach tse dingwe di maemong a bang godimo agolo ka gare go rona ke tya motlhala re na le tate Moisetseki ke coach Moisetseki ke fama Bafana Bafana coach ke e mongwe re nang le ena mono re na le coach Penny re na le coach Hector ke batho ba kgonang go nka talente ba e fetisetse pele ga e se tlhaile ka gare go bana ba rona.
1: Ngwane so ke go ba fela o tshwara jalo ga itsela ka utlwa re fete ka mona ka mabenkeleng mamedi ke a gotla.
2: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka o una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di 500ml tsa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekise sebaka tlase ho dilemo tse 18.
3: Lepato, ha nako e fihla. O tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan. E mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plane di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Kas ke laboraro la jackpot ya loto laboraro lena o na le monyetla wa hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 8.3 million ena ke tshelete ka fetolang bophelo ba hao hang hang mme mohlodi e ka nna ba wena shebella ke tsa lwa hulo ha dinomoro ka kotloloho laboraro lena ka hore ya borobong mantsibuya ho SABC o ka nna ba e mongwe wa bommadimilione le bone ga dimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena. Lotho ya naha, dipapadi ke tse ngata, le menyetla e mengata. Dimilione tsona di bapala bana. Dipapadi di tshwana le ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya.
4: FM ke molelwa lesedi le o gantsetsang tsela ka sesotho se monate
5: ke motlotlo ka dilotho le dikomo paletseng
4: go fa maikutlo a o begang motšheng o nepaetseng wa puo ya sesotho.
1: Ke nako ya Spina Zonke Price Drops ya Hollywood Bets. O ka hapa ka seabo sa 2.5 million rands. Betcha ka 2 ranta kapa ho feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Pragmatic Play Games. Mantaha o mong le o mong. Labobedi le labone. Ho tloha ka 12:30 ho fihlela ka 10:30. Betcha hona jwale. Hollywood Sportsbook. Ke motsamaiso wa betcha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa otobo maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ki 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: Sadi papa di ho lesedi FM
1: mamedi re tsola pele hle mo etwa ka ntse le yena Thabiso Job. Thabiso ga itse la motho ke boske a mola ngwana mme o ntshwagele ke le ka tla mea hore ke o kene hanong o ne o ntse o thathulwa mo no tswela pele ha monnate ka ditabatsa tsa o le ditlophisitseng lona Masters Social Club. Jole ke mona he ga itse dia ka le le tshwere ka thata le ya kena dikolong mona. E hlo e qetela yona ngwana so fanele ka lesedi ho mo amedi hore mohlomong e bang ba batla ho ikopanya le lona ba le fumana kae o ntse o sa lebale he o hlalosa hore le sebedisa mabala afe ha maemo a ditaba sa le tjena.
0: Ha ke leboe gape sa setsi yaka ke re ke tsale ka gore dikolo tsotlhe tse nang le boikemisetso kapa tse lakatsang go nka karolo dithulisanong tsena tsa rona tsena re a fumaneya mo tlhagong ke tla fana ka dinomoro tsa teng a se ke phethele ona ngwaneso. Dikolo ka ofela ga gona le sekolo se le se se patalang ga gona tšhelete go gang dithudisano tsena di kenelwa ke magalagalaga fela mme ga ne se ke salosa ona ge tsene se ke boletse gore re qala thudisano ya rona ka kgwedi ya September ke teng mane re mo tlang le gobe le dikolo ntse di bapala dithudisana jalo ntse di nokana mme yone bekeng e ne reyang yona kapo mafelong a beke ang ka moqebelo wa di-10 re tlabe re le mane zoka baloi stadium e le gore renkile dikolo tse phunyeleleditseng go fitlha se ka magaola gago le mafalagang a tlabeng a tswela pele ona ka thuta ka zoka baloi stadium go tloga ka gora ya borobedi sentse re qalelela ke mona mo ebile ke re ke mema botlhe he ba e le gore ba tloleile go fumana diteketse tsa go ya stadium mane go loshelela tse kgolo bo Pirates ga batle ko zoka baloi re tlo ba amoela ka matsogo a mabedi wena getse diaka ba tlo bona talente mo e kalang teng gobane rona re sile ra e tlhokomela ntho ena ya dikolo gore go tlosa bana dinthong tsena tse seng gantle ke gore re tswele pele ka ba bapadisa dibolo mme dipapadi di kgutlhele ka gare go bona jale ka o tshwenyole ngwane sego na le dimpho tse e le go ba sepisitse tsona lemo se fitlhileng netse re ba file dimpho jalo o tla gopola ke tsetse sekolo se kena mahala fela bosodi o tlo tsamaya go ba high school ka under-17 ka 5,000 rand ga ba se ba sotse mme ba banyane mane go under-14 bona ba tlhotseng ba tlo tsamaya ka 3,000 rand ka mantse wa mandi ba tshwanetse ba tshwana ka tsona ngwaneso ko etsetsa gore dikolo mo dileng teng ba kgona go thibela kapo tlatseletsa mo ba nang dikgaelelo teng bakeng sa go ntshetsa dipapadi pele mme re ntse re etsa ntho ena selemo le selemo re tla nne re nyoloa ka selemo jalo ntse re lan le tsona re feletsa mmogo le lefapha jale ne ke re ke tlhalose ke nana botlhe ba batlang kopana le gona ba ka kopana le TMSC nomorong ya 0680107411 ke kopo e phetha 0680107411 ke mo ba ka fumanang thuso teng he dikolo gore ba kgone go registera mme dikolo tsena ka ofela ga tsone ga ne re qala sebidi dikolo tsene di joinile dithudisang sekolo ka seng re kgone go sefa diphaso e lekit e feleletseng diaparo le dibolo gore ba qale le go bapalo bana go fumana gore dikolo tse dinne di sena tsona ntho tsena mme le gona mona thukisanong ya rona ga o kene ga o gologolo jale ga o ya magaola gantse pele fela o qala go bapala o santse o na le kit e feleletseng le dibolo tse o di winneng kore ka mantsoma ba yang se ka magaola gang e se e le batlhodi ka o fela ba le jalo ka gore ba tla ba iphumaletse dikipa le dibolo tsa go bapalwa ra kgone go ikwetlisa go ya pele mme re boele gape
1: kgaitsadiake ngwane so ke tshebetso e ntle le etsang ena ke tsona ntho tse re thabisang tse re batlang go di utlwa ka metlha yotlhe ga o bua ka ntshetsopele bane tlile gaelelo ke e maatla ke e ngata ngwane so ntshetsopeleng ya rona mona mme go thusetsa ka tsela eo re re pele ya pele re le builane se ka nako ngwane so ne re tla tswela pele e sempatlago ke o lokolole ke o leboge ke re go lona tshebetso e ntle go fitlhela re buisanang gape nakong e e tlang tanki gaitsedi ya botho mamedi o di beile jalo tlhe Thabiso Job a mosebetsi o motle o ba o etsang tlhe jo re a leboga pele ya pele bana beso ke a gotla
6: Clientele Legal e fumaneya bakeng sa maAforika Borwa otlhe dipolane di theko e tlase mme di cover bohato ba CCMA dikoloto tlhekefetso ya bong ditshebeletso tse fokolang le go ngata gape dipoloko le ditheolelo tse tsotegang ke tsa gago Clientele Royalty e o fa melemo e kgetheileng e tswang go lenaneo la rona la Free Loyalty Fumana legal cover ka jeno. SMS lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
7: Ke Spina Zonke Mystery Puzzle ho tswa Hollywood Bets. Ipe ho monyetla wa ho hapa karolo ya 1 million rand ka tjhelete le di-bonus bets. Ha o betha ka 2 ranta kapa ho feta ho di-playtex slots tse kgethilweng ka laboraro le leng le Sontaha ho tloha ka 8 hoseng ho fihlela ka 11:59 bosiu. E fumaneha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: Hey monna, o sa upona nakonyane ranta e santse na le matla monna.
9: Hey, nka le bona jwang?
8: Empa hona jwale ao ranta e sana matla man.
9: Hai, RIP.
8: Fela e sana le matla hore o kgone ho ithekela kopi ya recove.
9: Hey, ha o etse motla ya kiri.
8: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ho ranta kopi ka nngwe. Recove e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase ho ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetseng monwana.
10: Hai ba wenze ona le bukana e tala ya ID e ka nanya seberisi sa botlhakanyetsi. Ke nako ya ho etsa phetoho e bohlale ho ya ho Smart ID card. Ditebogo ho dibanka tsa Afrika Borwa ka tshebedisano e ntseng e hola ya digital. Jwale o ka etsa kopo makaleng a makgolokgolo a dibanka tse nkang karolo. Ha ho hloke ho tlasa dipampiri, ho beeletsa sebaka mme ha ho mela e melelele. Mme re ntse re tswela pele ho eketsa makala a mang naha ka bophara beke le beke. Ena ke Home Affairs at Home. Etela myhomeaffairsonline.dha.gov.za. Ho fumana lekala la banka le haufi le wena.
11: Home Affairs, re tlisa seriti ho bohle.
12: Tsa dipapadi ho Lesedi FM.
1: Mabiri motle metsotso ke e leshome pele hora ya borobedi. O kgawa jwantle ka tlolo ya lengwaneso ho le tje. Tsabiso kgaitse ya motho a ko leke ho mo fumana ka moo bane jwale sentse re shebile le nako mamedu re e batla e le mpe.

0: Mamedi katla o mokwena ke sebapadi sa chess o romeletse emaili a latela kopo ya rona ya hore ha o romela kopo kwano kgoeletso ya gona ya go o ntano le ba police station mane he wetsa vidaviti ka nnete ke tsena ga di fumane metsa re di lekola re sheba le kopo ena ha e ga fumana gore le tshe le jwale ke tsena he tabatsa ha di hlakile mona mo medi o na le kgoeletso mo medi kopo ya hae go wena bosumbona ke o re o kenye letsoho go mothuseng go lukisetsa lo le ba ho Mzansi Youth Chess Championship etlo tshwarelwa ka monaka University of Free State Bloemfontein go dingena December e ka re mo sokola gaitsira ka tlo e wetsa jwa network e ngwanes dimala ka tlo le ka gaitsira ka
1: dimala mme ho lukile
0: monate nate ka tlo ho mukwena la thank you ka ngwaneso
1: a gogona
0: he no ke o kae ka tleo
1: oa ke tsiame mme
0: o ka mana ka tsiame ke a hopola re buile le wena bekeng e fitileng re ananela kopo yena ha o gaitse dia motho a go go jwetse he o re o tswa kae ka papadi yena chess
1: mme chess ke qadile we ba pala 2016 nka gona o ke ke na le 10 years anniversary ya ke ka le excited be ya 10 years later lo represent state national.
0: Okay, le ba ka ba gethilweng he ba ipabotseng ke a dumela di tlhulisanong tsena tsa mabato a gore be ke mona sele le ba national.
1: Ya me a me provincial ke la ya ke le mo.
0: Eh?
1: Oh, ya me a re go emela e tsata re le shone.
0: O le le shume. Jole o bapala chess ho kae na o collegeing o university ka pa mohlomone na le mogatlo wa dipapadi o lu butsing wa lona wa chess ba ne ke bona hore ha o sale high school bonya bonneteng.
1: Nantsa mme ke kemetse a ke na mogatlo.
0: Jolo ho tla jwang he o kenele di tlhudisano tsetse we leng go sobile o phunyeleditse boemo bana go bana hangata motho a kare ei menyetla e ka nyena no tla meile o bo o wela ka tlasa se gele se itseng o affiliate gita le ba itseng o tsebella kae le ka bo di tlhudisano tse ka ntse na hore ebe o kenetse boemong ba region wa nyolwa jwalo ya ba ke mona sebile o tlo emela province ho ba le shume ba gethilwe Free State ba tla emela province di national championships.
1: Ke la bona marangrang Facebook ba re ona le mo bapalwang teng chess tournament. Ka ikela e mo mara bapala. A thola la re ke ba hlola. Ba bolela mma mga gore ba hloteng mona ba tla le emela region. Empa ka mga mo o ile ba na le mathata. Ke so pa sa region sa ka khona ya provincial ka ya ke le mo ka tshiso ya batswadi ba
0: ehe ai a go go jwetse hele mo medi ha ile mona o kopa thuso ke thuso ya enge we hlokang hantle ntle ke bona hore tlhudisano tsena di tla qala ka di 13 tsa December di fitle pheletsong ka di 19 o hloka thuso ya eng ho mo mamedi
1: ma ke soka manelo ke ma ke soka di tshelete fela tse kang tsheta mo go khone
0: ka kholle tabena chele tengwane swi hlaka ba njwele hona le motho a mametseng a utlisang gae ihle ka tlo ka go tsiba tabatsa hae ke batla mo zama ke mo seta ya di national championship kwa a go hlo e qhaqholle go utlwa o hloka eng hantle ntle chele teng ena o e hloka
1: ayana a se kopantsi de ka ofela fela metse tsoka fela 10000 e tlokwala accommodation uniform transport ka ofela ore ke lo emela Free State
0: ehe ntjwetse he gaitse diaka ba reng ba a hi ba modulang sechaba sa modulang botle ba o latelang ba tse ba ngi hlo mo be ka papa di ena chess
1: ame ke mme mama ka a ileng a re ke tlele sedi o tshepile lo ba mme ya ke na ke motho o no ana ke mme le ntate Mlui ba la re ke le ke lona ba ne taba ena ha e lekane le bona e ka hodimo. Like se ke le motho wa ntho wa national wa television ao lesedi ke lona le ka kgonang gore le mphamise.
0: Ka tla go ntjwetse he wena ke eng ena o e ratang ha ka le ka chezi bile se bile o le boemo bona bo lengwe bona o go refefela le kunutu la ha o le mo mamedi go bane jwele kgweletso ena ha o ke a dumela ya fitla mo mamedi a go hloe tempele ngwane so mo mamedi a utlwisa go hantle ntle ke eng ena e o e ratang ka o fitisa ka chezi lo re le kunutu la ha o ke le fele o leng hore e tla ha sa ila Kenya letsoho ka nnete le ena ikutlwa le motlotlo go so le di national money mohlomong re bua tsena le wena ko wena mampudi ya nyolwa e le mampudi wa Afrika borwa boemong bana
1: already ke mes aba se bang betse tafola ya ka ke le mo ke tafole no moro tshelela ke ne tse thabo mfutsanyana one man army tshebe ke rata bane e gona ng thusa ga ke nke diqeto tse hantle ke sta phatise ke potlate ona gana pele o nka bahato gore o ska itshola ha mamara.
0: Ehe, ai, ga itsela motho jwe tsa mo mamedi he mokope o sotekile taba tsa wa ntla monate tafuleng e tempele ka ho mokopa mo fe maikutlo ha o jwe le re setse fela ka metsotswe medi o bo sontso mo falore a ikopanye le wena kae
1: ba mamedi ke kopa ga leng thuse jwalo ka moshe ana tshidisa bana ba Israel ke kopa le nna le tshidise le wa tle na le lufule ke ka lo hopola ha ka tsisa kana no ra ka fihla ke le mong mona ne ba bua nete ba re it takes a village to raise a child e ya ke kopane le nna go 0663751268 ke tla batla potse
0: e phetse hape nomore ha o sa tata getlong le
1: 0663751268 ke tsa tapo le tsa mahala.
0: Hey, what's wa katle ho wena mokwena? Empa fela re sina nako mane. Ke na le potso tse ngata ho wena mona. Empa ke a utlwa motho a iketlileng e leng hore ha re ka dula fatshe mona le wena, ga o fa ntho ha di ga go qhaqholle mona. A buti bona o ka getlela le meka le mehlolo. Mogwa ha o ke a utlwa motho wa di strategy ya tsebang go qhaqholla ya bohlale.
1: E yana re futhitse thabo mfikanyana le ena ne le activist e le teacher wa strategy research.
0: Ai we got ile ka tlo mo kona gaitsela ka ke ha re dumela hlego mamedutla Kenya letsoho a o thuse ntleng eo ya ho le ba Bloemfontein di national championships pele ya pele nangwane so tswela pele ka tshebetso ntleno he ha o so khutla di nationaling o khutla o so ntjwetsa go bula academy ya chess o Kenya bana thupelong yena ba bane jole la ba kopana le body exam ba tlhoka batho ba tswana le wena ka tleo ba ba thuse ba ba bontsha hore ha o tla ka mona e qale ka mona ha o iqala ka mona nyolo ha ka mona jolo ka o so tshulo ngwane so di chere thabo mofutsanyana ke le bula ho lotle ka tla o mokwena
1: ya re bile nna
0: thank you ona ngwane so a mamedi ke motho ai motho a manwe ne motho a o khakholla a u tshofela ga bo hlale ngwane so ke nthwaka a re neng ke ke beka e ba phala chess ba ka nnete e hono lo bogoko fela o le modi mashuma mabedi le metso mehlano mo mamedi miki o he ka tshebetso ha e ntla ke one man army ha ai ke le tsone le ikebetse Amedi re go fa o mothuse hle mo gona teng re le bo a hologine le matsometsi ga re sa gonne lo kena se hlonsa gona hey ba me di papa sa gona go ga tsaka 2 minutes 35 seconds if a block way le mo fela utla jole he re ne re tlamaile ka nete o buisana le yena ena Messi le Ronaldo ke tabetswela mpele lo sane re tla etshwara ge a melo wena ha re nyelo hape le Thabiso motlong ka mohau o na hleweso o botseng go kopantse le wena ka jeno ha o bona go kopanya hape ka moso mo medi bo monate manene ngo hlalatela ngwa no le tsonya le sedi kubai
2: gatiso ena o na weekly seditswe ke Hollywood Bets phela motsotso wa ona joale.
0: One man army neso
3: ke mutu le monga mokwena wa ipuella ngwana mme
0: a swa ipuelle motlhankana na mmae o botlhale ka tsela ya makatsa ke ile ga tloka le ena beke e fetileng ga nyenyana fela kage
3: ee
0: yaano ke motšha ya tsebang taba tsa gae ikeletse
3: ga ntsa ya re um ya ba gwa tšha dima mafatsheng a
0: nesu nesu wena nyolowa le ntsho tsa gona tse monate tseo re tumeng ka tsone ke labo ga go nna eso
3: ke lebuile ga o lotlhe bedise le tlou yesu ka moo bosio bo botle
0: le wena fela jalo gatela ka gena le wena utla
3: ga se moge ke a leboga
0: thank you nurse
3: mamedi ga ke dinalabela jalo go sebedi molefe le Thabiso Motlou le nna ke kopana le moifo wa monyaka ke bakeng sa kgaolo ya dikete tse tharo makgolo a supileng masome a mane masome a mahlano a nang le metso e mene ya monyaka

0: Monna Mohau.
1: Ntate Botlhale.
0: Nka dijo ke tsena o thibele phako. O tla mpolelela e ba o a kgora ko ekeletse.
1: Yo, e ke a iteboela tlhantate wa ka.
0: Ke a utlwa mo.
1: Ebile tsena ke a di bona ka nnete ke nagana ditlale ka. Ebile se tla di beela motlhake lo roala hetse tla ba lela ka tsona.
0: Empa he Mohau a ko mpolelele o tlotse jwang tsatsing le.
1: Hei, ke ntse ke lekaleka tlhantate wa ka.
0: Ke a utlwa mo.
1: Hanyane hanyane. Ntho di tla kopana ebile ke ntse ke bua le batho bao ke neng ke sebetsa le bona nakong ya go feta gore ba nne ba njwetse mo o nang le segauteng ke bone ona motlhomong ka se kgone o kena.
0: E-e, ke gantle monna ga o ntse o leka ka matlhakore kao fela. Mohau o se ka itshepisa ntho e le nngwe bophelong bo.
1: Bophelong bo jalo ka nnete ntate Botlhale, ga gona gore nka sheba ntho e le nngwe fela.
0: Mohau e
1: ntate Botlhale.
0: Ke a tseba o emetse go utlwa gore ke buile jwang le mmaunti ba le.
1: E-e, ke ne ke sa o tatise tlhe ntate wa ka oba ke a tseba le wena ka nnete o na le mabaka ga o tlamehile mo a phete.
0: E-e, ke ile ka etsa nako monna ka ile bua le yena jalo ka ga o nkopile.
1: Eo?
0: Ee, ya Mohau. Empa he ke nagana o khutlele gae monna mo o tswang o ile o qala bophelo ba gago botšha Mohau. Ga e ba o sa khutlele gae ompe o behe motse ona wa surprise vile monna ka mokokotlong wa gago o gagamalele pele ga o sa na letho le o ka le phelelang mona.
1: Hei, ka utlwa ntate Botlhake. Ebile ke se ke fumane karabo ya keletsong eno ya gago.
0: Bona moshana heso, ga o sa na motho ke re le ya mmong ya o tshepang motseng ona. Ke re kao fela bona batho ba na ba o tshepe. Ke lekile le o bua le batho ba bang ka ntle o nte baleng. Bona tlhe monna ga bana tshepo go wena ke re o gang fela.
1: Hai, ai ka nnete ke a utlwisisa ntate Potlaki. Ke gatile ka leoto le sele ga ke qala go fitlha mona surprise.
0: Ke nnete monna
1: wa tsa ebile batho bana ga ke ba sole ka letho go ha.
0: Wa tseba rona ke eng Mohau?
1: Ke eng ntate Potlaki?
0: Ntebaleng le yena o qala go ba le kgwao monna.
1: Ya eng jalo?
0: O belaela gore e ka nna ya ba ga o ngwana wa sekwati o le tjena. Mme gagolo o belaetswa ke gore ga a na ngwana le sekwati. Jwale ka pelenyana ka potlako o se o tlhaga gotho wena o ngwana sekwati. E nagane gantle Mohauma.
1: Ala nna ke kena bandabentse ka nnete.
0: E a belaetsa Mohau.
1: Ntate Botlhake le wena ka nnete o belaela gore ga ke ngwana ntate.
0: Nna ke yo moo.

0: wa thosa nyolo satse o ya ka karatse mo itso jolo ka ka rongola hletse ke something ke king o la hletse ke nya bo hlokwa dite o sheba mo thoba thantso o kutuma nya ha ka le
1: se se se ke tse ke tse ke batla
0: o ba ka e
1: ka thata no ha ke tsebe ba ke ke nna le bitse ka bua mmane ba bona ja hlapana ke se ke le la ka impulelo ha ke a le bala
0: ha wa le bala e ndedi kolala mo hlomo le nna ke tla o batlisa
1: ke ho me hanya ni mpho man ha ke a le bala hore na ke ke sile eng ka mane ka koloi ka sa studio sa mokhanni la ntho ke sile eng ka mo nna ke
0: bona ke di pika nna ke ke le koloi e ka isa ka wash ya akere
1: o le
0: bona ha e bona koloi yeo e skolo ko la ntso ke na ka re ka mo ha o tlo hore eng ga ha monate
1: anna
0: ma a ba shinyana ba rena ke bona fela ba ntsha le botlolo la whisky ene sense e fedile
1: bana we
0: e seng thwana o bua ka yona ke o no na le botlolo le le so ka ni bu
1: o no itse kolo ya ka kai
0: ntse ke re ka wa
1: shedi ka ka kai
0: bu ma ton daddy ngwana wa sheba kolo yeo ha we bane hlokile na
1: ngwana wa bana
0: a ka nna ne ke go surprise
1: ke o bolele ga kae gore a ke pathe di-surprise tse na tsa gompo gona jale kwenao lahile tlama ya kana o efa bašhanyana ba ka washe mokeke ono gao fela o ganna
0: dadi amakeng ke fane ka eng ya
1: gaoaa ke ne ke peile kopokopo ya tšhelete paketsa ditulo dio elebanna e tata setulo seo ke ulwang go sona mono ke kese ka renvelopo jala ke tsebe go nyametsa ke tsebe na go e tsala mpatletlompatla ngwana
0: obane ngwana o ka beya kopokopo ya tšhelete ka tlasa setulo sa koloi
1: utlwa ngwane no mpatla
0: ke tšhelete e jang e dulang pakeng tsa
1: dikoloi yaka ke bea
0: tšheleobane o sa kene ya tšhelete bankeng o ne o batla go mpatela yona ke a bone ke ka go sa isang bankeng ake o batla go mpatela tšhelete
1: ngwananyana ebile gona ke a nyalanyala bopadine ga ke tsebene tse ke batla ngwana se ka nna ntho madipotswa ke ntse ke o bolelela gore o ntshenyeditse kore potso tsena tshao ga di tlo nthusa ka letompo ga o na mo ditlo nthusa ka letho se
0: pepi dedi pepi a kere le nnane ke sa tsebo go na le tšhelete ka moo nkabe ke sadi ne ke sa tsebe go na le tšhelete ka
1: monotšheletengatajalongwanatwe e tšhelete o ke e fumantseng bothateng bo bokalokalo kore ile jalo ka
0: metsibebutle le wena ka nkwama keng e tlo go tla nkwamanya ga kalekale ga re tsamaya a re ye re lo ba botsa bashimane bano a re ye
1: ma
0: a re ye ka washi dedi
1: ke tsone nako thweno pho go jetse go sebele ngwana go tla bashimane bano ba ne ba tshepagala ba kabe ba kgotlitse jala boo jalo ka ba kabe ba e kgotlitse tšheletong jalo ga ba kgotlitse jala boo ba kabo wa kutlwana ke ntseke jale ke tšhelete aa tšhelete ke moleko ke a tseba ba e dutse godimo ngwanaka ba ilo mpolelela felo ga ra e bone ga ra e bone ke tla bojang e oa
0: jale o a tseba e ne e le bokae dedi phephitlhe nne ne ke sa tsebe go na le tšhelete ka moo ke phoso yaka
1: tlwela pele ko gama ko bolaela ko bolanya wa tseba ka nako eno kore motho fela gantsha le legolonyana go aka tlatsetlatse ka ngwe ga kenya le motho wa go kweletsaitsainyana mono la legolonyana ngwana
0: todi

0: emma batho
1: ho le ga tho ke kopa tsha re di pere tsa ha o tsiba dina lwe re se go dira re fopana ka mantsi na go ina ka o fela le ga ha ke sa tsiba gona ha go bona ke thabe ka pa ke hlonane ka pa ke le
0: a tsha mare lwe na ausi ha ke se go rona thutwane re nana gore ona le yona o se bodisa ha o etsa hetseng ka to tsa ha
1: ho butla pele le ga tho jwa le mona wa ntla paola ausi ye puo e o e bua ya ditlhapeng straight o batla gore kore ga o bua o batla ga ke sebedise kelelo
0: fa fela o le ka o e beya gantlenyana
1: butle
0: ka o galefa
1: butle
0: nkgodise gore o fela o nagana gantle ka nako tsotlhe ke mosadi o fenyanang le lelapa jalo ka wena yaka dumelela mosadi e mong a robatse bana ba ga e ka tlala kgwedi ka o fela kgwedi
1: ke robaditse bana ba mang ka tlala
0: bana ba ka le mo eketse
1: nna
0: itse ga sele se a kena ka bogotogoto bo bokanakana mogolo wa moeketsi ka o fela ya bo wena go tla enkelelong ya gago ga ko batla gore bana ba moeketsi ba tlo ja eng bona jae e kapa wena o thabetse fela ga o ntse o ja o rabala go gotse le monna gago ntho engwe lengwe e rega ga ke ge le yona leshapo
1: lerato ga ke tsebe ntho le gaele le nngwe yo o buang ka yone tsetse o di buang go nna gona jale ga ke tsebe le go na dinkama jwang
0: mabatho
1: ntho ke e utlwang o ntlela ka dipolelo tse phosisang onte na lerato
0: mabatho
1: ga go dulang ga o nka tlola ke sa etsebetle
0: o motho yo mogolo o na le lelapa le ga o sena bana ba o e leng ba gago o rutsa bana ba sekolo
1: so
0: o bona ka mo o tlala e ba setisang ka teng dithutong tsa bona ga o tlo thola fela ga selase a nka tšheletsa monna wa ka ka o fela le teng a re se re sena letho ka tlong go tlile eng wena ke santse ke botsa
1: ke sa tsho le gona jwale leratong o bua le motho ya fosaetseng osi ga ke nagane gore selase a ka kena ka phokothong ya moeketsi a nka tšheleta ge ka o fela a mo sia sena leto ke le go ntho e utlwa ena lekelelo wena
0: o tla reng he ga ko jetsa gore ka ona motsotso yena ntho o buang ka yona gore e etsaetse bon sheba bank balance ya moeketsi ke o setse ka 50 rand e tshwereng kgathe fela
1: o tseba tsietse ke gore monna ga wa o tshabane ga o bua ntho o tla re e ya mama ke a e bona taba
0: o ntshabang
1: go tlakile gore moeketsi ke ena ya nkileng qeto ya go tlhotlhoga akhaonto ya ga e kao fela e kile ba selas ya ka etsa nthoeo bolelela moeketsi ya kopane le selas ba bone gore na ba etsa eng nna le wena ga re seke ra kena nthong tse gole le rona lerato ebile ga o qeta o ntlela ka ditaba tse ke sa tsebeng gore na ga re di tlala re tlo di qetelela jwang ga o na bonnete ba taba e o e buang taba tsa batho ba ke tsa bona kwana mosebetsing wa bone le nna ke sebetsa mo
0: kesebetsadi ama bana ba
1: tlole tla ke kena kae ke mosalo o tsa selase ntho tseo
0: mamatho o moeketsi o nkile shelete kao fela ga a rekelela ga e le letswai la 7 ranta
1: enkue ke selase
0: jo
1: ke kopa o seka ntlwaele
0: ke taba sa bona le selase so o nore keeka ke tshwanetse ke e mosading e mong ga ke re basadi re pepile bana e re jalo pina e re basadi re pepile bana

0: Hey man, ntate Padi.
1: Hey mo, ke.
0: Batsa ba ke ntse ke potsa ke le mo mane. Hore ke mang yona ke mo tshwantshang. Hey man, a dutse a le mo mane. Batsa ba.
1: Hey man.
0: Hey ntate
1: Mifo. Monna, wa apo. Yep.
0: Ha ba.
1: Ke nna Padi, ke ka pa batla mo ha mong. Ke itse wa tswang ke tshe ka tlhoka mane, man. Ke bona tse pedi fela. Pele ke bola motho. Se le ke gampe mo ke le ntse mo. Ke ba ke di.
0: Ka nnete ke a bona hle. Ha o mo yeng wantho tsena. Ka nnete ndo te party.
1: Ba le wena monna. Hai ka ntse a pire je risile a ne go qetetse ka yona maobane mo. E le go re monna me le tsimo wa wa feta.
0: Ha o mo
1: ka ba ka pile monna.
0: Ai wa ka mphoka.
1: E ke bona o sa shwala ntle ka nnete monna ka pa go etsala monna.
0: Ba te party mo tla mpolella mantjwa bo. Ka nnete bile ga ke tsebe le gorena a kua ga wa ke
1: o tlabile mona oa tseba le wena o ka nnete ga o a tlapa oga man ke a bona
0: manoo ke ankganta
1: ka kenya mantshwa a duale mone mpa cheke tlhare mona go lokile ga e ba ona dikarabo tse e feleletseng ga tlasa mabaka a na ke a bona ka matlwang dula fatshe tlhe mone go nthuse ke theole botlolo tsena tse pedi ke tseo tsamatlhe mona
0: ee ke itebogela re phadime wa tseba
1: tlameile o le boe mona boima
0: boima ka nnete monaka ke wa tlhetse pedinyana ke lebala mathata
1: ke
0: wa tseba ka nako tse dingwe hei ke a dumela gore ka nnete ga e kgona moiketse galelwe ke nna ee
1: bolela buanga o tlhoka lo monna
0: wa tseba ebile ka nako tse dingwe ke a bona e ka re a e ka re batho ba kgatlhanwa le nna mongaka
1: e wena botle
0: ee batho ka re ba se ba phelela go ntshwetsa mane ga e kgona
1: monna o tshwere taba tse boimae ai ore batho monna e le ore le nna mona ke teng ka benyegenyege ao ya dipola o monna kapa o kakise taba tsago ke utlwa gantle monna e o ntsho setsa monna
0: ndate padimo wena ga o yo go ga nka ga taba
1: ka utlwa monate moao monna o tshwakeo
0: moe
2: ka lokajeno le ka moso e ntse le letsatsi.

0: Ntabise Mojaki, le buile haholo hle le moifo wa hawa monyaka le ho sasa ke letsatsi mesizunyane e mashuma mabedi pele ho hora ya bobedi ka hare ho lenano la jwale ke nako ke tla fumana gaolo ya dikete tse tharo magolo a supile mashuma mahlano a le metso e mehlano e dula ho yelo shumele metso supile metsotso ka morao ho rena ya borobedi e re ke fitise kgwebo
1: ho basebedisi bohle ba mmila bakganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng o seke wa nwa jwala o ntse o kganna o seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng ha sehla sena e be nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang re isa Afrika Borwa pele.

0: jwalo ka dimathi tse dikitse tsa leshome le metso mmedi di matha le leng la mabelo a tseleng a maholohadi a Johannesburg. Re tla kopana moo lebelo le qalang teng kapa kae kae tseleng ya lebelo ho inwesa ka nkgo bakeng sa menakwe. Bohaketsa le rona ka otlolo wa SABC 2 le SABC Sport ho tloha ka hora ya bosupa hoseng. Holubetse Joburg 10 kilometer lebelo le qadile ha re mathe ho le tlisetswa ke SABC Sport.
1: Ke rui ka dimotlong ha ile ya robetse nyana ke bohlasong ba ha
2: di go ya ba di mono
1: le sedi FM.

ntswa ke ke modidi ke mohatelo ke semana ila sethole sethole sa go mo matsepiso mohatsa le jone ke bona le botsana le sampotse le ne ke na ke ngwana mang ha ke ngwana ke mohatsa motho wa ka ona le motla ntshwanela tswang ha ka kyafuka ne ba sadi ha ke khutla mono ke bona ba bang ba shubile di thibeta ka matso di ba imetse ke fitlile mogadi ya tshwenyane ntswa ke e motshwana selimo wa ha bo di fule ka moela o sia selwane le salwe ke ke tshuke ga ebe ke di gang le hona mono ho ntsolukile ke nna nkhono wa bananyana fela nkhono wa kananelo ke yana netswe gatang le ge fentse fefe ngwanana ke kenyeletse le ngwane monyane wa ofela re ya gabile ngwanana le thabo la mmae ngwanenyana di tlhafutse ntla mmopo ka bua ka fefe ngwanana ka hopola bile o kete ka letsatsi la haila tswalo jo nna di fefelizer fefe wa nkhono ntswa ke basadi ao batho fefe ngwanana jolo ka nkhona ngwanaka ehe Aha. Nka. Ha.

0: chau chau ala ipiye kito ala itambe ona kila jina la parama na kama. Aibu ya.
1: Haya haya haya haya haya haya haya he na na na na na na na. Hai ta me hai su agi ke matieng runa we. Hai ta me hai su mali ke matedile. Ba re ka nnete ha bo diponono kwanana e ba tladiela ka lentse a se papadi a che tse ding ke gwala se le ka ba hludisa. Wa bona ka ka o tladiela ka leleme teng ba shapa ka leleme ha bo diponono kwana. Ba ipitsa fela famo le fito hai ta me. Ke rata qetele mo go buile le homo homo le leng tena la banna ka opola mafelong ana be ke bone ke bone ke bone ntate mantsha ke re tla mefito tsena wa ti mantsha ya batho go mo ya koti ya itsa nyolwa ka e photo mono ka ukwa huduma ka ukwa huduma ngwana ka kekelo ke re fofe ge ho jana tsena ke ke go ja dije tso bona jana se o kopzwe ka makhokho fela tsena ka ti ntshwe ya ga o konkelle ho lenyana ke mone mone le mo ja ditlhoho no le monnate mono bo se phaka ka botekano hela nthwene le mo bo ntata.

0: ke ke tsa hona mono ba nna go le motho se o di a dumela ke sentse ke kena na go nya ha bo moetlo wa bo sutho ha bo hlatswa ba itibaka o o itse ke skebe ka tla ka mone o itse ke qale kwana ke tla nne ke e ho yena ako ya tametse e hulela fela tjena e ntwena e gona ho tla ho wena leveling ya hao eke ge ke tse tjena bo mmedumela
1: khotso mme
0: le phetse hantle
1: ha mona di mme o phela ba
0: ah mme o phetse
1: e
0: le bo mme ba phetse
1: ho jalo mme
0: ha bo hlatswa ha bo moeng
1: ha bo moeng tloa ba sotho
0: le ke tshwaretse di fe bekenye
1: wena mme ha ke dumedise ke dumedise ba mamedi ba le sedi FM ho tswa ka mane ka ha bo moeng tloa ba sotho mme tsa re di tshwereng letsatsing la ka jeno re tlo tla re fa ba sotho re na ba nan le mathata ba ditaba tsa bona di sa tsamaeng hantle na ba ka etsa jwang tate a ko fe ba sotho
2: ne ke bo la la fela gore ei a sale ke sebedisa moetlo wa basotho ka nnete ntho di lokile ntho tsa ka di tsamahantle ka nnete ke atlo bua maaka ntho tsa ka di tsamahantle hona hona hona di tsamahantle ditsela di bulegile ke mme a itshwarelang dipijo po kore nako nngwe ha bampitsa ga ke tsebe gore na ke e go kae le ka mo tšheleteng ae ke hantle ka nnete le go ke rekile tlhatswa ka reka khumbo ya teng ke a e sebedisa ke anwa dintho tsotlhe di gantle ngwana ka ga ke batlo bua maaka ke ngwone o feste mona ntho tsa ka di tsamagantle ga ke batlo bua maaka e sale ke sebe se di tlhatswa e nketse tsa dihepehepe tsa matlharantle ka nnete ga ke batlo bua maaka nketsa ntho tse di gantle bona bona bona le matlho mona ke tlhatswegile ke boreletsana ke a ratega yo ke dintho tsotlhe ngwana
3: ke boreletsana ke a rateya mamedi wena o nang le bothata e ka ba ntho tsa go ga di tsamayantle e ka ba ke mosebetsing o se gage gao ga e sa lo gagangwe kgwedi yane ya bobedi kwana ga ko sebedise khombo ena ya moetlo wa basotho dintho tsa gago le wena di tsamaye gantle la ka bomme o reng o re ke borele
1: tsana
3: wena mamedi o na le bothata e ka ba o bona o tlhaa magopho sebedisa tlhaiswa sena sa tlhatswa se tla o thusa ke bo itse kana lwane wa mohale wa dintwa ona o tobana ka kotlo le bothata ba sejiso ntho ya o nyolosa ya o thosa ka mpeng ka mona reka hlatswa o epane le sejiso mamedi o ithute hlatswa ya fela sejiso se ya fela di chemistry mona ene hore hotle mo ke hlahiswa sena seteng potlaka ka pele o batle hlahiswa tsena tsa moetlo ka kwane ka bolong 14 batho mono he moetlo wa basotho teng ha ka pshe mo wa ke le ba ka mane he ka thabantshu Dr. Metsi o ye meme mo tlokulene gena le mema tshepo a theka mona ka Bethlehem 5 star supermarket mo le Bucks Cosmetics re teng ka mono a the ka mona ka qwaqwa Dr. Richard Hasalam Rao posthum o Masewengel cross that African herbal mono re teng clock stop me o ndire kile hlatswa ka mana ka clock stop he African herbal mono a the ka mona he ka Randfontein station mall shop number 11 ha ka pse moa ge le ba ka mana he ka roadport Thandabantu ka mogo tshwanang e tshwere combo e tshwere hlatswa e tshwere tsohle tsa moetlo Springsman he re boetse ho pisi mono hlaiswa tsena di a fumaneya athe ka mane ka taxido moetlo wa basotho o boteng ka frenkgeng athe jobeke park central re teng Soweto ke black chain ka mane ka Soweto re se re le black chain he ka Chinese motishop nigeli ko kwile combo e fedileng ba hlatswa e sele teng he mono ho ntate Mofikeng Mafikeng divine herbal mono re teng hlatswa e fedile e sele teng ka mone ka Mafikeng binoni re na le bo se thabiseng ka mone Lexus Square re teng he athe ka mona ka Rustenburg ka mogotswana ka teng ka tlo spray re teng makoti motishopo ke ka Maritzburg moetlo o teng wena mamedi ha ke pshe mo ga le ba Durban sa stole bonda de tshepang ba teng ka mona he hantle pela renke mono welcome hlatswa ine ferile batho ba welcome ba lla e se le teng he minisi mono containing tsentse pedi go bedu le eno e tshwere teng athe ka mona ka Matatiele hela bomme le ukule na Matatiele ho setse hlatswa tsikae ho setse hlatswa tse hlano fela mamedi a le hlonono ho sane ha yo ha ga 5 eno e setla ba tembeke yane e tla ha ke pshe mo hle mamedi go fa di nomoro nomoro tsa moetlo ba sotho he bo ka mona ka e ka botabili ge teng nomoro tsa rona ke
1: 078 331 20 82
3: le man WhatsApp o ngwana mamedi tsena hana jwale o botse botso rena o ho kae go thuse 078 331
1: 331 20
3: 82 82 a tika

0: Number 2 go mo buela ha mamedi ke nako ya kgwebo ke kopana le bana ba habo di gabane herbalist e re retlere ka kate nna le bona molemong wa tshebetso e ke etse tjena ntate semana madumela wa motse tshebeletsong ya lesedi
1: khotso hlemmentswa ke tsentse ke re madume ho mo mamedi wa lesedi FM mamedi hle go tshwaretse ditaba tse matlamata hopola di gabane ha ba listing a ka setso ha la hle ditaola ha sa hlobe ke nga ka tshitsa mamedi ga o thusa o thagisa le lapala ha o kgwebo e ka tsitana le polasi ya ha o khatlano le mashodi ka pa yona meleko ge tshwere mo riana ona wa no matla o bitswang segeledi super health ke mo riana o ka mehla ke go jwetse yona mamedi wa ka go tla o thusa ka bothata bono ba diphio bothata ba majwana a diphio bothata ba stroke mo dikwadikwane bothata ba pelo e tetebelang e o tlelang fatshe ha botlhoko moriana o tla o thusa go beya tshokere ya gago taolong ka setiana le high blood mmeleng wa gago mono o bile gape o nyolola setshole sa gago sa mmele se dule se kwenne ka dinako tsotlhe e ka bona le bothata ba mosese o mosetlha mosese o chesang o le phoka le botlhoko sebedisa segeledi super FT ya se tla o thusa ka bothata ba sejeso le thabe wena mamedi wa motle e ka setiana le bothata ba ne ba alsa bothata ba gout wena mamedi a motle segeledi ke mampudi wa pheko e ikgethang ya lefile ena la mofetse ka mefuta yotlhe wena mamedi a motle seeletse se tla o thusa go ntsha serame sane se masapong manonyeletso le mesifa yane e hulegang mesifa yane e botlhoko kere mangwele ane a botlhoko a bile a gogoile sebedisa segeledi super healthcare se tla o thusa sebeletse se tlotlang yoko le seso di be taolong ya mmele wa gago wena mamedi a motle se tlhatswa pelo se tlotla leleta lena kere le be taolong ya mmele wa gago le lona leleta le sekela of mana o solegile ka kopo wena mamedi a motle segeledi super healthcare se tlhatswa madi se bula methapo wena mamedi a motle se sia letlalo la gago le lebogeletsana bo botlhe ke re bothata ba maqeba e ka bona le leqeba le itshimmeng fela ka poile wa oparatwa sebedisa segeledi super healthcare le tla o thusa go roka leqeba lena e ka setiana le ka ntle kapo ka gare sebedisang sa tlhala ya popelo ka metso bothata ba ne ba di-period pain bothata ba dinako tse sa tsitsang o ya o tlhatswa galelele o ile wa thola miscarrage jwale ga o so ka ba o sebedisa dintho tse cleaner sebedisa mokana segeledi tla o thusa o boetse o phekola le banta o phekola disomagopo e ka sitana le mathopa mmeleng wa gago mono segeledi super FK se tla o thusa go fa matabo thateng bane ba ditipa tse ntshiti kere e tla bapale ya maobane ge boya ka segeletsana sa bana moriana wane o maatlafatsang masole a ngwana ngwaneng mono moriana o bolagang manyo wa moriana o ntshang leleta o ntshang e ka sitana le lebese tshilana le gona go etsa go ngwaneno a ja le go ithoma gantle ka dinako tsotlhe segeletsana sa bana se phekola le badi ditlapedi e ka sitana le diso magopo yena mamedi a motle letswe jane ngwane mmono le hona o laola motshiso wa yena ngwane noa ngwana ya noa mogeno noa segeletsana sa bana ha a tlo le mehlala wena mamedi a motle re bua ka letswa ile tsela tshweu letswai le ke ke ge ha e ba go gathetse ke go sokola go gathetse ke ntlo e qhomang o gathletse ke sisitsa hlwana lapeng ha o sebedisa letswa ile nala tsela tshweu le tla o thusa go leleka meleko yohle e o tlelang lapeng ha o e ka ba ngwane se wa sekolo ke re sekolo nkwana o rutse o o tepeletse o dutse o kgathetse ana ntho o e gopola o dutse ntse o robala fela ke phofolo ntho eno ba o kentse phofolo senyama seno se mading senyama seno se o thweng ke re sena se keneletse mofufutso o bogale ono o ereng le ga o keta o tlapa ebe o ntse o nkga mofufutso bothata ba mosebetsi ba pale ya maobane ga o sebedisa letswai lena la tsela tshweu ke re le tla o thusa ka bothata ba ditogo tseno tsenpeo spiritual husband jalojalo e tla ba pale ya maobane ngwane o se ke re tšhelete ene ya tswa dipakeng tsa menona mona ditšhelete tsa gago di fasitse mamedi ya motle letswai la tsela tshweu ke kere ke moloa kgwebeno ya gao ke kitlelang ye o tlelang fa le tla o thusa go kgwebo ya gao ke e tsamaya gantle ko ikotla sefua bothata ba bosikinyane bono bo maotong bothata ba bosikinyane bo mmeleng bothata ba maoto a go ruang e ba pale ya maobane tsela tshweu ke mabusetsa e busetsa meleko go beng ba yona ebiletle tla o thusa wena ngwane se ga e ba o ngaka kere ba o kwetse ditogo di sebile ditlhalela mosamo sebedisa letswai la tsela tseo le tla o thusang ka dinomoro tsa gona o tlo gogile tsetse ge tle go jwetse na o ka lethola go kae dinomoro tsa gona ke 072 020 2371 di na le WhatsApp 072 020 2371 +266 ke khoutu ya Lesotho 62120662 kara +266 62120662 hopola mamedi a motle ke dihlahiswa tsa gona o tla dithola ka ntle go na ga South Africa e ka sitana le ka gona South Africa mona Freistata Northwest Gauteng ka Northwest ka moo ditlhahiswa tsa gona di fumaneya side discount fela mona mo ntse o thwe di fumaneya teng ga se teng nka dinomoro tsa gona o tlo goreletsetse re se re utlwile gore ka mono ka Northwest ka mafikeng go na le motho a ntse a fosha ga letswai la tsela tshweu empa ga taba yo re sentse re le huduma yona nka dinomoro tsa gona ke tsena 072 020 2371 62120662 0662 0662. How le blom fanteng ke na batho ba so pharmacy botshabelo ke na motheo pharmacy mono bona mamedi ya motata thola di hlahiswa tsa gone le di bogenti mono ke na tofu trading si o tla di fumana mentswaki
0: ntate semana
1: ha ke le boeke mona ka sempe ile merebe
0: ke le buile ha o lo go tla tena hape bekeng etla
1: dikgoma
0: le mana mane ya tsona.

0: mema sechaba di ya le ka mo ka melodi nka Virginia dumela mme
1: ntjaki wa bokadile mantsibe nga ha wena go go agata o hlotisa batho bo go kwatse
0: ne ri se logo
1: ha to gona go bala hana tjeng ka tlamele go yemela o qetepe
0: e kenke
1: mohla o qetile nge belo hana go bala yena o sane ga thewela ntjaki hai mala ha se betle me mo la ntjaki mo na
0: thank you ndai
1: ha yelo wa di theula ngwana di theule
0: cha cha
2: Men tswaki hare.
0: Ke ya
2: le mtsumedi. He la ke ga ba di mo ka makhwate ka mo.
0: Ntate ga
2: ba mo la mo la ga sia. Ha ke ya men tswaki. Ka makhwate ka mona. Ke se le for men tswaki hare ye. Ai.
3: Hello mpesi.
0: Elele.
3: A wa retsetsa ngwana o fela wa retsetsa. O wa le male hlopotla ke ka mona ka Zastron matlakeng. Bye bye. Ke khadwa mphile le nyakallo.
0: Mapule sale dumela hle ratua wa ka dumela.
4: Cha. Mama o tuka za na mama so ho shavi ma batho monotsi. Modipidi mise hari mise mafitende so tu cha.
0: Butle ke ditabe ntho tsa bosibu monke dina buti tabi
5: tsena ka mmutla kana wa kese a go ba ke musi wena ke musi monke.

Ha ke o lebue Roika te mo mamedi ke o dumedisa. Muso ore o lekola ka potlako ditla morao tsa qeto ya morao ntjena ya legotla la molao wa motheo e amang baphaphathei ba batlang botshabedi le dipehelo tsa molao wa bophaphathei. Komiti ya matona e tadimaneng le ditaba tsa bofalli e tlo kopana bosiung bona le mafapha a mehang ditsebi tsa molao hammoho le mahlakore a mang a nang le kabelo ho fumana mokgwa o maleba wa ho hatela pele. Letona Mamoloko Gubai le ipileditse ho maAfrika Borwa hore a kgobe matshwafo mme a seke a inahanela dintho tse siyo kapa hona ho hasa lesedi le fosahetseng. Mmuso o re o ikitlaetsa ho netefatsa tshireletso madibohong, taolo e ntle ya bofalli e kastana le ho ikwabela molao ha re yeng dikgethong.

0: Hona jwale tjena ho teng motho ya phelang ka mofetse wa madi e leng leukemia ka pa bothata ba madi ka kakaretso ya tshepang ho na le thuso ya phano ya masole ya mmele a tshwanang ya ka ifumanang. Mme thuso eo ya ho tshwana ha masole ya mmele e ka tholwa ho wena. Ha o le pakeng tsa dilemo tse 17 le 55 o phetse hantle o ka ingodisetsa ho ba mofani wa masole ya mmele ka jeno. Etela dkms-africa.org. DKMS Africa o ka thusa ho fa motho e monyetla wa bobedi wa bophelo. Letsholo lena le tsheditswe ke SABC.
1: Haeba o ntse o na le bukana e tala ya ID e ka nnang ya sebedisetswa boqhekanyetsi, ke nako ya ho etsa phetoho e bohlale ho ya ho Smart ID Card. Diteboho ho dibanka tsa Afrika Borwa ka tshebedisano e ntseng e hola ya digital. Jwale o ka etsa kopo makaleng a makgolokgolo a dibanka tse nkang karolo. Ha ho hloke ho tlasa dipampiri, ho beeletsa sebaka mme ha ho mela e melelele. Mme re ntse re tswela pele ho eketsa makala a mang naha ka bophara beke le beke. Ena ke Home Affairs at Home. Etela myhomeaffairsonline.dha.gov.za. Ho fumana lekala la banka le haufi le wena.
2: Home Affairs, re tlisa seriti ho bohle.

0: ditaba tsena tsa ho qetela tsa letsatsi o reng yana ya leshome di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa pula madiboho ho sa no seng ka hora ya bohlano roika
1: Makenzo
0: a e ka katagetse diaka
1: ha se bokolle sia le moya
0: koriana
1: ntate a sa shulo jena motho wa ntate e sa leng re ka di busetsa masapwa.

0: Mamedi ha ke fitise ditaba tsena tsa ha bo khanya herbal remedies. Khanya herbal remedies e thusa bothateng ba mofetse hlahala e be ha tsukele high blood taolong. E thusa le batho ba na le mathata ho kwalana ke asthma. Le wena na le mathata sa gamisa masapo ke bua ka arthritis. O na di ulcer. O sebile o kgetha dijo le dino, fumana khanya ka nnete bophelo ba gago bo tswele pele ntle le mathata. E thusa le batho ba nang le di-palsy di le ka gare kapa ditswetse ka ntle. O bone motho a lokena go ya motlhabaneng mane e ka kaelwa ke motho e mongwe sebaka. O thola nna ke a lela meogo, khanya e teng. E thusa le bomme ga ba ile matsatsing ba mona ba kgathatsang ke di-period pains. Le banta le a fola ka ntle le ka gare le mathata a diphio le senya se sa sebetseng hantle. Ba na le man power. Mona he bo ntate bulang ditsebe le utlwe ga ke le arolela tabenana le gobe matlhokwa le a gobelane le tsebe o fata ditsebe le utlwe. Mona man power he ke se leotsise setle gampe e leotsa dithipa tse mona tseng thithi ga e botse ba o na le bofokodi ba thipeng thithi. Fumana man power ka nnete o ratele o sa dutse gobane ga o yeng ga o sana mothijo o seke wa jesa team o fitlhela boemong bona go na le man power. Khanya special baby e ntle go ka ntsha tshidana ngwaneng ga qeta o tlhaga e thusa le ngwanana le leta le lengata le bana ba nang le ditlapedi le ngwana sa goleng gantle ko kgathatswa ke manyowa e ntsha le lebese ngwaneng nakong e wa gutswang ka yona e etsa ngwana pelo e tshweu gona go o thole ngwana a bula molomo a ja e le ngwana a ratang dijo e be poropotlwana e ntle e mafolofolo e borreletsana segwasho le se sepa sa nthabeleng di teng go ka tlosa senyama le o fana ka matlhonono wena tuka metsi se sepa sa mabusetsa se leleka meleko go ba ntseng ba o thantsha di teng Bloemfontein batho batsho botshabelo motheo pharmacy Thabantsho bahlabani pharmacy Welkomo Lucky Boy Menisimono le containing e tshweu ka mona ka Bethlehem e re galo Bucks Cosmetics. Ha ile ka bibication kegi o ka ya mabenkeleng a teng ka ofela feri ena geng Tuxedo Pharmacy Peter Marisberg makoti muti shop letsetsa bana ba ganya nomoro ntsa 073 525 3583 073 525 3583 bakeng sa fumana khanya herbal remedies man power khanya special babies go hwa sholo se sepa sa nthabeleng se sepa sa mabusetsa 073 525 3583 khanya herbal remedies
1: Mama me liba le se dia fa mo dumelana ke botala ba nna o mametse go ikate ntsa ke motlong ke moho go le se dia fa
0: niti ke moho le se dia fa ke mollelwa wa ratwa wa lelwa le se dia fa e hey ta ba tsama felo a beke le khale majaga e fela he e se sotho se agatwa bana beso ko na hana se ke tswa ke se ke se mosotho ko ga ke tsebe na o ka itsala nka bophelo baka na hana fela ha le ke re tlase ke itse ba se ke se mosotho ha bona we yo ai khona ai khona a ona le bashenyana na ba o tla tantsimo no tlopa sa mogusu bana bao

Lune. Hayi khona mmane. Hayi. Mahetla thathana bontswe go thola re santsha. O na le teng nkgono wa bokang ke bua ka mahlapane. A so ha so piti ya so e fatse o tsia ha so ithethe. Ha so ithetse. A so thethe ha so ezi letho. Bina mahlapane bo

tswa yo ke le bule hle machabi ka mo ka dikogo mashaeng ha isu banna we dikogo mashaeng mo sina ngobo to cha di ayetse basadi ka magethe ka magethe ka magethe

Sutsu ka mora ho raya pele e bile mahlapane. Mophelo bo thata.

0: batswadi o no ntiba hey che hi hi ha ke bine mphakisana ha ke bine ngwanaka ha jwalo ka mohla monene chu chu Batoko ba ka mtsota bule heye.
1: Acha!
0: Teboho ngkhobo ka mo ka Lady Brent manyatseng ke u bone gaitsedi ya ka. Dumela mtsaki lishia ze ko mametse ke le ka mona ka melody Virginia ke sithati. Sibahle magetha re danko. Ntshwere ha monate ntswaki Ntshwere ha monate jwang fela roi roi Hadi ya habo je buroku ke laki montwedi go mametse ke le ka mona ka gotsong bua fa bin
2: Ausi ya ntshere Ntshere ha monate
0: Ratang musolotsane ke le buile ka mo ka Federation Screw ka manyane

ga ga e khabole ko riana la ki kwa lepe ka ngwatheka 18 nthona potlaki wa sikila ke lebile motho wa bothabo the wa lesotho o tseba ga o ngola ga o re hello ha ke tlo re hello o gutle hape ge tati yo tatuwe bo tatuwe kenata beng ha o ngola Zerita ka moka zone 13 ka sebokeng dumela hello Mapuleng ga madumane ka Kempton Park ke o bone ba re dumela Ruikat ke Mokwena Legato ali o go mashang ha isu bana Thabo Lebaka ska mfonela ka WhatsApp ke gola tsheo ka ka letsang e seng mona wa ska nletsetsa ngola ha ebo o letsa o batla o letsa 086-000-304 letsetse mo Lebaka Thabo ka tshia Messi Harry Smith a re ke na lwana gaitsedi ya batlo kwa ke na lwana ntswa ke re sentse re jara wa Messi so nyena mashaba ba ka mo ga o ga tshume re tla be sentse re kutlwa na o jagile le ho kae santsa a tshwa re ke jagile o futlela ho reng ya o qetela ke mo happy di busa ka mona ka Sasolberg Aaron Arone are ke a gone touto ka mona ka force lorans wa nan pesiki ja ri le kin tate mo ile a masegu le sotho ke na lwena

0: ka muna.
1: Cha-cha. Ala, lampesi. Ha se mo so tike botla shemba ha o.
0: Lo nna na ga le bona le.
1: A mme ke tla fihla le. Ba go nyana shemela metse mmedi a o sitle ntse rena lo wena. A tla go bala ke botla shemba ha mme. Ala la cha cha. E ma jwang ka ne molala le sotho mapoteng.
0: Mapoteng ding a kengwe. Mogama khamisa o re o e je ga le ka mona ka Durban. Kamona ka durubale mo go ga matsebeng wa 18 villa ge ke ja ge ile o sentjwa ke hleme ha iswe ka ntsota bolehe i ntsa kana ge ja ge ile ka mona ka T20 ke di batha au di batha di batter Ari ke rata fela ha o ka re kwe. Hey! E ke a khutsa ke a botsa ke ngho.
2: Yela mentswagi.
0: Ntate.
2: Ah e mama se.
0: Mama.
2: Jo yita motswadi wa ka. Yo, hai. Ya ka ni ti mama hle o etsa sele mo sebe monate mo tsela ka mehle hla koma metsi ke thaba haholo ka nnete ke rata le ka tselo ka nnete o qhapukiso ya mantsi ha o bua puena marene ya Sesotho
0: wow
2: ah chika nnete ke le bua mpharo ka mona ka botshabelo U7 ke le bile ho le hlemtselo ka ke ya lwana ho renya le shebile metsi mmedi
0: o tlompi
2: mama hle ya ka ni
0: Eya mama
3: nantswagi nantswagi
0: ntate we
3: bona le pagane ya ke mona ka televiziri ha ke ma le dikilo kwa kwa le khere batho
0: hela thwala hela thwala ka televiziri ka televiziri ke rata ha ibiza bo thwala motho Ntso kana isa kuwe ke Re boneng ka mona ka molapo ka Soweto o re isa kuwe ba tseba yona
4: Ba nyamba ba se ntsa ke betsi ke no mo WhatsApp yena ja go pa ha be ntse ke fa fanga Ke pa namba teo ja go
0: A ke sa ukwile di fe?
3: Ba diela ga ba khale mo ga.
0: Ba diela,
3: ba diela ga di ambase. Ba diela. Ntjagana.
0: Ntade.
3: Ba diela.
0: Ke ba diela.
3: Ya lwana kwa na, ke nyane shimele metsi mme.
0: Ke ba diela.
5: E la menza ye.
0: A ba diela.
5: A we man, nantsa ke we, a we, a we, a we.
0: A wa tho.
5: A ga go wetsinga ne di se ke bo hlasamba. Ha, so ga ndata precious ke palona ke. Mushimana mane matobe Senegal eh kena ka mona ka luwa nofu tshile ka mane Iceland ane ku kwa ba ha bana ri yo tholo ka mona ya ke tsawaro se ya khatse ngolo po songe potla ke tsana ka thank you ba isetsa tso
0: le pella
5: uwe mana
0: yo tholo yo tholo
5: ba metsingi bo hlasemba ha iwa
0: yes di yo tholo mo
1: ha mona tele ka mempesi
0: ha mona di
1: yo hobo la cha Ha le tsa tlala bo ga go le fitla mempesi ke hopula wena fela.
0: A o nna ke.
1: Ke robetse ke kene dikubong pa neng ke mametse wena fela. Ho bona. Ala la. Ho bona mempesi ke meri tla re sebusi ka mona ka go vele.
0: Mphembava.
6: Mentsakie.
0: Mentsakie. Awelele tsabana.
6: A ebo bona. O tsiba king. O mametse hantle ke matiso matadi ka mona ka kolo thaba sa guta.
0: Matiso.
6: A matadi emetswe.
0: Cha cha.
2: Hala hala hala mentswa ke hala hala.
0: Ibele.
2: Kopolwetse monga ha ho rotlotla u fa time tsa tsilena. La ba tlala ka hora tse thaba tse. Tabo sa tsa phoso.
0: Yo na na ka le bona we.
2: Mafile.
0: Ale. Mohaleng dumelang ke kwale
7: Ne tokana Ntate?
8: Se kae?
7: Re teng le kae?
8: Re teng. Ha ona ore teki na.
7: Nie, nie. Wai, ke ne ke go wa e tloka.
8: Ee, ore teki.
7: O e tlokela ma, nna. Ha ke tlolo. Ngwana mme ke mang motho eo?
8: Abane ka mo tlezopo ka mo.
7: Ndade.
8: E ba rata ba ke Zabisto.
7: Au Zabisto, au Zabizabi.
8: Zabizabi ka mo tlezopo ka mo.
7: Zabisto go fila tlhagisopo eno ka o fela wa utlwa.
8: Bone ke jari le ke jari le Christina
7: ye. E ja ke Zabi. Au Zabi li shiaza. Bye bye. Ke tla etsa balo ke tla ngwala lengolo. Thank you ba, thank you khaitse ya ka mohaleng.
3: Mentswaki, mentswaki ha le koriana, ha le koriana.
7: Ke e kwala ke tsa.
3: Ntate Gauta Maziya ka mona ka fa le number 10, ha le koriana.
7: Ntate Gauta. Nkhono ntswaki ke jagile ke le stack spread. Makala e king makala ka leng ke se baka saka libiso ke mang, who are you? Zitosh Nkabai Nkapai re ka nnete ya robetseng o sa tla igava ntswa kana ke ntate Mofokeng ena Daily Extension 1 Johannesburg ke jagile mme motho wa mme ke o tlhomphile ba re ke o tlhomphile mme ntswa ke ke na le wena wa tsho mang tle lala ba re senya fela o tla bonala o seng re tla patala Manthabeleng Faku ka botshabelo ka di-ing chacha ntswa ke re jagile hle ga tsho ke mang le ena fela o famo o ga famola o na thuse re ke mpe ke famola re ke bone ene ngotsweng fela o thweng mona Molefi Mahlatsane ka moo ka Welkomo ke lebile haholo ne se ke sheba tsena tse ngotsweng o feta tse recorded dingata ka tsele tshabileng tse recorded Makwaela Malefetsane Thabong Welkomo o e jagile Roy Eric Putsane ka mona ka Bloemfontein halala ntswakana ke jagile ke buisiwe motho wa ka mona ka Petsana ka Raids ntate Tshepo Mosole ka botshabelo Kgathatso Nyama Botlhokong Bethlehem okay re ke bone fela se ke ya le mahloka ya le tsena tse ngotsweng re feng kgotso Thesello Mabaso Ntswaki ke jagile ke Tshepo Palo le Mateboho ka mona ka botshabelo ka dijing re na le wena re jagile o fitela o reng ya o qetela Tueleng dipolasing ke Opa Mthembu halala Ntswaki Machabeng Bronville le Emisa Rakei o e jagile okay ke a gola tsena ke tse pedi ke sa o qetela ke kwale Paul Tsholo ka Eikenhof o e jagile mme Ntswaki dumela hle ke e jagile ke le mona Benz Flay ke Matiti Itumeleng ke jagile rato laka go fitlhela goreng ya go qetela ya go qetela ebile ke ena he ke kwale ke mamotshenwa o e jagile ke Sandile Kompela ka mane ka Manyanya Fusion Scroon mamedi ke lebuile tle ke amagaleng ke lebuile le ka di-WhatsAppong ke metsotsong ye metlhano ka moraora ya leshome le motsweleg mo mogatlhele wa go qetela wa lenaneo leng tlonkutlwa ke thola mono o tlonkutlwe O don't good. Ah, go kila de phekula matala selwa mano fela he yena na o hana ka yena monna ha le moholo le lengopeng la balo wa kena ke bua ka Apollo Gabriel ntabanyane le hlanya le ka tiba mpeng monna se tebu kwa

ngwana yalla di bile ka yalla di bile le swapo mabu yokolo se fela pelona ngwana le padi ha fetse pelu ya magwe ngwana salanye ke tsaka tichana tsho ke nna mo halakano o motho ba shimana

o swa jwalo ntswaki mhlung o tswaka mo kantufa me habe di gabeke nthule nthwaka ye nthule nthwaka habe di fela gabeke ha ho re jwang ha metsotso ile mmedi botsekeng ka mara hora el shomele mtsumeri lwana o nthule habe di fela gabeke e re dutsi tsatseng la labone ba be di go di ena beke na sentse thethe ya bua le ga e qetella ge nga ge la hlala kwana e ba ga se le mona bua la sentse ge le mafelong a beke dumela mabedi tselo lo ka o ke kilaka le bitso leno he re ke na nano la re khuba bo si u na le wena re go reng ya bo bedi e re tlo bo khuba ha mona nate nda le wena ke shebile mona ai ba di kopantse bana pina tse mona te bana di kopantse mana DJ la ba so tla ba monate ya holo tla ba monate ya holo nete ya sala le nane una RQB e mantala we ne re tshwere di thewa di kraneng bela khutlela mana mo rotlwa di mo na le wena re re kopa kopa la nteng ha ile hantle beke le beke la bone le la bhlano la ne la RQB dumela mo mamedi are re mo hohle re ho reng ya bobedi tswa motho a ka raka a ka etsa tsohle o zo sa qetile tsukile ha sa mamela manka ba mangqetile mai u qetile le ka o sa ntse qeto ka itikana u sa ntse qeto

0: fokotsa lebelo. Fa sa lebanta la gao la phologo, se ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molelwa.
1: E le shome metsotso antle bo sekeng ka morahora ya le shome le metsumedi. Mabedi tla ra metsotso dilo hantle ho ye mashome a mabedi a mse mhlano ka morahora ena. Re tla be re batsosa nomoronya 0860003084 0860003084. WhatsApp ya rona ke 0797585066 0797585066. Re tla be re batsosa re re tshola o teng tshola o teng tshola o teng le gobaletseng ka nnete le ka qhoba bosiu le ena re tla tshwagatshwagana nna le wena mono metsotsong e mashome a mabedi a metse mehlano ka moragora ya leshome le metse mmedi. O nkutlwe ke re metsotsong e mashome a mabedi a metse mehlano ka moragora ya leshome le metse mmedi. Tla ke re shebe histori ha e dula mane ho ya leshome le metse mehlano pele re fita rong ya pele re shebe rona ka di 80 kgweding ya leshome ho ile hwa etsala jwang. Ke bona e ka re tla ke re tswenang ena Afrika Borwa ke re kene ka naheng ya Kenya. E re tla kena ka Kenya. Kena ka Kenya ka mona re kene ka Kenya re ya kena ka Kenya re ya kena na le taba tse monate mona tse ileng tsa etsala ka motho wa mme Kenya buang ka moo batho ba ka mono ba tsebagala ka lebelo ntate ba matha ba matha ba ba yampe tla re ha metsotso dula hantle ho leshome le metse mehlano ka morahora ya pele. Re ke na se tlhong ya mo ba di khodi ke di palangwa na ntse re tobua ka ena mono na le batho ba tlang go tlo ba seba mono e na batho ba tlo ba seba mona mo ba medi a re fitla mona di palangwang mona e re tlo utlwa go na e handle ntle makwala ke bo ma e e tlo sheba makwala batho ba bo i batho ba tsabang. Era lo tsena mamedi wa tsebele tsa le sedi ha ile mona metsotso e dula hantle ho ile sheme le metso medi ka mara hora ya le sheme le metso medi ke album ya selemo sa sekete makgolo re bonga mashuba re bonga 1990 e bitsang gore ke a feel the love ke ntsepi na mono ering if you'd give me your heart if you will give me your heart a ke motho wa noa angel of the morning motoa with pen in hand ke motiane wa all night blue motoa mist blue ke bua ka Dorothy Moore. Wow.

Dorothy Moore. Yeah, una li album tse ngata, una le album tse ngata. Fela ke hopola ka selomo sa sekete magolo re bonga mashume a supileng a metsetseletseng anka dipina tse ding di album tse ding a dikopanya. Aba hula album mo abitsa album eno the very best of Dorothy Moore. We lay patala 1976. Adi lata ka ofela anka bo Misty Blue a kopanya mono anka bo With Pen in Hand a kopanya. Anga bo a dark end of the street yanga ka ofela bo Angel of the Morning ma dikopanya mona dikopanya ka ofela anga bo Let the Music Play bo Too Much Love dikopanya ka ofela ke gola ke pina tselo shemele motso bong ka ofela a di lahlela album nyene bitsanga gore ke The Very Best of Dorothy Moore fela ona nka dipina tsengata tsengata nyana bo mabedi ha o sheba le ana ibitswang pine na banna ana ibitswang ena Angel of the Morning handlent yona ehla album ya 1980 ibitswang ka hore A Talk to Me leona line ka ila hlela ka mane ka o The Very Best a dikopanya ka ofela bona bo Dark End of the Street ya Misty Blue etswa mono me ha o sheba With Pen in Hand Dorothy Moore we inkile man ho 1970 dikopanya Dorothy Moore. Metso so mabedi idula hantle. Hwe le shume le metso robedi butsekeng ka ngora hora ya le shume le metso emedi. Tla gere tokoka. Beke nyena mo mabedi ka mokubelo ho tla ba monate ke papadi ya makhaola khang MTN 8 Moses Mabida ho ringe ya botselela. O la no parents eng kana le tlhopasa Mamelodi Sundowns. Ye so ntse utlwa dipuo mo mabedi ha ro hlaka mona ke dipuo fela ro hlaka mona ke dipuo fela. E mang o belela ga mogope re ha itla etsa mosebetsi ka teng etla si ya pere engwe ne gna le mangane maobane ke gola mane bo hadi ya hore nya bo supa siu kai kai di molo mona re kopa kopa mono le mangane le ga tontsane ba le mangane o mametse le ga tontsane hantsa ai se le ga tontsane la ba le motswalle nya ne mongwa rona jena qoqa qoqa ngela o ho yena mangane bothata go re lona le bua bolo ka ho favor se hlopa le bui bolo ho bane o tlame ya bua bolo o e bona hore na o bona go hlopa sena hantle ntle se sebetse hantle ka ba se sebetse hantle ba le bua ho bane o rata hlopa se itse le ha o ntso o tsebore ke ntitikeng fela o ntso ga se tlo hapa a wana ne re kra ibua ka hore re ibue re shebile dintlha hantle ka ofela se ngo bane o rata se hlopa ke a khola wa nkutla se ngo bane o rata tsholo e bi ba jola ha re ya Comrades Marathon o ntse go tsholo o tla hlola Comrades Marathon a ilo matha mono le bo tedi jana you see e tsholo ena mongwa mo ga Comrades Marathon a ilo ngwa ke le o ka o bana fela o rata tsholo a le kae tedi jana mo mamisi a njwetse mphetaba ya khona wa nkutla ntho ke batlang ho bulela kala batho ba rata ho bua ho bana fela rata setlhopha a sa bui e bolo ho ya ka mogho a bonang ditaba ka teng na bona le batho ba ba ngutlela re wa bua ko shebelle bolo mabedi we stadium ka pa o dule TV ngo shebelle bolo ha bolo e se fedile ona yenu yona ena le ke le a qoqa mo ne mong o qoqa ntho e gele ngwana o ivuzwa motho o na ile stadium ka pa o na shebeletse bolo a re nye o kogile mono o la bona nye wa bua ntho e siyo e siyo e siyo ke lona le gato la bolo he o shebile fela tsa hao o shebile fela tsa hao ho tshwana la o batla ho utlwa diphoso tsa motho o tlo dula o utlwa tsona fela you see o wena o ichebetse diphoso fela o todi fumana neti di lilwala bo pilo ngo lwalo bo le mosebetsi mo no ha o katile motho o mo katile ke batla o mola lo gona o ya lunching kana go mang khuta kana go ma o tshaya o tshaya o tshaya ewa ene batho ba gatang ho sheba batho batho ba gatang ho sheba batho ke di sono bona ba yetsa phoso tse fetang tsona tsa batho bana ba ba shebileng ba tseng kana ditutla ha di tsa diphoso bophelo bo jwalo e batho ba rata o tshwara pene go boedi ba tshwae fela ha o ka hlaba re itshwaeng lona kapa re go tshwae o tlo utlwehe yo nana we yo nana we yo nana we
e le fase le nala ka mogomo mo mamedi kuvetse gona le batho ba bonang phoso tsa batho ba ba ana ke mrutu fingana ru arera ka nthibana wa thabantsho e given macho a go bona le hlokwana ka le hlolla ka wena ha o bone nyeo palo ha di ene ka le hlolla ha o la ba bua ka gore ke financial ga ya nyeo ya le bengkele le itse ibile le kwetse le bengkele le eno ha le sa sebetsa a hlaga ka play a le bengkele a ga financial ga ke ena ka play ni ka hlolla ha fela o bona phoso tsa ka mo wena o ruzi financial ba temo mabedi batho ba jwalo mme ebile o ke kwa mojo tsa phoso tsa o tlo o kwatela mme ao ga ona ntho e re tla etsa motho a jetse a e ntse diphoso di entse ga a jetswe e sa le nna ba teng batho ba ratang go supa ga ba rate go supuwa ba rata go supa batho ba bangwe wena o mosupa ao e sukile batho jalo strate ba ga e sukile e sukile sukile ba teng re na le bona batho ba jwalo gotlhe mona eles baya ba tletse le wena wa tseba o tseba antle ga nkaka go bantshe mona o tla bantsha o babemo ke bophelo o jwala re tla reng batho ba ikgethetse gore ke tla ba supa ba keke ba ntshupa ba ikgethetse ande ntho yone go ba etsa letho jalo fela ke batsebinki ba tseba go feta batho botlhe ga o se go a sheba na o ntse a etsang motho ore aga shame a shame boeme o thula go tua gampe re tholeng balabantate re nne re shebe bofokodi bona re re a shame.

0: ho jwalo fela ho jwalo fela ke mollelwa o ka nghaka he o ka nghaka ka dichapo nka dichapo he nthumela dintho ntetsetse ngwana e tshware buwe tlehle ke bule ntho tsa ka mona ai ne ke na le molefintse ke mona mafelong a be giftileng a kena ka mona a qala o bona didio sena ona sebetsaga ntate ntho ena o tobetsa fela ya ithaga e papa e papa ntho e di ya ithaga ntata ona ntho e re tla etsa hello
1: Ela mngaphuhu
0: ntate o ntse antle
1: ha monate jwang ile o sa vuthunetse
0: ntatamokoena
1: ka mona ka bolata thabadimo o itabadimaka
0: o kae moroho
1: ee o teng
0: ntate
1: ebile ne ntse ko ja motlheagi ka eno
0: ei ke a tseba wena le ntate mong kwakwa mane o thuke ba mane ga rankopane mane e batho ba moroho ga ra moroho batho ba moroho
1: Ee nda de go khikir skola yane ka mo le ka tlotlolwana ke re ga ntiba ga kimbala ke re machi go al ko sika la ga tswane ka ntimo ga po
0: ka ke ke tla go mphe mroho mono
1: ee o tlo go tla ke go ntse bua go ha fita no la di gens po lo mona e o so re nya ka mokwena ba ntiba mo
0: ke tlo tla ntate ma go a wa ge fem go mana ri je
1: ka ntimo wana
0: go tsonda te ee a ba tla ge fem mo ri je e go ka se bang jetsa re fuya moroho mona gona re jile ke tsosa mmatau molapo le molapo molapo ba orange farm ba tsoswa ke ntate wa bona e leng ntate tau molapo re leboe hle re leboe phofolo re leboe papa re leboe re sheba rona e mong o reng ka kwano tshebeletsong ena LCD re utlwa rona ba ditaba tsa jwang gore kgotso ntate tsholo ke kopa o tsosa mofumadi mmalerato Mokwena le mme wa ka mamorena Mokwena le moradi wa le moradi ke le rato Mokwena nna ke Thabiso Mokwena wa petsana reitsa re a lo jolo he re fete re utlo rena e mong reng ka kwano a re ke re kene ka mona motho ena re kopa ho tsosa mme wa hae leng Ellen Mahlaba ka Durban le ntate wa hae ke tsietsi le baka ka botsabelo A section ke thabo le baka o ka Harris Smith tsiame si khalanyone we ngwe jwalo ka nete a ke tsiame si khalanyone re kutorna motho na o reng ka kwano tsebeletsong ena e kgolo ya lesedi e etsa wa ngai ga ya tlula tshe ya tlula e etsa wa bona mo kilinteng he ke tsosa mo Jalefa Peters o ne a hola ka la bobedi a wana ntho tsa gale kwa o dula Belfontaine Maleho Moshani Freiberg le di papang Moshani Mafikeng ba tsosa ke le di ya Moshani ka mona ka Vessels Brown ke batho ba yena kgwedi ena October banna o na le thule re tlaletse a re utlwa ka kwano ka mona mme
2: pula RQB go mametse ka le tshubula 88.9 ke le ka ikagang port ke rata go tshuba bosulu bana ba latelang ke nkgono Mamthimkhulu ke mapatata ke tsetelle ka ntate Matlati ka Mozolo boraro bona ke rata go go bona a batsuwe ba mamele mongaphofo ke mamatlati ka ikageng ya re mo bona o ba rata lerato tata mngaphofo
0: ke le wile mme mohala o hlakile bjale ke a bona ko
3: motho ntate tsholo ntse ko mamese ka SABC Plus app ye le msebetsi mona Fixback ke di ya o marabane je kopa o mathela ka mane ka mafiteng ha paza ke tsose ntate rampa itshimile ke tsose le morena wa makwiteng ka mane ka taung tsiketele ka 90 khomedi ka mane ka 4 ways ke re ba tsuwe ba mamela ntate tsholo ntate tsholo a re ho re nya bobedi se go jele ka tsebe
0: ke le bile ntate ke tsosa maqetelo le phaila Joyce Ragale ke qetele ka ngwaneso e leng masabata ntokonya ba tsosa ke mama Winnie Tipe o ka Brandfort ke majwe masumo no o na di bia fela jwalo o na di bia fela jwalo
4: tsho le kae di tsukopo tso sa mme wa ka nne mapuseletso kutwane ka lo station le re le bile kutwane ka lo station ke tso se ngwana ka ho ngwana na se sponya ka ka ga belo kutwane u tlana reng ke ntlo heleng the pallo ka le pallo
0: Mekele wile a holo hle re khotso motswadi wa ka ho thetswene ha ipone makopo mo bua na nthwe ntse ke bua e tshweni khona bona kopo la tshweni nngwe mpele yona ntse na le lokopo tshweni ha ipone makopo ke tsosa uncle wa ka e leng a tlhoriso April Matlakala ke mo ke oka diverse dopo ke morata one way non stop ke mpho ka Velkom ha ipone makopo tshweni wena ngwana isi jwalo tsiba bona go e nngwe na le lekopo ha o wa le sheba kopo la tshwene ntse e bua mo modimo monga pofu dumela hle ke kopa o tsosa papi ke nhlapo le sanos nhlapo le mamunono rabili rabili kapa ke rabili bana ke rabili ke moeketsi rabili o rabili o ka mona ka mashaengwe la Forsberg li hana go nngwe ba bitsa di rabili o rabidi e tla ntshwarela hlengwane eso bana lo ibitsa jwalo
5: e go tsona le tsholo
0: nade
5: e go botsa sa mane so thaba go tlhano mane Kimberley ke tsuse mane go tlhano mane mari suku hatepo ketele ka ratula pele ya kampunya le swakara mo na botshabela bo mantini
0: ratula pe
5: ba tsoa yet mo di khutane face 5 tango
0: ratula pe
6: khotso ap ditsholo
0: nade
6: ntate tsholo re ke khube busibu le bana ba latelang e leng auslehle ka man ka Peter Sart ka Bloemfontein le siya bulela mnembe le mme wa ha thandekile mnembe ba tsebe hore Bartos o khuba busuku le bona ka mona ka Thabo Velkom ka street baba
0: ntate wa ka mnga phofo ke tso sa mangali so chabalala nkosana mpembe le ndaba motsamai motlong bohle ba Sasolbeke ke mohlophei malindi ya buang ditaba tseno mo mamedi e motho ke na hle hore ntate tsolo ke kopa o tsosa sware le ngatibello se bofi matumelo se bofi sidiso se bofi bona ba Pinville so wetu ba tsosa ke na masabata malefane ka kanana hola okni alala okni ganga mo no hle ere ke bo e khona ere ke tle ka mona tsolo a wana ona motho ka bona ke ne ke nan ndo go motho teng ka bona bana ona letho le khala ga nete
7: taba e mo so ntate tsholo ke tso sa bana ba ka ba mo le positive stream ka mo hello re ratile re tsitsi tswe limpuse bana ba tsoswa ke mme wa bona pule motse ka mona ka qhwaqhwa ha mafosi
0: thank you maskuli e bana ha qhwaqhwa ha mafosi bana ngkhopotsa ntho tsa khale bana ha mafosi
8: dumela ntate tsholo
0: ntate
8: re ke mathele ka mo Carlton Billy ka mo ke tsose Morris Lekgetho le Miki Lekgetho ke bana ba mofumo wa lwanwaka ke tsose Solomon Mosala ka Freddy Ford le Morutu aka ke re batso e na ka le gidi ra gile ntate tsholo
0: ke le wanta
8: te ke le Lekgetho tswa ka Freddy Ford tanko
0: ha o le lapa la ha mamang ha ke tlo e kena fela ke tlo bua ena o e ngotseng ena paitseng motho ke ra hle re o tsosa mme wa hae e leng a ntswa ke nhlapo ya buang ditaba tsena ke mantsha moloi o ka Senegal le Matwabe mokgwa ka ke batla o bitse batho ka mabitso ha o akaretsa ha ke ikene re sebetsa jwalo ka molao wa mona wa RQB mona ona motho ya sa o tsebe molaono bohle kapa ka ofela a re ikene mona wa RQB
9: kgotso ntate tsholo
0: ha
9: nke ke khube busulu le bana ba latelang ke khube bo se bule me matebello le anya ka mono ka Midrand.
0: Ege.
9: Ya neng a hola ke hola ho se hantle. Ke be se ke khoba bo se bule me ma kabelo mo se u le me ma maloka se ka mono ka Thabantsho.
0: Ei.
9: A khoba mo se bule bana ke ntate le be se nthuntu. A tswang le sotho bogotlong ke ya le bona. Ke.
0: O dula mo ono ha o tswe mo ono. Le seri FM dumela.
10: Dinselo.
0: Tate.
10: Papila
0: tenda delga
10: ya pira tate tsholo
0: ei
10: ro bala ra ro betse mpara ro bala ma melo tate tsholo lwe le no no ma sa di kutwi le se ke tswi gona mampe tate tsholo salte le ma patata tate tsholo salte ke tate ma tla di ka nwe ke le bu tate tsholo
0: tate ma tla tsiki a le bo khotso
11: tate tsholo
0: dad
11: ke tete
0: kamnati
11: Sabata
0: Teddy Sikale wa khotsa.
11: Hello Otulo, o bua le Ragadi Piani.
0: Na ke Otsulo.
11: Eh?
0: Ha ke Otsulo.
11: Ne delo ga ke.
0: O bua me.
11: Wa loka. E ke kopa o bua le Ragadi Piani.
0: Ragadi o buletse radio ka mono.
11: Eh?
0: O buletse radio.
11: Ke khone. Ke ka kamoreng e nngwe.
0: Tsela pele a gadi.
11: Ee, ke kopa go tsosa Dineo Senyakgomo Thabantsho. Ke tsose Mme Masipa Tumadikgetla le Sotho kwana ga Mantshebo. Ke tetelele ka go tsosa Ntate Gwathela mona Mafura. Ke a leboga.
0: O ba tsosetsang batho ba a gadi, yo ko njwetse kutlwe.
11: Ee, ba tse ba mamele Ntate Sotho.
0: Olo gila khadi.
11: Thank
0: you. Seri?
12: Seri tsholo.
0: Alo papa. O sha bongwana ga uwa.
12: A tsa go mona.
0: O mugotso wena.
12: Ha mona.
0: E ya mugotso go ma metsi ngwana. A
12: ya go je ma tshele ka mana ka tsene ka mantsa ba ke ke mo ke re. Ke mo kopo. Ke re ke re pa le samogeng. O go tla ke ntse ka mo kana le.
0: Mana go batle ke tla mo sia re mo mo chatsong tse go ka le mo khotsi mo chatso jwa le ka rota re ke tle be ke tla ne ke tlo bona tsa
12: a nna ke a

Ya Mary Mary Shekels ho le sedi FM me Suzuki me tsana botse ke nga ga mara hora ya pele. A ga re shebe di taba ka pele nyana. Re hlokomela hore se bapadisa naha ya Argentina eleng Lionel Messi. O ne a bapala papadi ha ya o qetela o beile me ja fatse mona papading tsa machaba. Ka mantswa mang hlopeng sana sa Argentina. E ha o sa tla mona. E baba o baba pedi wa pedi baba le ya o qetela nako yo bana ba hlala Benin. Ntlatse tharo noto mme ebile o ile a ba tlha bantlha mono he ke bua ka Lionel Messi athe ha e le taba tse amanang le Cristiano Ronaldo tlhopheng sae sa Portugal sa naga e tlentse sa tlhaka ka morago re a tlanga le kampong eo ba neng ba ena le yona maobanyana mona a ba sia kampong mono a lebaka mona kanyeo ka ka pro leaking ka mona e a ba sia mona tlileng pele ke tlala bona bontate a sa utlwane le mokwetlisi jale ena taba ya gage se o itse gona o tla be ya meja fatshe neng papading tsena tsa matšhaba fela o sa buile gore se ngwana jale sekebelantatela gogang a ke beye meja fatshe ona jale fela re tla bona gore na taba ga e le mokwetlisi e tla felela kae he mo ba metlhopheng seo sa Portugal. Eric bone mona Eric bone he ona ntotsa ka ditsama jwang ka pelenyana fela ke tsiba utswa metso sukie na dilo hantle o etseletse mo mabedi botsekeng ka mora hore ya pele o ntsoma metse tshebeletso ya lesedi mabedi taba tse bohloko ke tsa petrol petrole ile anyulwa ha bohloko mo mabedi petrole bana icona icona ayayay iba ne bi go phela tibana a ikona ma ba bona le ke o botsa go na petrole o sebedisa petrole ka ha ya ka mafelong a mang le a mang a kgwedi ke re go re jwetsa na o sebedisa petrole kae ya o theoela kgwedi ei batho ba bua ba ga ikona ntate o bia hulu ba re ho be papa ya 23 ne gore fela go feta wa tsene ma mini ile a hlanyulo ha bo go petrole mona bo Gauteng ba bone mona bana is kan kan o 30 ranta le daga jwale ai khona e nyulile pakeng tsa 3 rand 12 cent le 3 rand 24 cent petrole ai khona nana le daga se le 30 rand a mabelulu o tla tsaya tanka koloi ka kete tse thago tse nne ya odimo ho hobe

Ena ke a CC baby this evening. Yeah, this evening baby. Yeah. Mabedi metsotso ke le shemele mtsimine botsekeng ka mara ho raya pele. Mabedi ke kgwedi ya nthwena, ke kgwedi ya dipalangwang ena. Kgwedi ya dipalangwang. Jwale ke na le potso mona ke itse re to itseba. Mofuta wa sepalangwang se wena o wena o kekeng wa o sebedisa. Mofuta wa sepalangwang se wena o kekeng wa se sebedisa. Sepalangwang se wena. Ya, jwalo e be hantle tsholo. Mofuta wa sepalangwang. Re tabeng eo. Momamedi, o sena kore ho sena mofuta ofe kapa ofe wa transport o teng kapa wa sepalangwang o teng. Mofuta ofe kapa ofe. Ho setse mofuta o le mong fela wa sepalangwang. O bo re le ha e le mona ke sena ntho e nka ka e palamang, ho so setse palangwang sena fela nna nke ke ka sepalama sepalangwang se. Le kgale la o ka batho. Ke batla go tlo njwetsa gore na ke sepalangwang se feng se go. Le ha dipalangwang di ka tsa fela ka ofela lefatsheng ka mpa ka o tla ka la mohlomi kapa ka tlwelela o tšhaka. E bang ke tlameha go tloga mona Bloemfontein ke ye e Josie mane nke be ka sepalama sepalangwang seno. Le kgale. E bang ke tlameha gore ke tloe KwaZulu-Natal ke ye mose o kwana. O ka ya mose ka sefofane, o ka ya mose ka sekepe. Dipalangwa di ngata. Ho na le baesekele, ho na le koloi, ho na le lori, ho na le lenyeo, le sekepe, ho na le sefofane. Di ngata dipalangwa. Wena o le kgale, le ha o ka ba hasala sepalangwang sena se le seng, nkeke ka sepalama le kgale. O ko mphe le mabaka gore nna ntho ena ke batla go e palama, ene ntho ena nkeke ka e palama. Ko mphe mabaka. Ke itse re batla utlwa bana ba boina ke bo mang bana. Di ngata dipalangwang ka ntle ka e di ngata momamedi. Go na le fofane tsena tseo jup shup go na le bo sekwalankgwana ntho e tloa fatshe fela e nyolele godimo ba nyolege. Go na le sane se se tla mathafatshe pele se nyoloa. Go na le ba bangwe ga ba palame sefofane sena yona helicopter rena ba theoa ka parachute. O dula le bona he ntho e ka o isang fatshe mane ya o se o palame mone ke parachute. Gore nkampa ka felela ka se ke tsho. O re yena nke ho na le bo terene. Terene ena terene e tshutshuma kgala. E ho na le bo Gautrain ntate Gauteng mane. O tloha mono Gauteng ya Pretoria mane ke bo sesanyane ba kgwele o gaua. Tshurutshuru so fitlile o so theoa Pretoria mane. Nka re ke a bona bana ke le ka le motho e mo mone ke ithuta ona mona ba Bloemfontein ke palama Gautrain le yena. Re mo na ke re tshware ga o traine re ke re bua jang ke ke hlae Pitori 1 2 3 o khutlile Pitori mo ka ga o traine ntetsetse o gona wa na ga le khale la e ka ba sala ile mo transport ena ke ke ne mo no ho yona mo bo zo mphama ba

0: ke Loiso. Hi. Shuma mashuma wa bidiki metsotso mabedi ka mara hora ya pele tsebele tsaka le sedi le manga phofu ya ka ruto rena ha ke re o njwetse rena ke gata spalangwang sefeng eh ke re sena seo ke kengwa spalama la o so setse sona sele seng fela lefatshe
1: ya go tsolo le kae hle
0: teleka
1: o bua le pule mmusi tsotso ha maforce
0: e ya puli
1: wa bona botshulo nna sepalangwang seng ke keng ka sepalama la o so ka thosetse sona fela sekepe gore ke tsamaye ka gara metsi a nke ke be ntate tsholotlhe ke a leboa ke pule mmotse
0: ao maspuli ore ene ebitswang sekepe yona bontate legale le bomme legale la o ka ba thoso setse sona fela kepese
2: metsi be go re tloba mathata ba go re le go tola sentuketse ba ga ke le mo wa ne tsholo
0: ke ka ile o pala maskepe ke le Holland na na fela go tloa South Africa go lo pala maskepe mo segwa ere go bue mona
3: ntate tsholo go se wa le santa wana ka mama fubitu
0: eh
3: sefofane ntate tsholo sefofane masego haye ntate tsholo ke a tshaba transport eno tlhe ke na le di bona mane o a re thambo ma ntate tsholo mane a kgone hai ke se bona ke se tshaba ke shebile fela ntate tsholo ka nnete hai kotsi ya sona ntate tsholo e utlwisa botlhoko obane sona se kotsi ga o ka thuse senyametsi se fumana setswe ka ga mawatle ntate tsholo ka ga metsi ka nako nngwe se swatlhabana ga gana fela batho ba tlhokala hai ntate tsholo sona ke a se tshaba sefofane ntate tsholo ga ke nagana dibapadi tsantsa zambia tse ileng tsa wela ka ga metsi tsa ntate tsholo sefofane sa tloa engineers yama fela mono ya ba kotsi ena e sale sefofane ntate tsholo khuja wa le sanda wana ka mamafubedi
0: fela sefofanefela ntho e
4: monateeabtsholo
0: motlhompe
4: ke mo rena ranti ba ka noka kimole nke ke be ka ba ka para masekepe bo phlo ba ka ka ofela ho hang a butsuru last ka ba sa sala mona ba sona fela sekepe
0: iwa
4: next ho hang a butsuru ke utlwa le sekepe nke ke be ka ba ka spalama tanga butsuru ke a lebo
0: lo kwala eh ala
5: ke ba sekepe nda din na ga ne tla ke na ho lo ka para masekepe ke di dire ho tsama metsi ha ke kukuile story kukuile story ke gona go fofa metsi go dumela metsi nka tutubaga ae sekepe sone se goga nka se sekalame ka nnete gobi ke ya kokobela ke mokana makoting ka tlhomkeg
0: motho ke yona gore kareke ya ditonki a re nna legale e mosebetsi e o tlamehile go di betsa ka samboko go fitlhelela mo yang ke krasha mokwena o ka posh ya ditonki ka re ke ya ditonki o legale otlhe pele koutlwemo
6: o nga phofo dumelatlhe
0: mme
6: o bo phele o bua le mme mmini motlhokwane mo namaokeng
0: ee
6: ntate tsholo
0: mme
6: ha ile nna ha ke no palama se thuthuthu le gale
0: hai bo
6: ke le ka bona moshanyana le go a ka la mele kgarebe ya hai se le sa ba tia ba hlokahala hang ba qaleile hlose na di tshwatleile ke a se leboa se thuthuthu ntate tsholo phela sala hantle nga phofu ke a leboa
0: mme o tsaba sethuthutu re legale
7: kgotsonta tse tsholo ke tsholo felo se dikelo mona motsethabong Welkom nna ntho e nkatsheng ke e kalame ke sethuthutu ntate tsholo gobane ga o ka wa go sona se a o feletsa go gang la o ka ba sala sona le letho ntate tsholo ke a leboa bodisaka kgotso
0: a re legale setsweng ke gamolapa scooter.
8: Melan tete solo ke na kudina te bo mathetsa ke mametse ke le mona bomfantini bona nan ke gibe ka pala makamelo bane e tlan tie e tlan lo maimpolaya ke le bona te solo
0: o ga melela gale tswele pegele ona ke transport o mametse le ka le kamele dumela naske e pele gale ke tsaba metsi ha bohloko ke mamotlong ka pitu ka pe ka pritura ona ke tsaba metsi skepeng le gawane le nna le ntlwelele ke itulele haka mona nna ona mo ke tlati
9: ino le tsholo ino le tsholo
0: dadi
9: o bua le njoe sa ka mona ka velkomo ka mona anna sepalangwang se nkekebikebi la o ka ba wathwi wa bona sethuthuthu ai kampa ka tlwele kampa ai ka ba ke lebaka la sa mannete a re kampa la mfosi
0: Ujonde.
9: Hai ndo ya itaba ino lezitulu yeye imuna hindi ya watu jili imuna angiwe kaluka. Itaba lebe yewe yewe yewe ndo istututu.
0: Hai. Sitututu. Sitututu. Wala kale. Kaskute ngamu. Kaskute ngamu na kale. Yewe kutle ngamu.
10: Tate tulo.
0: Zombe.
10: Hozo. Kepezi upezi.
0: Kamu haa.
10: Nna ntho e ke e tshabang haholo eo kekeng ka e palama go thoka nnete o setse yona fela ntho sefofane a e kona ke se tshaba mpe ke se tshaba hampe sefofane ke se tshaba mpe ee ke aga tseba gona ntho e segaona ntho e seng kotsi lefatshe maga sefofane nna ao ka batho o setse sona fela nkekebe ka palama sefofane le gale ke a leboa go bejwang
0: ke tlong ka o tsamaye le nna ngwanaka wa gana sa watatase o man le gale
11: kgotsa ntate tsholo
0: ntate waka
11: o bua le bartose ka mona ka thabong ka streeting a sepalangwang se ke senang go se palama ke motho bae ke go ga ntate tsholo motho bae ke sona sepalang se ke senang go se palama le gale a re leboe ntate ke bartose ka mona ka thabo ka velkom ka streeting baba
0: motho e mongwe o bua ka lefielo ga bona le lebia lesefielo bana le ona le transporto a lefielo batlanke ke kgwelenke kutlwe lefielo
12: kgotso ntate tsholo kgotso ntate tsholo
0: date
12: ee ntate tsholo a bua lethabo moamphuke mo mtseba ka tšhilatšhila mo frele
0: phomeletiba
12: ana transport e ke tshabang tate sefofane sekepe a ntho tseo tse pedi tseo a ke
0: aleboaaaaamatsentate
12: waka sharp sefofane le sekepe tanko
0: sekepe sefofane dieseng mona gae oagana ka dieseng ka mo kgotso
13: tate tsholo
0: ntate waka
13: nna ntho e ke tshabang ke sekepe ntate bona sedimeele tsa titanic oo bathone tseleng ka
14: ntate tsholo lo ka oke
0: ntate
14: a buang mona ke e ntate lebese ka road boto ka mona
0: nna
14: e le sekepe sekepe ntate a she a khona o ntshwara mpolae a o ka sempone ke sethaba o sethaba ho hang ohai e ka re ke tshaba lozwima a ile skepe ho handa tetsholo ke a itebwe
0: ndadare le bohle
15: khotso ndatetsholo khotso ndatetsholo a hona ntwe ka ba ka pola manjola ka sefofane ho tsamaya moyeng uno na go tshaba hona ndati
0: eh
15: mekitsi ka Foriesberg mashaye
0: ndati ele e rugela batho ana ba go
16: e manga phofo
0: tapawe
16: nai ba bona sefofane ntate sefofane hai kwa ka nete sefofane ke be ka tsena ka ga sefofane
0: ha o bana
16: koloi a na le bothata e driver ga e be ka thoko tsela mo no ge bona nai be
0: e
16: bothata bo kae
0: ke jolwa
16: batsupe mono ka re re bona wana o etsala kwa leeto le tse ba o tswela pele Jwale sefofane re etsa jwang jwale moo nka se sia mona ka nnete nka kena jobeke ka mantlo legale no sefofane
0: wahana o go marungwala legale ka nnete re ko utlwela
17: ntate tsholo tsholo ke dumedisa ntate wa ka sena letsatsi le letle ntate o bua le Thabantle Matatiele he sefofane
0: ao banna
17: sefofane se phuthuthu ke ditshaba go swa ntate tsholo ntho tseleng ke be ka baka phatsamana o tsona lekgale la o ka ba 2021 ka nnete ke a go tlhapa ntate tsholo ntho tseno ke ditshaba lebekebeke ntate tsholo ke a leboa ntate
0: ka diesengka bona go lekgale
17: ntate tsholo
0: yena ke utlwile kgotso dumela
18: Eke.
0: Daddy?
18: Na le parent tsatsi a khona.
0: Pere.
18: Pere. A ka lengwa ke sebo ba mo. Gana ho tsamana tra tinga tsa ho kwa tsa ho pola ga le tabele tsa ma e matla ka le bile. Parent tsatsi sa ka lengwa ke sebo. Ai ai.
0: Wa salata sebo.
18: I bana no hape ke be brika ona ona mona ke a ka yo le tsaka na go yo ete maloko ka ka kopisika mo
0: nda de baloka dumela hle
19: nda de mgui
0: nda de
19: ha ke phile ja ke tbo
0: ka ma ha ngwa le eso
19: ngwana me ne ke tsaba se ke pe ma go are fatom ka tsani
0: e butle a gire wa tsanna ke re mofuta wa transport o ke ke ngwa o palama seng yena ke le ga e palama ne ke tsapa potso ga e buintwe wa ngu
19: suggest
0: wa se tsaba tsabi tsabi
19: ha se ke tlwa mo ke tsaba
0: yo ta ses
19: e tsante ke tole mo ke bona plana ro ke
0: ke tsoa
19: e ke tole nda ke tsola ke be ka ntane ba ga ke khathala ke
0: o ntse ya jwang fela ngwana
19: ga o ka bona na ke matshwa
0: o hantle jwa
19: ebile thepa tsa ntse ke dibeile
0: ke la ka o etsa go ko e doctormane monna ba o shebe kampenga
19: ee ba mpenya ba nketsa mtlholeng
0: kampenga o etse bothata ba bo kampeng ngwanaka
19: gona jale ntate tshola o mogo
0: ee o bjalo mosetla o feta
19: bona Kero ya ba yoetsa kero wanda de tsola hle o nna bonang ke mothuwa.
0: Ke u yetsitse ga ba ga letsanga ka ke dutsi monota a eh ba tla ntwe itse le itse.
19: Ha go go bona o ka makala fe.
0: Ke go vita mo no ngwana.
19: Ke pa o dim.
0: Ngwaneso.
19: Ngwana m.
0: Ke ntate ra mo humane, ke ntate ra mo ma.
19: Wa u kwa.
16: E manga phofu.
0: Ntate.
16: Nai. Ba bona se fofane ntate se fofane
0: e ina re o tlile tsolo ke o rata o pheta ntate mo ka bona la tla buitsa ye
20: go tsa go tsena de tsolo
0: mo gana
20: a shi tsotlhe ka dipalama empa e seng se fofane le nonyana tshepe
0: e bana
20: go tsa ma moyeng ntate tsolo hey yana ka nete hana na le madi a ka e uta
0: e bana
20: ka se palame o hambo pelo ba ka bohle tsena tsotlhe ka dipalama empa yana a Zuri tsela tla rampa jone tsimile kwa ma feteng ha patsa le soto pala le bolena la fan roi.
0: Eh. Li fier. Melandle.
21: Mwapu.
0: Ntate.
21: Le ga ntate.
0: Ke le ga papa.
21: Ke mo tsana na kwa kwa tsi ma ba no motala le meme ka kwa kopitsi ka kwa ntate.
0: Eh.
21: Na ke ga ka pala makari ke di pere ntate.
0: Wa isaba.
21: Ntate o tla fika o kuile ha tsa phamisa mahata ntse ka wa ntate o tla kuile mo yanti
0: wena ha wa ga be hantle potso ya ka man ho ha ya ha swaya papa swaya nganeti swaya aru
22: abitsolo
0: Dade we.
22: Le nna ke dumela la batho ba reng ba ke ba pala masofa.
0: Ke wena e zimba.
22: Ke se tsaba mpeng ya sofa. Na re le mo ke na papi zwetwa. A5.
0: da degele wile motho ke na le ena o llaga skepe go le khale ke tshaba metsi ho ang ke tshaba metsi hona hona hona ke dora o ka sa solweke ka a etsolo o ka sa buge e da demaduna sa fa mano yo transport del vie ajo mabedi um play e ne ke tshaba utsho le re nentse re bjetsa ga transport a go lot le fielo le fielo fielo
1: ho tso ho tso ntate tsholo
0: hello
1: nan ntho ke tshabang ke tshaba sefofane ke sethuthutu nke se dipalamento tseno ba di yaleng matsa ke nna mapinking komisana ka mona ka Foriesburg e Mashaeng.
0: Foriesburg e Mashaeng baeti ba bale re ya ka sefofane ba le rona ka palama sona
2: Hi, about right, and let's say the FM we are valiant. Titi fellow, that's how DM is wow. Can't tap out the little leaf. Come on, I get If he is one and up, I will pack a mipota house. Nana fell or solemn a bupom, a match, and a water sweep, and a little satin lamo. We took a cabuchaba, we petan. Then we get it a mihopolo, elk, and my liberal pillow, both the bahao. Yes, shake a shake and say to men's up. It's all how the papa. Tabele boema fofane ba machaba ba o artambo re libile bo ithabiso mo sa le balehe mo re tsama yang ka di 31 October o fihlela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o enukile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 087 292 7668 Me o seke wa lebala go nna o mamela le Sedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa, dintlafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena. Phomolo ya hao e makatsang e se e o emetse. Hashtag le Sedi FM travel. Bakelang, bakelang, bakelang, bakelang.
0: Bona re ba sefofane ba le no go tshaba sefofane wa ga palama ntate, ga gona mathata rona ga palama. On the
3: and that is all the guy.

0: tlo ya fatshe mo
1: mo ditaba di haswang ka nnete le go hlaka mmino o hapang dipeno tsa ba mamedi message ba sebentseleng bophelo ba hao bo bohlokwa ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle ke molelo.